0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mo hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas, inom matagad daw sa Genetox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, atimanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa Barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions ug sa Barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
7: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
8: Suka o gadget nga walang gamita.
9: Dunganong ta
8: pagplansya sa tanan mga sinina.
9: Daginong ta
8: ang refayang permeabre sira.

0: happy ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: CDOII.Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOII.Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
5: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkit High Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
6: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabuta nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag-Detex 500 na. Ang Detex 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab, ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: It's 8:17 on Magnum Radio.
9: Mga higala ato sa paminawon ang Santos nga misa diha sa May St. Augustine Cathedral din ang mass presider karong Dominguha si Reverend Father Rex Rocamora.

pagkajutay sa imong pagtuo. Mga igsoon, magpahimuyong taron. Let us pause. Let us listen. Kay day dakong problema. Pagkadyutay gayod sa imong pagtuo. Atong i-increase ang atong pagtuo. Gusto ba mo dugangan imong pagtuo? Para pareha kay Iyala ba? Alex Iyala. Nga every point counts. Every moment counts. Pakapina na to. Every peso counts. Everything, every person counts. Pero napabay mula bawani? Everything counts, pero kanang thing manggod, butang rana siya. Naay gahapon ni duol sa ako kay makigistorya niya, busy kay ko kay gasugod pud lagi ko tuon aning invest for peace para naay kalinaw. Kay nakita nako naay mga tawo nga pangwarta lang mo invest, wala kabantay, mga mina di na, mga top 7 companies, mga mina na sige kag pangwarta, sige kag invest, tanom og piso, nagdugang-dugang ra ka sa pagkabungkag sa kabukiran o pagbaha sa kapatagan. Adilit, ana, mong itatag solusyon. So karon, every peso counts. Pero ang problema nga itong gihisgutan karon, diri lang sa pagtuo. Unsaon na ito pag-increase nga every step is important. Ang solusyon nga nakita nato, pag-ampo sama sa gihimo ni Jesus. Nag-adto siya sa bukid, nagpahimuyong, nag-inusara sa kahilom, nag-ampo sa Diyos. Si Elijah maupod. Dong Elijah gawasa din sa langob kay mulabay ko. Mulabay ko. Atubanga ang Diyos. Pakita sa akong atubang. Atubangan. So niato siya, gawas. So nagpahimuyong na siya sa iyang pagpamati. Dakong hangin, wala dito ang Diyos. Naglinog, wala dito ang Diyos. Kalayo, niabot. Pero wala dito ang Diyos. Unya, nay kahilom. Nay hunghung sa kahilom. Ug nitabo na siya sa iyang nawong, tabunan niya siyang bisti, kay niabot na ang Diyos sa kahilom. So karon mo post ta kadyot, maghilom ta. Kay mo po ito gibuhat ng itong kigistorya lagi niya. Daghan mo kayong drama. Iko ayaw, istorya. Mas gusto ko nga kanang imo lang, ayaw nang ng mga unsay gipang istorya sa uban, sa nana kanimo, ayaw na na, gubot na kay, yagaw na kay, kanang imo halang. Labad yung ulo, daghang gihuna una. Pero sa dihang mga pila ka minuto nga naghilo mi, nagpaminaw mi, nawala ang labad sa ulo. Ug unsa may palong din ha, nidako ang kahayag. Kaya na ako'y ginapatanaw sa iya, manakitaan na yun niya, pero dugay. Ako magong ginapakita sa iya, ang imong ginhawa ba, kung magkulob ang imong kamot, kumusta ang imong ginhawa? Kung maghayang imong kamot, kumusta ang imong ginhawa? Dugay kay niya nakitaan. Pero sa dihang, sa kahilong, nasaksihan na yun niya. Hala, aka mo na lang, discovery na, kung magginhawa mo, nakahayang inyong kamot, nakatulob inyong kamot, unsay kalahian. Ni ana magod ko kay pagsugod og istorya, nag-ana magong purma niya, nakabalo naman ko, basta unsay purma ni mo, sa lawas, naamang ko na ipikto, kay mura manig-antena imong lawas, na ipikto na. Ako po, nakabantay po ko nga, wala ko nakalingkod og tarong, so ni plaster ko, tindog kay, panahon bitaw itong gagmay pa, may ganang magtanaw kag basketball, unya ang imong amigo tuwa sa taas sa antena,
Sige niya, ginaliso-liso ba? O kana, klaro na. Ayaw sa iyo, iliko sa noon. Kahit pag maliko lang gamay ang antena, mukampat na. Pero kung matunong sa husto yung mga antena, tinaw na. Niya, ganyan buntag, wala man ko sa kondisyon. So nigawas ako ilalom sa Balite, kay paborito na akong lugar, muling ko dito, magtiniil sa yuta, para makondisyon, para kaning antena, makapamalandong karon. So, ang usa ka paagi mo increase sa atong pag-ila sa Diyos, pag-ila sa tinuod, kanya di na Diyo ka labdan po ulo, makabalo na Diyo ka unsay tinuod, diha sa kahilom. So karon nga pila ka segundo, hangyot lang ko, i-post na to ang kuan, pod ang ato ang recording. Palihog, pause ka Diyot. Mga sinyas lang ko pag pwede na.

0: It's 31 minutes after 8 on Magnum Radio.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Kun magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online.
9: Discover the beauty of playing practically with New Star. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
15: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber Samot na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
16: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Get fair trade permit number FTEB26236 and series of 2026.
17: Lisod kaayo nga mag-inusara, magpahimuyong sa usa ka dapit. Labi na kung dool, imong Facebook, imong cellphone. Ako gani, na-lock out ko sa Facebook. Maunang nawala akong bangas. Kay pag-upload ako sa akong ID, akong passport, di namang yun ma-recognize akong profile. Ano. So napugos ko kuan.
18: Yung ta, maminaw, mag-ampo ta.
17: Karun, mubarog ta, huwag atong ipadayag sa Diyos ang atong pagsalig o pagtuo kaniya. Tanan?
19: Nagato ako sa saka Diyos, sa amahan makagagahong sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa saka Ginoo, sa Yesu Kristo ang bugtong anak sa Diyos, di anak sa amahan sa ulapay katuigan. Diyos, gikan sa Diyos, kahayag, gikan sa kahayag. Matuod na Diyos, gikan sa Diyos, nga matuod. Di anak, dili binuhat, usa kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao, alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ka Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansa siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa kitlong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit at nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga mamayaon aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. O gangyang gingharian, walay katapusan. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan o sa anak, gisimba siya o gihimaya o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatawa ko sa usa, Santos Katoliko o Apostoliko nga simbahan. Nagaila ko sa usa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umuabot nga kalibutan. Amen.
18: Bagampo kita ngadto sa Diyos Amahan, nga kanunay nagluwas ka nato, gikan sa mga kalisdanan, sa masaligon nga kasing-kasing, kita mo ingon, dungga kami Ginoo.
19: Dungga kami Ginoo.
8: Alang sa tibuok simbahan, nga makabaton unta og igong kaisog sa pagsagubang sa mga kalisdanan, sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo.
19: Dungga kami Ginoo.
8: Alang sa mga pangulo sa panggamhanan nga pinaagi sa ilang matinud-anong pagpangalagad sa katawhan, mahataga nila og kasulbaran ang mga problema sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
19: Dungga kami Ginoo.
8: Alang sa mga nawad-an sa paglaom tungod sa mga dagkong suliran sa kinabuhi nga pinaagi sa ilang pagtuo, makalakaw sila ibabaw sa kalisdanan uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
19: Dungga kami Ginoo.
8: Alang kanatong tanan nga nagatubang sa krisis sa ekonomiya, ilabi na sa katauhan nga naglisod sa pagpanginabuhian, nga unta ang Ginoo maghatag kanato og kahupayan, panalangin og lig-on nga pagtuo sa pagpadayon sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo.
19: Dungga kami Ginoo.
8: Alang sa mga kalag sa purgatorio nga pinaagi sa atong mga pagampo og pagsakripisyo, makalahutay sila sa pagkapyot sa kamot ni Kristo nga mubira kanila ngadto sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo.
19: Dungga kami Ginoo.
8: Nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagigsangka, labi na ang kahimanang nukleyar, o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya, inay ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo.
19: Dungga kami Ginoo.
8: Sa kahilom, magampo kita alang sa mga katuyuan sa atong komunidad o sa atong personal na pinahanglan. Magampo kita sa Ginoo.
19: Dungga kami Ginoo.
18: Diyos Amahan, ikaw lamang ang among gisaligan, luwas sa kami gikan sa mga balud sa pagsulay. Ug dada kami ngadto sa lapyahan sa gingharian pinaagi ni Kristo among Ginoo.
19: Amen. Palihog mang lingkod alang sa liturhiya sa Eucharistia. Alang sa hapsay nga paghalad, palihog ibutang inyong mga halad sa mga offertory boxes nga duol sa inyong lingkuranan.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, gamaw hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matagadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
7: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mo paluwang sa agyanan sa dugo ug mo paubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imno. Bisag wala pa ikaon, likay sa hypertension, Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Gigutom na ba?

0: ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Lumay ng tubo sa likod ko nga bukol.
3: Aha.
2: Daw may sis balahaw. Rihigilisitahan ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang. Hasta sa mga yan. Siktibo ka niyo.
1: The doctors recommended brand Ngenite Attack LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy
6: breathable fancy liner for every wear confidence.
7: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
8: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kininyo alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun na papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
10: Basta Riloni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug uban pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Riloni Pulso, Wadhos Quality Store.
11: Nangita baka

0: It's 1:28 on Magnum Radio.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: All right, dili alauna ron na. Buntag magkaroon mga Magnum friends. May buntag sa itanan, may gala. Welcome sa atong programang Magnum Instant Request, mga Magnum friends. Kaobay na yung Magnum friend sa kahanginan kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. It's a beautiful Sunday, may gala dari sa itong syudad kay Patsyada itong panahon. Init-init may gala sama sa gugma. Patsyada itong weather may gala, so panglaban mo mga Magdun friends. Aron mauga ang tanan, di ba? Sunday na sab, syempre. Nakahuman na pagkagsimba Magdun friend. Ang uban kay pag Sunday, sa'yo kay magsimba may gala, di ba? Para after sa simba, dagan na kay buhaton dayon sa balay sa kung manglabam galing nanay ba? Kay patsyada tong panahon karong adlaw, so panglabam mo may gala. Kay dito sa kauluhan kusukeng ulan mga Magdun friends, naay mga baha nga gakaitabo karong panahon na dito sa kauluhan may gala tungod sa bagyo mga Magdun friends. So, dere, pasalamat ta kay natay panahon, patsyadang panahon may gala, dere, sa itong syudad. Huwag, syempre, pasalamat ta sa Ginoo mga Magdun friends, ha. Kay karong adlaw, Sunday, nakamata na sabta. Every gising is a blessing. O nang pinaka-importante sa tanan mga Magdun friends. And, syempre, sa mga wala pa nakasimba karong adlaw, don't forget, aduna pa kay taas-taas nga oras. Makaanto sa simbahan may gala aron mag-ampo, magpasalamat sa mga nadawat yung mga blessings. Sa mga blessings nga kanapitang gahulat pa ka sa mga blessings nga moabot, hulati lang na moabot na sa tamang panahon may gala. Pinaagi sa saktong dalan o sa tamang plano sa Ginoo mga Magdun friends. Naman tayong mga plano sa kinabuhi may gala nga inani, inana, di ba? Pero ang pinakamayong plano gid may gala ang plano sa Ginoo. Unta ka balo may gala unsay mga plano sa Ginoo sa to may gala. Kita ka balo man ta kanay gusto ko may inani o inana o. But sa parts sa atong Ginoo may gala kung dili pa panahon, di pa nang ihatag may gala. So ano lang kita hulat-hulat lang sa tamang panahon mga Magdun friends. Okay? Anyways, atangin na sabat itong mga nag-una mga musika karong puntaga. Inyong mga favorite songs may gala. Ito nang ipabati karong puntaga sa atong programa. And syempre, nalapot tayo segment ang atong talagsaang pautana. Kundingin pwede ka makatubag mga Magdun friends sa atong pautana karong puntaga, ha? Dalira itong pautana. Di na itong lisod-lisoron, ha? May gala para, ano, di na mo mahago. Hago, good may gala na. Sa mga nag-exercise ganina, sa ganina buntag, may naka-exercise ka, Magdun friend. Kay, busy ka karong kada semana, busy man kayo ka. So, every Sunday ra ka maka-exercise, may na mga Magdun friend. At least, pampahaba ng buhay, may gala ang kanang atong ginabuhat nga mag-exercise, mga Magdun friends. Okay? Pabati ito, 24 oras sa same radio set, Magdun Radio 99.9. Sa Facebook, kwentaalan nyo may gala Magdun Live. O syempre sa inyong mga sa website www.magdun999.com. Alright? Naman na siya may gala. Ang ating mga numbers. Ang mga pamaagi nga makapaminaw ka sa Magdun Radio mga Magdun friends. Okay? Ano lang may gala? Dali ra kayo. Sa website, sa radio, o sa social media. Di ba mga Magdun friends? May maayong pagpangampi daw sa ating mga Magdun friends diya sa may Zone 10 Bulwa. May maayong pagpangampi ha. Maayong morning sa tanan mga Magdun friends diya. Salamat sa pagpaminaw sa ating programa. Good morning sa ating mga jeepney drivers daw. Naka-tune in karon, lakip na daw ang mga taxi drivers. Maayong buntag sa tanan. Alright, salamat sa pagpaminaw mga Magdun friends ha. Sa atong mga suking tigpaminaw diyan sa ano daw nakadayang kabarkadoan sa atong syudad. Maayong morning mga Magdun friends. All Alright, dari sa tamayga na sa atong unang segment.
3: Walay personalan, linyaw-linyaw lang.
4: Talagsaong pangutana.

0: Alright, sige, tawag mo 0995-322-6237. Unsay mga signs may galang nga naka-move on na ka sa imong ex? Alright, let your fingers do the exercise right now. Migwapa og misexy. Kana, tinawad po na. Migwapa og misexy na daw. Mato ni Magdum Eileen. Okay. Tate caller, hello.
1: Hello, good morning, Magnum Gilbert.
0: Good morning, sab. Mayang buntag kinsan eh.
1: I'm Kukoy again.
0: Kukoy.
1: Ang taong adunahan.
0: Ang taong adunahan sa higala.
1: Dili.
0: Akwa, ay ko, amo nag grabe gid ay na.
1: Grabe na, literal gid siya magmingil.
0: Alagi. Ako kay higala ra man akong kadaghanan dire, may kwarta.
1: Dapat may kwarta kay kung sa mga sa higala kung wala na sa kwarta.
0: Alagi. Bitaw koy. Unsay mga signs nga naka-move on ang usa ka tawo sa ano, sa yang ex?
1: Siguro kwan, blooming na siya nga nagkagwapo parihan ako.
0: Agay, so nakamove on na lugar ka kay nagkagwapo man ka.
1: Aw, perting move on na.
0: Nakamove on na lugar ka.
1: Move on na, nakamove on na Magnum Gilbert.
0: Grabe. Unsa man kakaroon ka ng married or unsa man?
1: Officially single.
0: Wow. Ngano man unsay naitabo?
1: Taas kayo.
0: Okay naman. Taman pa man tao niyang ang kadlawon. Di, ato istoryahan. Taas kayo. Pero, unsa na ka ng uyab lang or married something? Unsa na siya? May issue?
1: Married. Ako na married ko.
0: Then, And then?
1: Nakabulag me for...
0: Nagbulag mo legally.
1: Legally, yes.
0: So,
1: legally.
0: Niagi mog annulment, ana? Wow. Dugay ra bang proseso, ana, di ba?
1: Actually, ang mga parents naman ang mag-dilig sa annul yun. Mga parents lang. Both sides.
0: Oro na gano'n lang, nakasabot lang, kasinabot lang lugar mo. Kani, magbulag na lang ni, ana, lugar.
1: Toxic. Toxic
0: to.
1: Wala na ni Spark ang love.
0: Wala na. Oo, lagi. Pero na mo yung mga nakabaton mo mga anak.
1: Yes, isa.
0: Sa imo, nasa imo o nasa yung mama?
1: Actually, kung ano siya kung Magdalong Gilbert, minyo na po ito sa Jesus.
0: Ah, minyo. Nataas sa dag edad eh, anak da eh. Minyo na.
1: Nasa
0: 25. Ha?
1: 25 years old na.
0: Sabi na ako, taas ang edad, pero grade 5 pa. 25. Ikaw siguro naka sa mga 56.
1: No, dia. Dili.
0: Taas. Lower pa?
1: Lower pa.
0: Mga 51.
1: Lower pa.
0: 48.
1: Dol na.
0: Pila?
1: 47.
0: Uy, 47. So ako mag 28 pa mangko.
1: Klaro
0: mo na kayo. Klaro na makak. Klaro mo na kayo na makak. Eh.
1: Klaro kayo.
0: Bita, so happy man ka sa imong kaugalingon ka ron, di ba? Happy naman ka.
1: Happy na.
0: So naka-move on ang lugar ka kay nakagwapo naman. Di ba?
1: Nakamove on na. Nakamove on na
0: mag-ingin ko. So ready to mingle na lugar ka sa lain or pass
1: lang sa
0: ka?
1: Ready to mingle na. Nag-ipon.
0: Saving. Sabi nyo, nakikaipon. Nag-save ka karon. Unsa na? Nag-save ka para sa umaabot nga may mong uyab?
1: For, ready to mingle.
0: Ay, patsada no. Ay, lagi na. Nag-hiring ka karon? Nag-hiring ka? Uyab?
1: Oo, nag-hiring.
0: Ba, unsa may qualification sa imo ha?
1: Simple.
0: Simple ra unsa man na klaseng simple?
1: Simple but elegant.
0: Same og age, okay ra?
1: Same og age.
0: Kung mga ano na higher og edad, mga 65, okay ra?
1: Okay ra po, as long as kumbati gyapon siya.
0: Saan sa?
1: in terms of mingle.
0: Ah, mingle. Lagi na. So, ito na, at least, no, ikaw, naka-move on na. Pero ito yung ano, yung asawa, naka-move on na ka ito.
1: I don't know, kay wala naman ba may communication after sa among weekend, kwan.
0: Lagi na. Nay-usahay, bitaw, Koy, kanam itong, may makita na lang ni mo ang pananglitan ni mong ex. Naka-move on na, malipayo na sa uban, pero ikaw, wapaka-move on, murag sakit, gapo na, ma? Makita bitaw ni mong oy, nana siya ka uban na lain, nana siya pa-selfie-selfie, ano bitaw, makita ni mong happy na siya. Kaya naka-move on na, pero ikaw, narabay mga tao, ano, ako'y nga dugay kayong proseso sa pag-move on, di ba?
1: Oo, na, pinoted, mag-lumilbert.
0: Maglalaylahi.
1: Dali, raman ko.
0: Dali, raman, mga pilara ka botilya.
1: Siguro, mga 5 months.
0: Ah, 5 months, lagi na. Nakatabang ba yung mga higala, yung mga friends, para maka-move on?
1: Medyo.
0: Medyo.
1: Oo, dilitanan.
0: Dilitanan.
1: Addicted lang, nakatabang ako.
0: Lagi na, kay na yung ibang mga kaila na ito, mga amigo-amiga, kay nangitar, magbinarites raman na sila ba?
1: Maugyod.
0: Paguman, biyaan na dahin ka. Paguman sa nakuha na ang detalye.
1: Biyaan na ere.
0: Oo. Itaw, salamat kayo, Koy.
1: Pwede mag-shoutout ko mag-ming Gilbert?
0: Pwede. Sige, go.
1: Shoutout ko ni Ma'am Geofrida Rama Baguio. Paano siya? Evidentionary niya, taga-Balikugman. Laban lang na, ma'am.
0: Sana si Dirama?
1: Geofrida Rama Baguio.
0: Binako.
1: Bina siya karon.
0: Lahi po itong, dili si Dirama, lahi ito.
1: Amo na siya. Isa na siya kata.
0: Unsa na siya ka ng friends mo? Friends mo?
1: Yes, friends.
0: Friends with feelings? Unsa mo na?
1: Almost over there.
0: Ay! Nako! Patsyada sa, ha?
1: Joke lang.
0: Joke na dala tinood lugar. lagi. O, kung ano yung problema?
1: Mag-uusap sa ila.
0: Ha?
1: Nakabisit ko sa yung house kaya nag-order ko cortina.
0: Uy! Sana, nag-order ka cortina o gituyo lang niya mag-order o cortina para makaanto sila?
1: Dito tayo sa mga baka. Actually, na siya po nga bikers, kaoban na mo sa team.
0: Oo. Oh, so,
1: na ko siya na-meet, na-ila-ila ba?
0: Ano ba?
1: Dito nag-start ang kwan, among pag-sinigilay.
0: Hantod ni abot mo sa kurtina.
1: Nagtahi sa kurtina.
0: Lagi, kaya ako nabantayan kay murag gatahi man siya kurtina, di ba?
1: Oo. Basta gusto ka mag-order mag-deliver to sa ako ganing room. Nakakwan ako, naka... Push-up-pink na nga.
0: Puro ay mong kwarto, puro na kurtina.
1: Oo, puro na kurtina.
0: Oh, tanang pati sa CR, giputang ang kurtina.
1: wala
0: rady ay. Tungod kay Basin na nasobraan kang suporta kay Dirama ba, pati CR, giputang ang nag-kurtina.
1: Actually, nag-order pa kong bedsheet niya. Mas yung ibadayan ba ito niya?
0: Bedsheet na sab, murag pa ingon, nag-imus kama, ani ba? Ang kurtina, pantabon sa bintana. Ang bedsheet, pantabon sa higdaanan. Para paguman, higdaan dahil ninyo. Pandama.
1: Higdaan na ako.
0: Ha?
1: Ako rin higda.
0: Lagi na. Mahilig na kang pink. Di, push siya pink. Pantong gingon.
1: Actually, the color ang iyang available. Pero ang pinawag color is push siya pink.
0: Okay. So, kanos aman makuha ang bedsheet niya?
1: Actually, wala pa siya update.
0: Wala pa. Wala pa na uman siguro.
1: Masin
0: po. Okay. Sige. Marami, wala na kailangan mensahe kay Dirama?
1: Mura to, Magdum Gilbert.
0: Mura to, kanang amping kanunay na, patay na, no?
1: Oo, pwede. Amping kanunay. Kaon, sa isang oras.
0: Agay!
1: Ayaw pa dala sa depress.
0: Agay! Kanapitaw mo yung kagkaon, every kaon sa saktong oras, ha? Murag sa sinugdanar ba na okay?
1: Ama ba?
0: Kaya lang, joke ra. Depende rin na. Okay ra. Bitaw. So, malipayon sab ko nga si Derama nakaila og murag murag bitog masaligan nga tao nga ikaw si Kokoy, di ba? Malipayon sab ta na. Ay ko kalimtiya kung nanay wedding bells ha.
1: Ikaw ang pan wag tong dilbert mo na mo pan di choice sponsor.
0: Abi na ako, ako'y mayong pare na. Sige. Eh, salamat kayo, Koy.
1: Sige.
0: Salamat.
1: May
0: buntag. Sige. Mata si Kokoy. Naka-move on na siya may gala. Patsyada kayo si Kokoy kay naka-move on na. Okay kayo. Ikaw, Magdon Friend. Tawag lang nga 0995-322-6237. Unsay mga signs nga naka-move on na ka sa imong ex. Muna, simple na ito pang utana. Hindi na ito na i-complicate may gala. Oo. Unsay mga signs nga naka-move on na sa ex. Mula yung gingo ni Magdam Eileen, may guwapa o may sexy. Naka, dili na stress. Lagi. Alright, salamat kayo si Jennifer Namino karon. Magandang umaga, Magnum Gilbert. Maganda ng kalikasan. Agosto, buwan ng wika. Tayo na magtagalog. Ah, magtagalog tayo, Colonel Emuel. Oh, kumusta ng life touch? Nagbuti-buti na ba? Nagbuti-buti. kumusta na si Sir? Okay ka lang dyan? Naminaw siya karon. Salamat kayo, Sir Lemuel Gonda. Sa iyong pagpaminaw karon sa programang Magnum Instant Request. Okay? Anyways, tawag lang mo may gala sa itong linya. Kung gusto mo tubag may gala sa itong talagsaong pangutana, 0995-322-6237 mga Magnum friends. Alright? Bumalik ta mga igala itong oras, alas 9:47 na!
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kadaadlaw ang imong mata, batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes, mag-DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pagginawa? Basig by iron deficiency ka na? Inumog Mighty C. Importante ka na sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay update. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500 karon dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka ka butika. DTX.

0: Tabo Pangaiban DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
7: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Diapers. From day to dandler, EQ tinyo mo.
8: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
9: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
14: One sip lang at alam mo na.

0: Kahoy na ang bagong Pepsi. Sulay ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami ng kaon.
1: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.

0: suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Health mo, protektado!
1: TJX 500!
2: Ako sa Jubilin,
3: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, kitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: TJX 500!
4: Mabali sa mga butika.
1: TJX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mamasa ka butika.
6: Gigutom na ba?
7: Gimulto.

0: ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: TTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Let's go.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy
9: breathable panty liner for every wear confidence.
10: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
0: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees.
11: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
12: Magnum News Alert.
13: Oras sa Magnum Radio, alas 10:01 sa kabuntagon, mga higala ni ang balita karong orasa. Nagpasalamat ang Department of Agriculture kon DA Region 10 sa walay hunong nga suporta sa probinsyal nga kagamhanan sa Misamis Oriental sa pagpanguli ni Governor Juliet Uy sa ilang buhatan. Mati ni DA Regional Executive Director Jose Apollo Pakamalan, hindi mulampos ang ilang mga programa kung way suporta gikan sa kagamhanan sa probinsya, yun man sa mga local government unit.
14: Pasalamat mi kang Governor Juliet Uy no sa Malangkubon o kanunay nga pikagigtambayayong sa Department of Agriculture. Iniyamong gahimuon karon maglisod sab kami kung walay hugot nga suporta sa provincial government, ingon man ang mga municipal government no, og kini among pagpakigtambayayong sa provincial government sa Misamis Oriental kabahin sa Malangkubong lakang aron mapasiguro nga adunay konkreto nga mga lakang suporta sa mga mag-uma, mga mangingisda o mga lumad dinhi sa Misamis Oriental.
13: Ang pamahayag ni DA Regional Executive Director Jose Apollo Pakamalan, samtang gibutyag ni Senator Erwin Tulfo, Chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga di lamang flood control, apan lakip na ang mga substandard nga proyekto ang ilang imbestigahan. Mata ni Tulfo nga nagkikoordinar na sila sa DPWH o ubang ahensya sa gobyerno, ilabi na ni adtong klarong dunay isyo sa korupsyon.
15: Hindi lang po flood control, hindi lang po tayo sa sentro sa flood control, pati siguro mga substandard projects na po, mga tulay, mga kalsada, na marami po kaming nakikita na hindi po tumutugma or angkop doon po sa standard. So nakikipag-ugnayan po kami sa Department of Public Works and Highways para po sa mga bagay po na ito at other government agencies na hindi po sumunod. Ika nga na malinaw na may corruption dahil substandard o hindi po natapos yung project.
13: Ang pamahayag ni Senator Erwin Tulfo, Chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. O karon sa itong Magnum News Hunter, matod pa kuk po hugot nga nagmonitor sa traffic o crowd management alang sa Higalaay Festival 2026. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
12: Magnum News Hunter.
16: Ipo ko sa Cagayan de Oro City Police Office kung gusto ang pag-monitor sa traffic o crowd management. Isip ko ba yung ilang pag-monitor sa Higalaay Festival? Tumong niini ang mapadayon ng hapsay na paglihok sa mga sasakyanan o gawas na pag-atuyo sa mga residente o bisita sa nagkariang kalihukan sa maungas kasalugan. Ibot siya ga idugang ang police personnel sa mga lugar ni Gilauman ang daghang tao o ga sa kinamanong malikayan ang traffic congestion o crowd-related incident. Giawag usab ang publiko nga musunod sa mga traffic rules, security protocols o mga instruksyon gikan sa otoridad aron nga masiguro ang malinawon hapsay o luwas sa Higala Ice Festival. Balita gikan sa Kopo. Kini si Mag-News 124 G muna sa Bitao, Sirupusyo, Mag-Bracho.
13: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa musulod gatakna. Kini si Magnum Eileen ako rin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum News Alert.
5: What you request is what we play.
6: Magnum Instant Request.
5: MIR.

0: sa iyong pagpaminaw diya mga higala. Okay? Alas Jess, 16 na may gala. Og ang atog talag sa mga pangutan ng mga Magdum friends karong buntaga, unsay mga signs nga naka-move on na ang usaka. Naka-move on na ka sa dati ni mong relasyon o sa imong ex Magdum friend. Natay caller, good morning. Mayong happy Sunday, kumusta?
1: Okay. Nakon sa bukid, Charles.
0: Oy, nagpabukid lugar ha?
1: Pabukid ko.
0: May kayo, nai-signal.
1: O, nai-signal gamay. Kung hindi ako niyo mamadungog pa sa bot, wala na nai-signal.
0: Ay. Lagi. Oh, sige, bitaw. So, kumusta tong Sunday?
1: Okay, nagit kayo magdang Gilbert.
0: Okay, ra, nakasimba na.
1: So good. Duman na, maraming simba.
0: Mana. Alright, okay. Ang atong talagsaong pangutana, unsay mga signs nga ang usa ka tao naka-move on na siyang past?
1: Kuan, wala na siya pakialam magdang Gilbert. Isang pag-isigutan ang past, wala na gin siya
0: wala
1: pakialam.
0: Ana, Dena?
1: Wala na. Yes, wala siya magdang Gilbert ay si mailahan niya. Wala yung pakialam ang tao.
0: Kung wala na, wala na yung pakabana ang lugar?
1: Yes, pili na siya addicted. Asa bitaw?
0: Oo.
1: Oh, yeah. Muna siya mo dyan, Gilbert. Muna na siya. Wala na kailangan na kukuan. Kanang, like, no explanation. Wala lang. Kung ay ma-observahan lang mo siya nga cold na siya.
0: Mabugnaw na lugar.
1: Okay. So, wala na siya. Hindi na siya affected. Hindi na siya, like, okay. Kung mo chat, okay. Kung mong lang, okay. Kung hindi, okay na siya. Dwaya na naman.
0: Oh, lagi yun. Then, sayang physical, sayang tsura. Nana yung mga changes lugar, ana?
1: Siyempre, blooming yun na.
0: Blooming?
1: Kira di mo makita ng tao, nagwapa na siya. Oh. Wow. Blooming.
0: Nagka-blooming yeah. Na. Ano kailangan magpa-blooming? Aka na, gituyo ba na magpa-blooming? Or tungod na siya, naka-move on na? Muna naka-naimo na siyang blooming?
1: Okay, naka-move on na siya.
0: Namay uban, di ba? Pag bulagan ng uyab, o unsa mang galing, magpa-putulog buhok na nakikailay ng nana.
1: Oh, na
0: ko rin
1: na. Depende
0: na
1: gina
0: sa pa-coping ni kanya dyan sa uban. Ay, lagi na. Sana, kanang pagpagwapa o balik, ano na siya? Kinahangla na para magmahay itong ex?
1: Depende sa. Depende sa iyong sabot.
0: Kay Basit, ang ex, uy, nakagwapa man nanonin siya, nagbulag me. Marag, nagbaso na noon.
1: Depende na kung nasa mga ito. Kapag yung bani yung na, kapag yung bani yung lahi.
0: Depende ra. Depende rin, no? Importante ang pag-move on. Ang move on, nagin na siya. Kanunay, ilabi na kung niagi ka sa kasakit.
1: Yes. Diba?
0: Alright, sige. Salamat kay Marian sa iyong pagtawag.
1: You're welcome.
0: Okay, shout out.
1: Wala, ate siya, day siya tanan.
0: Alright, sige. May buntag. Okay.
1: Okay. Bye-bye.
0: Bye. Alright. Muna siya, ha? Mga Magdum friends, mga signs. Wala na siya, ano, wala na daw siya pagkabana. Agoy. Munang liso di may gala, no? Mawaan ay pagkabana. Naka-move on agad siya. Naka-move on na siya. Ikaw, apa naka-move on? Saan maganda may gala? Unfair kaayo mga Magdum friends, no? Unfair kayo ang dagan sa kinabuhi usahay. Mas dali naka-move on siya kaysa sa ikaw. 0995-322-6237 para sa mga gusto mo tubag. Hello?
2: Hello, good morning, Magdum Gilbert.
0: Kanin, naka-move on naman eh. Naka-move on na ka, di ba, John Ray?
2: Marag.
0: Ay, dugay kayo katugbag, oy. Mura mag-duwa-duwa pa. Nagduwa-duwa pa si John Ray. Bitaw. Good morning, happy Sunday ni mo diyan, no, John Ray.
2: Happy Sunday po.
0: Alright. Unsay mga signs, unsay mga timailhan nga ang usa ka tao naka-move on na?
2: Kuan, kanan. Kung maging istorya ka sa'yo, kaya murag, mura na lang magbarkada.
0: Mura na lang barkada. Mag-aper-aper na lang dahil aper.
2: Kaan lang yun, kailangan itong uyap pa muna magpagbanawag or mag

0: mo mag-love you ka, pero karon marag wala naman.
1: Wala na ang pag ano, marag ang treatment na change na lugar.
0: Oh, mura na lang gid og kanang igsuon baka or barkada hanan na lang gid.
1: So mo nang sign nga naka-move on siya. Sa pamilain.
0: Kuan dayon kanang wala na kay paki sa iya kung naunsa siya o nagunsa siya. Wala na kay paki.
1: Wala na ipaki. So, matingala lang kang wala na siya ang pagkabana. Kaya nagbulag naman sab, di ba? So, wala na yan. So, wala na mo. Wala. Pwede na mo dili mag-communicate kaya nagbulag naman.
0: Oo, pero na mag-iuban nga pong mag-communicate sa friend na lang ba? Pero, naigid ang kanang nakamupo na kay kung dilip ang magod makamupoon. Magdahong pa nga sa adlaw magtawag, kada adlaw mag-text or mag-chat. Pero kung makamupo na ka, bahala o bahala, di na siya mag-chat, di na siya magtawag, text. Okay ra.
1: So, bisan pa man nga nane-closure, nag-close na inyong relationship, pwede rin yapon mag-text, mag-chat, analogan, mga musta.
0: Ana? Oo, as a friend lang.
1: As a friend lang. Pag after pila ka months, wala na siya nag-text, nag-chat, nanawag. So meaning, naka-move on na siya.
0: Oo, then, masigkoan ka nang pinapod siya nga, naginasara na siya.
1: Part ba sa pag-move on sa usa ka tao ang makabaton siya bagong hinigugma?
0: Dili.
1: Dili nga naman.
0: Rebound man ang tawag kung nagkuhan din siya glain na po nga hinigugma. Kailangan din sagit ka nga mo, move din ka nga ka ng kuhan na ka ba ng empty na gita na wala na kayo yun o na bahin sa itong past mo. Kaya kung magkuhan mo ka mag sulod glain na sa relasyon eh, basta mo huwag ka ka move on na nagkuhan na ka nagbutar ka o cover up nga rebound nga tao.
1: Murag panakip butas sana. Pwede ra.
0: Panakip butas na lang.
1: Kanang gigamit lang nimo ang usa ka tao, gihimo nimo instrumento para basin di ay muna ang rason para maka-move on ka.
0: Oo. Yeah, makasakit na lang sa laing tao.
1: Unya pag abot sa panahon na imong nabantayan nga, uy, wala man dahil ko naka-move on. Bisan ako'y uyab nga lain. So, ang resulta, magbulag na sab. So, ang mabilin ka to na pong taong gipaasa ni mo.
0: Oh, nakapasakit ka na, no?
1: Oh, nakagdugang-dugang, no? Kagpasakit, no?
0: Mas maayag yun ang musulog kag otro nga laing nga relasyon. Kanang, move on agad kay ka.
1: Ikaw ba, John Ray, dali ra ka makamove on?
0: Dili eh. Labi nag dugay kay mo, gaabot ba yung 7 years at to, pero
1: 7 years.
0: Nakamove on na.
1: So, kana ba, kung niabot mo 7 years sa inyong relationship, ang pag-move on ba, 7 years gaapon dapat?
0: Dili eh.
1: Dili, ra, taas na kayong 7 years.
0: So, mga 3 years, okay na.
1: 3 years. Okay. Sabi na ako kay kung depende sa inyong ano ba sa inyong kadugayon sa relationship mo po nung kadugayon sa inyong sa imong pag-move on.
0: Dili oi.
1: Dili ra no. Pwede ra nga 3 years ang pag-move on.
0: Oo, then may ba mo gudi mo ang tao nga mag-move on na kay magiging amigo na sa imong ex.
1: Inana no. Amigo na lang. Pa-part na lang kayo.
0: Pero amigo lang without benefits. Kinapay uban na ba kay friends with benefits sa kabadayan?
1: Oo, no, wala na mo'y relationship, wala na'y label, but ang binuhatan, murag mag-uyab, ana?
0: So, nagapon, naging nana.
1: Ay, nana.
0: Walang, kailangan yun nga, friends lang without benefits.
1: Unsa may mga ways ni mo, ano, John Ray, para ikaw makamove on? Unsa yung gabuhato ni mo?
0: Magkanta, maglaaga, maraming siguro.
1: Magkauna, dili pa kayo. Ang unay uban kay mukaon daghan.
0: Sa galaagan.
1: Laag lang.
0: Kauna dito.
1: So muna imong way saron na maka move on ka sa imong past. Maglaag. Okay. Effective siya para sa imo ah.
0: Effective. Yes.
1: Effective siya.
0: Dili lang kanang imong laagan di kanang daghan tawo nga imong ma meet nga dili mo alay ra kay dito sa inyo ang environment.
1: Lagi na. So, makatabang gyud nang magpalayo lang sa ka?
0: Oo, makatabang gyud. Lagi na dili mo pero makita ang environment nga inyong gi naguban mo dito nga lugar ana ba?
1: Dili ka kanang dili ka genre kanang mag-open up sa mga higala.
0: Dili pod.
1: Dili kanang ikaw ra gyud kanang ikaw ra gyud man ang kamot sa inyong kaugalingon nga mangita ka guway nga maka-move on.
0: Oo, ana.
1: Dili na iba, dili ni mo na i ano iagi sa mga botelya sa beer, ana.
0: Ay, dili.
1: Ah, dili. Di ka kainom na kayo.
0: Ay, human ni mo kahubog na o gapon. Ilak ra gapon na
1: ilak nyo. Labad pa yung ulo ba?
0: Oo, man.
1: Maglabad ang ulo. Ilak
0: na sa problema.
1: Maglabad pa yung bulsa kay nahurot og palit og beer.
0: Mao.
1: Maon sa ako
0: na lang. Ka
1: Mao, bitaw. Alright, salamat kayo, John Ray, sa iyong tubag.
0: Salamat ko ng Gilbert.
1: Okay.
0: Ang buntag sa tanan.
1: Alright, sige. Mato si John Ray, mga Magdun friends. Lay ang way, ha, mag, para maka-move on, maglaag siya, magkanta-kanta, atog lang lugar, para maka-move on. Okay kayo, Gapon. Okay kayo. Okay kayo. Ikaw, Magdun Friend, nga naminaw ro na, pwede pag-iapon ka mo tawag, pwede ka mo text. Uy, happy Sunday kay, ano, kay Jonex. Naminaw ka ron si Jonex. Salamat kayo, ha, sa imong pagpaminaw, di, ha. O kay Snow Angel, siguro, kapaminaw gyapon to. Kay, na-promote ra ba to si, ano, Snow Angel? Yung na basta-basta, sunod ano, may munang principal si, ano, si Snow Angel. Di ba? Pwede gyapon sa tamang panahon. Unsay mga pamaagi, unsay mga signs di ay may galang naka-move on ang usa ka tawo. Muna itong talagsamang pangutana. Unsay mga signs nga naka-move on na ang usa ka tawo may gala. Ang tawo sa usa ka sayang ex mga Magdun friends. Muna itong talagsamang pangutana. 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag. Pabalik ta mga Magdun friends. Check your time. 10:29.
2: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500. DTX.

0: ito nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay, mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: MyTC, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang yung mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o MyTC!
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody is happy!
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
9: One sip lang at alam mo na.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin, gitistingan ako og inom
4: DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Pamasa ang butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko?
9: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Manuel Saet, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
13: Kaya sa Life Extension Vitamin D3,
14: thank you so much.
11: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
16: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Check fair trade permit number FTEB 26236 series of 2026.
2: Some. Musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
17: What you request is what we play.
2: Magnum Instant Request.
17: M-I-R.

0: Active Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Isang babalikan, isang iiwanan. Agoy. Oh, saan na lagi na may gala? Pabalik lugar kasi mong ex. Ano, ganda. Isang babalikan, ganda.
1: Mr. Talagsaon.
2: Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: 10:49 and syempre, happy to tama goodbye may gala. Sa ito nga programang Magdom Instant Request, kauban si Mr. Talagsaon Magdom Gilbert. On a beautiful Sunday, salamat kita may gala kay Natay Maying Panahon, karong panahon na. Pero dito sa kauluan may gala, nakasinatislag baha-baha mga Magdom friends. Nakita nga video din may gala sa Quezon City, oh, sa Cubao. Ayan po'y kusog nga ulan. Oh, kusog yung ulan mga Magdom friends. Huwag sa ubang mga parte sa Metro Manila may gala, nagkabaha na, nagbaha na kang panahon na may gala tungod sa habagat. Wala siya may gala, kusok yung ulan. Ano, is mga Magdon friends, panahon na sabta parang goodbye. Napay mga tubag dere, unsay mga signs nga kanapitong nakamove on na ang usa ka tao. Ang signs mga Magdon friends, matod sa itong Magdon friends, magsige na ka og smile og patsyada na imong mga suot. Uy. Patsyada na mga suot daw. Unsa day imong suot dati di? All right. Salamat kay Magdon friend. Napatari, good morning Magdon Radio. Tubag na ako sa imong talagsaong pangutana. Ang timailhan nga naka-move on na ang usa ka tao. Kung magsige na siya og lakaw-lakaw kauban niya mga barkada. Alright, salamat kayo. Gikan kay Mary Grace sa Maying Buntag. Naka-move on na Magdom Gilbert kung magsige nagkatawa. Oy, di mo ka na nabuang may gala. Magsige katawa, unsao na lang. Ayaw, sabi, di ba? Hello? Good morning. Good morning. Di kayo maklaro kinsan eh. Oy, simba kulang. Ikaw din medyo hinay mong signal. Nga naman?
3: Ang isa na po ni ka cellphone. Kanang
0: naka-loudspeaker ka karon?
3: Wala. Ito pa talo.
0: Di ka kabalo.
3: Oo.
0: Uy, social na daga karon na nakay touch screen.
3: Ay,
0: oh, bisag
3: mga sikanhan. Kaya yun na agad ni, para maka-XB pa ba?
0: Para kita kag lalaki, kasayaw-sayaw, ana, lugar.
3: Oh, good.
0: Bitaw, Maria Isabel, unsa yung mga signs nga naka-move on ang usa ka tao? Ay, so kayot lang ha, kay murag nag di kay masabtan sa to.
3: Para sa ako Magnum Gilbert, wala na koy feeling para sa iya ba? Wala na
0: feelings.
3: Mhm.
0: Unsa na lang feelings ni mo sa iya ha?
3: Ha? Friend na lang.
0: Friends na lang. So wala na yung pagbati nga gugma, friendship na lang.
3: Wala na sa laki, ikaw yung ba?
0: Na?
3: Yan po, yung laki
0: ba? Ah, lagi na, doon kasabot. Pag hinay mo, hinay lagi mo sa hignay, signal ni mo, hinay.
3: Oo, sa ako rin, sa ito rin, sa ito rin, sa ito
0: Lagi no, medyo ano, kachapi mong signal, Maria Isabel. Ano daw, itaas yung kilikili, basing yung kamot, basing yung mayong signal.
3: Itaas yung... ako ni kubian ang akong cellphone, mapalong na noon. Pero nakadungog sa inyo.
0: Narang-arang na yung tingog, gipataas na niyo yung ano, kamot. Nakasa?
3: Kin.
0: Sa bakilid?
3: Sa
0: garden abi no nakasbakilid na sa una lang nakasbakilid bako lang
3: wala bakilid diri sa upper wala bakilid
0: din ah right so nada kay garden di ay
3: oh na garden din siya kung bana kay retired naman siya di na iyan ang natutukan diri ang garden
0: all right garden ni Maria Isabel okay.
3: Oh, yes. Wala
0: pa kayo, no? So, para kanimo, sa to, wala na yung feelings.
3: Oh, wala na dyan ko yung feeling, Magdum Gilbert. Wala na kayo. Yaman ko kung giblock good.
0: Giblock ka niya? Ay, mo ba? Anong giblock man po ka niya?
3: Ambo, sige ba ito pangaway?
0: Sige pangaway, agoy. Basi nangaway po kag-una.
3: Wala ay siya, oy. Ulitan ba ito?
0: Ulitan? Ulitan dito siya.
3: Unsa oh, na? Labaw pa man sa akong kuan. Labaw pa man sa akong bana.
0: Unsa na siya? Technician na siya?
3: I like po yung technician. Kay one-sided raman po niya ito for 3 years. Like
0: uy! Grabe na yung technician. Pulba sa kay Maria Isabel na.
3: Oh, balo, nabagig ka sa akong hilig yun. Naagag sa pan. Radio, media.
0: Lagi. Ngayon kag radio. O, media. O, radio. Lagi ba?
3: Radio,
0: sige. Uy, salamat kay Maria Isabel na sa iyong pagtawag.
3: Uy, Magdum Gilbert!
0: Uy! Saman.
3: Sanang shout out na kami karon seminar orientation 1 p.m. to 6 p.m. sa mga alagad li minister of Santo Niño de Alae Parish Church by our beloved Reverend Father Parish Priest Emmanuel Maning Estaniel. Ito ay gayon din sa San Roque Chapel of Sunpay Mambatangan Manolo.
0: Wala na, di na masabtan. Di na kayo masabtan.
3: Sige.
0: Alex,
3: ako dariha ka ng salamat, Mr. and Mrs. Ikmir Noblik of Talakag Bukidnon. Mr. and Mrs. Ipipanyo Maglupay, owner of Divine Mercy Tracking Services of Zone 7 Upper Puerto. Pagawad Merlintan of Puerto, ex-City Councilor Ayan Atsas. Mr. and Mrs. Gitari, owner of Tarpaulin Printing Press. Salamat sa tiwala, sir, ma'am.
0: Bye.
3: Hindi naging naklaro, Magnum Gilbert.
0: Di rin naging ka nagpasalamat sa kanginan, ha?
3: Oo, di rin ka lang.
0: Ay, okay.
3: Wala ko yung choice. Good shout out, Manisha.
0: Shout out na lang. Sige. Okay pa? Okay na?
3: Salamat sa tiwala, sir, ma'am, sa akong bilab husband. Diya, ninyo gigikuan sa iya. Sa akong bilab husband, Ruben Casilla, Prime Minister of San Roque Chapel. O bag, Katering na kuon niya. Ako in charge sa aning sa pagkaon, Magnum Gilbert.
0: Ni Katering, ni Katering o niya?
3: O, ako rin ni Ipapeter ang pagkaon. Ay lang yung pangatag. Kay, tanang wala ko ni skills sa pagluto. Kaya ako may food committee sa among simbahan. Mag-order ako, Katering. Ako rin mag-serve o niya. Kaya ako may in charge sa ani. O, hini na lang inyong BTIO, Volunteer Public Information on Air, Mrs. Elizabeth Magsalay Kasilak. O, daghang ang salamat, Magnum Gilbert.
0: Way sa payan, ha? Amping, good luck sa yung orientation niya.
3: Orientation seminar, 1 p.m. to 6 p.m.
0: 1 p.m. to 6 p.m.
3: Banimbata ka rin, ha? Para sa atong kami nga piyesta, parang August 16, kailangan yun mo musimba para makabalo mo sa atong schedule sa magpabunyag sa ilang mga anak. Daghang salamat. God bless us all and happy Sunday.
0: Alright. Asa dapat i-held ang orientation? Sa Araneta Coliseum?
3: Sa San Roque Chapel.
0: San Roque Chapel.
3: Sunpide Mambatangan, Manolo Cortez, Bukidnon.
0: Okay. Sige. Okay.
3: Daghang salamat, Magnum Gilbert.
0: Okay.
3: Sa Balita of Service, you, Magnum Radio.
0: Okay. Salamat kayo, ha?
3: Salamat.
0: Sige, bye. Mato si Maria Isabel Maygala. Nag-announce. Dari siya nagpa-announce. Alright, salamat kayo. Anyway, sa oras na? 10:59 na. Panahon na para mag-goodbye, Maygala. Masunod ang Magnum Top 10 Countdown. Unsa kay number one song, Maygala, karong semana, ha? Paminaw mong masunod na ang Magnum Top 10 Countdown. Salamat sing pagpaminaw. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11.04 sa Kabuntagon, mga higala niyang ang balita karong orasa. Nagpahimang no ang karaguan sa Moras ko uno nga siguradong mag-atubang sa dakong problema, sumas dakong problema ang masapong nga pangawat o kuryente. Mata ni Engineering Services Department Manager Engineer Marlon Gineta nga inay makaraginot siguradong patong-patong nga multa ang atubangon o posible pang mabilanggo.
4: Totong nangawat, kanang sama na natintal lang yun, pero naagyon na nga tentasyon man. Yes. Pero kung masakpan bitaw ta, wala yun kayo na save, kay mas dako pa kayo mong mabayaran kayo. Oh. Napay mga penalty times pila ka percent.
5: Yeah. Based plus imprisonment, di ba?
4: Oo, naagyon na siya, pero yes. Kana, nang maayo man po ang ito ang event atong nasakpan, kumpyutan yun na ito, taas-taas yun. Yes. Oh. Although muhangyo man nga mas tagad pagbayad, depende na din sa sitwasyon po, no? Pero hassle. Kunya, maulawan ka, ipatawag naman po sa barangay, na ganito isa nga naabot yun may sa kuan kining court.
3: Ang pamahayag ni Engineering Services Department Manager Engineer Marlon Gineta sa Moresco Uno. Samtang target sa Department of Agriculture kung DA ang madungangan pa ang mga benting bigas sites sa nagkariyang bahin sa nasod, mata ni DA spokesman Assistant Secretary Arnel De Mesa na kinitimahan sa Mines Tax National Food Authority kung NFA na makatabang ron mas daghang makapahimulos sa nisgutang programa.
6: Napakaganda ng stocks ng NFA dahil mataas yung presyo nila ng pagbili ng palay sa ating magsasaka. More than 500,000 metric tons yung stocks nila ngayon para sa ating more than enough to cover itong ating pangangailangan sa 20 pesos na bigas. Sa ngayon, meron na tayong 807 na sites nationwide at target pa yan madagdagan pa hanggang sa katapusan ng taon, hanggang next year. Kung di ako nagkakamali, 1,500 hanggang 2,000 sites pa yung ating ini-aim. So patuloy na, at ngayong darating na harvest season, September, October, ay lalo pang pinaigting at pinataas o pinaganda yung presyo o yung buying price ng NFA para sa ating mga magsasaka.
3: Ang pamayag ni DA spokesman Assistant Secretary Arnel De Mesa. Ogaran sa atong Magnum News Hunter, katauhan sa rakbayan og mga bisita giaghat sa pagdalikyat sa fiesta sa Kamahan diha sa Gaston Park. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter 23, Kia Abilianosa.
2: Magnum News Hunter.
7: Yes, sa magdamaili na live kita karon kita karon diri sa Maya Gaston Park dayon nining nagparayon nga fiesta sa Kauman din sa nisgutan pud nga lugar kung adi na karong mga panahon labi na kay Domingo man magdamaili na so gikay karon magikan na nagsimba dili apo diri gid kayo nga makadelikat diri ug ako tumabantayan ang presensya sa mga tao diri medyo dagandagan gid pud ang kaninga tumabantayan nga nagalibot suroy sa kaninga managlaing nga booth sa mga barangay diri kaninga sa barangay Lumbya, barangay Kanituan, barangay Bikingon nga nagabaligya og nagtanyag pud sa tagsapod ka mga produkto sa ilang mga barangay. Ganiman, aside ari nga mga mapalit po sa kaning na mga booth sa mga barangay dire sa fiesta sa Kaumahan na katong mga plantito o katong mga plantita, mga mahiligon o mga tanom po magnumaili, naagit po yung mapalitan dire sa kaning mga seedlings o kaning mga katong ginagmay na po nga mga tanom. Pudrigid kayo nga makalibot rin kayo na po yung mga negosyante o mga kaning nagabaligya dire, nagatanyagid po sa ilang mga pananom. So karon ang mga katong gusto makakaunog ang kaning mga presko ng mga utano. Nagihapon sila makita po diri sa kaning fiesta sa Kaumahan. Magalibot-libot lang yun sila diri sa Maya Gaston Park po doon niya. Sagad po da diri, maraganayin na yun po ng mga batay na itong mga baligya. Sama niya sa Barangay Lumbya, ginapong mga baligya, kaning mga kasoy, kaning mga produkto nga ginamagikan sa kaning kasoy. So ang diri po sa Barangay Kugman, sagad sila nga mga baligya, sila nga booth. Kani po nga produkto nilagikan po silang mga ani sa isda, kani sa kay Fisher Folk Association manis diri ang gi-display. Ay may nga nag-display diri pa sa booth sa may Barangay Kugman. Kumangon po ka diri sa may Barangay kanituan o na ila pang display dire is kini mga presko pud nila nga mga utanon ug ang katupong sa unahan sa barangay Bikingon masiguro to magdumay din kita to makon gid kay visible lang nga pangalan pero ang ila pang display dato is kini bitong mga ginama nila nga mga handicraft nga kaning mga kwintas ug kaning mga bracelet nga kaning gigad pud sa imong sa kaning mga materials po nga makita lang sa itong palibot. So kung gutuman po ka, daghan po kayo ka mapilihan ng mga snacks dito sa fiesta sa kaumahan. Kaya nga mga kakanin, kaya mga street foods dito sa mga kilid-kilid. So nindot ka kayo siya para sa kaning nga magpamilya. Labi na katunggi ka nagsimba, kuman sa kaning nga pagsimba o man sa misa po dito sa mga katedral. Pwede na kayo sila mudarikit dito sa fiesta sa kaumahan. Kaya dili ilang ilang mata ang mabusog sa mga nindot po nga mga tanan-awon o labi na kaning mga bulak. Sakip nila nga mga tiyan yun po sa kaning mga lamihan po yung mga pagkaon nga gi-display dire sa karong mga panahon. Pero karon medyo init pa man, so mas mayo po nga mag-palandong lang sa dire magpatungod sa kaning mga kahoy. Aron po nga dili-gidingon nga direkta nga maigo sa kaning nga kainit po sa adlaw. So ito nga pag-ulagway ganda sa lokasyon sa Maya Gason Park nanon sa kaning nagpanayon nga fiesta sa kaumahan. Gikan dire sa Maya Gason Park ini. Si Magdum News Center 23 Kiabilin o sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Samtang panawagan na kung kinsa man kadtong nakaila kang Loresto Wendell nga kini siya nawala. Kaganiha ang nakakuha kaniya mao sila Filomena Navarro nga taga barangay 17 ning Dakbayan. Kaganiyang alas 7 sa buntag nakitaan matod pa si Loresto Wendell diya sa may barangay 16. Kinsaman katong nakailan ini gikabutya nga taga barangay Tablon matod pa kini siya. So kinsaman tong taga Tablon nga nakaila kang Loresto Wendell anak matod pa kini siya ni Maria Usaka ngalan ug Maria nga taga Tablon. So kung nakaila mo balikon ako kang Loresto Wendell and gidala siya karon sa nakakita kaniya dito sa may buhatan sa police station particular na diya sa may police station na 3 Agura or palihog lang o kadalikyat dito sa kining barangay 17 kay dito nakitaan ang kini si Loresto. Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: My favorite show in the planet.
9: Magnum Top 10 Countdown.
8: Magnum Top 10 Countdown.
9: With Magnum Gilbert.
8: With Magnum Gilbert.
10: With Magnum Gilbert.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
6: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Check fair trade permit number FTEB 26236 series of 2026.
7: Some musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Magnum Top 10 Countdown.
9: Magnum friends, if you like to vote for your favorite songs in the countdown, just type Magnum Radio 999, space, your favorite song, space your name, and send it to 0995-322-6237.
8: My favorite show in the planet.
10: Magnum Top 10 Countdown.
8: Magnum Top 10 Countdown.
11: With Magnum Gilbert.
8: With Magnum Gilbert.
12: With Magnum Gilbert.
8: Magnum Top 10
13: Countdown.
14: Magnum friends, at number 8, we have Nobita with Dito Ka Lang.

0: music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Nagana na may balita sa may panglawas, daghan ang nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inumo tag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pina kakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumaran. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
5: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra-text-scam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: DGX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Back to the countdown with Magdum Gilbert. Magdum Gilbert. Magnum Top 10.
2: Countdown. Magnum Top 10 Countdown. Number

0: 45 minutes after 11 on Magnum Radio.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C. Na may superpowers, na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C.
5: Galapad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan lisod maabsorb kon nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C adunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunaing update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
6: Magandingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
6: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
6: garantisado.
4: DTX 500
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: My favorite show in the planet.
15: Magnum Top 10 Countdown.
14: Magnum Top 10 Countdown.
15: With Magnum Gilbert.
14: With Magnum Gilbert.
15: With Magnum Gilbert.

0: music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Para sa matinong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500,
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: One sip lang at alam mo na.

0: that wraps up today's Magnum Top 10 Countdown. Thank you so much for joining us and sharing the music vibes. Once again, I'm Magnum Gilbert, reminding you to stay positive, keep smiling, and keep the music alive. See you again on the next countdown, only here on Magnum Radio 99.9.
1: Exactly 12 o'clock on Magnum Radio.
0: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
2: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
3: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dayg paminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
2: Life Extension Vitamin D3.
6: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic o high blood. Akong mata, dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ko lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone. Mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
7: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Garbia Sabido, optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbia Sabido, optical na sa Everest Building, Jerboa Street at Bang, sa Aurora Macugon. At na po sila po sa Salag, sa Principal Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
9: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
10: Antitra ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapidang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
11: Beating

0: Tabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
4: Nanguluan sa mga balita sa atong Magnum Noontime News sa Magnum Lokal, Boris Cono, buhatag gante alang sa mga makahatag informasyon batok sa mga agapangawat o kuryente. Magnum National, Senator Erwin Tulpo, may pasabot ko nganong gitugyan na sa Senate Blue Ribbon Committee ngadto sa Ombudsman ang investigation sa flood control. Magnum International, Turkey, miktarong dili batok sa Iran o sa ubang nasod ang ilang defense agreement tali sa Saudi Arabia, Pakistan. Magnum Business Agriculture Export sa Pilipinas, sa Middle East, gipalapdon pa. Magnum Entertainment, actress Max Collins, miangkon dili sayon ang iyang giagian aron mahimong fit og sexy. Magnum Sports, Pinay tennis star Alexiela, miupay sa kabalaka sa iyang mga fan, sayang injury ato sa round 32 sa Canadian Open.
3: Magnum Noontime News.
4: Maysud, kumusta mga yung auto? Karong adlaw adlaw karon ng Domingo 9 ang petsa bulan sa Agosto 2026. Kini si Magnum First Seed Blanca.
5: Og Magnum Kia Abilenosa.
4: Og karon sa itong Magnum Lokal, Nagtanyag og ganti ang Maurice Cono alang yato maghatag impormasyon sa mga konsumante nga pangawat og kuryente. Matod ni Maurice Cuan Institutional Services sa Department of IC Manager Maribek Kagalawan nga ang nga ipakapaniguro nilang magpabiling confidential ang identity sa maghatag impormasyon o makatabang aron masumpo ang nagbuhat sa mong illegal nga kalihukan.
5: Naatay reward niya na anonymously lang na maski magsumbong sila.
6: Yes, exactly. So, pwede ragid mo nga maka-get in touch ni Maurice Cuan kung naamoy.

0: or pagbayad sa ilahang kliyente through the systems loss na to.
1: Pamahayag ni Maurice Kuan, Institutional Services Department OIC Manager Maribek Kagalawan.
2: Dugang magnum lokal gibutyag ni Agricultural Productivity Operations Office kun apo nga padayon karon ang ilang buhatan sa pagadaptar sa mas modernong teknolohiya sa pag-uma, matod ni apo Manager Engineer Bernie Dabang, nga tumong nini nga mas mapasayon ang mga training ug dere makat-on ang mga mag-uuma sa pagpalambo sa ilang umahan.
3: Ang display na to showcase mga AI na nay drone mapping aduna tay mga simulator no magtuon og tractor driving dili na sa actual pwede ra through conjured simulation so nadya gi-display yun namo karon gi-showcase namo kay lagi ga-adapt yun ang atong syudad kung unsa na ang technology intervention sa agrikultura kay kumuadto ta sa laing nasod lahi na AI computerized tanan mo nang nay mga simulation mo kana atong gi-adapt pod diri ginamang kitay agricultural and biosystems engineering division nang mga engineer namo nga staff nga through advanced.
2: Ang pamayag ni Apo Manager Engineer Bernie Daba.
1: Alas 12:18 na ang oras para intamaygala sa dugang mga balita-balitang lokal. Nagpahinumdum karon ang Department of Health kung DOH 10 nga atos mga establishmento. Gano'n ibalaod kalabot sa pagbutang o breastfeeding corner sa ilang patigayon. Mata ni Dr. Elma Oclaret, Medical Officer 4, Head Family Cluster sa DOH 10. Pwedeng mag-atubang o multa mga patigayon pag napapakyas sa pagahin o lugar para sa mga inahan nga magpasuso sa ilang mga anak.
4: Tama ito yung mga penal provisions at RA 10028. For the first offense, we have a fine ranging from 50 to 200,000. And the second offense, 200,000 to 500,000. Third offense is 500 to 1 million. Plus the cancellation or revocation of the business permit or the license to operate. So muna siya ang mga penal provisions sa RA 10028.
1: Pamahayag kadto ni Elma, Conductor Elma Oclaret, Medical Officer 4, Head sa Family Health na Cluster sa DOH Region 10.
2: Ug karon sa itong Higalay Festival 2026 update.
5: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin! Viva! Viva!
2: Ipahigayon sa Agosto 20 ngadto sa 21 ning tuiga ang 2026 Higala ICDO National Horse Show and Competition duol sa Intaglio States kung ikanituan ni nga syudad kiniisip kabahin sa mga dagkong kaliukan sa Higala Festival alayon sa kapistahan ni Senyor San Agustin ang patron sa Dakbayan matod Agricultural Productivity Operations Office kun apo manager Engineer Bernie Dabang nga mapasalamaton silang subling nahatagan sa kahigayonan nga malagip mang maong pasundaya og kompetisyon sa mga kalihukan karong bulana.
3: Karon gitugutan na to ang horse show na singit rin na actually may galing gitagaan ng bilikpod sa Tuhalandong Mayor. It's because isa man sa tradisyon ng program sa Cagayan de Oro. Napay-rodeo sa una horse show karon gibalik na to kay Dia Gatapok ang Tanan Norsemen Group sa Tibok Pilipinas. So mo ka na at kita'y nag-facilitate actually ang city agriculture through the help of course the city government no collaboration effort with the city vet, the Higalaay Technical Working Group. So mo ka na actually naghatag og amount ang Higalaay nga budget for the support the horse show. Naapod ang City Agriculture nag-allocate po ng budget para lang yun mamugna o ma-implement ang horse show national competition diri sa Cagayan de Oro City under the Higala or the Festa celebration.
2: Ang pamayag ni Apo Manager Engineer Bernie Daba.
1: O karon sa tumagdo weather alert sa pag-asa.
5: Magnum Weather Alert.
1: Nabigasin niya Justin Navarro. Justin, maayong udto.
6: Mayong udto sir, mayong udto sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong udto. Ang update sa itong monitor ng tropical depression gawas sa itong Philippine Area of Responsibility as of alas 8 kanina sa buntag. Ang iyahang lokasyon kay nasa 2040 km east of extreme northern Luzon. Sa pagkakaroon, wala siyang epekto diri sa ato sa Mindanao o ang localized thunderstorm. Ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto sa tibuok dapit sa Mindanao ug makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan nga naay chance na mga pagulan kilat og panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Sa tong hangin naman kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ang magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang direksyon ug ang kadagatan kasarangan ngadto sa kusog ang mga pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 27 to 33 degrees Celsius. So kung atong adlaw, musalo po niyang alas 6:01 sa hapon.

0: Philippine Standard Time, alas 12:22 sa udto. Mao niya itong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mulugan, El Salvador City, kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Salamat Justin Navarro, Pagasa Weather Forecaster.
2: Magnum Weather Alert!
1: Alas 12:12.
3: Ito ka nato sa Wados Quality Store, ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalrikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
1: Loya na ba si Manoy? Kuha na yung gana? Masig may diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni powerful extract na phytochemicals ka antioxidant gikan sa sugar sugar cane mga organic compound ebiktibo batox diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6th life panggaa sa DTX pabanded ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa ang DTX pabanded mapalit sa mga butika sa Kagindioro o Bisamis Oriental labi na sa Binature Wellness Center your best partner in health nemo tasa door number 10 BMG building President Kirino Conrica Street, Kagindioro City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sub 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
10: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, de kalidad, masaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
11: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
12: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
11: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
12: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
13: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
2: Magnum Noontime News.
1: Para yung tamaygala sa mga balita, dinita karon maygala sa atong Magnum National. Gipasabot karon ni Senador Erwin Tulfo, Chairman sa Committee on Senate Blue Ribbon Committee, kung anong gitugyan nila sa Ombudsman ang pag-imbestiga sa issue sa flood control project. Matod Tulfo nga doon sila ilaing pang-hinsang tutukan nga gingaw na lambig at usap sa lapad nga kahiwian.
14: other cases po, ay iba pang mga marami pong dapat imbestigahan. Tulad po nitong isang agency na sisilipin po namin na napakalaking pondo pala. Pero nakapagtataka na hindi pa rin po niya nagagawa yung mga pondo na binibigay po ng Kongreso Senado sa kanya sa ahensyang ito, ala naman pong nangyayari. Hindi pa po namin maaring i-divulge yung agency na ito, pero medyo malaki po kasi entire nation pong affected. Anything has to do with flood control na the same personalities pa rin. Hindi na namin imbestigat kung yung mga nabanggit na dati, nasa ombudsman na kasi paso kung papakialaman pa namin, baka babangga lang kami, kaya magulo lang. So might as well leave it to the ombudsman.
1: Pamahayag ka doon ni Senador Erwin Tulfo, Chairman sa Senate Blue Ribbon Committee.
15: Gipasabot ni Attorney Justin Gular, Deputy Spokesman sa Defense Team ni Vice President Sara Duterte, nga nag-amping lamang ang depensa sa kamaturan sa mga dokumento. Kiniuman balibari ang prosecution nga i-stipulate ang ebidensyang ipresentar sa impeachment court, matod ni Gular, ngaon ta masabtan sa publiko nga kabahin lamang kini sa proseso.
16: Once you stipulate, bound ka na by your stipulation, di ba? Pag sasabihin mo, okay, we stipulate on that document, hindi mo na pwedeng i-contest yan. You can no longer contest the authenticity of that document, the due execution. So, in other words, pag mag-stipulate kami, dapat talaga careful. Now, again, that's why the stipulation is consent-based. And para naman sa amin sa depensa, we'll see, no? We're giving another chance to stipulate. We'll look at it again. But if walang mangyari, we're not saying na wala, but pagkapag walang mangyari, we'll just go through the normal course of presenting evidence. Okay. Hindi naman kasi dapat fanfare yung isang kaso. I hope maintindihan po ng publiko na parte lang po talaga to ng proseso. At pagdating naman po sa depensa, at kung ayaw din mag-stipulate yung prosecution, or in the event na hindi kami magpa-stipulate, pupunta lang kami sa presentation, mangyayari din naman po sa amin yan. So it's really just part of the process. Nevertheless, I ask that yung mga publiko ko natin makinig, kasi importante po din yung identification and authentication. We just ask them to be patient, listen, and understand the proceedings.
15: Ang pamayag ni Attorney Justin Gular, Deputy Spokesman sa Defense Team ni Vice President Sara Duterte.
1: Samtang kapig 180 ka mga lugar sa northern portion sa Luzon ang nakasinati sa magbaha tungod sa kusog na uwan dala sa habagat. Mato ni Office of Civil Defense Deputy Administrator Food Administration Bernardo Rafaelito Alejandro Ford. Gawas sa pagbaha doon sa natalang pagdahili sa yuta. Gawas din ni kapig 110,000 kapamilya na. Apektados pagbaha din kapig 2,000. Nining anaa karon sa 86 Communication Center. Samtang inusam sa OCD, ngaunom na ka mga tao ang patayog, pito ang samdan. Tuod sa Bagyong Luis, may mayo gawagat. Isarang ngaway-way usam sa syudad dito sa Metro Manila. Anagisinati na karon sa pagbaha.
15: Ang damang Department of Agriculture kundi sa paghatagtabang alang sa mga mag-uuma nga maapektuhan sa daotang panahon ilabi na sa kauluhan, matod ni DA spokesman Assistant Secretary Arnel De Mesa nga nakapreposisyon na ang ilang mga binhi ug abono sa mga regional offices kung ugaling gikinahanglan. Gidugang pa ni De Mesa, doon na usay crop insurance pinagi sa Philippine Crop Insurance Corporation alang sa paspas ng pagbayad sa claims sa mga nadaot ng mga pananaw.
17: Pag ganitong may mga bagyo, mga pagbaha, naka-ready na yung ating mga opisina sa mga regional offices natin na mga preposition na mga binhi at mga pataba na kapag naapektuhan sila at na-damage yung kanilang mga pananim at pag ready na uli sila magtanim, ay nakahanda na makapagmahagi yung ating mga regional offices na mga nasabing inputs. And of course, yung ating crop insurance through our Philippine Crop Insurance Corporation, immediately, yun nga, after ng damage reports, magbabalidate din yan para agad na mabigyan ng indemnification through sa insurance yung mga affected areas. And then, nakahanda rin yung ating tinatawag na survival and recovery loan packages para sa kanila. And of course, kung meron talaga matinding pagkasira, yung ating quick response fund for recovery and rehabilitation ng mga damaged areas natin.
15: Ang pamayag ni DA spokesman, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Ug karon sa itong Magnum Health Alert.
18: Magnum
15: Giaghat sa medical expert nga si Dr. Willie Ong ang publiko nga likayan ang mga parat nga pagkaon ug sobrang konsumo sa karne nga nakip sa hinungdan sa high blood pressure ug sakit sa kasing-kasing. Matod ni Ong nga mas makaayo kung karneng manok na lamang ang kanon na pandili ilakip ang panit ug isda ingon man ang mga utanon aron sustansyado.
19: Pagkain natin kailangan ayusin
18: Unang-una yung alat, kailangan bawasan. Mga tocino, mga instant noodle, processed food, hot dog, nakakataas po ng blood pressure yan. Bawasan nyo lang yung alat na kinakain nyo, bababa na yung blood pressure. So yung alat, masama po talaga. Pagdating sa pagkain, isa-isahin natin. Paano ang karne, baboy, baka? Pwede naman kumain, wag lang masyado marami. Ang pagkain ng karne, ganito lang kalaki, itong palad lang natin. Hindi kasama ang daliri, yung palad lang. Pero kung makakaiwas tayo sa baboy, baka, mas maganda, subukan na lang ang isda. Okay, pwede rin manok, chicken breast, tatanggalin yung balat. Alam ko masarap yung balat, pero medyo mataas sa cholesterol.
15: Ang pamayag sa medical expert nga si Dr. Willie O.
1: Alas 12:32 daw, karon sa tumag na medyo nasa na sa Turkey, giklaro sa gobyerno sa Turkey nga ang defense agreement tali Saudi Arabia, Pakistan ug Turkey wala gibugna batok Iran o bisan unsang nasud. Kini human usa may pirma sila Saudi Crown Prime Minister Mohammed bin Salman, Turkish President Recep Tayyip Erdogan ug Prime Minister Shehbaz Sharif sa Pakistan ug kasabutan sa Mecca. Matod ni Turkey Foreign Minister Hakan Fidan nga nasabutan manung danong lakang alang sa regional stability. Ginugang pa ni Fidan nga wala usab gitumbok sa tulog ka nasod ang particular na estado nga kaway gawas lamang kung magbugna kinig aksyon batok nila. Isa na gaubos usab sa kasabutan sa Foreign Defense Minister tulog na sa kanasod o ba ng military chief magpagayon sa regular committee meeting o magbugna usab sa secretariat nga magkabase sa Saudi Arabia.
15: Samtang sa Amerika gikumpirmar ni Hunter Biden, anak ni kanhi US President Joe Biden nga mikaylap nagawa sa mga kabukugan ang prostate cancer sa iyang amahan. Matod ni Hunter nga nakasente og grabing kasakitan ang amahan gumikan sa gihambin nga balatian. Apan wala na naghatag pa og dugang detalye kalabot sa dugang kahimtang sa 83 anyos nga kanhi presidente. Dumduman nga niadtong Mayo sa milabing tuig, wala pa upat ka bulan gikan sa iyang pagbiya sa White House sa diagnose kini sa usa ka agresibong matang sa prostate cancer.
1: O karon sa atong magnum business, nagipalapdad karon sa Pilipinas agricultural export ngadto sa Middle East. Human sa shipment sa kapig 17 metro ko trinidad ang produkto gikan sa Davao, paingon Saudi Arabia, subay sa Department of Agriculture, kundi nga gilakipan kini sa Davang saging, kamote, singkamas, nga iship usab gatos Jeddah. Ang maong export products doon na kinikitibok ang katinaan 800 mil pasos nga gilangkuman sa kapig 1,300 kakaon sa saging, 50 kakaon sa kamote, 70 kakaon sa singkamas. Dugto ni giingon sa DA, pinagin ni maminusan ang kapig 11 bilyones dolyares nga tinuig nga farm trade deficit o magkabog na usap o bagong kahigayunan nga mag-o ang mag-uma sa nasod nga mudako ang ilang kinitaan. Samtang sa forex exchange rate, usa ka dollar sa 7 pesos 30 centavos, Canadian dollar 43 pesos 30 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 33 centavos, Australian dollar 42 pesos 66 centavos, Taiwan dollar 1 peso 78 centavos, Korean won 4 centavos, Euro 69 pesos o 94 centavos.
15: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Gibutyag ni actress Max Collins nga taas og dili sa yon nga proseso ang iyang giagian aron lamang makabot ang fit og sexy nga lawas. Matod ni Max nga siya ang matang sa tawo nga lisod ang pagpaubos sa timbang. Ilabi na nga bata pa lamang kini chubby na. Apan giingon sa actress nga gihimo niya ang tanan alang sa kaugalingon ingon man ang iyang anak. Rason niya mas fit og healthy na siya karong panahuna.
19: There's so much work. There's so many things that I've done to my body just to get it to be how it is now. Because I always struggled with my weight. I was fat when I was young. So I always had a weight problem. I had lipo, but it's super helped. After giving birth now, give me a head start because I was already like dieting and exercising, but I wasn't losing weight anymore. Because I think my cortisol was so high. Right? So the lipo helped me a lot. And then I'm on a GLP-1. Helps with my eating habits. So I eat more healthy now. I don't look at it kasi as vanity. It's a necessity. Diba? So that's why it's important for me to stay fit, stay healthy. Also, yeah, for my family and everything, I want to be present for my son. That's why I want to be healthy. And also, I feel better about myself because I don't have to like, it's something less to think of.
15: Ang pamahayag sa aktres nga si Max Collins.
1: o karon sa atong Magnus Sports gihupay ni Pinay Tennis Star Alex Yala ang kabalaka sa mga Pinoy fan human gamay nga injury atol sa iyang dula kagapon sa round of 32 sa nagpadayong Canadian Open. Mato ni Yala nga walay angay kabalakaan tungod kay wala nakitang seryosong problema sa iyang tiil human sa iyang sayop nga paglanding apan yang ko ni Yala nga bugat iyang lawas tungod sa sunod-sunod niyang dula sa bilabay mga adlaw.
20: I kind of rolled my ankle in that second set. There was like I hit the forehand and I landed kind of wrong. I called the physio and I think I was like, oh, I don't know what happened, you know, because it happened so fast. But luckily there's nothing wrong with it and it was no serious problems. But I mean, yeah, today was physically it pushed me a lot and I have a lot of matches in the bag, but that's goes for good and bad, and you know, I think this is also a learning process. There, you know, we're athletes, so that's kind of physical is it's like a huge part of our job. So I think I have a great team who's going to help me recover, and I have high hopes for the rest of the tournament.
1: Pamahayag ni Pinay Tennis Star Alex Yala. Inamati atong Magnum Noon Time News, ugod sa atong headline review. Magnum Lokal Munisco na muhatag ganti alang sa mga maghatag impormasyon batok sa mga nangawat o kurente. Magnum National, Senator Erwin Tulpo, may pasabot kung anong gitugyan na sa Senate Blue Ribbon Committee nga to sa Ombudsman ang investigation sa flood control. Magnum International, Chair Chemical ng Batok, kundili batok sa Iran o ubang nasod, ang ilang defense agreement tali Saudi Arabia o Pakistan. Magnum Business, Agricultural Export sa Pilipinas, sa Middle East, give up dan pa. Magnum Entertainment, Actress Max Collins may angkon dili sayo ng iyang kagi aron mahimong fit og sexy. Magnum Sports, Pinay Tennis Star Alex Yala giupay ang kabalaka sa iyang mga fan sa iyang injury atol sa round 32 sa Canadian Open. Hantulog maalang sa itong Magnum Noon Time News, kini si Magnum First Seed Blanca.
15: Ug Magnum Kia Abilianosa.
1: Sa usa ka wasno nga dili man katawa labing gamahanan ug lang ang barugan kung sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo.
15: Magnum Radio.
21: Inyong nabati ang Magnum Noontime News dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras nato alas 12:39.
22: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsible gaming at pangko.ph. Playtime Entertainment.
23: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid kabon.
25: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
26: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
26: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Nagana na may balita sa may panglawas dagan ang nag-anto sa sakit ya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aroman kon ang mayong panglawas. Inumo tag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
26: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
26: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, dekalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
10: Magnum Back-to-Back Sunday.
9: Magnum Back-to-Back Sunday.
10: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, launa-uno sa kapunon, mga igala niyang balita karong orasa. Nagpasalamat ang Misamis Oriental Provincial Health Office kon MOPH magsaysay ngadto sa probinsya nga kagamhanan sa lalubigan. Matud ni Dr. Kathleen Ambal, hepe sa MOPH magsaysay nga dako nagtabang sa ospital ang dugang kahimanan nga gitunol gikan sa lalawigan.
3: Dako kaayo ang tabang ani nga gihatag sa province of Misamis Oriental kay kani siya maka dugang og kanang motivation para maningkamot sila sa ilang pag-eskwela.
4: Thank you gid kaayo gov sa imong paghatag sa amo og 22 ka beds og 3 ka wheelchair sa MOPH magsaysay. Dako jud kaayo mong kalipay og para gini sa pasyente nga maayo gid ilang paghigda o pagstay dinhi kung ma-admit sila sa mga admitted na mga pasyente. So salamat kaayo og dako sa mga gihatag o gisponsor nga mga katre o mga wheelchairs. Thank you kaayo.
2: Ang pamayag ni Dr. Kathleen Ambal, hepe sa MOPH magsaysay. Samtang nagduso sa iyang courtesy resignation si Department of Health kon DOH Undersecretary Emmy Lisa Perez Chong. Mati ni Chong giduso niya ang resignation aron natagan si gayon ng bagong natudlong Health Secretary Dr. Brix Pujalte nga makapili kung kinsang gusto nining mahimong kabahin siyang pagdumala sa ahensya.
5: Technically po, when the new secretary arrived, ito, early on ng July, ako din naman, nag-ask siya ng courtesy resignation to all execom. But ako po, I submitted my courtesy resignation to the president who was my appointing authority. So, para din po, bigyan ba ng daan kung ano po yung gustong direksyon ng bagong secretary and he can choose the people he wants to work with him. Diba po, para hindi rin po siya ipet. And I respect that, the new secretary.
2: Ang pamahayag ni DOH Undersecretary Emil Liza Perez Chong. O karon sa atong Magnum News Hunter, matod pa, Bingwit Contest sa Aligukoy Festival. Exclusive lang sa taga-barangay Lapasan. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter, Fersid Blanca.
1: Magnum News Hunter.
6: Ikaw karon ni punong barangay Kapitan Julito Luxemer sa barangay Lapasan atong silang Aligukoy Festival sa ilang nakalatid lugar ng kalendar of activities. Namatog pa ang kining ilang mismo usa ka dako nga kaliukan gitawag nila og kinibang Bingwit Contest. Ang Bingwit Contest karon kining adlaw nga Martes mamingwit kung kinsa man ang apil nini nga taga Lapasan ra sab tungod kay daghan manggayod ang interesado tungod kay nauso naman ning Bingwit karon. Bisan asa dinhi sa ato sa Cagayan de Oro. Managiklaro ni Kapitan Luxemer nga ang Bingwit kinibang contest is alas 9 sa gabi pagabuyan ang mga mamingwitay sa mismos kadagatan sa barangay Lapasan. O kung pila kakilo ang makuha nila mo'y mudog, hindi siya nagbase sa kadaganon sa isda ngayon mong makuha kundi nagbase kini siya magdumailin sa kitawag na itong kilo sa isda ngayon mong makuha. Alas 9 sa gabi, buyan kini sila sa kadagatan. Dayon, manguha kini sila og isda kung kinsay pinakabugat lugar nga makuha ng isda o'y mananaog. So karon kini adlaw nga Martes, exclusive lamang sa katawan, tagalapasan na yun ang pwedeng makasalmot dini. Isa mag-offensive lang ka sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum News Alert!
0: Magnum Back-to-Back Sunday.
1: Magnum Back-to-Back Sunday.
0: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban.
4: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500!
7: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500!
7: Karun na yun!
9: Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
8: DTX 500! DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal mga butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday.
11: Magnum Back-to-Back Sunday.
6: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: matabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Pusa, pag-mighty si na. Kini, usa ka alkaline vitamin C na mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalig-on sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Serio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
5: Tayo na!

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Magnum Showbiz Delight. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna. Yahoo! Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station. Magnum Radio time is exactly 2 o'clock. Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 2:01 sa kahaponon. May ganang balita karong orasa. Nagpasalamat si Merlando Clarixoy nga tagan higayon ang mga mag-uumagwa na dagat sa pagbaligya silang produkto alang si pahigayong festa sa kamahan sa Gaston Park. Matod sa mayor nga gitagan usab sa higayon ang sisgutan nga sektor ilabi na sa pagkuha sa ila o pagkuha o paghatod sa ila mga produkto nga abot sa uma isip tabang sa lokal nga kagamhanan sa syudad aron dili na sila paglisod sa pagbaligya niini.
3: Atong Department Manager sa Agriculture, Engineer Daba, salamat sa imong pista sa kaumahan nga gitagaan imo kahigayonan ang atong mga kaigsuunan mangingisda ug mag-uom. Ug mismo usab sa akong hangyo, wala gyud nimo pakyasa nga ang atong mga kaigsuunan mag-uoma imo nang gikuha hatod kuha ang ilang produkto sa ilang mga abot sa ilang kaumahan sa matag Sabado ug Domingo kay usa ka na nga tabang sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan nga dili na magkaproblema ug magkalisod-lisod ang mga mag-uuma nga modala sa ilang abot sa kaumahan libre na nga gihatag sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan kay kana dako ng tabang ug ikalipay sa maong gihatag nimo nga pagtubag sa akong hangyo nga wala nimo gidugay imong gituman ang akong hangyo para makatabang kita sa atong kaigsuunan nga mag-uuma.
2: Ang pamahayag ni Mayor Orlando Clarixoy, samtang respetohon sa COMELEC kung unsang desisyon, labi na sa Political Department of Government, nunot na sa sugyot sa pag-oktaba sa Barangay Excellent SK election sa tuig 2028. Matod ni COMELEC Chairman George Herwin Garcia, andam sila kung madayon o dili ang isgutang piliay.
4: The COMELEC will always respect the political decision at saka po statements coming from our political departments of government. Again, ang inyo pong COMELEC, handa kami kasi kung ano yung utos. Pag sinabing hindi matutuloy, di okay lang po. Gawa namin ng paraan yung lahat ng mga hinanda na natin. Mm-hmm. Kung sabihin namang itutuloy, dapat handa-handa rin naman kami. Hindi po nagugulat ang Commission on Election.
2: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Og karon sa tong Magnum News Hunter, 2.3 milyon pesos ng annual budget itunol sa duha ka barangay dinhi sa syudad. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Itak na nga paiskutan na sa City Council sa Rakbayan sa Cagayan de Oro ang gikapuntiyag 2.3 milyon na gakantidad kapina. Sa nasang pita usab ka annual budget na alang sa duha ka mga barangay dili sa tuang syudad na isa proposal resolution number 336-374 o 375 sa maong operi o sa nasang pita usab na resolution o solusyon pag-ordinansa alang sa tuwang mga kabarangayan na, partikular sa barangay Bayabas din atong sirat, ngayon ay 2,081,000 na kapihin sa nasangpit na kandidat na. Ug barangay 33 sa ilang 381,000 na kapihin sa maong annual budget na. Alang sa ilang mga kabarangayan na, doon sa sanggunian kabataan na, nga resolusyon na sa pagkaber sa ilang nga annual budget karong tuig 2026 daw kinigiduso ni Konsehal Marlo Tabaka chairperson sa barangay affairs daw nga isubyot ini sa plenary sa maabot nga sesyon na, sa paygayon nga regular session sa pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez sa nasangpit nga katumanan daw kalambuan ug pagpatuman sa dugang proyekto o programa alang sa kapatanunan sa nasangpit nga mga barangay. Balita gikan sa City Council kini si Magdong Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. Mga higana na bati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingitrina Enriquez. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
0: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, diwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kapan.
6: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
7: Bugas-bugas sa nawong dili maayo, balik-balik nga skin allergy, pag-blood detox na. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, o guban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, o pang kontra sa damage nga ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500, maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic properties. Gikan sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ano pa ang akon panulukan.
0: DGX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
4: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C,
5: mapalit sa mga butika.
6: Ang DTX 500, mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagis pagkuha sa mga toxin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500, adunay pinakataas nga ORAC value. Usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radical sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kung mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
6: Sa musika. Balita og serbisyo. Magdum Radio.
12: Pinoy, the best ka.
13: Sariling ating.
12: Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:12 kahaponon. May galang balita karong orasa. Gingusgan karon sa City Health Office kung CH on Family Planning alang sa mga kabataan. Matod ni Ms. Ferencia Phil Jimenez, registered nurse sa CHO, nga mas taas karon ang teenage pregnancy, hinungdan nga ilang gituka na ang mao nga family planning.
5: Sa ato karon no, gitutukan yun nato og maayo karon kay tungod sa atong programa nga family planning, ang atong mga mama nga nanay daghang anak, so nakakuan gyud sila avail karon ang atong gitutukan ang atong mga kabatanunan. Kay nagkadaghan ang kaso karon sa kanang teenage pregnancy. Dili man lang siguro kuan inoon all over Philippines. Mm-hmm. So na kuan lang ang Northern Mindanao nga taas gyud siya ang kaso.
6: Na single out magdum Cheryl.
5: So bisan sa kataasad sa ato ang kanang mga current users sa atong family planning, mm-hmm, taliwala ana naagi pun taas atong panginahanglan sa mga kabatanunan. Mm-hmm. So mao gyud na among katutukan unta karon, labi pa karon kay naana ang gitawag sa DSWD nga Protectin.
6: Sa
5: mga batan-on, mm-hmm, nga mga nanay.
6: Okay.
4: Ang pamahayag ni Ms. Ferencia Phil Jimenez, registered nurse sa City Health Office. Samtang ipasalig sa gobyerno nga magpadayon ang pagbaligya sa 20 pesos nga kilo sa bugais sa National Food Authority kun NFA, mato ni Department of Agriculture kun DAE spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa nga kini ang kaakuhan ni DAE Secretary Francisco Chularel Jr. nga alang sa mga recipients sa nagpadayon sa pagapalit sa og nagpadayon usab ang papalit og bugas sa NFA isip mo tinubdan para sa baratong bugas.
7: Susustain ito at ipagpapatuloy hanggang sa katapusan ng termino ng ating Pangulo. Yan ay nakomit na ni Secretary Kiko Chularel Jr. para sa ating mga recipients at saka sa mga eligible na mamimili. Nabanggit mo nga kanina yung ating mga PWDs, mga solo parents, mga miyembro ng four-piece at saka iba pa na vulnerable sector ng ating lipunan. So patuloy sila na magkakaroon ng access sa murang bigas, yung 20 pesos. At yun nga, patuloy din ang pamimili ng ating National Food Authority na magsisilbing source ng ating bigas na ibinebenta para sa kanila.
4: Ang pamahayag ni Department of Agriculture kundi Assistant Secretary Arnel De Mesa. O karon sa itong Magnum News Hunter, si Charyog DOT Region 10 gingusgan ang proteksyon sa kabatanunan sa turismo sa Northern Mindanao. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Viles.
3: Magnum News Hunter.
4: Ato nga dawaton karon si Magnum Hunter 22 Faith Viles kalabot daw sa bakini sa report kalabot na sa pagpahingusog karon sa CHR og ingon man sa tuwa sa Department of Tourism labi na sa turismo karon mga panahon karon usab kini kay mapalambo atong dawaton sa pagbalik Hunter 22 Faith Viles sa iyang location Magnum Faith.
8: Gihisgutan karon sa Commission on Human Rights Region 10 Department of Tourism sa Northern Mindanao ang mga alakang aron masiguro ang maluwas ang ug child-free ang turismo sa rehiyon matud pa sa CHR 10 Regional Capacity Building Seminar kabahin sa Safe Space Act Anti-Human Trafficking ug Child Protections Law. Mao'y usa sa mga gihisgutan atol sa seminar sa mga owners, managers, human resources personnel, tour guides, DOT personnel, ug sa mga miyembro sa Regional Interagency Council Against Trafficking. Kini nga kalihukan nakatutok sa pagpugong sa sexual harassment, human trafficking, child abuse ug exploitation sulod sa mga tourism establishment. Gidasig usab sa mga tourism stakeholders nga makaila sa mga timailhan sa trafficking ug abuso. Musunod sa protective policies ug mataho dayon sa mga gidudahang paglapas. Gidasig sa CHR ug DOT Region 10 ang pagdayong pag-operasyon aron magpalig-on ang usa ka turismo sa luwas ug child-friendly ug ingon man sa perspektado sa katungod ug dignidad sa matag tawo. Balita gikan sa Commissions of Human Rights Region 10 kini si Magnum Hunter 22 Faith Viles sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Mga igalabati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingindrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Pinoy, the best ka. Sariling atin. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best car.

You're listening, Pinoy, the Pinoy, best ka. The best ka. Back to Radio 99.9 News and Music Station. Welcome sa itong programa karon mga background friends. Ganun me now sa tuwang Pinoy, the best ka. The best of music nga ito'y pang-play karon nga hapon sa itong adlaw nga Domingo. Para sa tuwang programa karon matang hapon mga background friends sa weekend sa tuwang simana. Nungkod din tunay programa nga makahatag kalingawan na pinapinagi sa mga OPM ng mga music na mga paborito nato nga musika panahon sa mga karaan panahon labi na sa mga 90s, 80s mga katungganahan diha o ka ng mga OPM music. Ala ka mo diha mga background friends, paminaw sa tuwang nga programa karong Pinoy, the best ka, the best of music nga tayo pang-play karong hapon na mga background friends. Siyempre, kauban lagi hapon ang banggiitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo sapien. Magno Mencho kabaktulan, Liminhon ng Cagayan de Oro ang maguban-uban kaninyo mga background friends sa karong hapon na haso. Standby sa tuwa nga mga musika o sa tanan nato diha nga mga mensahe nga itong gusto nato nga mapabati o mga kalingawan karong hapon na. Okay? So, siyempre sa itong pinag-uban mga background friends, nagandagan sa taong kamakita ng mga kalihukan labi na karon sa kapistahan in town. Happy Fiesta, Cagayan de Oro, San Agustin, sa tuwang mga background friends diya nga naminaw, nga naigipangbuhat na nabisikin tungod sa kapistahan mga kigsunan, daghan kayo ng mga event, no? Ang uban galaglaak, ang uban sa tuwa na sa kining mga boulevard, tuwa na sa park, Gaston Park, tuwa na sa mga malls, ubisan pa man sa mga event karon, perting daghan ang mga kaigsunan tungod sa kalingawan sa kapistahan. Tunda kung gabi dito mo sa kanang mga lain-lain pang park, no? Pwede sa po dito sa kanang na ay kanang piriyahan. Rin slimkit kay, nabipo sa kayo dito. Pwede sa mo sa mga kining tulay. Pwede sa mo sa boulevard. Pwede sa mo sa mga park, Gaston Park, MacArthur Park, ubisan sa Duao Park, o gaban pa nga mga parke. Daghan kayo yung imong mga divisorya. Pwede na mo makalaglaag mo des divisorya. So at least sa mga kalingawan sa dato diya atol sa kapistahan mga kaigsunan, huwag mo yato ang gikalingawan. Karon nga mga panahon sa Agosto. Okay? So standby. Ayan sa ito nga panaguban. Standby sa diha mga Magnum friends. Stay put lang mo diha. Chill-chill lang mo karong hapuna. Paminaw sa Magnum Radio o nga uban na nagbisan galaglaag diha. Ala sige. Paminaw lingaw-lingaw lang mo diha while nagapa-music at tripping-tripping karon sa ito nga music. And uban nga nasa ilang panimalay karon, wala pa yung time sa paglaag o baka na busy pa. Kaya nangandam pa sa ilang mga report o mga adlawa. Kaya siyempre lain na po sa report sa ito nga mga kumpanya.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kapan.
4: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Para sa matinong na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay,
6: DTX 500.
5: DTX 500
6: ang may mataas ga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayin ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
10: Inom na o Mighty C!
11: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
12: CDO Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
13: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever.

0: also try Idol Hotdog, Armitias, and Tastyas. Best idol ever.
1: Mahig ko pala ang imo dugo?
2: TTX 500.
1: Masamig ka pala gina allergy?
2: TTX 500.
1: Ang TTX 500
2: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: TTX 500.
1: Masalrikan
2: TTX 500.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix mga pinata.
1: TTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Pinoy, the best ka.
5: Sariling
0: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
3: TTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: TTX 500.
2: Ang TTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: TTX 500.
2: Masalwikan.
3: Epic
2: tipo.
3: TTX 500.
2: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
2: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mikey C. Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mikey C. Alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
0: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o DTX 500. Makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL. O bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang paginom DTX 500. Highly recommend. Sa mga eksperto, DTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban.
7: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
9: Magnum Weekend FRC.
10: Folk, rock, and country.
9: On your news and music station, Magnum Radio 99.9.

0: tabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar. Epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inupanal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Tibo logo.
4: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
7: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mo gawas ang kabugnaw ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig able sa ref kay mo gawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
9: It's 4:05 on Magdum Radio.
10: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph. Playtime Entertainment.
9: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
11: Uy, mga kamarites! Halina, maminaw na ta sa Magnum Showbiz Delights! Magnum Showbiz Delights! Mga latest chika sa iyong mga paboritong artista, trending topics, blind items, ugapil na ang mga pampa-good vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights! Magnum Showbiz Delights!

0: Magnum Showbiz Delights.
1: Yes, hello, mayong hapon mga Magnum friends, no, laing episode sa kini itong pag-uban-uban sa itong programang
0: Magnum Showbiz Delights.
1: Kung diin makauban gihapon ninyo ang inyong showbiz queen na Magnum Kia Abelenosa kauban ang itong Magnum Showbiz Princess
2: ang inyong showbiz princess, Magnum Jane Luna. So, kaming duha, ang inyong nga makauban karon Magnum Friends sa tuwa pong programa nga Showbiz Delights.
1: Mm-hmm. So, karon daghan na po tag mga hisgutan po na Magnum Jane. Pero before na to na, sugdan na nga tong mga hisgutanan karong nga hapon na ato sa pagpanimbayang adto sa ato nga mga vendors diya sa itong mga kamerkaduhan sa syudad, labi na sa itong nga mga 80 ka mga barangay din sa Dakbayan, sa itong mga vendors diya sa Maya Kugo na Public Market, sa Maya Carmen Public Market, sa Maya Puerto Public Market, sa Maya Bulwa Westbound Terminal Public Market, diya sa Maya Agora Market, o sa tanan na ito ang mga driver, mga taxi driver, mga sika driver, mga jeepney driver, kaning mga modernized PUB driver, mayo nga hapon kaninyong tanan diha, dahil na sa itong mga kaninga tropa, sa itong mga police, mga bombero, mga RTA, mga barangay tanod nga busy karon kugi gihapon kaayo sa itong mga pagpaminaw, o pagabantay po sa itong palibot aron masiguro nga wala gid po yung mga kakulian or mga dinagko nga mga insidente nga mahitabo, o ilang sagad karon nagapahuway pod ga karon mga panahon labi na kay karon adlaw nga Domingo. Magnum Jane,
2: yes, Magnum Kia, no, so gali daghan gyapon di ay naka-tune in sa tuwa karon Magnum Kia, no. Good afternoon sa inyo hang tanan, thank you so much sa inyo ha pong pagatutok kuno sa atoa pong programa. So andam na ba mo sa amo ang mga giandam pod nga mga chismis,
1: mga chismis nga mga chika-chika na sa takaron.
2: Chika, dili siya ikaw nga chika-chika kay kaninga chismis na hamang buti mga source.
1: Yes, ito yung mga sources. Before na ito ni sila gikuan, ito yung giverify itong mga sources, ani.
2: Pero di mo mag-overthink, basing kamo ang blind item.
1: Yes, kay ito nga blind item, raba karon kay marag something,
2: So, sorry, itong mga headlines wag ng
1: so, sugod na ito sa itong mga headlines karong nga hapon na, kung nga di na giingon nga, Aura Brighella may angkon nga para yun gihapon nga makadawat, uga bashing kalabot siyang pagkabilanggo niya itong nga tuig 2023. Kaya karong mga panahon na magnumajing, kabantay ka kaninga celebrity nga si Aura Brighella, muraga medyo trending or muraga nadungog gidihang nga pangalan karong nga mga panahon na.
2: Yes, wag diba, Kia, no? Kay pag may mag-utag ba priso ta, naglahi na ang ilaha po nga pananaw sa ato, ha? Pero labi na, nga naapod siya, ito bang po niya mga issue, magduma, Kia, dili lang po tungod sa iha pong pagkabilanggo. Mga... Tugod po sa iyang pagkatao po mismo, yes, so murag nag patong-patong.
1: Patong-patong iha nga mga iskula. Sa tungay, at nga nakaroon kung saan ni nga mga pag-angko niya nga medyo kakaydawat pag-ihapon siya o gabashing, bisan pinanakatuigan nilabay ito nga mga panahon. O mag-refresh po ta kung ano nga mabash gitpun siya at ito nga maunga panghitabo. So, sunod, si actress Lovely Abelia Manalo nanawagan sa mga scammer nga hunungo na ang paggamit siya nga nawong og negosyo aron nga makapangilad. So, dili lang di ay kaninga mga sama na ito ang mga normal nga mga tao ang makasinati isa kaninga mabiktima sa scammer Magnum Jane, no?
2: Oo, naman gayuban magdumaki, ano, makaingon sila kay kita, dili lugar ta ilado. So, gamito na itong dagway. Pero actually, magdumkiya, pati po sa mga artista, gakahitabo po niyo magdumaki, ano, nga gamito na ilang mga dagway. Labi na katapita mga pretty, pretty, pretty people.
1: Pretty people.
2: Oo, kay daghan ka na sila mailad magdumaki. So, ato na katanghan niya po niya magdumaki, ano.
1: Okay, sagad gamito magiging ilang dagway. Ano, labi na katapita na yung mga negosyo, bito nga mga artista, magdumajin sa kaninga pagpangilad.
2: So, panghatak yun siya sa mga dali mailad po.
1: Maugyo. Saka magkakailad, mangingilad. So, nga nga, pangilad, magid mo. Ang dangin na ninyo pagpangilad.
2: Nga, magpailad man sad ta.
1: May wala magid po yung mailad. Kung wala yung magpailad.
2: So, coming from you.
1: So, moving on sa itong next topic. Kani nga, kani Magnum Jane. So, gikan sa itong local, most isbog na po dagamay sa itong pagka-international. So, lahi na ginta. Mabotay kita sa mga international scene. Kaya nga, K-pop group nga Blackpink, mapasalamato na to sa pagsaulog sa lang ika na pulo nga anibersaryo. Familiar ba kani nga grupo Magnum Jane? Nag-dance-dance ba kani nga mga kanta nila kani adto?
2: Makailom na mga pagamay. Pero, paano na ito naon niya? Isa kumuangkon niya. Pero, atong di ko katnil. pero, quiet lang sa tadiri.
1: Pero pag motor car, hindi na makalaki maka-dance-dance, baya, you'd come.
2: Oo, mataas ako galit ako yung sakit iyo.
1: Magawas yung pagkatali, pagka-gymnastic.
2: Makita ninyo akong pagka-dancers.
1: Pagka-dancers. So, after nitong mga isigutan at pagkaroon, atangi ang ato ang blind item, Magdumad Shane.
2: Ah, itong blind item, Magdum Kia. Now, sa kasikat ng actress, buot bulagan, siyang boyfriend tungod sa pagkaklingi. Ay, inaanyo di, oy. Grabe lang, sa doon sa yung maghinuktukay na lang para dili tingin
1: clean. Dapat magsinipatay ta permit kayo para dili kita bulagan sa itong mga boyfriend.
2: Okay, labon mo itong magminaldita ta, kaya inong tagsubra na ta.
1: Yeah, pag maglingi po kayo, sobrang pagkakapit ko, hey, pikit makikasa ako permit.
2: Asa ba, may no plaster, ani, sa inyong atay.
1: Saan lang tayo dalahin?
2: Sa atay. Doon lang, sa atay magano. Mag-wait kung unsa gyud atong angay buhaton. Kay di mo ta pwede maglingi, di mo ta pwede nga, di mo ta pwede magbutan kayo, kaya yun na patagbutan niya kayo. Di ko na mo love, no? Di mo ko na mo badlungon.
1: So, ano lang kita mo lugar, ani? Maghilom na lang, o maghilom po tayo, ipatag na, ano, pagka nabikin.
2: Nani, nani, no? Ngay, lahat ay yung bulagan. Pero, sige, secret lang sa ani, kay para po, ano, na po space, ang itong blind eye.
1: Yeah, so, at tangin natanan sa itong pagbalik sa itong tulumanon, unya, nga, Magnum.
0: Magnum Showbiz Delights. Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw ya biin maigmata sa buntan.
7: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apoy paabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
10: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Tech Fair Trade Permit Number FTEB 26236 Series of 2026.
11: Magnum Showbiz Delights.
12: So, balik na mga Magnum friends, no? Sa itong mga pag-hiskutanan karong hapon. Susugod na itong Magnum Jane, kanya itong mga topics. Kaya murag, nagandagan, hindi kaya ito ginigi pangandaman mga 4 months ago.
13: Oh, wala pa ning Showbiz Delights.
12: Wala pa, wala pa Showbiz Delights. Wala pa nahitabo ni sa mga artista ama ning pangandaman.
13: In short, wala pa ning Showbiz Delights just mosa na gani. Atangi.
12: Atangi lang.
13: Atangi.
12: So ito na sugda na nga kani nga gitawag Magdaman Chain nga si Aura Brighella may angkon nga para yun gihapon nga makadawat o nga bashing kalabot siyang pagkabilanggo nito nga tuig 2023.
13: Taliwala pa mangod nga dugay na nahuman ang mga kaso magdumki

0: Ina na bitaw murag gamay ra kay nga kuan pero ma-connect na yun sa iyaha bitaw.
1: Mm, tapos tapos yung mga pag-insist yung self nga woman na lagi daw siya.
0: Oh, kana siya. Tapos isa pa na kani bitaw nga baguhay lang pud niya nga pagpaubos sa rhinoplasty surgery kun pagpausab sa porma siyang ilong pud magdamay. No,
1: sound ta man ganam gyud siya pang budget.
0: O wala wala budget quiet lang.
1: Mo lang dito lang ta mapild eh. Pero dumduman magduma kiya no nga kani gyud si Aura. Bata pa siya kadiadto, di gid balik kayan nga masayop siya mga desisyon. Apan ibarugan mo pud noon niya og gidawat niya ang ihapong kasaypanan pud magdangkiya no. Ingon man ang pagpangayo pa sa ilo. Ayo gid siya pa sa ilo sa mga naagrabyado sa maupon nga panghitabo.
0: Oo, kaya to na nga i-refresh lang pud nato magduma Jane. Kaya to nga tuig 2023 kani nga si celebrity na lang para wala tayong makuan offend. Kani nga celebrity nga si Aura Briguela o gayang mga higala kaning mga party people magin kayo ni sila magnumad Shane di magin na ikalimod
1: mga bar goers po ni
0: mga,
1: sila
0: mga bar goers o na-involve ni sila sa kagubot sa kaninga Bolt Hole Bar diha sa Maya Makati at nga tuiga bulan sa Hunyo.
1: Dito pa po dahil resulta magnum kaya no nga na-arresto gud siya sa itong mga polis magnum kaya dagan may mong miris eh.
0: Tagam.
1: Napriso gud siya magnum first. Hala, mapriso ka. Napriso gud siya. Kaya gireklamo magudun siya magnum kaya sa laing grupo nga ihapong nakalalis. Kita siya gobot. Nagawarla-warla siya na dito.
0: Oo, okay. Doon yung mga nanggawas po nga mga CCTV footage po di ka ito nga panghinap po magnum Jane nga allegedly gipugos matutpan ini nga si Aura ang usa ka lalaki nga na lang si Mark Christian Ravana kaya nahubuon ang mga simina magnumajin.
1: Ay, grabe din sa. Pero di balibad magod to si Mark. Mark lang sa ha. Ibalibad to si Mark. Kay matutpang ang maupong lalaki magdumgiya. Giingon nga nasuko si Aura o mga kauban niya nga naglisuto sa komosyon nga narespondihan good sa police.
0: Oo, kita ko ato magnumajin sa video. Margin siya. Ganibitawong
1: grabe kamao si Aura ba?
0: Oo, ito nanggawas yung pagka-boxerest.
1: Pila lang ako kay parente siya ni Manny Pacquiao.
0: Kaya itong pad-imbis pa Disney Princess, yung outfit ato ni Gawas, hindi ang
1: pagka-Manny Disney Princess ka, pero what? Kasi yung papa. Oh my God.
0: Ni Gawas ang jeans sa yung papa ba?
1: Naka-miniskirt ka, pero si Arnaldo ni.
0: Ni Gawas, hindi ang pagka-kuan. Liwat siya ang papa, na junior, ganyan
1: siya. Oh, kung ganyan siya. Mura ganyan siya ka nang nabiyak na ba ito si ang papa kay pag hunat pa lang niya sa kinimot, si Uncle Roberto magyari akong nakakita ba dili
0: ina na gyud si Roberto Jr.
1: Oh ina na gyud ya gali pud magduba kiya no kini po magud si Aura mangud siguro wala pud siya nagdahom nga sa iyaha po nga challenge ato kang Mark no mapaingon di ay sa sinong bagay gito di man to layo kay laki man ang kontra.
0: Pero depende pud sa kaninga grupo ni Aura kay syempre na magi two sides sa matag story pud bag na Jane. Oo, sa grupo ni Aura nga ang una matudpa nga gibasto sa grupo nila Ravana ang iyang makauban nga mauinahimo nga sinugdanan sa gubot.
1: Ah, ano ba talaga kuya unsang gyud ni hitabo okay. Dayani
0: sa una na duman nato yung mga nanggawas nga CCTV footage kung nga diin makita nga kanibitong ginapugos ni Aura nga kanihubuo ni Mark ang iyahang jeans.
1: Ano maghubo mangud ka Mark?
0: Like something ina na ba? Gusto niya nga ginapastrip off niya akatong sinina ni Mark.
1: Hindi kasi gara dili man kita ng tao po niya. Pero kasi gara sa mga ina ni mga places expected na yun nga ako wala may never ko nakasulod og bar magdumkiya. Never ko nakasulod og bar mga clubs. Paano yung ko? Baldeta lang yung wala yun akong issue guys.
0: Kanang ilang mga oras nga kanibitawong
1: pero dili ko ga kanang dili ko bar goer.
0: Kanang ilang mga oras magod nga mga gabi na ilang party mga alas 2 sa laser kita na kay duty na.
1: Oo. Kay kanang inyohang pag kanang padulong pa lang murad to kay mag dance dance kami kay ko ano may padulong may ko blatter. See the difference?
0: So wala dili gid mega kasumbaga.
1: Oo. So sumbagan magaling mi sa lain na lang gid ka pamaagi. Oo. Okay. Nagbailo mi og area. Ala lang yun. Wala kita. Lahay lang itong mga kuna ni mga giatubang mga hagits kinabuhi.
0: Oo niya. Katumat pagkita ba magduma Jane. Yung mga init nga hisgutanan sa mga netizen ang pag-aresto kang Aura. Labi na sa mga higala ni ini nga celebrity pod nga miingon nga dili matud pa makatarunganon ang gihimo nga pag-aresto.
1: Kaya nga naman po mag-ingkiya nga. Nakakos man sila po og motion. Gubot. Oo,
0: okay. Gubot naman gud siya. Maingon naman gud siya nga gubot.
1: Riot naman gud to. Okay. Si Aura kay ang panghunat man gud niya kay pang Uncle Roberto naman gud kayo nga panghunat gud.
0: Umayon kag kaning nakalapas ang mga pulis. Eh, siyempre, saan mo buhaton sa mga pulis? Tanawon na lugar nila nga nagkagubot.

0: Kasi sa'yo gusto mo apin sila gunat na to ni Aura back up Powerpuff Girls.
1: Kaya nawala na biya pag Powerpuff Girls ni Aura ato.
0: Nawala ang essence si Powerpuff Girls. Dalimutan niya, naka-miniskirt siya. Pero yun na, guys, ato lang po pinumdum siya, Magnum Friends. Misa kita mga babae, yun na mawala, gaya po doon pagka-Powerpuff Girls.
1: Pag, sa matag matrigger na yung tag-ayo.
0: Ngayon sa akin, kaya nakapang-pek-pek short pag yun pero pero pag, pero pag kita lagi dahil ang ano, maapikil, may nagkatubita ang mga mabiktima bito sa mga kawatan, tulis, so mawala ang atong pagka-babae.
1: Pagka-Disney princess, pagka-Powerpuff Girls.
0: Gakahimo, gaya po ang Uncle Roberto. Depende lagi na sa sitwasyon po. No? Pinoon magdumaki, ano, balik takag aura. Mm-hmm. Gibarugan man po da, sa kinilugar nga mga ni-aresto ka polis ga insakto ang pamaagi po silang pag-aresto ka. Wala man nila giguyod po si Aura Magdumkia, no? Nga, wala po sila gihimo po nga kalapasan kay lagi, gipasabot man po ang ihapong tohanong katungod. Nga, kung isgutan po na to yung pagka-member sa LGBTQ A++++ community, wala man po iya. Ato lang,
1: klaro mo kay. Screen kay plus plus plus.
0: Nana sila yung SPM. Mark SPM
1: 60-70 plus plus plus.
0: Patulong zinan eh. Tapos, magdumkia ako yung mutag LGBT, wala man po sa balaon nga, dili, pwede, kaya sila, dakpon. Oo, so nagihapon, wala exempted sa law.
1: Kaya, kanya itong mga polis po magdumajing, dili mo pwede sila mo aresto yun po, wala po sila makita ang murag kalapasan, or kanina nakakos po doon akumosyon, kagubot. Kaya, syempre, sa mga sumbalik, baya po na sa ilahang, mapatakara sila pang dakop. Ngayon,
0: nabadayon mo nga, asa di ang polis? Hanapin mo.
1: Huwag magubot, hala kadugay ba sa polis? Uy,
0: pero mag-aksyonan sa polis kay basulon na polis. Oh, so, yeah, okay. Dapat imang tibangon na to kay kaya sila nakasunod na sila sa balaod Magnum Friends. Mm-hmm. Pero kung wala nakasunod sa balaod, so din ha, why not ireklamo sila kay wala mang perpekto nga tao kung sila nakalapas po sila sa imong tawhanong katungod. So pwede gihapon no nga mareklamo talaga sila.
1: So hisayraan nga nabilanggo si Aura sunod sa usa ka adlaw kay gipatagam sa ani ni Vice Ganda pod Magnum Jane.
0: Okay. Yang mamita.
1: Yung mother. Okay. Siyempre si Vice, nakita po niya nga nagid po isayop si Aura, which is si Aura po, aminado po siya nga nagid po siya isayop.
0: Nakabil man ato siya ato gas 6,000 pesos.
1: Okay, dagan-dagan gining napasa kasi ang kaso ko nga physical injuries, alarman scandal, disobedience to a person in authority, o direct assault.
0: Ah, napabadlong pag yun siya sa tong police.
1: Nag-resist siya sa pag-aresto ba? Ina na.
0: Okay, para siguro sa iya, ito yung ibuhat niya, depensa siyang kaugalingon. But actually, Magnum Friends, no, pag kita, makahimo tawag sayop, niya, madepensa to sa kaugalingon, sayop na yun lagi gihapon. So, dito na, doon ka na magpaliwanag sa presinto.
1: Oo, pero at least, kung nabisan to, din na niya nga kakahitabo, at least naka-learn po si Aura, nag-sorry na po siya sa katong mga nanga-involved. Unyang, iya lang karon, unta nga, musabot po ng mga tao nga, ito nga tayong bata pa siya, na pa siya'y maraga lapses siya nga judgment. O unta din na po doon na siya nga gamiton bitaw sa pagpang-bash sa iyaha pirmi kay kani ba yung mga no, sobra nga bashing ba yung magnamajin kasagara maginihinungdan nga ma-depress gid ang tao.
0: Oh, tinuod gid na no. So di na magpalabi sa to ang mga komento sa to ang mga ipang-istorya sa ubang tao Magnum Friends.
1: So siguro sa to nga pagbalik lain na pud ni mga hisgutan na to nga ato nga mahisgutan aron gid pud nga daghan pa ta ba istoryahan or machikahan karong hapon na sa to nga programa nga Magnum Showbiz Delight. So oras alas 4:28 na sa hapon.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himso gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil pati akong arthritis. Wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
6: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ugban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The mighty power of C! Mighty C!
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Let's go!
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy breathable fancy liner for every wear confidence.
0: Magnum Showbiz Delights.
3: So balik ta magnum friends no sa lain nga pod nga hisgutana nagkaroon nga hapon na kuyo gihapon ninyo si Magnum Kia Abilianosa
4: og Magnum Jane Luna.
3: So isbug na ta sa to nga lain nga hisgutana karong hapon na Magnum Jane kung nga diin na kaning si actress Lovely Abelia Manalo nanawagan sa mga scammer nga hunungon na ang paggamit siyang nawong og negosyo aron nga makapangilad. So before ta magano na Magnum Jane, before ta mo-touch ana nga topic sa katong mga wala na kaila kang Lovely Abelia, kuan ni siya kaning maraga supporting actress siya permis sa mga salida sa GMA diha gina siya like yung mga show ana is katong Katadhana, katong Hello Love Goodbye nila ni Alden og ni Catherine apil siya pero supporting actress na siya kasagara pero tungod kay medyo negosyante po di siya nagkahimo siya og kaning pagganegosyo og kaning mga alahas magdumajin. So for the context lang.
4: Okay. So atong sugdan magdumaki ano kini siya nahimong emotional si actress Lovely og kini lugar nga nanawagan pud siya sa social media no sa mga scammer nga gagamit siyang pangalan. Siya naging hangyo Magnum Kia, kuyawan masadani nga. Oo. Kita pa yung hangyo sa mga scammer tungod
3: please bitaw ni
4: palihog lang o minaw ba gamay lang gyud nga undang una no ang paggamit si Hang Dagway og mga videos kay namo gud siya mga videos Magnum Kia nga pamaligya siya alahas
3: live selling
4: siguro pud sa mga apps no mga apps na to sa social media. So dito Magnum Kia ginagamit sa pagpangilad para pananglitan si halugay negosyo pud nga alahas. So dito gagunit siya alahas, pwede rin mo na i-clip ang video ana tapos imo din
3: pwede gina
4: ko gamiton men kung maligya ako ato ni padala na ko sa imo ha kay sudlay.
3: Kayo kayo. Or kuan, kaning alas akong ibaligya, pero akong ibadala sa imo kay wipes.
4: Thank you. Magamit niyo mo na ako, pero huwag mo na ibaligya yung wipes ako, 15,000. Pagitaon kita.
3: Kuan, man balik 15,000 po nga wipes.
4: Ah, grabe na sa kayo. No? Saan ko man.
3: Kaya, bisan pa man nga, kani si Lovely, isip pa, doon ay career, isip pa artista, o gabanan niya po nga si Benj Manalo. Kapamaligya sila, o gagamit nila ang kaning online na, I mean, ilang pagka-artista aron pud nga mahalinan or marag mo grow ang ilang negosyo pero dili lagi gyud kalikayan Magnum Jane nga kaning mga scammer nga gagamit sa kaning maghulagway sa kaning mga magtiayon ilang videos ilang mga kun din maghimo og mga fake accounts dayon kanang awaton gid bitaw ilang social media accounts then mo din tumoy makigtransact ngadto sa kaning mga potential customer pud nila Magnum Jane
4: nga mo puto Magnum Kia di pa to siya mabasol kay nagpagawa sige siyang kasuko o kahiubos ang actress kay sa iyang live video lagi Magnum Kia no matok sa mga scammer nga gipang kumal po sa publiko nga dili magpailad sa mga fake accounts kay pwede gud no gamiton yung dagway gamiton niya pangalan nga murag pa as if kanya siya no nga magkawat gud siya pong identity aron nga makabiktima gud sa ubang tao so dili man pwede siya magbiktima sa mga kaila ani ni actress Lovely pero posible sa lain tao nga nakaila siya nga ala shop din sa actress ala legit gud ni kay
3: okay la artista may tagiyaan ni legit ni ba
4: legit ni legit ni nga scammer ni tarong mo diha dito gud mo sa mga legit gud Magnum friends na ayo gud mo anang legit lang
3: oh. Kaya kaning nag live video gud siya Magnum Jane kana makita sa tong screen karon nga wala gud siya kapugong sa iya nga emosyon nakahilak gud siya uga nagasuri gud po ni siya nga napakasakit bitima din po ako ng mga scammer ginagamit ang video ko ginagamit ang photo ko para makapang scam sila madaming nag-aakala na ako yon dahil video ko yon mukini nga pulong nga nastorya po da ni Lovely po Magnum Jane.
4: Lagi niya iyon papud niya Magnum Kia no nga mga scammer gina-record o gina-re-upload ang iyang mga videos mga fake accounts o ga maghimo pud mga social media page so mo na bisan diri kagaya na dapat i-discount ang kagayan di oro na agad di sila gyapon no di gid malikayan
3: sila data ba
4: Mga kugi kayo mo sa editor niyo mga gamit ng mga kay, apps.
3: Bitaw, no? Kaya ganda bitaw mga scammer, no? Kaya kugi, gid kayo sila mo kung anong mga mag-edit.
4: Ano, ilahapan niyong atangan ang ihang live. Di ba, mag-live man na sa oh. Maligya nga. O, kani 18K na lang niya. Nanakon na tapos ilaha din ng screen record possible. Tapos, mm-hmm. ilaha da yung i-re-upload. So, no, naunin mo ha, time-consuming kayo siya. Niya.
3: Gani, ni-splice pa ba yung anak nila?
4: No, pang-splice pa rin mo na yan. Nana po dahil magdumkiyaga, dagan na din kayo mamalit sa ilaha kay. Dito man sa, ori, sa OG.
3: Sa OG.
4: Butang na to, ang katawin niya hang, yahang gold earrings kay tag 20,000 niya. Yeah. Baligyan mo na ako kay 5,000. Asa man ka?
3: Dito ko sa 5,000?
4: Oo, di buwan ako sa 5,000. Ako sa
3: pero
4: ilad
3: ang
4: ka.
3: Mabot sa'yo mo kay ka na makapotol o dalunga.
4: Ay po, katawin ko, ano mo ha? Alambre ang gigamit. Tanawon ta. Makatagam. Oh, makatagam oh, okay. Kayo.
3: Okay. Mm-hmm. Kaya kanin pong mga scammer po magduma Jane, kahit mo matutpakin yung kapagpresenta sa mga peke nga certificate of legitimacy, alin pamugos nga lihiti mo ang ilang transaksyon. O kung dili pagid mapugos ang katong mga mupalit nga potential customer, ginahulga nila ginigamit gihapon ang kaning identity ni Lovely. So madugang pagyod nga makadaot sa iya ngayon. Sabi nga, ngayon sa kapanghulga, manigili palitan.
4: So kung umundayon ka, walang kapalitin. No? Tana ragan ita. Nabi, inala magdumkiya.
3: Pero how much?
4: Gahamat siya. Sayang ni mo kung oras. Nang utana kagahamat siya, hindi mo palit dun. Ay, kagilaad.
3: Okay, sold to.
4: Bisa na utana pa kagahamat siya ba? Okay, mine, Kia Abilinosa. Mine. Mine t-shirt nga green.
3: Sold to Jane Luna.
4: Mauna. Diritso na dahil yun. Yeah. Ikaw nga walay kwarta. Nang utana lang.
3: Sa pagkid kay, karo sab sa actress, nga mga video niya gagamiton sa mga scammer, puros edited nga gigamitan og AI con artificial intelligence. Aron usbot ng tinod nga presyo, siya mga baligyang alaha sa mas ubos nga presyo, nga sagad po makahilo sa mga customer mo na nagigid.
4: Ay ako, mahilo gaya pong kukubos
3: yung hour siya.
4: Pagtihik lagi ka.
3: Kanalwar, ibog kay ka na nga alahas. Kaya, like sa original price niya, batang ta mga around 15,000. Na, niya ibarigyan siya mag 150.
4: Ay, grabe naman siya. Oh. Grabe naman yun. Huwag nagtuopo dahil si actress sa Lovely magdumikian. Huwag nga mga scammer, galihok kauban ang mga trabahante sa usa ka career platform. Tungod kay sagad kining ga-offer og mga cash on delivery. Ayaw, naka-COD. Mm-hmm. Si scammer, naka-COD. Huwag giingon nga, gibarugan ni Lovely na pinaagi lamang sa bank transaction ang ilahang ginagamit nga pagadawat o bayad payment sa mga customer. Mm-hmm. So, ang mode of payment nila kay bangko lang yun.
3: Bangko. Kani mga kuban kay, ang kuban dili pa ito siya, ingon nga, okay rag mo cash on delivery, pero dapat, before gid ka makigitransact or mukha, yung magiging tanawon, gid ang tanan nga mga reviews, gid magnumajin, kay, syempre, ato, di po
4: natin karamad nga. Nagin mo man silang mga peke nga mga.
3: Mamaw lang. Mulang yun na siya.
4: Okay na may so, uban
3: kay. Sortihay na lang.
4: Kay, palalitan kita. Kita ang ganing gapamaligya magdumkiya. Pwede man takachatan nga. Thank you so much, ma'am. Pero kita kay gapamaligya. Thank you so much, ma'am. Lamian kay mong mango float.
3: Ma'am, perfect kay. Wow kay mong, mong mga dress.
4: Oh, dapat imo rin, imo ding i-reply kay balik-balik puhon. Maayong nga feedback dito sa ito. So, nanay, dapat
3: pero ikaw na good gihapon.
4: Ikaw na good gihapon na.
3: Pero on the positive side po, Bagdama Jane, to, bisan po nga, gaka-depressa si actress Lovely Abelia sa kaning kakaitabo sa iya o sa iyang negosyo. At least, karon doon na po yung maraga matawag na to nga silver lining kay kabalon na siya nga ang kaning scammer nga gahimo sa pag-aawat sa iyang dagway, paghimog sa peke ng mga social media accounts, kabalon na sila kung asa ga naka-base o asa nag-puyo po Bagdama Jane.
4: Ay, so, wala, nabistado ka na.
3: Mm-mm.
4: Huwag gali magdumaki, ano, nakaingon biyagid po siya nga, taliwala pa mo po siya nasatian nga problema, kalabot sa mga scammer, nagigamit ang iyang identity, makapangila, di api lamang kininiya siyang pag-ampo, ay pray-pray lang yun.
3: Pray lang yun ta.
4: Talagsaon na kayo nga i-pray ka, kayong uban kay, hindi hindi kita tutulugan.
3: Balusan tika.
4: Oh, nainan, ano, pero at least, oh, makita ko ito, nagit siya, ano, good heart.
3: Kay, good heart.
4: Yan na lang gipili, nga, bisag, na-doubt yung image, do, dili mag siya ang nangilad kay, may nalang siya nilang nangilad kay, nakakaon pa siya ato.
3: Naka-benefit man siya siya pagpangilad.
4: Wala siya naka-benefit. Ako rin yun nga, maayong mangwa namang scam ha. Pagbuyo mo dea, tumigil ka.
3: Kung si Lovely wala ni Balos, Lovely ba di ang pangalan?
4: Ah, maula. Na kayo, gamin niyo gamita. Agin niyo gamita na mong mga dagway, with them friends.
3: Kay dili Lovely ang pangalan.
4: Oh, palihog lang. Kay dili gini, agin na mong ampo. Chars. Wala pa siya mo palit, kita ang ahimong. Dagal kayo ba yung mag-comment nga, kailak o ani nilang duha.
3: Pass na lang sa.
4: Pass. So, na siya gayong ano, ay kaingang gisya nga, kahit saan, kalat na ang mukha ko, pero kay Lord, ako nagsusumbong. Nasa nahawakan niya ang puso ng mga scammer. Mm-hmm. Ay, na-touch na ba? Na-touch na ba ang mga heart aning mga scammer?
3: Wala yapon. Nag-touch na sa keyboard.
4: Na maulang. Focus sa goal. Then mo sa basher. Ana dahil.
3: Oh, marikita nga kaninga moto sa mga scammer. Then mo sa basher.
4: Maloy tawon mo sa inyo ang mga gamiton nga dagway. Kaya ang kaulaw na forever nila ano, nilang daloon. Do, wala sa nakatilaw sa inyo ang sa inyo ang pagpangilad. Wala gis rin ako bisag piso. Pero ang kaulaw sila igadala magdungkiyan.
3: So, katong mga scammer diya, pangundang na mo, oy, ginoo ko panarbaho mong tarong.
4: Pero at least daw, karon na agi-hostisya gyapon, kaya giimbestigahan na ang insidente. Para pong mahatagan po gustisya ang aktres, ingon man ang mga nabiktima aning scammer, okay. Kaya siya may lakgon.
3: Nidako na biya siya, kaya siyempre nakapangilad na tong scammer, nakapanguha na tong kwarta sa katong mga potential nga customer nga kaning nailad nga sila everyday lang katransak. So, daga na gitpon merag nagugat-ugat na po ang ilad nga nahitabo ani nagigamit lang po ang dagway ni Lovely lakip na ang iyahang negosyo. So, at least karon nanay maraga development sa kaninga kaso sa aktres. So, naglaob lang po siya nga madakpan na o gamahunong na po ang kaninga pagpangilad nga gagamit sa iyahang dagway. So, ito nga pagbalik Magnum at Jane Olay na po nga mga hisgutan na nga ito nga hisgutan. Dari sa ito nga turmanon nga.
0: Magnum Showbiz Delights.
3: Oras, alas 4.42 na sa hapon.
0: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
6: Pirmi ka pangihi, hanap kang pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
7: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Pamaka sa mga butika.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, o dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura na dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments na di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
11: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palita nag-share, likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad, alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo, busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
12: Magnum Showbiz Delights.
3: So balik na ta magduma Jay, no? Lain na pod nga mga hisgutanan. So dili na ta karon sa exciting part.
4: Okay.
3: Oo. Kani ito nga gitawag.
4: Ato ang gihulat-hulatan Magnum Friends nga ato ang blind item.
12: Fortune teller kay bisan kinsa kanato pwede nang makatagna.
13: Nasayod na ko kinsa na siya. Tagna ko palagi maogid siya.
14: Dahu!
12: Aniya na ang blind item.
3: So, okay, sa napod kanya itong blind item karon Magnum Jane. Matag na ang pagkanis itong mga Magnum Friends.
4: Ay, basin ako ni.
3: Adili pod.
4: Pero actress okay. Man.
3: Wala.
4: O, basta. O, sige, Magnum Friends na. Amo nang iingon. Yes. Sikat nga actress, buot bulagan, siyang boyfriend, tungod sa pagkaklingi. Kamu nga klingi sa gay mo.
3: Laging, anong klingi sa gay mo?
4: Unsa mo?
12: Magnum Showbiz.
4: Ano bitaw, Magnum Friends, no? Usa ni siya kasikat ni actress, gabuot na matod pang bulagan, siyang boyfriend, nga usag hapon ka-actor, tungod sa sobrang niya pagkaklingi. Gingon nga magduha katuig pa lamang nga magka-relasyon ang duha. Ay, duha katuig na klingi paghihapon, in fairness. Ug daghan man ang usab ang suporta po silang relationship. Gakatuok na matod pa si actor. Ay, pangsakal na di ay ni paglingi ka. Okay. Ay, nga to siyang uyam ni ining actress tungod sa sobrang pagka-possessive. Tungod kay sayod gini sa tanan niyang schedule sa matag-adlaw. What if gusto lang nga mananghid ka?
3: Gali, gahulat lang siya nga mananghid ka.
4: Tapos sa gakatuok na batod pa si actor nga to sa uyam ni ining actress tungod sa sobrang pagka-possessive. Tungod kay matag-adlaw, yun no, ngayaha nga ginahimo magdumaki. Dapat reported po sa iya.
3: Asa mo location ka ron?
4: Murag kaning base. Murag si Max Mautana.
3: Ayun yeah. Si Magdes lang Magdumax. Grabe ka clingy.
4: Yeah. I'm a location, ma'am. Grabe si Kaya. Yeah.
3: Secret.
4: Ano-ano ba kita? Tumago. Kami makatumag sa inyo, ha?
3: Magani. Kaya wala madaw matod pa makauyon kini nga si actor Magduma Jane sa pagkaklingi ni actress. May rason nga kapangita kini nga timing aroding nga mas maayong mag friends na lang sila inay nga magkarelasyon. Oy, lain lagi ni si actor.
4: Sabi friends na ako. Clingy lang yun. Nagbulag mo kay clingy siya. Pero, friends na mo, nagdaka-design mga friends mo, pagkatanong kipo niya, usay yung schedule. Namoro di gihapon.
3: Nangutana ko, as a friend.
4: No, as a friend, di siya napangutana. Asa ka, asa yung location, kisa yung kauban,
3: pero sumpayan na niyo, as a friend.
4: Oh, as a friend na. Kay, friend na lang man, yun.
3: Kaya, kakulat ko sa uban nga, sa dihang gianunsyo sa duha, ilang relasyon. Tungkol kayo, wala matod pa sa aktres, ang ipangita nga quality ni aktor sa iyang mga makarelasyon based sa iyang mga interviews kani adto.
4: Ay, so going back po sa ilha po nga, plano nga hiwalayan gid magdumaki. Ano, wala umon matud pa kaayo si actress. Si actress nga unta, malakip sila si ang actor boyfriend sa mga salida nga sikat nga love team. Para po siguro mag-grow po sila dito, no?
3: Kay, mag-grow in half. Or, career.
4: Basin, dala po siya ang pagka-clingy po, wagdam kaya nga, unta katrabaho, gapon sila.
3: Yes.
4: Okay. Mo siguro makagakatuok na siya, no? Kamulagwa siya, yung own niya
3: space. Kakaroon, Char.
4: No, lagi na matiwasan ni katuok
3: ko 7 a.m. Nagka-on ko 7:30, naligo ko around 7:45. Yan na siguro yung gusto.
4: Nag-CR po ko pagka alas 8, nag-ilis na dayon ko pagka alas 9. Ay, wala na siya nag-CR.
3: Pagka 9:10, nagkuan ko, nag-overthinks ako.
4: Nanghinuktok sa ako sa bed. Kaya ako nilihok. Grabe, ina na, no? So, too much po kayon. Pero na mag-iuban nga po, huwag naman kayo na isipag ako, talo lang ato silang schedule. Kaya ina na yung kaka. Sobra na ka.
3: Grabe naman kay ka.
4: Una-unaan na lang ning actress, oh. Kamu na nagdayon, ani. Tanawon ta.
3: Kabuha, choosy kay mua.
4: Choosy kay mua. Naam, di inani, di umas grabe. Manigay din nagkakita buha ni niya, oh. Atras.
3: Char.
4: So, kasamtangan po, no. Gakakita man gihapon ang sweet-sweetan. Nga ilaha po nga. Oo, ilaha po sa ilang relasyon, sa ilang mga social media posts. Gapost gihapon sa rito. O gamakita gihapon, no. Nga sobra ka in love, good ni nga si girl lalo. Si gihapon nga.
3: Actor boyfriend.
4: So, bas hindi ay, no, tungod na si ang love po sa, naman ko iubahan nga, mura bitaw, bag-o pa bitaw sila nakauyab, nga mura yeah, gusto bitaw mo
3: pili.
4: First
3: boyfriend niya si actor.
4: Hindi na niya po inanag yun, gabisag mo, gabisag ikaw, 100 din yung boyfriend
3: ito, na dumkiya. Ito, nagin na nga babae, kaya kanyang karakteristik, nagin niya nga clingy, kaya nga sweet good siya, something
4: mo,
3: na. Mugin
4: niya ang love language nga, ay, dapat tapad ta, iglo na ako ni mong shorts akong short, ay.
3: Itahi na ako ang imuhang sleeve sa sinina, sa ako ang sinina.
4: Ay, grabe naman, sad na. Maugmaan, masadana. Masapun kasi ay mukhang relasyon na guntingon. Raya po na niya yung kinahi. Iglo diritso.
3: Shuglo.
4: Shuglo diritso. Para diritso diritso na yun. So, kanin sila magnumaki. At least, no, makita maghihapon nga. Okay man sila. Pero, mapalagi na, no, nanay plan si boy lalo nga. Nga, biyaan ganyan niya si actress. Tukod kay pagkaklingi. Oy, kamo magnum friends. Undang-undang gusto pagkaklingi din na. Kay, masi makurot na lang tayo po social media nga. Ako na ganyang biyaan siya. Kaya kakasakal na ko na.
3: Mauna tired na ako sa everything.
4: Ay, sumasobra na siya. Misag, wata ka balo ka. Ay, nung tag, masobra na. Boy, masahe, kulang po ta. Ano ba talaga?
3: Masa man yun? Pero, ah, magigit mo lugar, adi. Lugar lang, lugar dadto, lugar sa unan. Ah, yun.
4: Dito lagi kasi yung atay, lagi mo na lugar.
3: Hindi ka po yun ako ninyo, ah.
4: Dito sa imo atay. Pero at least, wag na mga friends, no, kung ka muna kasi natipod mo, aning, gakatuok mo, gakasakal mo, open up sa inyo ang mga partners. Instead, nga inyo ha silang biyaan dayon. Kaya what if, no, ilahan ding ma-address ang ilahang mga attitude. So, dili ba parihaan nga, labi na mga actress, actor, ba ni sila. So, pagpiyastahan yun, no, if ever magbulag sila oh, okay. Kay...
3: Maragluwi po kayo sa side ni girl, kaya maingan siya nga, ingin, dabar mga kay kaano.
4: Kaya sila na-cheating issue niya, kani kay clingy raman. Nature lang ta sa tao nga in love. Okay. So, magdang friends.
3: Wala na. Wala na. Oras.
4: Kumana ta.
3: Kumana ta siya. Ito nga. Muna to?
4: Muna to? Ay, itong dungagan?
3: Abi na kong... Ay, ayaw.
4: Oh, ayaw na. Bita ko kay atong okay. Oras.
3: Mga yun, no? Po,
4: so, manimbaya na dayon ni sa inyo. Ha? Katong mga nakatutok sukad gaganina sa pagsugod sa aming programa. Thank you so much. Ako ang number one. Nga ako yung i-mention kaya pinakabanggiitan sa kulang wag lapasan. Nga pinakauna nag-comment. Kaila ka kinsa. Ikaw na, wag nung kiya.
3: So, dahil ako magsabang ako itong papa.
4: Si, Boss Roroy. Si Boss Roroy, wag nung kiya, no? Siya gyud ang una nag-comment. Thank you so much, Roy Baaklo. Siya gyud ang nakatutok gihapon. No? Og siya pong kapikas niya si Madam Helen. Madam yun na siya.
3: Madam, super.
4: Super, super, madam, madam, madam. Tapos, tapay uba na ito ang mga tig. Paminaw gihapon, magdama kiya, no? Naadri si Sammy Aidu. Oh, Aidu. Aidu. Ay, wala.
3: Aidu. O ba, tayo kasal ga, Aidu na ito.
4: Unsa ba na? Ito di ay ala. I'm so sorry. Naunsa dito?
3: Sorry.
4: Ano ako na kita? Malikmatahon kita. Minumulto na ba ako?
3: Karang kaidohon na ka ba? Pero ako pa kay Ingnan.
4: Isag po ko talo ako pa diyan ni Aidu na kong kalit. Sami Aidu. Aja.
3: na bitaw Jane, I do.
4: Ito, Sir Sammy, sorry kayo na mali na ko pronouncing imo hang name. Sammy do. Hi Ma'am Kia and Magnum Jane. Thank you so much imo nga pagpaminaw. Napagita yung mga listener gihapon. Marilyn Teliktik. Muna mag-present na yapon siya per yes. No? Tapos si MG Dahan. Thank you so much sir sa inyo hapon nga pagpaminaw. Nakatutok gihapon mo sa tuwang Magnum live po no. Alejandra Adora, nakatutok paghapon sa ato sa showbiz delights. Daghan magkaayo mga nag-comment gihapon no sa uban gihapon nato nga mga programs sa Magnum Kia. Nakatutok gihapon ni sila until now just per yaba na paghapon sila other Pote Amar. Ano mato man ang ibaliktad-baliktad ang atong pangalan Godoy. Teodora Diaini, naun sa badaita.
3: Kaya wala palong palong, hindi palang yun pagsugod, pag tinaok palang yun sa manok sa buntag na Pilipinas, naanig yun sila.
4: Grabe sa kayo. Muna, kailagin siya ka mag-proceed. Baguio family, thank you so much. No? Blessed Sunday po diya sa imuha. Tapos, Orsi. Ay, Rosie. Unsa magunay na mga pangalan ng Group Kia. Oy, mga kuyawan, masenta. Ay, dinaday po sa Little Cebu, no, sa Barangay Lapasan, si Esther Lita Pakata. Nga ako ang very, very, very ganda ng manicurist. Oh, thank you so much kay... Kung wala siya, dili ganda ang koko ni Magnum Jane.
3: Ang koko na lang talagang happiness.
4: Oo, muna lang among happiness. So, happy ako sa iyo, Auntie Esther. Ikaw talaga yung ano eh, nagbibigay kulay sa aking koko.
3: Ikaw talagang natatagong happiness.
4: Oo, siya ang hatag-color sa ako ang ano, sa kong ugang ako ko, bitaw eh. So, thank you so much sa iyo pagpaminaw. Tapos si John Iyas, naminaw gihapon no. Mario Angelo Dinosta, thank you sa iyo pagpamina. Fortes Malihan Fernandez, nakatutok yapon no sa ato apod sa 99.9 Magnum Radio. Tapos din apod Isabela Mandang sa Barangay Kauswagan o sa Tagulwan. Din na sa may nalimot na noon ko din sa may Baluarte. Oh, thank you so much inyo hanga pagpaminaw. Dagan kay mga parodi pamilya diha nakapatutok yapon sa ato Barangay Carmen din apod sa may Barangay Bulwa. Go ahead Magnum Kia.
3: Oo, so before ta mag-end no, ako po naghihapon nga pagpanibaya diya sa ako ang pamilya diya sa may Barangay Lapasan, sa akong mama, sa akong papa, sa akong mga silingan nga gatiga paminaw po sa ato sa Magnum Radio o sa itong mga higala. Most especially kaya itong ako sa kahigala nga ni chat gito sa ato ang Magnum Jane.
4: Ay, sino yan?
3: Pagsugod na to sa kaning pag-programa na to, nag-chat gito siya, dadali gito siya chat kaya abit nang dinaw na ako mabasa iyahang chat. So, shout out niya kang Police Corporal LJ Perez.
4: Ay, hello sir. Higala. Good afternoon.
3: Dili, keto si Mary Cakes na to ba?
4: Ay.
3: Oo.
4: Ay, si Mary Cakes Perez.
3: Si Mary Cakes Perez. O ba nang iyahang two beautiful kids nga sila si Patricia o ga si Janaya. Then, apilin na lang po dato ilang yang afam po nga gwapo po magduma Jane.
4: Yan, nag-afam-afam na gito ka.
3: Oh, okay. Kanyang mangod si itong kumari cakes nga si Madam LJ. Kulba ni siya o gatar sa iyang pag-pickle ball. Kagapajama ni siya.
4: Ay, grabe. Oh. At dili na siya apil sa mga kahina-hinala.
3: Okay. Mo may kuan, mando sa farm. So mo kuan gid siya.
4: Masunurin
3: eh. Gid siya. Mm-mm. So, salamat sa pagpaminaw diha sa itong higala nga si Ma'am LJ Perez o gasi ang kids. Labi na siya nga tibuo kaliwatan kaya para wag yung mahaypon.
4: O, gikan sa imo ang lolo o sa imo mga ninuno.
3: Sa isig ka
4: sa imo. Hapon sa inyong tanan. So, o sa mga anak po sa imong anak. May hapon po sa inyo ha, mga bibi.
3: Amping sa imo nga pag-duty always diha sa may Police Station 8 Lumbia. So kana na lang po tapos sa itong mga higala gihapon sa itong higalang pulis sa Kokpo sa itong mga kapulisan ni sa Police Station 1 to 10 sa itong mga fire station o gawan para itong
4: RTA
3: mga RTA mga tanod o
4: mga rescuer
3: tanan mga sa CDRMD po na ito nga itong mga kaabagid po nga makuha ito dali-dali po nga may promosyon nga ito po nga mapadayag nga ito sa kaninyo katauhan so mayong nga hapon diha kaninyo so katong mga nag-relax karon enjoy the rest of the day, labi na kay ugmalay nga simana na po sa pagpanikay-sikay o pagtrabaho nga to sa itong mga trabahante sa kaning trabahante sa gobyerno o kanina po mga estudyante. So enjoy the rest of the day amping o ampo kanunay uban po daw sa inyo hang pamilya. Kini na lamang si Magnum Kia Abelenosa
4: o ang inyo hang showbiz princess Madam Jane Luna.
3: So sa lain nga, so Domingo na po tayo mag-uban-uban, nini nga ito nga tulumanon nga
12: Nabitin ba kamo mga marites? No worries, kay mo balik yapo ta sunod semana. Samang takna ug samang sibyahan. Magnum Showbiz Delights.
3: Oras, alas 5 na sa hapon.
14: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

mo mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes.

0: Molinar Valley Street Studio.
1: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody is happy!
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Let's go!
10: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
12: Nang

0: Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
2: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes.

0: Billy Street Studio.
1: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
8: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address og bank account number.
7: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
9: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Gigutom na ba?
12: Di mo

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
4: Tayo na.

0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toxin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: tamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Oras, alas 5.22.
3: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
6: Balitang Magnum. Hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Mga higala, welcome sa tong Balitang Magnum karong Adlawa Domingo, Agosto 9, tuig 2025. Sa niya itong mga headlines sa Magnum Lokal, Misamis Oriental Board Member Rubel Maslog, bibuti ang kinahanglan pahugtan ang fiscal management sa pundo sa Lawigan. Magnum National, 23 kamapantalan sa nasud, gi-monitor sa Philippine Coast Guard humanagtala sa stranded nga pasahero tungod sa lautang panahon. Magnum International, tulo kamatao patay human sa airstrike sa Russia sa Ukraine. Magnum Business, BCDA, may pasabot nga dunay solusyon sa bahad sa problema sa tubig ug kuryente sa gitakdang pagtukod sa Fox Silica Project sa New York sa New Clark City sa Tarlac. Magnum Entertainment, DWB, mibutyag nga importante ang relasyon amumahon aron kini mulambo. Og sa tug Magnum Sports, PBA, gisuspenso ang gitakdang dula karong adlawa tungod sa datang panahon sa Metro Manila.
6: Balitang Magnum.
2: Maigson, kumusta maayong hapon karong adlawa Domingo, Agosto 9, tuig 2025. Kini yung matig balita, Magnum Chingintarina Enriquez.
7: Ug Magnum Mencho Kabaktulan.
2: Ug garon sa detalye sa

0: tong Magnum Lokal. Gibot yang sa Miss Oriental Board Member Umil Maslog, Chairman sa Committee on Finance sa mga palalawigan nga kinahanglan gayod nga hugtan ang fiscal management sa pundo sa lalawigan. Mato ni Maslog nga aron masiguro nga ang kwarta sa probinsya mapaingon sa hustong programa alang sa katawhan.
1: Kinahanglan yun nato sa taon pag-ayo kay para ang services no sa nag-expect sa katauhan mapaabot yun sa ila. Kumbaga ang kada piso ba nga instead sa kapitulyo kanang worth bitaw nga services nga gitadawat sa katauhan kay mao man ay atong obligation. Ang atong purpose nato din ha nganong nga gihugtan din nato ang fiscal management tungod kay protection sa tanan o ang kwarta pod sa provincial government. Mapuslan yun pag-ayo nga mahagbong dito sa what is intended for no para sa atong katawan.
0: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Board Member Mel Maslog, Chairman sa Committee on Finance ng Palawigan sa Misamis Oriental.
2: Gipasigarbo sa Maresco 1 nga usa ang ilahang kooperatiba sa tibok Pilipinas nga dunay ubos nga sistema alasa. Matod ni Engineer Marlon Ginita Barrejar sa Engineering Services sa Departmenta sa Maresco 1 nga kinitungod usab sa ilang padayon na kampanya aron maminusan ang mga rason nga magpadako sa system loss din. Usa na niini ang pagpangawat sa kuryente.
3: So far, for Maresco 1, makapanghinambog ta, even ang ato ang GM before, gipatawag yun sa Congress to present sa mga systems loss program ni Maresco 1 tungod kay isa ta sa gamay o systems loss sa tibuok Pilipinas. And we're proud of that. And magpasalamat yun po ta sa ato ang mga member consumer owners sa Maresco 1.
2: Ang pamahayag ni Engineer Marlon Ginita, Manager sa Engineering Service Department sa Maresco 1.
0: Dugang Magnum Lokal, giagat ni Reverend Father Rex Trucamora sa San Agustin Cathedral ang katawhan, nga hatagan sa higayon ang kaugalingon sa pagpahulay o pag-ampo. Kiniantipik sa umiliya sa Santos nga Misa kaganiha. Maton ni Trucamora nga pinaagi sa hilom nga pag-ampo atong makaplagan ang Ginoo.
4: Ang atong Santo Papa na nawagan nga magsige na tag-ampo. Ang pamaagi sa pag-ampong akong gihisgutan ron, ang pagpamati, pagpamahimuyong, kay daghan kaayong distraction karong panahon, lisod kaayo nga mag-inusara, magpahimuyong sa usa ka dapit, labi na kung dool imong Facebook, imong cellphone, kay Facebook, ganahan tag face to face. Pero tiaw mo na, mas nindot yun kung mag face to face ta with God, di ba? Pero unsay dagway sa Diyos, sa imong pagpamati, sa kahilom, sa hunghong, makaplagan kaniya, o ikaw makakaplag pod kaniya. So hinaot unta once in a while mag-pause puta, magpahimuyong ta, maminaw mag-ampo ta.
0: Ang pamahayag o tipik sa homilya ni Reverend Father Rex Trucamora sa St. Augustine Cathedral. Oras alas 5:28 dirita sa atong Magnum Beat and Live Reports.
5: Magnum Beat Reports.
0: Atong sa taon karon kay lalaki nga gito ang nalumo sa suba sa Barangay Bayanga padayon pang gipangita sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
6: Padayon pang gipangita ang usa ka bisitaryos nga lalaki nga gito ang nalumo sa suba sa Manggahon Barangay Bayanga ning siyudad. Base sa report, ang biktima na ila sa alias Dominic Tolentino Kulot, 23 anyos, residente sa Berg 1, Libunan, Buongon, Bukidnon. Matod pa sa mga nakasaksi nga namukod sila ni Kulot. Si Kulot ang pinakaulahing mitabog sa suba o kalit lang nadala sa kusog na sulog na tubig. Inungdan niya na lumos kini. Gisulayan pa kini pagluwas sa mga kauban at ang tungod sa kakusog sa sulog, wala na nila kinimabot. Nagsugod tayo ng search and rescue operation kauban ng Oil Rescue Philippine Coast Guard, MDIRMU, Buongon o Buongon Police Station. At ang hatid ka nun, wala pa nakita ng biktima o padayon paghihapon sa pagpangita niini. Balita, gikan sa Barangay Bayanga ning atong syudad, kinisi Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter Faith Velez. So gaganiha po Magnum Mencho. No, adito po sa area kay nakatupod ka sa naisgutan po ng pagsutan ng naisgutan po ng lalaki nga gituho ang nalumoso. Kinsa po na mga kauban nila ni Magnum Mencho?
2: Sing, no? Sa ito nga paglanta dito, na dito ang kining taga-CDR. Nga ito nga nahinabi, siyempre mismo, pag-abot nila sa nasangpit nga area, it's na sila sa kining mong suba, pero ulahin na. Kay, tungod kay sa alas 11 ilang pag-responde dito sa maong area sa suba, which is ba unom or lima ka oras na ang nilabay sa dihangan nalunod, nalumos ang nasangpit nga biktima. Munang kakuan, munang namjo murag ka nang ilahapang gisubay karon ang kining suba kung asa o posible if ever magaling na lunod na siya or nalumos na siya nga basig masubay pa nila sa unahan nga kining area tungod kay I think yung mga kuan na sobra tulo o upat ka oras
0: ang nilabay.
2: Sumunang kay gituhan magud mga takatong lalaki daw kuno naman si kauban dito nga kanang nag-camping magunis sila dito magnumaching sa dihang camping-camping gabi pa sila dito.
0: So mga batanon pa sila magnumenture
2: mga batanon good po din noon. Pero siguro mga ang ilahang pagkabatanon nasa mga 20 hantod sa 30 no ang ilahang mga kauban mga pangidaron. Then kining biktima is 23 anyos. So minundan nga medyo murag kanang nanagin sila sa mga panimuot lugar.
0: Sakto
2: na lang mga pangidaron. Pero apo damhan lugar aning panghitabo nga diyang niguligo sila nya kining igo ra man pud sab kini siya ni himo sa pag kanang langoy-langoy din katulad si kulot na may una nga niya nga na medyo murag nalunod ni iyang giluwas.
0: Bali siya nagluwas magnumencho.
2: So paguman na murag kanang siya ang naapikihan. So siya napot ang gipangita kaya nawala. So muto nga na bala ka itong yama kauban, hantod nga na kanang wala nga din sila nakabantay ni aning biktima. So muto nga sa nilang pagpangita, patabang din sila sa kining rescue o kapulisan, medyo pila na yun, no? Maulahin na yun. Nga mga pila na yun ka oras lugar. So pag-abot sa kapulisan o sa kining sa rescue, napot ang taga Coast Guard. Na atong mga taga Coast Guard nga nitabang sab sa pagpangita hantud karon nagpangita pa sila magnumching ang Coast Guard gani na sa napaslay pa boat nga ilang gigamit then ang USAR na sila daplin na suba then samtang nagsubay lugar sila og balikan na pad na nila sa
0: law siya nga kwan magno mention di ba suba maniwan rabi unsa do kalaw man
2: so naay portion magno
0: kayo nga makita mo dato sa mga magno live karon mga higala no kalabot na sab kini sa pagakuha nato sa footage kundi nahitabo ang pagkalumos sa naisgutan pod nga 20 alias kulot di ba magno mention
2: naay portion dito nga lawom gyud siya di pa masukod yung lugar bana siguro mga doha ka andana sa balay nga na nga
0: kalaw mo gina kayo
2: nga na kalaw mo naapi portion dito nga
0: na siyang kwan magdumunsyo kung water rafting kanapod ganang area or murag sumpay siya
2: magdumunsyo kay kana siya mamanggit ang iyang gawasana na sa si Cagayan de Oro River magdumunsyo na siya nga sumpay
0: so bayangan siya nga area
2: sa bayangan nga area
0: so bali ang ato ang rescue team mitabang sa kining kumbaga boundary ni magdumensyo bayanga og sa kanin
2: baungon
0: okay
2: so munang nitabang sad ang atoang mga rescue sa baungon
0: okay.
2: Napod gani dito ang atoang mga official
0: sa ila di ba
2: kuandra man pud ulra pud sa ila ha
0: then
2: and syempre ang kaning biktima taga baungon man sad
0: okay.
2: So munang nitabang sad ning mga rescuer so munang ubay-ubay sa lugar no nga mga rescuer ang nitabang para sa pagpangitaan ning biktima but sa karon nga mga panahon na magnumching murag ka dun no ha kay pila ka oras na baya ang nilabay
0: asa no ang ilahang pagpangita magnumencho
2: so kuan na gyud medyo di masabi noon ta maka kuan sabi noon maka hukom nga ana lugar pero sa ana nga oras alas 7 pagod siya na gituohan nga nalunod
0: ganina buntag
2: pa siya nalunod so mga kuan na gyud no so if ever manggaling ay luwag-luwag man na siya nga suba medyo basig na paisagbo na
0: kumbaga nasangit makahawa nakabalo maayon tag kuan pa siya magluluto no
2: okay pa nagpahulay ana lugar no
0: sangit siya pan pagkasangit niya dito nakapahulay siya wala siya nakita sa mga kauban kay murag makita nato batoon na po mga sadapin-dapin mga kahoy-kahoy ba
2: sagbot. So yung tapat kanang sa
0: kanang siya buhi
2: sa baungon nga area magluluting naman na sa I think kung padulong ka dito sa sa tong ini kining talakag naman
0: na
2: siya sa left side so medyo lasang gid siya medyo naagid siya pagkalasang-lasang no daghan kay gamot-gamot sa kanang kahoy Nagi ka nang ako, ano? So, posible ba sin baka? Basig na sangit na baka siya dito sa kanang gamot o sa ba, no?
0: Nga
2: mga panahon na, na pahulay lang siya lugar, no? But kabalo man daw kuno sab siya malangoy kining biktima ba
0: tuod lagi pod lagi magdumensyo kay kusog daw sulog
2: kusog kusog gid siya
0: sulog kayo
2: sulog gid lugar siya okay sumutong wa gid siguro sigla ka pugong sa pag anod siya ha out balance ba ka nagituohan sa mga taga sa CDR kay kana daw nga siya nakabalo man na siya langoy gituohan nga basig na cramp
0: kay tungod sa ka,
2: din isa pa basig kanang sa sobra sab niyang langoy nakapuyan maka na iyang tiil so na cramp so manang mga posible lugar nila nga na mga na kuan lugar no but karon pabilin pa man ang ilahang investigation labi na sa pagpangita na search
0: so,
2: and rescue.
0: So ina magini ka ng tuwa dito magdumensyo, di ba? Sa ato, sa pagpangita, no?
2: Kaya ang naara dito magnumching iyang uyuan.
0: Basta kay members ng pamilya nakabalo sa hitabo.
2: Oo. Pero ang iyang close nga family, kaning iyang mama, papa, yung iksul, wala pa diha.
0: Okay.
2: So wala pa diha. Iyapang mga parenting, mga medyo kwa na. So naara dito, sumana nagatuan. Iyahan mga barkada.
0: So mapila magini sila kabok day nagcampaign magnomensyo sa imo na siren la.
2: Wala kay ko ka kon sa pila gyud sila kabok
0: magdumti.
2: Bay-bay na sila
0: nga mga namukot or unsa eh
2: pasal. O nang
0: nagwag isda.
2: Nanguhag isda nga namakbak pare sila nang pagbakbak. O nang pagbakbak sa gabi daw. So nang pa kay kita bas lag mga bakbak nga simple. Kana mga
0: matingala mga ta magnagala no pasabot ni magnomention ni bakbak baki sa magnomention fragment ng baki na ay bakbak okay malibo niya mga magnomention ato ang mga tigpamina usay bakbak lagi mga
2: baki di ay term lugar sa nanguha sa baki magnomching no anak mga gabi una kay mo lagi nga nagcamping-camping ana din pagkabuntag ana ligo din sila. So
0: dito na hitabo.
2: Dito na gid sabi ni hitabo. Okay. So muna nga kwan gid pod no. So subo. Nga wa ni gid pod ino napakita si kulot sa diyang naglangoy-langoy lugar siya. Posible ba ka nga nakram or wa na gid kapoy na sa siyang paglangoy na sulog pa gid. So nadala ba ka siya sa current lugar hantod nga napasa ilalom. Kay lalom di ay ang ilahang gilalungay lamo langoyan. Ato nga mga panahon na.
0: So makita mo kung nato magdomensyo, di ba? Linaw kay sanan magdomensyo. Kung makita nato sa to ang Magnum Live. Kay, kanigyo naka-focus nga sa to Magnum Live. Diya magdomensyo. Diya nga area dia, sa...
2: Diya nga area na nalunod.
0: Naanod siya.
2: Namagod siya ambak-ambakan diya, Magnum Ching. So,
0: dive-dive lugar sila.
2: Oo, sahay mag-ambak sila. So,
0: tuon na ka na. So, kahoy or, okay. Kahoy or bato.
2: Nay bato ang mabakilid nga dako ng ilang gabak-ambakan. Then, nay falls. Falls man na daw siya diya. Dayon na mo lugar no nga siyempre ligo-ligo so apo nila damang nga nat day mahitabo
0: kasi sigara sa siguro na din ni karon lagi na hitabo ba magdumencho ang
2: posible sad magdumching nga karon pa siguro sila nakaligo no so ana nga mga area or nay uban sa ilang nga nakaligo na diha so medyo kuan gid log-log ra bang area medyo lalom. So mo lagi nga gikabot kag nga dosan danas o sumingana ka mga
0: lawas taas kanan dosan danas.
2: Oh, ganat.
0: Lalo magpila naka pila naka dilawmon fit, di ba? So,
2: nga na lugar no. So ang kalawmon so nay mga lawm gid nga part kay naday kunda mga gikalot-kalot na diha sab. So mo na nga nay lalom gid nga part napoy mabaw. So di pud sab mabalaan kung asa dapat lugar nga kuan lugar no lalom. Nya so, napigay mga dagang mga bato-bato so syempre
0: bato magdumensyo diba sulugin kayo maklaro na to atong mga kanimo sa man siya team asa man nga team magdumensyo sa
2: kini
0: user ni sa to CDRR
2: sa user og ang kanang baungon nga team
0: MDR.
2: So na nag MDR mga naka kuan sab na naka suit sab sila
0: that's like oxygen tank nila diba
2: so mo lugar na nga ilahang nga gipanghimo kaganina dayon gibalikan pa nila na karon magdumching no kay na may na
0: kanang wala magmura git 10 minutes mas siguro magdumencho kay murag ngitngit naman karon ka hapit diba karun, usually kasagara alas 6 man diba 10 minutes nila ang kanang ilahang pag upok dito pag soyod ilalom sa suba basin baka na wala pa nila gamit diba murag naman to ikipo ng atong CDRR magdumencho diba
2: na sila
0: makita dito kanang murag kining kuan ba kanang naadya ang portion pero luag man lagi kayo pod diba
2: oo so medyo murag kan obviously pambutsad lang gigihimo sa gamit no napay oxygen apparatus oh so luag-luag lang gyud siya nya kanang possibly baka sige anod na baka dito sa unahan mo tong ilahang gi o sige ganid ang kining suba maglumching pero super wala pa sila nagmalapuson sa ilahang rescue karon then napay kining another batch kay katong naglangoy or nagrescue kaganina nga batch is kaganina tubuntag nagpuli na sab ning bag-o so, karon nga orasa siguro mga alas 4 sila nagbaylo nagrelibo so lahi na po dahil ang batch ang mo himo sa rescue
0: sa team na sa rescue team na sa CDRR
2: sa USAR nato so muna nga naghimo na sab sila lain nga kini nga hugna lugar sa ilahang kwan rescue operation so sa karon nga panahon na mag I don't know ha kay bato ato pang i-update Magnum Ching kung unsa pay kalambuan sa nasampit nga search and rescue operation sa Tagusar with baungon nga team sa then inubanan sa kapulisan karon nga mga panona sa nasampit nga insidente.
0: Muto ba gimensyo nga mamanghinaot kita no kung kinsa po to mga residente ani dool ani nga mga area base na sila ng mga nabantayan nga usa ka batan-on 23 anyos sa Las Kulot. So muto ba gimensyo napay sa nina or nakuha na kaning wala pa na-mention ba?
2: Wala pa i-mention sa lugar sa kwa, no? Sa kung napay si Nina. Pero na, sa...
0: Salom-salom ba sila? Pero kasagara, maging mga lalaki. Wala, no? Diba, half naked, maging nagkasagara mga lalaki.
2: Kasagara.
0: Mga ligo. Oh.
2: Kay hassle kayo, maglangoy-langoy, maglumchik. Kung na si Nina, kayo magbugat kayo mong paminaw.
0: Usually, sa mga pero sa girls, di yun na mahimbo.
2: Sa girls.
0: Beta ako, ang kinsa to, no? Ito nga itong mga katawahan din na, dahil aning napis na area, diba, sa may bayanga, kung adan na sila matik ang batanon, mamahimo sa ba sila mutaho sa tuwa mga otoridad aron nasaba kini ma-rescue manghinaot kita no nga kini nga do na pay kinabuhi ni isgutan na biktima kay murag taas-taas nga panahon kag ginapabuntag hangtod karon gipaning kamutan nga makita usab kini nisgutang biktima nga si Alias Kulot nga gituhoang nalumos alang sa dugan ato mga balita dirita sa detalye mobile soil laboratory mapahimusa na sa mga mag-uma sa Misamis Oriental sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23 Kia Abel Yanasa.
7: Tumal na matutang ang ilusad ang mobile soil laboratory sa pagpanguna sa paggamhanang provincial og Department of Agriculture Bureau of Soils and Water Management. Pinagi ko na din na pinagi ni ini mas mapasayon ang pag-access sa mga mag-uma sa mayong kalidad ng soil analysis. Nga mo imbasihan sa usok pag dumala sila mga umahan ang mga ekipo na kandidato 43 milyon sa pesos. Nga doon ay advanced analytical instruments, office spaces, laboratory facilities, essential resources, so safety features. May malamat at pagiging magamit sa mga kalungsod ng siyudad sa probinsya, gikan. Kuna sukoy karong abulana, hanggang sa October 12, tuwiga nga dala ang soil testing services o gimong iduol sa mabaguma o mga local government units. Kuna din ang isa rin ang doon rin na mga unang riyon. Sa nasunod nga nag-operate sa mobile soil laboratory, gisugdan niya itong October 15 sa probinsya sa Bukidnon. Ako na sa berbang tuwig sa probinsya sa Bukidnon, nag-isundan sa Misamis Occidental, Ronald Del Norte, ni nga baguhay lang. Sa lamang matupagkanin ka programa sa pagnamahala provincial, isip suporta sa pamaguma sa probinsya, ginamang makatabang at tibo, mas ligod, o mas marantalang sektor sa agrikultura sa lalawigan. Balita agikan sa Misamis Occidental Provincial Information Office. Para sa balitang Magnum
0: Kini,
7: sa Magnum Hunter 23,
0: Kaya Pagino,
7: sa balita
0: o
7: serbisyo,
0: Magnum Radio. Magnum Kia. Okay, magnum ba? Sige, salamat. Magnum
7: Matching.
0: Okay, so far, Magnum Kia, no, sa imong mga observasyon sa tuwang palibot karon, din sa tuwang sentro sa syudad, kay dito sa tuwang kauluhan, grabe man ginang baha, bisag asa nga bahin, kansilado na gali ang ubang klase nila dito. Pero diri, sa imong observasyon sa tuwang sentro sa syudad, karong mga orasa, kumusta Magnum Kia?
7: Kung sa ito sa kauluhan, grabing mahadiri, grabing inita, magdumatsing. Kaya sa ito nga na sa Iran, marag maabot sa 42 degrees Celsius ang heat index diri lang sa ato na sa Cagayan de Oro. So, umukayas ka diri ko, kasagara, pagilani nga mga oras, medyo hangin-hangin naman magdumatsing. Pero karon grabe ang tingaw sa kainit.
0: Alingaang ibate. Oo, sige.
7: Alingiing. Kayo nga, mura kaganyan mga alas 4, feeling pero naman magdumsing ko na sa gawas nga bahin. Mura pag alas 12 sa udto, nga na nga grabe sa kainit at nasihan karong nga adlaw po magdumatsing. So, sagad ka ron, mura wala pagid kung mayon ka gahapit na alas 6, pero hayag pagid kayo sa maya gawas nga bahin po magdumatsing. Kung ito nilin mo sa mga milabay nga mga adlaw, ngayon nga nga oras na padulungay na mag-git-git o masalop na nga adlaw po magdumsing. Pero karon sa may gawas nga bahin, galing doon na pa yung mga portion nga init pagyod o nga visible pagid ang sidlak sa haring Edlo po. So, karon di pagid ka po nga kumpiyansaan nga magdugay ka sa gawas nga bahin, dabi na diri sa inyong syudad, kaya nakasin di pag-iabunta sa grabe nga kainit sa panahon po magdugsing.
0: Sige, salamat kayo Magnum, Kaya Villanosa. Mo ito mahigala nung iyang paghulagway po. Gato pong ipasupot mahigala kay kumakita mga na ito, mabalitaan na ito sa kauluhan karon. Grabe nga baha dito sa kauluhan karon mapanaw na ngaliman na nakansilado na ilang trabaho o klase kay barang tagaliog ng uban nga portion na galiman na dito sa kining Marikina River, no, gi-monitor kay so far la pa man hinoon no naa sa kaning kanang delikado nga level ang tubig, pero gi-monitor kana nila mga higala tungod sa basa daotang panahon nga nasinatian karo mga panahon na. Alang sa dugang balita. Dugang mga balita nato mga higala, dirita lalaki samdan, human matod pa bunalig botilya sa yang higala. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
7: Samdan ang usa ka lalaki, human kini nga gi-rescue po no, sa tuapong bulwa rescue team sa pagpangulo ni Ray Ubarco. Diyan gi-rescue matod pa nila ang usa ka Jacob Aaron Albon Kidet, di na mismo sa Zone 3, Lower Liami sa compound. Parang kaya bulwa ni nga itong syudad, human kini nga mariklamo batok kang Ray J. Bahar. Balok diin giingon nga gibunalan matatakin ni siya o butilya siya nga ulo magduma at siya nga nagarisuta gino sa ihapong nga pagkasamdan o giingon nga gilabayan pa gini siya bato magduma at siya nga ana giingon nga doon na matutaya panagbikil nga nito po kanila magdumsing kanin sila tapad rin sa zona ang maong si Ray kanin nga gireklamo taga zone 2 ni siya niya kanin si Jacob zone 3 posibleng magdumaching sa tanggainom ni sila adunay napagkasinabot po dila niya magdumaching no nga naglisuta yun no sa pinukbukay ulo gidang hitabo magdumaching lang po no kaalerto ang purang atuwa po nga mga tano din hapod sa barangay bulwa para po do sa pag-responde. Usa po sa ilhapong nga gikabalak-an kay lagi nakasibat mong gudagdumsing ang maupo lugar nga gireklamo nga lalaki. Pagkahuman sa pagitabo nga ihang napukpukan una o nga bato tapos sa pukpukan tuwi nagbutili ang mga nga biktima ni sibat dayon siya magdumaching sa wala na mapiho dayon nga direksyon. Kani ini magdumaching no ang nisbutan ng insidente gi-refer dito sa barangay Lupon sa barangay Bulwa sa taniskutan nga biktima gila-gila yon sa balay tambalan ang tungkol siya pong naangkon nga sa mahal siya nga ulo. Ang Magnum, kini si Magnum 124, Jane Dula, sabay tawag Sirbusyo, Magnum Radio.
2: Adapt a barangay project sa DTI Misamis Rental napahigayon sa barangay Lapasana sa balitaog serbisyo Anes Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa.
7: Gita sa matutangon sa kusa kinap drive sa barangay Lapasan isip kabayan sa adapt a barangay project with partner of trade and industry kung DTI Misamis Rental ang kayukang ipungunahan sa usa ka privada ng establishmento o nakadawatog DTI Bagwis Award 1 sa barangay Justice Office of Local ng Asosyon sa mga maying isla. Tubong sa kaliukan ang paglimpyo o pagpreserba sa coastal area sa barangay, ingon man ang pagpaligon sa pagtinabangay tali sa pribadong sektor o komunidad sa pagkatiman sa kinaiyahan, kabayan usap sa preparasyon sa komunidad, ang coastal ginapalang sa umabot ng mga kaliukan kalabot sa celebration sa Adigukol Festival sa barangay Lapasan. Dumduman niya nga na pa barangay project o sa kainisyatibo sa DTI Misamis Solidar na nagtubong sa pagdasig sa mga establishmento na mapatuman ng mga programa sa corporate social responsibility o ban sa mga lokal na komunidad o pinagi sa mga proyekto, gilauman niya mapalambo ang mga programa nga doon ay malungtarong benepisyo alang sa komunidad kaya pinagpagpanalipod sa kinaiyahan. Balita igikan sa DDI Misamis Solidar o sa Konseho sa Barangay Lapasan para sa Balitang Magnum K. Si Magnum Hunter, Gawin na Trikia, Taog Servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Dirita sa dugang balita, tulo ka babae samdan, human matod pa madisgrasya sa motorsiklo. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
8: Ito pa ang sa rescue, ang tulo ka mga babae nga nadisgrasya o nagtumbling sa ilang gisakyang motorsiklo sa Sipuluan, Pulse, Tigpuluan, si Cagayan de Oro City. Samtang nagsakay sila sa Honda Click na motorsiklo, pabahada nga direksyon at nabantayan nga wala na migunit ang brake hunted nga ni Hagonos sa ubos. Nabundol sa kabatuan ug nilagpot sa bakilid. Nakaangkon ng mga samad sa tuhod ug siko ang mga biktima. Nagito ang taga Silver Heights, matod pa sa mga higala niini nga igo lamang unta kining maligo sa maong falls. Sa pagkakaroon, gidala na sa GR Borja Hospital ang mga babae. Conscious pa ko ni kanong panahuna. Balita, gikan sa barangay Tigpuluan ng syudad. Para sa Balitang Magnum, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita Observisyo, Magnum Radio.
0: Dirita sa to nga balita, lalaki nga naglasong gireklamo sa balitang serbisyo niya si Magnum Hunter 24. Jane, Luna.
9: Gireklamo ang usa ka lalaki din na mismo sa may Zone 1 barangay Bulwa ni nga itong syudad. Human kinigiingon nga naglasong sa wala mapiyong direksyon apat. Wala mapiho nga rason apan gihingon nga nag-imbestigar nga itong kapulisan o gadito na siren magdumiching nga ang iha matugpang ang kapikas kay nasapnan matugpan niya nga adunay laing lalaki rason nga kini imo matugpa sa paglasong iha ni siyang live-in partner magdumiching no si Dick Rainer ang iha nga gireklamo nagreklamo mao si Amber Michelle tungod palagi kalit batod pa nga naglaso nga gihapon nga live-in partner niya wala pa siya kay balong magdumching sa una nga lugar nga rason apan dito no nag-confess ang niskutan nga lalaki nga tungod nahibawan matod pa niya nga adunay laing korelasyon ang gihapon nga live-in partner o gadili niya mapiho kung katrabaho baka magdumaching so nga nagarisulta gid no nga na pagka-disturbo sa matagal silingan ang naisgutan po nga mag-live-in partner o gadito na respondihan po sa kapulisan. Gikan sa police station na 7 na Bulwa, ang naisgutan po nga insidente may nalang po mag-dumaching sa diyang girespondihan kini. Wa pasakiti ni inilugar naisgutan po nga si Dick, ang iha po nga live-in partner nga si Amber. Gani mag-dumaching nga ang iha lagi nga gihimo, naghilaka siya o gadito po nga mihimo siya sa pag-wild apan. Isurbo ang ilha po mga silingan tungod kay misyagit ang naisgutan po ng lalaki kay wala mapudili niya mapagawas ang iha po nga gibati o gagiingon nga dili po wala siya maingon po no sa iha po nga live-in partner nga kanilugar ang babae kaya lagi nadiskubrihan niya sa iha po yung kaugalingong nga pamaagi dan ini magdumaching ang naisgutan po nga insidente gireffer dito sa barangay Lupon sa Bulwa para po nga dito po sila magkasinabot kung kani sila magbulag bagid magdumaching na nga ulang man po ya kaso kung pananglitan magdumaching no kung adulterate concubinage kani magdumaching alang lang ni sa mga nakasal so kini sila live-in partner ni sila magdumaching rason na kini pong naisgutan po nga lalaki nga pasaylo no sa iya po nga nahimo po nga disturbo apan ikasakit yun niya ang iha po nga nahibawan magdumaching pagpangita o glain no ni inilugang naisgutan po niya nga live-in na partner nga babae kini nagdisuta yun no sa iha po nga paglasong pagkadisurbo sa ilahang mga balita gikan sa police station na 7 Bulwa. Sa balitang Magnum, kini si Magnum 124, Jane Luna. Sa balita o serbusyo, Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum 124, Jane Luna. Dirita sa dugang balita. Pagpangdakop sa mga nalambigit sa illegal nga sigarilyo, gingusgan karon sa PNP. Sa balita o serbisyo niya, si Magnum Hunter 14, Fersid Blanca.
10: Para Jing Nogi, tutukan pagayo karon sa atong Kuerpos Kapulisan, labi na sa PNP Region 10, labi na sa mga checkpoint, no, nga doon ay mga pagpalusot lugar sa mga sigarilyo, gali o bayo-bay na minilyon ang mga na-recover o na-confiscate sa atong kapulisan sa mga lungsod o ingon man sa naglaing-laing lugar tini sa ato sa Region 10. Ang ilang mismong gipang confiscate gani, giingon sa kinibang kapulisan nga parayon kini, nga ilang mismong paghahimo, pagtutok din labi na kay nagano sab karon magdungching ang mga agapalusot ng mga illegal nga sigarilyo nga bisan naasa dalang kini pangadalon dinhi sa ato sa kinibang Region 10 ug Northern Mindanao gani giasoy sa PNP nga dibagway pa lamang na ilain usab nila nga dakpan labi na kini pagpalusot sa mga checkpoint sa mga illegal nga sigarilyo dinhi sa atong palibot. Para sa balitang Magnum, Magnum Fersid Blanca, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 114, Fersid Blanca. Dawaton sa dato karon live report sa tong kauba, na siya diya karon sa Glide Festa Market sa Rio de Oro Boulevard. Kumusta ang daso karon sa itong mga katawan? Labi na adlaw Domingo, Family Day, o diin na panahon usab sa pagbanding-banding. Aniya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
11: Yes, patong film na natagari sa
0: oh, the Rio de Oro Boulevard.
11: Sa tayo kami, mag-confirm, nakita na ito nga ng kadaghan ng sakyanan ni panahuna. Grabe kadaghan tao mag-confirm.
0: Mm-hmm. So far, diya Magnum Faith, on sa'yo mo man naobserbara na kung ba, mga magpamilya ba, magbarkada, ang sagad nga makita o hulagway karon na diha sa Rio de Oro, alang sab sa Higlay Festa Market.
11: Yes, magkansin na ay daghang mga pamilya, mga mag-uyad, mga mag-bartada nga. Nagyan ang kanon ni Sunay.
0: Okay, so far, sa mga makaon na pwede nato mapalit diya Magnum Faith sa mga na naobserbaran karon diya sa naisgutan po ng location.
11: Ang daya daghang mga destiny ni Magnum Faith na naay mga barbecue, naay sa mga
0: mga street foods, sinana kasagara Magnum Faith. So far, ang imo ba naobserbaran na kining affordable ba ang mga palaliton karon din na aron sa mga matagahan pa nato giya ato mga kaigsuonan no nga mo dalikyat dira sa nisgutan ng lugar kay asa panahon murag ang panahon manggod karon maayo ang tempo taliwala no nga ang dito sa kauluhan grabe nga daot ang panahon dire sa to tagantag maayo nga panahon. So magbanding-banding niya sa nisgutan ng location ug makatabang punta sa to ang mga kining MSME isa so, kaning mga gagmay negosyante nga nakaroon nagpaligya niya ang Magno Faith. Okay. Ah, sige. Sige, salamat kayo Magnum Hunter 22 Faith of Velez. Saya pa pagulagway karon diha sa may Rio de Oro Mahigala, no? Mamahimo kita mo suporta sa tuang mga gagmay negosyante nga naa karon. Din kining Higay Fest Market at tipiko sa bakini no sa mga kalihukan na sa Higay Festival dinhi sa tuang syudad. Na tipik ini sa kalihukan na sa tuang Glef Festival alay na sa kapistahan dire sa tuang syudad. Ning atungura to sa nawaton karon dugang balita sa tuang mga kauban gibotyag nga kagawad sa Sedo dili lang mga bawbao ang ilahang dakpon apan tanan mga illegal nga nagsawisaw sa kadalanan ang lakipod sa ilang ipahigayong operasyon sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 14 for Sid Blanca.
10: Pag-launching, no, gibutiag kagabang adlaw ni Kiribang City Councilor Eric Salcido. Nga di lang kay bao-bao mag-launching kay na-generalize mag-unto, no, kay matod pa niya nga nako, no, gibatikos daw siya mag-launching sa social media. Kay matod palagi nga na single out ang bao-bao. But dili lang kay bao-bao lang mag-launching, no, kay tanan na. O man nagkipatuman kining ato mismong dakpuyan karon kaning pag-implementa lugar sa ordinansa mag-launching labi na sa diyon mahingpit makasulod kaning mga nagbiyahean sa gawas lugar ng mga sakyanan. But ang gingon niya, kagahapong adlawa, ato lugar sa Kinibang KSB Magnum Ching, gingon ni kagawa ni Eric Salcido nga tanang mga kulurom Magnum Ching, ma-taxi, kay taxi, dagan maghapon na kung kulurom ang taxi, ma-taxi, tanan mga gabayayan nga illegal, no? Tanan Magnum Ching, i-implement labi na ang papandakop. Kala mo yung gingon nga dili single out ang bao-bao kay namaglugit ito yung gingon lagi niya na murag napasangin lang siya Magnum Ching tungod kay nasigulat ang bao-bao. But sa ato mag-una-una Magnum Ching, sakto man po nga pandakpo lang po ng mga di lugar giyot lugar authorized Magnum Ching nga gabiyahe. So ang ila lang ang ato sa sudat ipatuman lang kini Magnum Ching aron hingpit sa nga maka-plastar pamasahero labi na kining mga
0: patas Magnum First Aid, diba? Sa katong na yung mga prangkisa Magnum First Aid ang uban manggod kay wala mo nang kwan po kanang dili patas pod para sa ilaha nagkuha og kining prangkisa nagbayad sila tapos ang uban kining wala lang, di ba? Instead of kanapo na itong mga gipambayad nila, paggamit po na din sa itong mga proyekto sa gobyerno.
10: Maugyad na Magdunsing. So, mauna no, itong balita, labi na kay daghan na nagmahay, na nasingle out lagi daw, batanan, sa ngalan nga lugar yun Magdunsing nagtuman sa batod, sa ngalan tanan illegal, pagadakpon yun ka na. Para sa balita Magdum, Magdum Persid Blanca, sa balita ang servisyo, Magdum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 14 na First Aid Blanca. Matumahi galo no ang pamahayag usaba sa itong official din sa itong syudad kay si Kagawad Eric Salcido po usab ang chairman sa Committee on Public Utilities mga higala. So, muto ah, nga patas ang tanan. Tanan mga illegal, dakpon. Ron usaba nga tanan. Kining operasyon dire sa mga kadalangan legal gyud ang mag saoy-saoy mga higala. So ato sa dawaton karon report sa tong kauban Magdomencho kay matod pa dito sa Rio de Oro dapit nga area traffic nga tungod siguro ni kay daghan mga tao daghan ang laglag din ha. Ato sa dawaton kung kumusta ang kuan ng sitwasyon karong mga panahon ha? Og labi na diya sa area kung nakairog ba, aginhod ba, or bumper to bumper ang traffic. Sabado man, Domingo man ang ta. Aniya, ang detalye ni Magnum Hunter 18, Rudy Katapang.
12: Sa Magnum Signo, live na karon diri sa may GR Burha Burgos Street ng atong syudad sa Cagayan de Oro. Dirigit na sa entrance mismo pasulod sa Rio de Oro Boulevard Magnum Sing. So far, ang mga salakyan karon hinay kaya aginhod pagpasulod Magnum Sing. So,
0: ngano ka ha?
12: kay tungod sa rason mangod sa side by side pagsulod nyo sa Rio Boulevard.
0: Ah, Rio Boulevard.
12: O Rio de Oro Boulevard, ang side by side magnumsig puro nagiparkingan sa mga kaigsunan na to nga na nag-iya sa mga salakyan.
0: Mm. So, kaya sila ka na mabisita or mga naglaag dira or mga tag-iya na mga na maligyaay diha.
12: Mga sa itong monitor magnumsing puro na itag-iya po nga.
0: Pwede na tayo makasulod, Magnum Rudy, ang mga sakyanan din ha. Pwede ra, gitugutan sila.
12: Gitugutan sila. Ah, okay. Kaya naman po security guards sa entrance. Okay. Musita man po sila kung unsay, kung kuan ba sila kanang mangaon ba, mag-snack ba, or kuan ba sila kanang owners ba sila sa mga stall. Inga na ang SOP ang ginabuhat ron sa mga security guard rin magnumsing. Kung dili ka owner sa mga stall, ang advice sa gwardiya para dili pud nga makasagabal sa dalan o sa traffic, pwede sila ipayuton o pwede rin pud sila ipapangita sa mga piniang diri dapat sa may INC bitaw nga simbahan magdumsig diri man ang exit. So pwede sila makapangita, makaplaster diri, pero sa atong obserbaran ka duha man gyud ta nagtuyo pa magdumsing. So far taas gyud kayo ang mga nagparking ng mga sakyanan karon ng atong obserbaran. Nagdagsa pud ang mga igsoon natong mga tawhan. Report sa may entrance po nga na ay nagbalik.
0: So diya mag-agi Magnum Rudy ba kung mag-suroy-suroy ta diya sa tuwang Festa Market diha?
12: Diregyot sa ang entrance Magnum singa kung nalay sa lakyan.
0: Pwede diya.
12: Pwede diya, pero magbaklay lang ka, mag-walking lang ka.
0: Layo kayo.
12: Pwede rin pagka diri sa may NC, diri ka sa maka, hindi ko masayo, makahambo street ba ni? Pwede ka i-slip, padung dito, walay problema ang tao kung diri mo agi entrance Magnum sing. Ang istrikto lang nila, dito lang yun ang entrance sa may GR Burha, Burgos. Dahil pagawas diri sa may INC, gawas na po dahil diri sa magkahambos. Kung di ko masayap muna sa nga street diri, magdumsing ha. Magkahambos.
0: Okay. So far, Magnum, sa paghulagway na to, pagsulod na to, na mga security guard, na po na tong mga polis, na ah.
12: Natay nakita po nga patrol, magdumsing. Natay nakita sa...
0: So, sulod lang kita na. Wala tayong mga kanampitang na pag... Sama sa mga mall, bitaw Magnum, Rudy nga, na na yung mga tuwang metal detector, kung masulod tayo, nana, wala.
12: Negative,
0: so far, wala.
12: Negative,
0: basta tanaw-tanaw na, matamatahon lang nila ang musulod, nana.
12: Kasagaran lang ito, naman tayo ng security region ang makikikoordinate, makikistorya, kortesiya, nga kung stall owner ba sila, or mag-atabrito, mag-snack. Kung na-available, nga makaparking nga nila magnumsing, kasagaran mang good, makita na to, na yun na ho man nag-snack, nilaay na siguro, pull out na sila, lahat na
0: magpapulit.
12: No. Siguro na busog na sa siguro ano ba?
0: Busog yung volante din ng kinaurot.
12: Dito do, mo kina. So, pag na maka-pull out nga sa kina nang gi-park aning kilid, kanto pong waksu na yung pagawas, tanaw niya nga murag mo pull out, mo stop siya kay pauna niya ipagawas kay siya na pud amo puli. So, mura na to na obserbaran diri magnumsing diri sa may Rio de Oro Boulevard sa may kini ang mga na mga maligya
0: then sa tong Higlay Festa Market.
12: Higlay Festival then welcome po ang tanan. Wala man po igibawal diri sa atong mamonitor mga kini ang mga sakyanan o runsa ba diha. Kung nalang kay maparkingan plaster lang, wala man po kagigingon nga bawaon ka o giwit gididan. So mula ka na to pag monitor. So ato po nga panahon rin magnumsing video at action na o kini ang wala, hindi na nato makita si Haring Adlaw, pero sa totong gibutyag ni Magnum Kiya, nga grabe ka, lingi-ingyod karong mga panahon na magdumsing. So far mo na itong pag-monitor sa dagan, sa trapiko, diri sa may entrance nga bayan, diri sa may GR Burha, Burgos Street, ni nga itong syudad kung padulong ta sa may Rio de Oro Boulevard. Para sa Balitang Magnum, kinisi Magnum Anteritin, Rudy Katapang, sa Balitang Serpisyo, Magnum Radio.
0: Salamat sa Magnum Hunter 18 na Rudy Katapang. Ato sa dawaton karon dugang balita ni Magnum Hunter 14 First Aid Blanca. Atong dawaton kumustang update. Kalabot na sa usa ka bata na bagan ug motorsiklo sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum Hunter 14 First Aid Blanca.
10: Para din sa maran no nga gidala sa Northern Mindoro Medical Center usa ka bata no di man grabe na nakangkon na magpanga pangos magdungsing humana gid na banggaan lagi sa kinibang motorsiklo gani giingon nga kining sampit nga bata nagbaklay man kani apan kalit man mitabok ka magdungsing sa bana pas driver resulta nga nabanggaan kini ang maong biktima diha mismo sa may kinibang area sa Bulwa gani sa pagkakaron gidala man kani sa balay tambalan nakagawas ra sad ang magdungsing nga maong bata og kinibang giatiman man pod sa nagdrive og motorsiklo. Ang pingamping lang tarabi na sa mga kabataan karon na pinagkatong mga mutabok og dalan kaya may uban good nga mataranta. No? Dapat nga rin mataranta, di magduha-duha kay na uban nga murag aksyon nagtabok, mubalik na po magdunsing, no? Na magbanggaan kay
0: imbis na katabok nga,
10: mubalik man sa dinoon. So, di nagbalik. Dapat sa host na din. Di mo, pwede naman pundo dito nga agad mismo sa dalan.
13: maglunsing kaya di pang kadya maigo kung nanagig kastunga hulat na po rin kaspikas lin nga matabok but makatabok na ayaw nagbalik kaya mo nang discuss yagod ang may tabok ni mga panahon yun ang maong bata banabana mga 15 anyos luwas na magkinisang kaya makahintang pangus-pangus lang ang naangkon para sa balita Magdo Magdo Persid Blanca sa balita Oksyo Magdo na rin.
0: Salamat ang Magnum 114 Persid Blanca dirita sa tong Magnum Higlay Festival 2026 update. Gipagawas na official nga listahan sa mga entries alang sa beginners category sa First May Orlando Cleric Soy Glive Fickleball Tournament. Kini kabayan sa mga kalihukan sa Glive Festival 2026 alayo na sa kapistahan sa Dakbayan sa Agosto 28 ning tuiga sa unang adlaw sa torneo. Agosto 21 mao magdula ang beginner men and women novice. Men and women mix. Samtang sa ikaduhang adlaw, Agosto 22, small beginner mix. Low intermediate all gender. High intermediate men and women and mix. Dugtong nini. Katong ana sa listahan, apan dili mo salmot, gaghan magpahibalo sa organizer. Aron matanyag ang slot sa bang players nga naa sa waitlist. Oras, alasay sa 5. Mga higala yung mabati ang dugang detalye sa tong baitang Magnum human sa mga pahinomdom.
14: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon pa Lokan.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Luya na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa palia o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubo sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Aya hulatang mapiktuan pa si Manoy. O ang imong 6 life ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 muubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong Visayas Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan Kagindoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
17: Gigutom na ba?

0: kayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
0: Iksoon, pagpakabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug andam mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Balitang Magnum.
10: Oras sa lasay sa 9 sa pabarayan sa Batang Magnum, dirita sa tong Magnum Special Reports. Dirita sa tong Magnum Trivia, trivia alang sa Titi Kaka Frag. Ang detalye ni Magnum Hunter 24, Jane Luna.
11: Hi Magnum friends, anya na sa itong mag-isko itong ingot ng mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong kauban karang Domingo, alang sa paghatod o dugang kasayuran sa ubang butang. Magdo friends, ang atong trivia karon may kalabutan sa usa ka baki nga makaginawa pinaagi sa ihang panit. Mao kini ang Titi Kaka Frog. Kabalo ba mo kung asa makita o unsa ang Titi Kaka Frog? Magdo friends, kini usa ka klase sa baki nga scientific name kay Telmatobius. Makita di siya sa Lake Titi Kaka. Usa ka dako nga lake nga naa sa border sa Peru o Bolivia, South America. Ang pinaka-interesting ani nga baki Magnum friends kay dili siya ordinaryong baki nga pirmi magawas sa yuta. Mostly naagi siya sa tubig o maayo kay ni siya nga swimmer. Pero mao niya ang pinaka-amazing part. Ang Titi Kaka water frog makiginawa pinaagi sa iyang panit. Ang oxygen nga naa sa tubig maabsorb sa iyang panit. Mao nga makapuyo siya underwater. Ug tungod ana nga abilidad niya Magnum friends, dili na kinanglan nga pirming musaka sa ibabaw ang Titi Kaka Frog para lang makaginawa. Kung makakita mo og picture niya, basi masurprise mo kay luag og daghan kayong lukot-lukot ang iyahang panit. Murag sobra ra kayo ang panit para sa usa ka baki. Pero naa din siya purpose bagong friends, ang daghang lukot nga panit kay naghatag og mas dako nga area para makaabsorb siya og oxygen gikan sa tubig. Importante po kini kay ang Lake Titi Kaka nasa taas kayong lugar, sobra sa 3,800 meters above sea level. Tungod sa taas kay elevation, mas gamay ang oxygen available. Mao na kinanglan gyud siya og special adaptation para mabuhi dito. Dugang na to Magnum friends at Titi Kaka water frog, usa ka pinakadakong fully aquatic frog sa kalibutan, meaning almost all of its life kay spent underwater. Pero subo lang, tungod dili maayo ang sitwasyon sa ilang populasyon. Threatened sila tugod sa pollution, pagkawala silang habitat. tungod usab sa uban pang human activities. Maong importante nga ampingan ang Lake Titicaca dili lang sa mga tawo nga nagpuyo sa palibot ni ini, pero apil pod sa mga mananap nga nagpuyo dito o dito ra makita. So kato i-summarize Magnum France, ang Titicaca Waterfrog kay usa ka unique nga baki nga nagpuyo sa Lake Titicaca, mostly underwater o makaginawa pinaagi siyang panit. Ang iyang kulubot o luwag nga panit dili lang tungod kay weird siya tanawon, mao ginakusa sa iyang adaptation para mabuhi siyang environment. Magnum France, utado na mo'y nakatunan. Di na takutob, punta din niyo kalimtan. Nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124, Jean Luna, sabay taong serbusyo, magdubradyo.
4: Og dirita sa Magnum How to News, how to criticize constructive o constructive nga type sa criticism. Sa balita og serbisyo na sa Magnum Hunter 16, Ching Intrina Enriquez.

karon lang nato na realize. Murag ikaw gud, karon lang rin mo na realize nga pangit kay ang imong ex nga imong gikabuangan sa una. Bang. Okay. So imagine mga kaigsunan, usa ka komplikadong butang ang anaa sa tuang utok. Nga kung asa na adyay tay brain nga makatabang ka nato nga mag-survive, mag-recover, mag-advise ug maghupay sa atong gipambati. Salamat, brain. Lig-on ang atong huna-huna. So ing ani ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Kay gitagaan ta niya brain nga susama niini. Naapot tay brain nga mao ang maghuna-huna sa pagbalanse sa atong pagdesisyon. Sa decision making na kinahanglan ni mong desisyonan, nga kinahanglan din mo siyang biyaan kay igo ra kaniya gipasakitan. Ug naapod tay brain nga makatabang ka nato, makasurvive sa kapaitan, kasakit, bisan ikapila na kagibyaan, gipasagdan, gipasakitan sa imong ex. Bag, so salamat gihapon sa Ginoo nga mao'y naghatag ka nato sa brain. Primary brain system nga maghatag ka nato og feelings, encouragement, motivation, happiness nga wala limo natagamtaman sa imong ex. Aha. Bang. Igo ka lagi. Ala sige. Dili na lang tataman mga kaigsunan sama sa inyong relasyon sa una nga dito nataman kay gihimo ra kaniyang tanga. Di ba murag sunga lang kung ikaw lang diha nga nagkatawa kay karon pa ka nakarealize nga nagsigi kag bukod-gukod niya ni gasto pa ka kwarta. Gihatag nimo ang tanan pero wala di kasukli ah. Ahay. May na lang di ay ni ang atong brain. Mutabang umuagat o mahigugma pa nimo. Busa, sakto na. Humana ang tanan. Malipayon ta nga naa di ay kini ng mga aspeto o sistema sa atong brain sa ato ang pagkatao. So diri na lang yung tataman mga kaigsunan kay di na yun mo magbalik pa. Kay wala na ikamo. Humana ang tanan. Alang sa ato ang Magnum Science and Technology News. Kini si Magnum Hunter 19 na. Mencho kabaktulan na sa balita o serbisyo Magnum Radio. Science and technology news. Ug dirita sa atong Magnum Health News, anti-cancer foods. Ania sa Magnum Hunter 23, Kia Abilanosa.

0: Salamat ang Magnum Hunter 21 Lani Delgado dirita sa detalye sa tong Magnum National. Mabot sa 23 kamapantalan sa nasud ang motor current sa Philippine Coast Guard. Humanatala ang stranded passenger tungod sa lisiti ang dauta nga panahon nga nagresulta sa pagbaha sa pipila kabahin sa nasud. Matod ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab nga mandato sa buhatan ang pagbantay sa mga pantalan o kaluwasan sa mga pasahero. Laki po saba sa mga dunay passenger mga pantalan nga dunay na stranded nga pasahero ang Aklan Camarines Sur o daghat pang uban.
1: Sa ating pinakamandato po is to monitor itong mga stranded na pasahero sa ating po mga pantalan. So as we speak po, we are monitoring 23 ports. Ito po may mga stranded na pasahero. And out of na pantalan na meron pong reported na mga stranded na pasahero, particularly sa area po yan ng Aklan, ng Camarines Sur, Northern Quezon, Southern Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Batangas, ito po sa Batangas, meron po mga barko at saka mga motorbank na nag-take shelter. Kasama po ang Northern Cebu, Eastern Bohol, Central Cebu, at ang Camotes. So bukod po dyan, Sir Carlo, nagkaroon po tayo ng evacuation ng mga residential sa halos 7,313 residents po. Sa area po yan ng Romblon, Batangas, sa Maynasugbo, Mabini, Lian, Talisay, kasama po dyan ang Lipa. Nabanggit niyo po kanina sa Cavite, nagkaroon din po tayo ng pagkasagawa ng preemptive and forced evacuation. Ngayon po, ongoing ang ating rescue efforts sa may Barangay Medesyon at Barangay Pag-asa sa Imus City. And then sa Rizal, Laguna, Zambales, and Pampanga. And bukod po sa
0: ang pamahayag ni Philippine Coast Guard con PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
2: Gibutyag ni Deputy Speaker of La Union, First District Representative Paulo Ortega, nga 10,000 ka-individual ang naapektuhan sa bagyong Maymay ug Luis sa unang distrito sa La Union. Matod ni Ortega nga ana sa 700 ka-residente ang gihikling sa wala pa ang pagkuso-kuso sa bagyo, samtang ana sa 1,800 ang kinatibukang kapasidad sa mga evacuation center. Natala sa 2.9 million ang damyo sa agrikultura, ug 205,000 pesos ang livestock, ug 3.4 million pesos usab ang infrastruktura.
3: There were around 10,000 individuals na affected. Then yung evacuation areas po natin was around 1,800 po. Ang na-preemptive evacuation po, ibig po sabihin na bago pa po pumalo yung bagyo at humit yung bagyo, 700 plus na nasa mga evacuation center. Siguro natuto na rin po from yung mga nakaraang taon na malalakas po yung mga signal number 5 saka yung mga storm surge na tumama dito sa ating probinsya. At sa total po ng probinsya, 19 houses po yung partially damaged at dalawa po yung totally damaged. So makikita naman po natin na nakatulong po siguro yung agarang pag-alis sa kapaghahanda ng mga ating locals. Sa agrikultura po, there was around 2.9 million in damages. Kasi nga po, dahil napakalakas po nung volume of water, nag-overspill po yung ilog dun sa mga rice fields, saka mga taniman. And yung tabi naman po ng taniman, yung tabi po ng bypass road. So, yung livestock po natin, 205,000 yung damages. Sa infra po, 3.4 million po yung damages natin.
2: Samtang gibanabana na sa 575,000 ang hinanaling assistance sa gagipagawas para sa mga apektadong residente, lakip ang food packs ug uban pang mga ayuda.
3: Ang estimate po for the assistance was around 575K. Ito po yung mga binibigay natin na food packs, yung mga additional assistance po. Galing po sa buong, yan po para sa buong probinsya. Para naman po sa ating distrito, nung pumalma na po yung unang tatlong araw ng bagyo, nag-request na rin po tayo at nakapagbaba na po ng assistance po para sa ating mga affected ng bagyo. That's around 31 million for the first district, 3 million hanggang 5 million po sa mga bawat LGU, depende po sa dami ng affected.
2: Mga pamahayang ni Deputy Speaker ng La Union, First District Representative Paulo Ortega.
0: Dugang Magnum National, gitog yan ni Senator Fanfilo Lacson kang Senator Erwin Tulfo ang desisyon ng padayon pambisigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kalabot sa numalosong flood control project. Kini human gitog yan ni Tulfo sa ang chairman sa committee ba sa Office of the Ombudsman ang bisigasyon kalabot sa mong isyo. Mato ni Lacson nga subling hisgutanan karon isgutan nga proyekto ilabi na sa dati ang pagbaha dito sa kauluhan.
4: Nasa kanya yon, nasa chairman yon, call ng chairman. Ang sa akin lang, kasi natyempo pa naman na baha, kabi-kabila, yun nga, sabi nyo nga, nare-remind yung mga tao at nagingit-ngit sa galit dahil ito yung babaha at binabaha mga kababayan natin. Ang unang pumapasok sa isip nila, nasaan yung mga daan-daan bilyon na, o trilyon na ginastos ng ating gobyerno sa para mawala yung baha ating mga paligid. Tama yun, saka preemptive din yan eh. Mm-hmm. Para bang alam ng mga politiko, alam ng mga ahensya ng gobyerno na nagsasagawa ng o nag-implement ng mga flood control projects na nasa consciousness ng mga tao, kanilang ginagawa. So pag nag-implement sila ng proyekto para sa flood control, alam nilang nasa consciousness ng mga tao. Kaya importante yun eh. Papaubayan natin sa bagong chairman ng Blue Ribbon kung tatawag siya ng pagdinego o hindi.
0: Ang pamayag ni Senator Fanfilo Lacson.
2: Bihangyo sa ang Commission on Election kung COMELECT kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ideklarar ang November 3 karong tuiga isip holiday may kalabutan sa pagpahigayon sa barangay and sangguniang kabataan election kung BSKE sa November 2 ng tuiga. Matod ni COMELEC Chairperson George Garcia, buhagyo sila sa presidente nga ideklarar mong adlaw isip holiday alang sa mga butante. Ilabi na sa niadtong mopauli silang probinsya aron makabutar sa adlaw sa eleksyon.
5: Patuloy pa rin po yung paghahanda namin para sa barangay MSK election na nakaschedule sa November 2. Katotohanan nga po noong nakaraang linggo tayo po ay lumiham sa ating kagalang-galang na Pangulo na sa ating po sinasabi na baka pwede yung November 3 ay baka pwede madeklara bilang special non-working holiday din. Kung ang November 1 po ay undas, tapos po ang November 2 yun ang election talagang walang pasok, sana sabi natin baka pwede yung November 3 ay madeklara din na walang pasok sapagkat pagka po kasi po may pasok na ang November 3, sigurado yung mga kababayan natin na nagsiuwian para po sa undas ay luluwas na ng November 2 at baka po sila ay hindi na rin makaboto pagdating po ng araw ng eleksyon na yan.
2: Pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
0: O garan sa Tumagnom International sa Ukraine, patay ang tulo ka matao human ang airstrike nga gipahigayon sa Russia sa Ukraine. Lakip ang usa ka bata na matay doon sa capital sa Kyiv. Nahitabang airstrike human ang pipila ka adlaw nga pag-atake nga mikala sa 21 ka matao. Pipila usab ka magambalin nang guguba ingon man masakiran nga nakaparada doon sa target sa airstrike nga usa ka gambalay samtang anaa sa Belgrade, Serbia. Si Ukraine President Vladimir Zelensky, dihang nahitabo ang pagpangatake. Gitakda makipulong si Zelensky kang Serbian President Aleksandar Vučić aron tukyon ang ekonomiya, security issue og European Union.
2: Sa Brazil, patay ang 4 ka mga tao sa pagkahagsa sa helicopter sa Rio de Oro, Janeiro, Brazil. Nalambigit sa disgrasya ang usa ka piloto ug 3 ka babaeng Colombiana nga magpamilya. Subay sa report nga nagsakay sila sa usa ka flight aron sa pagtan-aw sa talan-aw ni ibabaw sa Tuhika o Tehuka National Park, usa ka lugar nga puno sa kakahuyan ug kabukiran gani mutang sa utlanan sa syudad. Dunot sa insidente nanawagan si Rio de Janeiro Mayor Eduardo Cavalier alang sa mas hugot nga pagdumala ug pagmonitor sa biyahe sa helicopter. Usa ka sikat nga kalihukan alang sa mga turista. Gisugyot pa sa mayor nga mahimong suspensyon kini ang mga biyahe sulod sa usa o duha ka semana samtang gipatuman ang pagbag-ong lakang alang sa kaluwasan sa pagkakaroon nagpadayon ang imbestigasyon sa pagkahagsa sa nasangpit nga helicopter.
0: O karon sa tong Magnum Impossible.
6: Magnum
7: Impossible. Imposible apan tinuod.
0: Karong panahon na sagad makita sa social media ang mga nagmukbang isip content mga vlogger. Kini mo ang pagprepara sa daga pagkaon ug daghan pa. Apan nasayod ba kamo nga dito sa China naputo sa pagsaway ng usa ka magtiayon tungod sa paglakip sa 3 anyos nga anak sa pagmukbang. Subay sa report nga si Peke, midako pag-ayo ug miabot sa 35 kilos taliwala pa man sa iyang pangidaron. Tungod kay gihimo siyang mukbang star sa iyang ginikanan diin gipakaon kinigdaga pagkaon aron magpost sa social media. Gingong 35 kilos nga timbang ni Peke, dako ra kaayo sa normal nga timbang sa batang 3 anyos nga naa lamang sa 15 kilos. Hisayran nga tungod sa pressure sa publiko, napugos ang ginikanan nga i-delete sa ilang social media, i-delete ang ilang social media account. O karon sa tong Magnum Business. Gipasabot ni Business Conversion and Development Authority kon BCDA nga dunay solusyon ang bahad sa problema sa tubig ug kuryente dungan sa gitakdang pagtukod sa Fox Silica Project sa New Clark City, Tarlac. Mato ni Engineer Joshua Bingkang, presidente sa BCDA, nga nakikoordinar na sila sa mga nagsugyot sa proyekto susama sa Amerika, Japan, Korea, guban pang malambuong nasud.
6: Ang mga manufacturing hub ay mas nakakapag-generate ng trabaho, mga skilled labor, skilled workers, mga technical engineers. So yun po ang gusto natin, na dito magkaroon ng oportunidad na makapagdawa tayo ng patataas na level o antas ng trabaho at makaangat din tayo sa value chain ng trabaho. Ngayon po, yung mga concerns sa tubig, kuryente, eh kausap naman po namin sila ang mga nag-propose dito. Hindi lang po US, Japan, Korea, mga iba pang mayayaman, maunlad na bansa. Eh sila rin naman po tinitingnan nila yung line ng tubig at kuryente. Kasi kung nakikita nilang wala, hindi rin pupupunta ang mga industriya na to. So gusto nila, pagpupunta rin sila dito, stable, reliable, at maasahan ng kuryente. Kaya ngayon po, kasama na po, hindi lang po sa paggawa ng mga planta doon sa nuclear city. Tinitingnan din nila yung ecosystem. Ang ibig po sabihin ng ecosystem, yung kuryente, yung tubig, yung infrastructure, yung airport, yung seaport. So marami po nung gusto nilang ihanda rin naman.
0: Ang pamahayag ni Engineer Joshua Bingkano, presidente sa BCDA. Sometimes it's a foreign exchange rate ang usa ka US dollar nagbalaro karon sa 60 pesos o 70 centavos. Canadian dollar 43 pesos og 32 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos og 73 centavos, Australian dollar 42 pesos og 66 centavos, Taiwan dollar 1 peso og 88 centavos, Korean won 4 centavos og euro 69 pesos og 94 centavos.
2: Ug karon sa Magnum Entertainment. Gibutyag sa veteran ng aktres nga si Dina Bonnevie nga importante sa relasyon ang pag-amuma aron na kinimulambo. Apan gingon ni Dina nga dili pwedeng usa lamang ang muhimo nini, muna kinahanglan magtinabangay. Matod ni Dina nga susama sa tanoma, kinahanglan kining atimanon buuan aron mas mayo ang pagtubo.
7: Di ba sinasabi nga natin na it takes two to make a fight, but it also takes two to make a relationship work. It can't work kung isa lang ang nagtatrabaho. Di ba ang akala nga nila, okay, we got married, we're in love, we got married, that's it. But just like a plant, ang isang relationship hindi mag-grow kung hindi mo nina-nurture. Kailangan yung diligan para mag-grow. So anong ibig sabihin ng mga dilig na yan? Time, communication. O yun na nga, happy time. Iba yung time sa happy time. Yun na!
2: Pamahayag sa aktres, sa veteranang aktres nga si Dina Bonnevie.
0: O garon sa itong Magnum Sports. Gisuspenso sa Philippine Basketball Association kon PBA ang gitakdang dula karong adlaw tungod sa daot nga panahon sa Metro Manila. May gisuspenso ang dula tali sa Phoenix Fallmaster batok sa Reno Chanelasso Painters. Ingon man ang Barangay Ginebra Gene Kings batok sa Blackwater Elite. Matod sa PBA nga ilang prioridad ang kaluwasan sa mga fans, player, official ug staff, rason nga nagdesisyon nga isuspenso ang mga dula. Una niini nakasinati og kalangan ang PBA games sa milabayang duha ka mga adlaw tungod sa kusog nga pag-ulan. Mga higalay, nabati ang kinadibuang detalye sa itong balitang Magnum karong adlaw Domingo, Agosto 9, tuig 2026. O karon sa itong headline review. Magnum Lokal, Misamis Oriental Board Member Romel Masdog, mibutya nga kinahanglan nga hugdan ang fiscal management sa pundo sa lalawigan. Magnum National 23 kamapantala sa nasod gi monitor sa Philippine Coast Guard human nagtala sa mga stranded passenger tungod sa daw tanga panahon. Magnum International 3 ka mga tao patay human ang airstrike sa Russia sa Ukraine. O sa itong Magnum Business, BCDA, may pasabot nga doon ay solusyon ang bahad sa problema sa tubig o kuryente sa gitakdang pagtukod sa Fax Silica Project sa Tarlac. O sa itong Magnum Entertainment, di na bunabi, may butiag importante sa relasyon ang pag-amuma anon kini mulambo. O sa itong Magnum Sports, PBA Jesus Winso, ang gitakdang adula karong adlawa tungod sa datang panahon sa Metro Manila. Mga higala, palihog, i-like, share, follow our FB page, Magnum Life, Instagram, Magnum Life 99.9, o Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa ka gawas nung katilingban. Katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod ugmang adlawa, alang sa tong baltang Magnum. Kini, yung matig balita, Magnum, Chingintrina Enriquez.
2: Ug Magnum, Mencho Kabaktulan.
0: Uban. Sa itong mga Magnum News Writer, Lani Delgado, Chris Neri, o News Manager, Aileen Acorin, dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Balitang Magnum, hangturugma, dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Asal rikas.
12: Epic
11: tipo. DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Gigutom na ba?

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Bandung Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ukuban pa. Text o tawag lamang sa Magdom Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdom Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magdom Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilama sa Balitaog Serbisyo, Magdum Radio.
3: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa hinungdan?
4: Nawad-an kog daw kong akwarta sa akong bank account, Pads.
3: Ha? Ngano man?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da kong akantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
3: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Gigutom na ba?

0: that wraps up today's Magnum Top 10 Countdown. Thank you so much for joining us and sharing the music vibes. Once again, I'm Magnum Gilbert, reminding you to stay positive, keep smiling, and keep the music alive. See you again on the next countdown, only here on Magnum Radio 99.9.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, Sirio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Gigutom na ba?

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Time check is brought to you by Birch Tree 45 Greenback. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrition. 775 lang is RP. Pero baso, bili na.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa drugs commercial.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 8:01 sa kagabion. May ang balita karong orasa. Dagong atabang sa maresidente sa Hinterland Barangay sa syudad ang kuyog sa serbisyo sa baryo nga programa nga mapaymudsan alang sa mga legal nga dokumento ilabi na sa birth certificate. Matod ni Ms. Shella Lombatan, Chief of Staff ni Merlando Clark Suy, nga dagang way restro nga mga kabataan na sa bukid nga bahin tungod sa kulang sa kahibalo.
6: Nakatabang ba ning KSB sa inyo? Dili lang sa inyo, kung dili labi na gyud katong hinterland nga mga barangays, kay daghan kaayo ang ma-save. Especially kani bitawon sa ato ang mga birth certificates. Na gyud isa ginat sa mga problema sa barangays labi na sa hinterlands, nagakatubag gyud siya sa clerics nga serbisyo. Kay daghan kaayo ang kabataan nga wala gyud entawi registration tungod sa kalayo o sa kakulang sa kahibalo sa mga ginikanan unsa di ay na siya ka-importante.
5: Ang pamahayaga ni Shella Lombatan, Chief of Staff ni Mayor Orlando Clarix Uy. Samtang mabuhat sa 220,000 kapamilya apektado sa daotang nga panahon nga nasinatian sa nasud ning panahuna, mato ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Domlao, nga 400 ka mga evacuation center ang aktibo kon diin 9,000 niini ang gipanghikling karong panahuna.
7: Patuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pagmumonitor nitong epekto ng nagdaang bagyong Luis Maymay at ng epekto ng enhanced southwest monsoon. Gayun din po, patuloy pa rin yung koordinasyon ng DSWD sa mga iba't ibang mga local stakeholders and pagbibigay ng assurance sa kanila na nakahanda po ang aming pungahensya na magbigay ng kaukulang tulong. As of 6 p.m., ang na-monitor natin na affected families ay umabot na po sa mahigit 220,000 na mga pamilya. And currently, there are more than 400 activated evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na kung saan nga po mahigit 9,000 ng mga pamilya ang pansamantala na nunuluyan po sa mga evacuation centers na ito. And nasa mahigit 3,000 naman po na pamilya ang nasa labas ng evacuation centers.
5: Ang pamahayaga ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Domlao. O ground sa tong Magnum News Hunter, amuwa para sa mga maguma, dispersal alang sa manok o baka, gipahigayon sa barangay Bayangan ning syudad. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter, Hunter 22, Faith Velez.
4: Magnum News Hunter.
8: Malagpas sa gitoy kayo ng Abuma o Agricultural Municipal Urban and Municipal Agriculture sa Barangay Bayangan, ning syudad. Tumong sa kalihukan ang paghatag og kahibalo sa serbisyo o suporta sa mga mag-uuma, livestock raiser o isip pagpangandang batok sa epekto sa El Nino. Pinaagi sa mga orientation, demonstration o mainline serbisyo. Padayon gipalig-on ang kahintang o panginabuhi sa sector sa agriculture sa maong barangay. Human sa kalihukan, gipahigayon usap ang disposal sa mga manok o baka ngadto sa mga tipikadong mag-uuma. Kinayanong dugang masuportahan ang ilang panginabuhi o matalambo ang produksyon sa kayuban sa komunidad. Lakip sa mga partner stakeholder na mitabang sa pagsamaong program, ABOC, RCPCA, PCIC, o ang City Finance Department. Padayon na ang pagkamisamot o pagsinabangay alang sa mag-andam o ligon nga malang tunong pag-uuma sa komunidad. Balita, gikan sa City Veterinary Office, kini si Magnum Hunter 24 Faith Velez sa balita o servisyo Magnum Radio.
5: Salamat, Magnum Hunter 22. Faith Velez. Mga higalabati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
9: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Chihuahua.
1: This song is brought to you by Birthday 45 Twin Pack, pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrition. 775 lang SRP per baso. Bili na.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Radio 99.9 News and Music.
4: News and Music.
5: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ukuban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Magnum Disco Flashback on Magdum Radio 99.9, your news and music station.

basta!

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:00 sa kagabion. May galambalita karong orasa. Gibot yag ni United Drivers Association ko yun President Joel Gabatan nga doon ay kaarangan. Ang kita sa mga traditional jeepney, human gipatuman ang ordinansa sa pagdili sa pagsulod dinhi sa sentro sa siyudad ang mga dipasira nga sakinan gawa sa Cagayan de Oro. Mato ni Gabatan nga masakin na sila sukwahi kaya ni Adto nga sagad mga pasayro mo sakay sa bus o modernized jeepney.
4: Narang-arang, narang-arang ang mga kita sa mga driver din sa sulod. Kinya sa sulod sa Cagayan de Oro kay una, nahapsay-hapsay ang topic, sulod sa Cagayan de Oro. So kuha itong naana sila mga bus manulod ba? Kung may isano. Wala pero narang-arang. Basta kinangal ng double ride kaya ang mga ruta na may limit kaya dyan siya mag-agi. Kaya mag-antol kita pa sa ero, double ride to, kaya napit triple ride.
3: Sige.
4: Okay mo na nga, agwanta lang kita.
3: Ang pamayag ni UNDP President Joel Gabatan. Samtang gibutyag ni Philippine Coast Guard at kon PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab nga dunay 101 ka mga pasahero nga na-stranded sa nagadaayang nga pantalan ang gimonitor karong mapanahuna. Kini human 7 sa 24 ka mga pantalan sa Pilipinas ang gimonitor tungod sa daotan panahon. Mato ni Kayabyab nga gawa sa mga pasahero na stranded adun na usay mga na-stranded nga mga rolling cargos, ingon man na 13 ka mga vessels.
5: Meron po tayo minomonitor na 24 ports and out of that 24 ports ay 7 po na pantalan at meron po tayo na italang stranded na mga pasahero. So ngayon po, meron po tayo minomonitor na 201 stranded passengers, 161 na stranded na rolling cargos, kasama po ang 13 na vessels na stranded po sa iba't ibang area ng Western Visayas, Bicol, Southern Tagalog at saka Central Cebu po.
3: Ang pamahayag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab. O karon sa itong Magnum News Hunter, People's Day, ipahigayon sa Barangay Makasandig ugbang adlawa. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Ipagandaman sa lokal na kagamanan sa tuwang siyudad ang laing hugna sa People's Day sa tuwang siyudad ngadto sa Barangay Makasandig dingadto sa siyudad kansa gipahigayon ang nasampit nga kalihukan kansa pagpanguna ni Mayor City Mayor Orlando Clarix Uya. Kini ang paghahatap ng pahimangno ngadto sa mga residente sa Barangay Makasandig kansang magkauban-uban usaba ugmang adlaw sa Agosto 10 dingang tuiga sa Tibasak Covered Court alang sa nasangpit nga kalihukan na sa lokal na kagamhanan na din ban sa tinguha nga mapaduol sa gobyerno ang katawhan na nga mga kawani gikan sa nagkariyahang departamento sa City Hall aron direkta nga pagkahatag og serbisyo nga og tabang sa mga nanginahanglan labi na sa mga residente gikan sa dokumentasyon na konsultasyon ug uban pang frontline services lakip na niini ang financial assistance ug health ug ingon man sa mga legal nga mga pamaagi din kini matagaan og aksyon sa gobyerno ang mga priyango o problema sa mga residente sa nasangpit nga barangay. Kini aron nga maipatuman sa lokal na kagamhanan ang tema sa mga pagpahigayon sa People's Day na ugmang adlaw alang sa kabutyag nga ang gobyerno duol sa katawhan ug ang katawhan duol sa gobyerno. Balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat, Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan, ning tungo rato sa nawaton karon na report sa tong kawan Magnum Hunter 22, Faith Velez. Kanuna na matod pa resulta sa paigawin nga Zumba competition diya sa barangay Lapasan. Magnum Faith?
7: sa covered court din gibahigayon ng 4th Alibukoy Festival 2026 Zumba Competition Inter-City UISIP kabahin sa mga kasalugan din sa barangay Lapasan ng siyudad. Tumong nini mga paghatag og higayon sa mga grupo gikan sa pagnagadayang sitio nga may pakita ang ilang mga talento sa pagsayaw kaaptik og pagtinabangay og aron unsa papadayon ang kultura sa panglawas og magkahiusa sa komunidad. Kung chain nga itong nakuha ang official na resulta ng sa Grand Champion Zumba contest sitio sa grupo sa Santa Cruz dos Arrobas Dibag ang maong nakakuha sa champion Magnum Ching din sa first runner-up maong Lapasan dos Bombastic o ang second runner-up maong San Juan dos Zumba Hot Mami. Sa mga special na awards nakuha usap sa Lapasan dos Bombastic ang best choreography din sa tangan Santa Cruz dos Arrobas Dibag usap ang nakakuha sa best and costume sa laing bahin Magnum Ching na mapagsalamatan ang opisyal sa barangay kay nagmalampuso ng aktibidad. Sigusab nila nga tanang insidente nga muduyog sa maong naibilin nga kalihukan sa festival Magnum Ching. Ikan din sa Alibukoy Festival 2026, kini si Magnum Hunter Faith Delos sa Balita Ox Surpisyo, Magnum Radio.
3: Muto may galan no, yun nabati si Magnum Hunter 22 Feta Velez sa pag-monitor. Labi na sa kalihukan sa barangay Lapasan. Alibukoy Festival may gala. So na siya karoon kasamtangan sa Lapasan Covered Court. Alang usab sa pagpahigayon nila o Zumba. Mga higala bati ang Magnum News Alert. At ang indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 punto sa kagabion. May galang balita karong orasa. Gipabati sa lokal gamharan sa syudad ang paglambos Cagayan de Oro. Mato ni Majority Floor Leader Igan Cabanlas nga kinipinagi sa paghatag sa bataka nga serbisyo sa mga kabaranggayan aron matagamtama na sa mga lupyo nga ang gobyerno duol sa katawhan.
4: Pidala ni Mayor ang paglambo sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Iyang gipabati kanato mga yanong lungsuranon nga kita sa Cagayan de Oro. Milambo apan kinahanglan nga kini nga paglambo mabati sa mga ordinaryo nga tao. Mao kini ang serbisyo nga gihatag ni Mayor Clarix Uy. So, Mayor, salamat kayo nin. Ano bisag ayar kana tingali pagka mayor, bulang gapon tili mo baton. Nga mo kana ang iya. Kinaka na sa iyang kalag na sa iyang kasingkas.
3: Ang pamahayag ni Majority Floor Leader Attorney Edgar Cabanlas. Samtang hugot nga gi-monitor ni President Ferdinand Marcos Jr. epekto sa habagat, particular sa sitwasyon sa mga flood-prone areas o pagsaka sa level sa tubig sa mga dam o reservoir. Mato ni Palace Office Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga gitahasan sa presidente ang mga ahensya sa gobyerno nga mapabiling naka-heightened alert, maga-konsulta labi na sa water release o magpahigayon sa prevention measure aron maproteksyonan ang komunidad o critical infrastructure. Samtang sa OCD Region 4, gibotiyag ni spokesperson and Dream Division Chief Brian Derek Marquez nga padayong gi-validate ang mga impormasyon nga doon na matudpay mga natalang casualty sa Batangas o Rizal human makorintehe o pagdahili sa yuta tungod sa daotang panahon.
5: Meron po tayong mga reported ng mga casualty on, halimbawa po, may electrocution, na drowning, at the same time, mga fallen rockfall po. Electrocution po sa Lipa, tapos Batangas po yung drowning. Sa Rizal po yung rock, yung ano, fallen na rock.
3: Ang pamahayag ni OCD 4A spokesperson and Dream Division Chief Ryan Derek Marquez. O karon sa tong Magnum News Hunter, unang in-house agri-tech training alang sa Coconut Development Officer Marampusong natapos sa PCE Region 10. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
6: Marampusong natapos sa Philippine Coconut Authority Region 10 ang ilang unang in-house specialist training course on coconut agri-technology. Nagibahigayon sa culmination activity sa Barangay Linguan, Manolo Fortich, Bukidnon. May tambong sa duha ka semana nga training ang 30 ka Coconut Development Officer gikan sa Region 9, 10 o 12. Tumong sa training mao pag-andam nila para sa field deployment isip mga frontline nga nagsuporta sa may mga kaluwihan. Sunod sa training nakaagi ang mga participante sa intensive lectures, guided field work o hands-on fire practicum. Kiniaman na balik-on ang ilang technical knowledge, operational readiness of extension capabilities. May tambong sa pagtapos sa kalihukan si Ms. Henry Joseph, ang Acting Division Chief sa PCA Bukidnon, Tamiging ug Misamis Oriental. Sa iyang mensahe, iyang ipasiugda ang commitment sa PCA sa pagdevelop sa high-capable workforce para sa mas productive ug resilient na coconut industry. Sa pagsiguro ni ining pioneering training, gipadayag sa PCA Region 10 ang ilang dedication sa continuous learning, technology excellence o capacity building. Ang maong bagong coconut development officer karon andam na nga musuporta sa may kalumihan magpauswag sa community-based intervention o magpadayon sa mission sa PCA sa pagpalambo sa coconut sector sa nasod. Balita gikan sa Philippine Coconut Authority Region 10, kini si Magnum Hunter 22, Faith Velez, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 22, Faith Velez. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. At ang idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giyang ko ni Comelec Region 10 Regional Director na tumagbuta ang apektado sila kung doon mga hungihong nga i-oktaba ang barangay og SK election. Mato ni Magbuta, nataniwala pa manini pa dahil nga parang ilang mga pagpangandam.
3: Mga hungihong nanay postponed sa election, well, these are the things nga mag-usahay maapektaran ang Comelec. Loon sa bagyod. Ayon ta to nga, muingon na lang isa nga, padayon ang election. Nga they can tackle that sa karong panahon na. No? They have so many things sa ngailang angayang trabahoon sa House of Representatives. So that one, siguro the least of their concerns.
2: Ang pamahayag ni Comelec Region 10 Regional Director Renato Magbutay. Samtang yutubaga ni Department of National Defense ko na DND na ang paghagit ni Vice President Sara Duterte nga nganlan ang pro-China officials. Mato ni DND Secretary Gilberto Teodoro nga dili palisiya sa DND ang basta nga nalang magbutyag og pangalan kung walay ligon nga ebidensya.
4: Ngayon, ang pagnonombra or papanganan sa tao ay hindi namin ginagawa kung hindi merong matibay na ebidensya. Kailan ba namin ginawa yan? Alice Guo, Tony Yang, Sanja, Chuan Sing. Ang naglabas tayo ng policy statement ng kagawaran. Ano? At dito sa mga usapin ito, ang ginagamit natin ay objective criteria. Criteria na yan ay AO29. No? At ito ay binibigay namin basihan upang makipagtulungan at makipagtulungan sa ibang mga ahensya kung may kinakailangan.
2: Ang pamahayag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. O karon sa itong Magnum News Hunter, usa ka motorista patay, human mabanggaan na sa ambulance. Kung ambulansya sa balita o serbisyo, anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Kita mo tiyaga na DOE ang usaka babaeng biktima sa usaka disgrasya sa Kasinglota, Tagaluana, Misamis sa Oriental na kansang biktima nga si Marites Cabonada, 40 anyos nga nagpuyo sa nasangpit nga lugar din sa kaysayang Yamaha Mio nga gear nga motorsiklo kansang gikan sa Kasinglot na crossing nga kansang sa gikabutiyag usaba sa kapulisan na o pinagi ni Police Master Sergeant Brian Enriquez nga ang maong biktima nga sakay sa motorsiklo pagawas gikan sa crossing nga mo hantud nga makaagi sa o hantud makabot sa highway din mosab ang pag-agi sa usa ka ambulance gikan sa palingasag nakakarga og critical nga pasyente dan nga nagkabangga sila dasdalan ug ang biktima nilagpot kay sa daplindalan nga bunog ug dunay mga samad ug akong bunog sa iyang ulo nga bahina diha nga humana sa pong impact taw gikabutyaga nga nakaangkon og major injury sa iyang ulo ug sa maong pag-imbestiga sa kapulisan gidala pa sa kining na St. Paul Hospital ang sampit ni babae apan gideklara kining patay pagabot sa maong hospital pinagi ni Dr. Luis Ami atol sa bunog nga iyahan ang angkon tungod sa impact nga kusog ng dagan sa maong ambulance nga siya kalit na gawas sa gikan sa nasangpit nga highway nga inundan sa ilang panagbangga atol sa paminawon si Brian Enriquez, Police Master Sergeant.
6: Declared si Dr. Luisa May dead or arrival by earth in the position Dr. Luisa May hip of pilos 8:50 p.m.
7: Baba, ang ngalan sa biktima, sir?
6: Si Marites Cabonada.
7: Marites Cabonada. Taga Dihara? Taga Kasinglot, ra?
6: Kwan siya, sir. Sa iyahang ID, residente sa Puntod, mahinog kami gin, pero nag-reset siya karon sa natumulan man banda.
7: Babae, di ba, sir?
6: Babae.
7: Sakay siya sa, unsang nga motor, sir?
6: Yamaha Mio Gear, color matte brown.
7: Unsa na pagkahitabo, sir, nga nung nagkabangga sila?
6: Ay, isa sila. Vehicle 1, ang motorcycle, coming from the interior road sa Bangay Hall, nakasinglat dito ang crossing.
7: Dito lugar siya ni Gawas, sir.
6: Dito ni Gawas dapat na crossing. Going sa Poblacion Proper. Niya si ambulance sa Malingasad na ambulance, ikan siya o Poblacion Proper, going to Cagayan de Oro.
7: NMMC?
6: Oo. Okay, na po siya, gidala nga kuhan, na pasinti, na critical.
7: Ang laka. Nakabangga din sila lugar, sir. Na grabe.
6: Oo, nabanggaan din niya. Panreaching sa kuhan, sa place na itong crossing. Nabab niya ang collision din sila sa vehicle to ang ambulance.
7: So, pagkabangga, naunsa rapod ni Hunong rapod ang kuhan, ang ambulance.
6: Nara sila din sa kuhan, sir, sa pikas na kuhan na. At tabok na sa pikas lane.
7: So, unsa ini tabos sakay ato?
6: Nalabay gid siya, bulag sa siya motor.
7: Kuy. Na.
6: Tapos gid siya kay nadali pud lagi ambulance kay nagidala pud nga critical pod.
7: So nadala pa sa
5: ospital kining pa sa Sergeant Brian Enriquez sa Taguluan Municipal Police Station. Kini si Magnum Hunter 19 medyo kapagtulad sa palitaong serbisyo.
2: Daraang salamat Magnum Hunter 19, Mencho, kabaktulan. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang ingudugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Task Force Oro Commander Colonel Christian Uy sa 4th ID Philippine Army na uman sa ilang pagpahigayon o law enforcement activity, muhimo gilayon usab sila o monitoring. Matod ni Uy nga kini aron mapahinumduman usab nga ang mga task force nga sundon ang mga gipatumang balaod.
3: Pag-conduct na ito law enforcement activities, so kinanglan nato silang i-monitor, kinanglan nato silang i-supervise, kada taon-taon ato silang i-remind, no? Kundi sa pagkuan yun nga, in accordance, always in accordance, at all times in accordance with kini, ito ang bala. Kung sa mga doon na ito ang informasyon, ila manggaling magikan, para mag-good permanency, no? Ang ato ang coordinator.
2: Ang pamahayag ni Task Force Oro Commander Colonel Christian Uy sa 4th ID Philippine Army. Samtang giklaro ni Senadora Ping Lacson nga dili kona draft report ang gihatag ini sa ombudsman kalabot sa ilang gihimong investigasyon sa dumalya sa flood control project sa nagkalainlaing lugar, kinihuman nagkulang sa perma sa mayorya, mato ni Lacson nga nagtusya nga nakatabang usab ang gisumiti ni ini sa ombudsman sa ilang gihimong investigasyon.
4: Hindi yung draft report, talagang yun na hindi napirmahan ng mayorya. Kaya hindi na ilabas sa floor para pagdebatihan. Hindi ko na-sponsor. Ang ginawa ko, dinaretso ko na rin sa ombudsman yon. So nandun na lahat yung records ng sa iba't ibang lugar na nasaklaw ng investigasyon. Bulacan, Occidental Mindoro, etc. etc. So nandun na yon. At palagay ko naman, nakatulong yon maski paano do sa sinasagawang fact-finding at saka preliminary investigation ng ombudsman, pati yung mana isang pana sa Sandigan Bayan.
2: Ang pamahayag ni Senador Ping Lacson. O karon sa itong Magnum Night Hunter, dugang mga contingency plans sa syudad, hisgutan sa konseho, sa balita ug serbisyo, ania si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Pag-isgutan na sa 21st City Council sa Lakbayan sa Cagayan de Oro, pagpangunan ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez sa ang mga resolusyon na nga ipatuman na din sa atuang siyudad na kikalabot sa Proposed Resolution Number 2026-376 na pag-aprobar sa pag-adapt sa contingency plan na nga kalabot sa drought alang sa atuang agricultural sector din sa atuang siyudad na din sugod sa bulan sa Mayo nirintuiga 2026 busa sa pag-pagluso ni Konsehal Nicole Paolo Gaani ang chairperson sa Climate Change Adaptation and Mitigation and Disaster Risk Committee sa Konseho atul sa baong hisgutanan na tungod kini sa pagpangandama sa hulaw kadaot sa tuang palibot ngayon tungod sa kainituna nga kining panahon na din ikaduha ni inimao ang contingency plan kalabot sa earthquake nga umaabot or nga posible nga mga emergency nga mga plan nga ipatuman din sa tuang syudad busa Proposed Resolution Number 2026-377 nga pagabutang sa period at bulan o bulan sa Mayo niring tuig 2026 busa di ubusab sa pagduso ni Konsehal Gaani isip chairperson sa Climate Change and Adaptation and Mitigation and Disaster Risk aron sa pagpangandam sa tuang syudad panahon sa mga emerhensya. Balita gikan sa konseho kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Daghang salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Mga igalin na bati ang Magnum News Alert at ang iyong dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna, uno sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gidasig ni City Councilor Galibalaba, Committee on Tourism Chairperson, ang katawhan sa pagduyog sa mga kalihukan sa Galaay Festival. Mato ni Balaba nga, kipagandaman pag-ayos sa Dakbayan ang mga nagkadaiyang kalihukan sa kapistahan sa Dakbayan nga maghataglingaw sa katawhan.
3: Sa tabang pod sa atong mga kaigsuunan sa media, no, aron nga mabaybawan ato ang sa ato ang mga kaigsuunan ang mga kadaiyang mga events, no, nagipangandaman ang ato ang city government of city government para sa ato mga kaigsuunan.
2: Ang pamahayag ni City Councilor Girly Balaba, Chairman sa Committee on Tourism. Samtang nagtusis si Attorney Howard Calleja, Law Professor og Litigation Lawyer, nga kinahanglan pamatud-an sa Office of the Vice President kon OVP nga ilang pagaso sa pondo husto, mato ni Calleja, nga kinihuman na pamatud-an sa mga ebidensya og dokumento kadunay na itabo nga sayop sa paggasto sa pondo sa OVP og DepEd.
4: Yeah, kasi later on, sabi nga ni Senator Ping, pag na-declassify yan, malalaman mo. Pero for now, syempre, tinatago mo yan. Doon mo malalaman kung ano ba talaga yung kanilang, let's say, confidential nature. Pero for now, I think we have to respect that. But nakita naman yung mga disallowances, nakita naman yung mga discrepancies. At sa akin, that's enough. And for now, I think the burden has already shifted to the OVP to prove and show na yung kanilang paggastos talagang tama. Kasi otherwise, klaro naman yung ebidensya, yung dokumento doesn't lie, the documents doesn't lie, it speaks for itself. Meron talagang misuse, meron talagang scam dyan sa OVP at sa DepEd.
2: Ang pamahayag ni Attorney Howard Calleja, Law Professor og Litigation Lawyer. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod gatakna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ng Northern Mindanao Federation of Transport Cooperatives kanon Fred Trasco, President og CEO Luzminda Escobedal nga 50-50 pa ang ilang hangyo sa gobyerno nga plitihan matod ni Escobedal nga kinahalan karon ang pag-ampo nga malamdagan ang mga nangulo sa nasod nga hunungon na usab ang mga panagbangi tungod nga ang katawhan ang apektado niini.
4: So far, Mark, 50-50 ka na sa itong administration karon. Actually, daghan naman ito. Halos pa naman man ninagkuan. Nationwide, gid ni siya transport petition. Till magkita ni Ana. And then, so far, sige lang negotiate si Chairman Bigor sa Amo o ang DOTR. Ang pangutana mag dito na dahil sa taas. Yan ni Ampo, na malamdagan ang hunahuna sa atong mga lideres taas karon kay nagkagulihang naman ka na sila. So, ato iampo nga malamdagan ang tayo lang hunahunungo na nila. Pagparayan na, let's move forward.
3: Ang pamahayag ni Northern Conanom Fedrasco President og CEO Luzminda Escobedal samtang ibatang ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Artatis Jr. ngaron ay kapin sa 1,400 nga mga kanhi mga pulis nga gitangtangan sa lisensya o gapusil human malambigit sa mga krimen matun na Artatis nga kabahin kini aron mabatukan ang nagkalalaing krimen nga kunadawat sa nasud nga ang nalambigit mga kapulisan.
5: And for the information of everyone, napag-aralan na natin yan, we have to cleanse the data on the issued firearms permit. For example, about 1,400 former PNP personnel were stripped off or denied or we revoked their firearm license. So those are the efforts.
3: Ang pamahayag ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Artatis Jr. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:02 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Yang ni si Glenn Rojeda being mabilin ang katawahan nga buduyog sa pagsaulog. Sa gala ay festival nga likayan usab ang paglabay sa ilang basura. Sa bisag asa, mato ni mabilin nga kinahalan mahimong responsable ang katawahan aron magpabiling hinlo ang sudan.
4: Mga kagayanons, no, sa atong mga bisita nga mo anhi sa atong Higala Eye Festival, na ibutang nato sa atong huna-una nga responsabilita paglabay sa atong basura, no. Naami sa Clenro padayon nga mga clearing activities to ensure pod nga atong syudad hinlo ug hindik sa pag-celebrate sa atong Higala Eye Festival.
3: Ang pamahayag ni Glenn Rojeda in Conahead, Inger Bing mabilin. Samtang nagtuo si House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers nga nagamit lang ang kani 18 ka mga sundalo aron gubaon ang mga opisyal sa gobyerno ug lakip na ang ilang mga miyembro sa House Prosecution Panel kinuman sa pagpakiusab sa upat ka mga kani sundalo sa ilang mga testimonya. Ikagilimbit ko nagikalambigitan sa mga tagas ng mga opisyal sa gobyerno sa gingong flood control kickback kona kickback scheme.
5: Sinabi nga nung apat na malita boys na ginawa na yung kanilang joint affidavit, tinuruan sila anong gagawin at anong sasabihin, na obviously ay isang attempt, no, to discredit the members of the prosecution panel who is now in charge of the impeachment trial, the prosecution that is now prosecuting the vice president.
3: Ang pamahayag ni House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers. Samtang mga higala at ang ilusab ang detalye kalabot nining kay dunay tong na report no nga dunay pagulbo sa kalayo diya sa maya NHA Kauswagan atong sa taon po usab karon. Okay, mga higala na doon atong nadawatan po baguhay lang karon nga under control na ang maong pagsunog diya sa may NHA Kauswagan. Mga higala no, ato lang sa taon unya kung unsa bagid ang nasunog nga maong kaning panimalay ba kaning mga higala. Kaya ito nang sabalik-balikan unya mga higala no, kay ikabot niya nga under control naman usab ang maong sunog. Wala niya ang ikabalakaan ato po sa taon kung unsa hinungdan sa maong sunog diya sa may NHA Kauswagan. May na lang kay na palong na lang sa niya wala po yung ikabot niya nga dako ang kaning mi kailap ni salain po at siguro nga baka katapad ng panimalay or so taon po na toon yung mga higala ka mga kauban na paingon na po dyan sa maong area na so taon na to kung sabi si hinundan sa pag-ulbo sa kalayo di sa may NHA Kauswagan nga wala na angay kabalakaan kay under control na po usab ang maong sunog at so taon na kung pila ba ni ka panimalay or unsa ba hinundan po sa pag-ulbo sa maong kalayo o mauna na mga kanunay lagi ito maginampingon no, kung mula ka o manggaling ta sa itong panimalay siguro doon din nato nga ang ato mga appliances or ato mga plangka di palungon din nato before ta mobiya aron na malikayan po usab ang susam ng panghitabo no, ng pagkasunog sa itong panimalay. At ang alam mga higala no ang detalye kalabot sa naitabong sunog diya sa may NHA Kauswagan. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Fire Alarm.
1: So na mga garas, dili pa kita magpadayon sa itong manindot nga musika. Ato unang balik-balikan o gatong kong dawaton kalon si Magnum and June Albino sa Pikas din yan. Kalabot na nga katong ikabot kang lagi nga pag-ulbo sa kalayo diya sa may NHA Kauswagan sa balita og serbisyo. Anya, si Magnum kong Magnum and June Albino.
2: Salamat Magnum, Magnum Lani. Sa kaya, di magari matang ato na kung asunog. Gamay ka sunog, neto mong dili sa... Gitaw mo rin NHA Village sa Kauswagan Village daw, barangay Kauswagan kay Neuro. Ang area, kung palitan gikan ka sentro syudad, going to Bulwa, naa sa left side, abang sa usag gas station, abang sa Caltex gas station, abang sa Jollibee, magdum lari, no? Sa kinikas, doon sa danas nga gambalay, mora rin sa awad, mora rin siya og siguro ang ipotong at pahit, sige mo rin residential pagka. Pero maraming magunong ang ipotaw, kining wak pamatibawas ng trabaho. Pagtawad na lugar nga medyo naundangan siguro ng trabaho, pag-imuanin niya sa kantor, patangon mo sige gamit kinisip po sa tindahan. No? Wala man ko magkita, dari po nga para po na. Ano ang magkaling pero hindi man kung mga nagkapuntang dari mong good is advertisement man sa usang ka. Sa kapunog to ang makita na ay mura o marang rin maldugos mga sigarilyo ang ako makita dari niya tayo doon sa danas pero naanin siya nakakaimutan sa usaka lugar dari nga di po kayo ingan nga daghan mga establishmento sa pariwan na man kayo ginagmangan may pero marang kauban na sabi siguro sa maong sa tigiya sa reskutan nga kagpare dili ka sa reskutan ay mga

0: na, one more na ay kananan man siguro ni. So na may kanan may mga lingkuranan nga ka nakapatong sa mga table o kahit itnanan pagka ni siya. Manya tayo na doon ay sa mga labisa, mga lingkuranan, doon ay muna sa mga gamit sa kusina. Marag na ay portion din nga gigamit sa namura o either kananan, inanan, or isnakanan pagka mag-dablay. No? And then ang iya mismong color anigan is sa iyang pintal na ay pula, na asay puti, marag combination ba ang iya mismong ang pintal ng nasgutan nga nasgutan ng gabalay. Hindi man kayo tako ni siya ng gabalay. Doon sa dana siya, pero hindi kayo siya tako. Kamulo pang paningkapot ang loga bumbiro ng hintugin na mapalo ang palayo. Pero as paro na ako, alas na magandili siya fire out. Mandun dani. Wala ko magkita ang dilaab sa palayo, din trabaho na. Na ato ginagpeng aso-aso, pero wala na ko makita halos nga, hindi kayo halos, wala ko makita nilang si Kalayo na alam mga pagkabaga, ginagpeng nga gi, para yung pas pag pasirat yung tubig sa mga tubiganan sa direct protection pag dumalari karang nga mga parahuna. And then, doon na lang yung sa kapumbero, o sa kapayat factory nga na bilhin, sa kung makita doon sa lang kapayat factory bilhin kay, kung nga, yung privado nga rin, wala ko maklaro, ay privado nga, yung fire truck na rin na, pero may pull out na, kay nakita man nga, wala na kabalag at pa naskutan nga sorok. Ang balik na ako, kung ang yung mong direction going to Bulwa, naanis siya sa left side. Dahil gamay siya doon, doon sa naskutan nga area. Di yung morning ito, ng Oswagan Village mo to. Oswagan Village, kung saan kung ipunta na rin na, sa naskutan nga area. And then, doon ay may mga nagpilip pa rin ang mga bombero, pero pwede lang duhan na lang, pwede lang duhan, pero pat, kung na may duhan siguro sa taas, ako makita din eh. Nga kamulos at nga pang okepas mga libre, kini mga sunog-sunog na, ina-okay-okay dito sa babaw. Murang ang kalayo dito nag tumikad siguro sa taas nga bahin, sa Muraman o Maoy, sa Muraman Maoy, itong pangkon o nagkunakong nga damyos, magdumlani, no, ay sa akong tanong lagi, mura magani o kuru na kapang-kapang dili sa kubaw, mura man siya o either kay kung tanawon magun mura o ang kini mga dimpre ang mga bahin pa sa resgutan nga sa sekantor nga ang makita, di man sunog siya pero mura na siya mga metal mantigali ni pero kung tanawon na ay mga pahin dito sa mabaw nga kongyat na sunog kaya naman ginigipang ipag-itsa sa ubos kay mga libre mga matang-butang nga napil sa pagkasunog mga ginapang itsa po sa ubos sa piling bombero kato sa taas kay lagi para hintip yung papalong ang kalayo katong mga bahin nga dapat pupoton para nga mas pasiritag tubig maoy lugar tumungsap sa bombero so niya sa tuling kapahin tutan ng balay, mga space, pagkanti ng space, no? Di magandang isa may tawag ng parking yun, pero open space na siya. Pero gi-parkingan sa sila ka mga sakyan, no? Mura nito ang space na walang ganita. And then, mga gi-parkingan lang po sa sila ka mga sakyan, dito sa nasgutan nga area. Punan sa kahoy, murag alisa nga kahoy na sa mga siguro mga mga napulang ka metro sa distansya gikan sa matangan sa nasgutan ng balay. Ang mapil ganyan pagkasunog na alay medyo portion ka medyo na lar na dangdang sa init mora na mora ito makita. Sa pigas po nagyapo yung murang talisa yung mga kahoy yan ikaw dito magandang sa pigas po kung ibang tarawan ang nasgutan ng balay ang wala, open. Ang tuusap, open. Sa likod, na ay mga malay dito sa likod. Wala yung punishment kay na amay, marag na amay na do-ordering nga usag ka, I don't know, portion, pampa mani. Hindi man ko makita, ano, ganun ito sa likod-likod na napit. Para mani, huwag do-order sa usag ka hotel man siguro ninyo sa pink na ako makita, ganun ka blow order eh. Ito meron kumakita siguro. Basta gina sa tikas ka ba? Na magulitin sa likod. Sunod na mga siguro, mga 30 meters ang distansya. Gikan mismo sa highway. Sunod yung tayo. Muna nga από area, ήταν και σκέλε από σωρό σαν σούτερ. Το ακαστή, κάσο μου από το σώρο χανά, που ήδη κορήκαν μου turn left. Αν turn left νήμω, Murang na ako mas siguro ipang pintal po. Kaya na ako may mga pintal ka kumakita dito sa Nascutang area. Para mo na yung siguro shop, siguro yung sasakyanan. Pero magay makita na kung marka kung gano'n sa manay siyang lugar pati gayon magdumdani. No? Pero kung makita na ako dito na ay mga sasakyanan na ay kanyang lang na. Atong sulayan o ako pagsayot po na. Sir, pwede na? Sir? Diyo na sa Magdumradyo, sir, no? Diyo na albino sa Magdumradyo. Sir, galing sir, talikam?
1: Si Putri Largo, sir.
0: Si Putri Largo. Sir, kumusta ang sunog? Wala naman kumakita ang bilans kalayo. In fact, wala halos pag-apaga. Kumusta?
1: Sa pagkakaroon ng status sa itong fire alarm is kuwana. O, fire out na, sir?
2: Fire out, sir.
1: Yes, sir.
0: Pero sa Italia, sir, una, unsay galas na giya?
1: Kasi sa itong investigasyon, no, nakuha na ito ang pangalan sa Taguia na si Juan, si Robinson Makiling.
0: Robinson Makiling.
1: O, ang address ni Ining nasunog si, sa Salcido Village, Simbicto, Cagayan de Oro City. So, nareceive na ito ang tawag. It was 0247 sa Kadlawon, Kagania, karong Adlawa. So, i-declare na ito para out karong alas 3:08. So, sumala sa itong pag-investigar. Ang inunda na ini, wala pa na tukoy na ito, ay kamulo pa tagpangita. At the same time, natin doon ka-injure na ni ang asawa sa Taguia. Ano, ang Taguia nga, bana ang lalaki mismo, ang iyang anak. Ano iyang anak na suffer sa, I think, third degree burn. Amo pang i-verify din. Ano iyang anak, ay ang bana, ay kanang possible injured siyang tiil.
0: Paso, may paso. Gunas paso pa, sir?
1: Kining murag nabikil. Nabikil. Kasi mo ato pang i-verify kung sa injury niya. Hindi lang nag-respond din natong tabang sa ito. Dari i-raise man nato ni first alarm. So, ang nitabang sa ito, ang kaning Carmen nga fire truck o kaning climbs engine sa bulwa.
0: Okay. Estimated cost of damage, sir? Na ba?
1: So, sa ito ang kuano, pag-estimate niya ini, kuan man siya, doon kay story. So, ni atong estimate, wala mo tayo labot sa content. Square meter ng atong gibasya na sa structure alone. So, ni abot kinyo 200 this or 210,000.
0: Sir, committed to 10,000 structural nga estimate.
1: Structure lang na siyang estimate. Kaya since nga, kuhan mangon siya, it is a wooden, although paring ang iyang mga yang mga say mga tawag ani
0: kay mga say four lanes
1: pero uli lang yang flooring o yang dingding
0: ang sunog sunog sa bigat sa second floor ba considering mo ang concentration sa damyos murag na sa second floor no
1: o sa pagkakaroon ang atong initial nga kuhan nga asa nagikan ng kalayo sa second floor pero wala pa specifically kung asa dapit niya sa end ugun sa inundan niya sa taas anong nagkalayo siya
0: good as totally damaged ba ni o partially damaged lang
1: totally damaged ni siya sir
0: bisa na umubos ka bahin sir
1: kaning sa umos na alam mo kay kalayo actually kung imunong atuon dito nakaampot niya di ang kalayo diya. Although na ay partial nga wala, pero declared as total na ni siya.
0: Okay, mura og tanong na ito. Di na ni mag-consider nga repair, but mura i-redevelop ang naiskotan nga structure nga na damyos. So, sir, di pa ma-establish ang sunog, pero ang mga possibility ka, wala ba yung mga posibleng mga inungtan sa kalayo nga nung metabog ni?
1: Wala pa. Initially, sa nalang tayo nakita kami as a first responder, nalang tayo nakita pag-abot. Nakita na ito ning wire nga grami pagsila o biya ang concentrate sa kalayo. Then, nakita po na mo na mo pa ipagdagan sa kalayo dito. Ayang kuan, northern portion, ani nga balay.
0: So, na ay possibility nga related sa kuryente?
1: There is a possibility, sir, pero ato sa paning gina-confirm ato ang true gathering of information and witnesses. In time, itrace pa nato ang iyang kuan ani, iyang mga physical evidence nga nahibilin sa kalayo.
0: So, pakiulit pa rin sa katungalan sa Taguia, ganun?
1: So, ang Taguia ni si Mr. Robinson in Makiling, no?
0: Robinson Makiling, okay. Yes. Sir, kung sa mga patigayon to rin, na may mga pintalibad mo rin, kung sa mga auto shop ni, yung mga naisakyanan, I don't know, repair ba rin yan, mga pintal na. Na may painting si kundi rin, yung negosyo.
1: Buwan ni siya, mura siya yard sa mga sakyanan, kanang gapang rebuild sila ang mga sakyanan.
0: Okay.
1: Kining... Pero kaning nasunog nga portion, mao ginilang balay. Pero kanina dari sa eastern nga portion, murag yard na ni siya, pero wala man siya na-appel, tabang man sa itong, ano, itong fire truck.
0: So, pero iya ka po ni Robinson Makiling, kining negosyo?
1: Iya, iya po.
0: At least, wala ninyo lugar mapasagdi ang pagkailap, no? Nakakonfine lamang sa Dos Andanas nga balay, di ba?
1: Pag-abot mong una ito, initially, mga one-fourth pang nasunog nini. So, ngadto-ngadto, atong gikuan, gidali, pag layout sa atong hosting, atong gibombahan, so, munang nakontrol na siya, gerindin na ito first alarm.
0: Kining likod nga ba yung magda ko nga building, or sa Manisya, mga Manisya ang inaisa, marag sa ni ka motel, o ma? Di magkaroon, no? But anyway, so at least so far, pag gabot ninyo dali, di pagkayo lisod sa doon, sir, no? Kaya naamay yung saktong dalan, di ba?
1: Dikitra siya sa dalan pag gini mo dali sa team deck to, approximately mga 10 to 20 meters na na siya. Makita na nato ang balay, masulod sugit na itong fire truck. So, pabor kayo sa itong fire truck, pagbomba. Munang wala ras kasi nakakatay, dali.
0: Sir, kung sa ganyan first time, sir, paligaw?
1: Si FO3 Greg Di Largo, isa sa investigador sa Kasuwagan Fire Station.
0: Okay. Is it your fire station commander, yes, Kasuwagan?
1: Si Fire Inspector Ranili Salga, sir. Itong bago pa rin nga hiti na ito.
0: Okay, oo. Sir, mauna mag-inanda na ito na. Pag-uman sa masunog, pay magno. Permanent na ito, pay magno. Gato sa ito mga kaiksunan, kay para sa magpamiling presko sa ano na, sa ito mga tingtamina, mga kaiksunan na ito. Ang pag amping permanente para magkalikas sa ano. Kasi pay magno mo kanila.
1: So, atong pay magno no, sa mga katauhan, sa naminaw ka rin, in stasyon na, kung mahimo, mag-aamping kita sa itong matag-adlaw, matag-gabi nga pagpuyo. Especially sa itong ano, sa itong mga appliances o kining mga wiring sa itong balay. Atong ina-assist termi kung nabay mga abnormalities. Same time no, kaya hindi lalim masunugan. No? Ngayon pa nila nga, mas bali pang kawatan dito sa masunugan.
0: Kay pag masunugan ta, nabopos kay apel ang balik kawat sa kalayo mismo. Sir, salamat ka sir. Thank you sir. Sa imong panahon. Thank you sir. FO3...
1: Greg T. Largo.
0: Oh, what's the point of that?
1: Greg.
0: Oh, I'm sorry, Greg Largo. Pasensya rin tigwa na magdali na magkalimot. Salamat sir. Thank you. Kining magdali, nakapagkadya sa mga Italy. FO3 Greg Largo, ang investigator sa Kasuwagan Fire Station. Sorry, 10,000 ang estimated cost of damage, structural damage. Ang tagiya mo si Mr. Robinson Makiling, ang tagiya raw sa nasgutan ng patigayon sa katindahan o naasab dahil yung medyo nakasibayan ng open space ng morag doon na sila ay mga kalihukan sa related sa pag repair pagka o pagpintas mas kailan ka na may mga pintal ng mga can of mga lapas pintal na kung makita din sa nasgutan ng air. So, totally far out na, wala na kabalakan. Og, so far, ang patkak na dali karon na mihipos na sa iyong hose, kaya mapull out na sa Rimadugay, magdumdani. So, ang ipapungatahin, ako na ganit eh, sa akong paminaw, parcel na, pero dito, totally damage ganit. Nasgutan nga gabalay. Ito lagi kay, huwag na, kalayo, ang let's go to the gambala nga iya mismo ni Mr. Robinson na Makiling. Ling panahon na naman ito gano'n nagsabi sa ako pero medyo kapado pa siya pag-ayo. Muna nga alunggar magkapasubo. Kaya ganyan siya nung hindi natuwa na ito dam ha. May tabo lang mahimong ang pagbalay. Walay pagpasagan. Yan na. Pero naagay mga sitasyon nga mahimong magsugod ang kalayo. Magbungang yung sinakong asunog. Dili kaning malatay ng mga adlaw magdumlani, dili pakaayo daghan ang may hindi. Ang lahat ng mga halos magsunod-sunod ba? Ang magsunog. But taas-taas na hon nga medyo wala na sunog nga nagtabo sa atong palibot. Naman ginagmay pero sa gabi sunog. Magdamay. Basta sunog gani magdumlari, di mahimo na nga ibaliwala lamang. Ang tama din at least rin, naman din mura siya lapida din magdumlari. Nagamutin. Sa Lucido Village, Zone 7, kunya sakop siya sa parangay Koswagan, kanyadura. Pagiging taga-Koswagan, bro, yung nas muna na magod, pag usunay ka sa highway, ang pikas, Koswagan. Ay mong direction going to, ano, going to Mundua. Pikas, Koswagan, right side. Ang sa left side, ang na, kung nas muna na terminate, kinibang patag or portion sa Bulwa. Kanaitra magari ang Bulwa o ang patag kanaitra o gimana siya ang Koswagan. Ang iulang ni sila sa kining National Highway at sa kumpisa sa Koswagan nga area. Medyo lang nakapaburo sa side sa patag o sa Bulwa ang Nesgutan nga area. But sa kumpisa Koswagan in fact, no, kamutan din rin yung no, ay akinig yun nga lapid ang rin para sa Lucido Village, Barangay Koswagan, Zone 7, Barangay Koswagan, Kano City, and then doon agad din ay kinamag ang village, mura ni sa sanay ka proyekto sa mga balay nga mura ang dili lugar matawag nato nga kuan ba, kanabang patawag na ito, high-end ng mga balay. Pero ang makita naman doon, basta nakarapit sa away, mga kasagaran ng mga patigayo, ng mga negosyo, ang mga residential houses na napit sa likod. So, kining pagbusulog ka ng mga area, agi ka nilang naailapinado na nagkamarka ng Salcido Village, kining musulod sa ka, pagbubuti musulod na hanan ng mga balay na yun. At least kinasgutan nga sunog, wala kini mga itabo. Sa usak kana bang magino to thickly populated nga area kay medyo man ang open space pero na siya along the road kining dalan pasulod na kini nagkatimutang ang resgutan nga ayot patigaw nga ni Mr. Robinson Makiling di in ba ay tagyan ng resgutan nga balay nga dosan danas nga mo gila mo isap sa kalayo nga matod pa ni Fire Investigator Greg Largo totally perfect na skuter nga kapalay. So kaya sa kuya lapitan ganun nga kaya kita mga di tamo biro na apay medyo pa intact pa, medyo stada pa ang iya mas mong ragway itong nanawon na apay gani tamo pag kidlap-kidlap nga kini bang marag siya ulang matalik niya metani nga kini bitong lights pa, lights no nag-sigasigat po magani ang tiga mga kidlap ang tiga pa no panahon na bisag bisag tingali og potol na ang putay sa kuryente pero murag solar ang iyang ang gigamit ani mo nga kidlap-kidlap pag yapon ang karo pero na wapon tayo ba kinapalo na sa pagiya o wala naman mo kidlap-kidlap sa niyang lagbitan mo na kidlap-kidlap pa kining bawang lights na rin nga itong makita dito sa naskuntan niya naskuntan niya area so sa kidlap-kidlap ko na ito talagang fire out na naskuntan nga sunog wala yung kabalakan o balik ko na ako, panagya kini sa Osaka, Mr. Robinson Makiling. And then, ang total ang estimated cost of damage, $210,000 ang estimated structural cost of damage. And then, ang cause of fire, wala pa. Gipangunta na ko sa mga posibleng angulo, matod pa ni Largo. Ay possibility nga basing related sa kuryente. Kaya nga nung pagkabuti mo na, nagsila-sila ba to? Pero, kana, kung pala na, kanabang panagha pa lang na, nga masunta para o ginaamay nungan pa mga may ganato, ma-establish po nga mga posibleng hinungdan kung nga nung natubuan na sigutan nga sunog. Pala po na yung sa ating mga kauban, pag ginagat na sa ating mga kauban, na rin sa sigutan nga area. Karong panahon na, magdamalani, sa pawa na may ito ang ipang kabalakaan. Wala naman ganyan halos mga namang kabilang pang mga tao dito sa nasgutan niya area. Kung lasing ka lang ng taon, kana pang naalay mo follow-up na yung pag-investigate sa nasgutan niya. Nasgutan niya sunog magdumali. Ika dito sa Salcido Village, 107, Volkswagen, Kagedoro, terisi Magnum June Albino sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Dengan salamat Magnum June Albino. Mato mahigala na itong live report. Kalabot sila itong sunog dia sa may NHA Kauswagan. Yan sa may Salcelo Village Zone 7 Kauswagan. Yan itong syudad mga higala. Din isa ka panimalay. Pero to story ni siya mga higala no, di na nakatala o 210,000 pesos nga structural damage na mga higala. Din kabutyag usab. Nga doon ay duha ka injured. Din ang amahan o ang anak mga higala. Din ang anak nini. Doon ay third degree nga burn. Human na lagi sa itong sunog dia sa may Kauswagan. Kabot yang usan ni napunis le tindahan no den do na itapad po na ilagi po ning tindahan mga higala. So mo to total damage 210,000 ang structural damage mga higala gi panagiyahan kini ni Robinson Makiling. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.
3: Ikaw ba yung adlaw sa ato tanan? Welcome diri may gala sa ato programa. Karong ang buntaga, may gala buntag na Pilipinas, Lunes na sab. Gapon pa ito na Domingo, Lunes na sab karon. Gabis ting adlaw eh. Paspas kay ng adlaw, paspas kay taani mga sukit ti Gamunao, paspas kay ng ato mismo mga utang ani maimpas, away pas. Paspas kay mudjo pero paspas mo di takabayad. Pandamay. Hala sa tanan nato mga nanikay sikay karon. Oy, good morning. Welcome diri may gala sa ato programa ha. Sayo kay may galang sunog dinhi may galang sayo sa kabuntagon. Ba, sayo kay ang sunog. Sabig amping tang tanan na labi na sa ato mga higala to mga sukit ti Gamunao kay ang sunog di gid mawala. Bisan asa na agid mga higala. Paguhay pa lang mga igsoon ay usa ka sunog may lantigayon may gala di mismo sa may highway kauswagan mga sukit ti Gamunao. Labi na may gala kay Diyos. Kumpiyansa ka may gala nga ang kalayo karon mga igsoon labi na mga balay nga dali na kayo takupon sa kalayo. Amping-amping ta may gala. Kay kun dito sa Manila, grabe mga baha. Ah, dili sa ato mga igsoon na agad may gala. Din kalimod na ito nga mga sunog yung katigayon mga igsoon. Ganun ay.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Dito maglang ang magkala sa tamang sa programa tamang buntag na Pilipinas. Sabag tamang mga nagkunguluhan sa mga balita. Karabuntag ka balita, tamalita, balita lokal. Balita lokal tagi kung mga igsoon. Usa may gala ka balay. 210,000 pesos ang sunog. Guman ma gilamoy sa kalayo, may gala diya sa Zone 7, Salcedo Village, Barangay Kauswagan, ng atong syudad karon pag yung buntag.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Samtang kapulisan sa Libuna Bukid noon, parayon may gala pag-imbestiga, human naging mga igsoon sa giingon, may gala nga ang suspect sa pagpatay ng usa ka babae. Miambak mag-ultos Atugan Bridge, parayon pag-isuta karon mga igsoon na binapag-imbestiga. Sao naman eh, kung morning giambak, wala naman tayo maimbestigan kay giambak naman.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Samtang doon ka mga balita, tabalita mga igsoon, balita, magilang lokal, PNP. Mas pagpahugtan karon mga igsoon, labi na duha ka kumpanya ni karon. Ah, kinilagi ang pagdakop, may gala sa pagdakop sa kinibang illegal mining, pagdakop, may gala sa illegal nga shabo. Dakop sa mga igsoon, labi na kaning dagang pabalusot sa illegal nga sigarilyo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Samtang sa ato mga balita, may gala karong buntaga balita at balita, balitang nasyonal. Sa ato mga balitang nasyonal, Congressman Sandro Marcos, nagpagawas ka dismaya mga igsoon, human ka ni ato sa uban ang iyang amahan, na nagingon nga halos patyo na iyang amahan tungod lagi mga igsoon sa gihatag may gala nga deal sa Duterte administration kaniya.

0: to sa diyang gusto pa magpatabang mga higala ang Marcos nga administrasyon karon ngadto sa administrasyon administrasyon kani ato sa mga Duterte.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Grabe daw kay magalang gipangayo magaigsoon nga kapalit matod pa ni Kong Sandro. Ha, kapalit may gala ila tanan. Ha, magpatabang tuod lagi si Marcos pero ila daw tanan magaigsoon sa mga Duterte, ilang admin sila mo pili sa kinibang House Speaker, sila mo pili tanan. Ila tanan. Ha, grabe sad nga deal eh. Ba, grabe sad nga deal may gala kung mao mangalingna. Why ila? Ila tanan may gala speakers pandamay. Samtang sa mga balita, ta may gala balita, balita magaigsoon, balita, balita international. Ukraine magaigsoon, miigo, may gala kung naigo sa duha ka Russian, naigo ang ila mismong oil refineries. Matod pa ni kinibang Vladimir Zelensky, nga dako kayo nga kinibang oil refineries karon. Giigo nila may gala ang duha ka tanker sa kon oil refineries sa nasod sa Russia.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Bakit
0: mahuman sila may gala? Samtang sa ato mga balita karon buntaga may gala balita balitang sports. Paul Artadi kani magigsoon PBA legend. Giingon may gala nga mas dagko karon kaayo ang gitawag nga mga import sa PBA. Gani si Buban, grabe kataas kani 74 man siguro na 75 man si Buban. Naanas Pilipinas may gala kay makita masaksi nato isip import. Human magigsoon si Bulbul nga 74. Almost 7-4 si Bulbul. Karon nanasan si Buban Dugmanovic. Naas na taas ang gagay mga egzon. Grabe sa ni nga. Mutigad lang kung may gala. Maabot ng ring tungod sa kataas. Mana lang oh. Sus, abot ng ring. Pero luya mo lihok. Pwede ni mo wala-walaon may gala sa dula kay lupay-pay kay mo lihok. Lupay-pay kayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas 4:33 may galang nga itong oras. Sa ato panag-uban karo nga budaga dito sa Tari Magno, Mahantar, Kia Abilianusawi. Ya mismo sa iyang report may galang kay Sayo Pasbuntag, sunog na. Damay. Sayo Pasbuntag, nana, arangkada na mag-iigsong kalayo. Napit na ganina may gala, wag yun. Huwag daw yun mag-iigsoon. Mga bangko-bangko na lang nakita may gala. Wala mga dingding, hurot. Grabe yung kalayo yun ba? Magic the report, Magnum Hunter 23 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, sa Magnum of First Sino, nini nga itong ura na kabiyan na po na itong mga tinigyan ng gigan sa Kauswagan First Station. Naman na po nila ka narispondihan, kini nita po kasunog, diri sa may Salcedo Village. Pero kay Kauswagan nga itong asyudad, nga sa iyo sa buntag po Magnum of First Sino. Mayan na lamang kay usta na usaraman po ka kani nga panimalay ang na involve ang incident po nga sunog uga gibot ya kaganya ni FO3 Greg Largo nga ana kanilang pumapatidaksyon ni sa Magnum of First Aid tungod sa rason nga ang kaning second floor naman gid po ang na damage sa maong panghitabo gani man sa una niya nga gibot ya kaganya kay mingon to siya nga totally damage pero karon niya nga partially damage sa diay tungod sa rason nga kaning ikaduha nga anda na rapod ang nasunog po Magnum of First Aid niya kaning nga sa ubos kaning nga karinder ya manggod siya kaning ubos nga giabangan ni Mr. Robinson Makiling ug siya nga pamilya po Magnum of First Aid wala maningon nga na angin para nabasa lang ni so diya nga gipasiritan og tubig sa kaning nga pag atol sa ilang firefighting operation so under investigation paghapon ang kaning nga hinungdan sa sunog apan na kaning nga pagkaita po sa sunog po Magnum of First Aid doon na yun usa ka injured kung nga din kini mga 12 anyos nga batang babae nga anak ni Mr. Robinson Makiling nga nakaangkon og first degree burn sa iyang nawong og sa iyang lawas then kini po si Mr. Robinson Makiling po nakaangkon po din siya og sprain sa iyang left nga tiil po sa agi po siguro sa pagdinali dali po nila Magnum of First Aid nga makakanaog tungod lagi kay nakabantay sila ani nga sunog marag tungod kay medyo init na po ang ilang ilang pamati diri sa ilang panimalay kay nagasumikat matod pa ang kaning sunog diri sa kwarto sa ikaduhang anda na sa maong panimalay po Magnum of First Aid niya kumungan po ka og kaning I mean, katagal na ilang nabutiag po nga kaning estimated katong mag-gito 210,000 o gi-alarman lang, gibot lang po sa first alarm ang ilang gibotang po nga alarma sa kalayo kaning nga nahisgutan po nga sunog ginoon wala naman po ingon nga na angin kay ang kaning nga yung establishment mag-gito Magnum of First Aid kay naragin siya kaning nga ganyan ka sa highway kaning nga paglikonin mo diri sa maya right side so padalong ka sa maya dira sa may West nga, I mean, nandiyan sa PSP ka, mag-dumapresent na raman yun siya. Ngayon nga, una, yun po nga, bala, I mean, nabalay, nga magkita ni mo sa pagsulod po, mag-dumapresent.
0: Kumaliko yun ni mo.
2: Kapatid ka kanina sa The Village, is, kasi may tawag ko siyang area nga, gamay gulan lang mag-dumapresent, ganing may muna dahil siya, muraga dagat, kay dugay kayo, mulurang ang tubig.
0: Oh, kalapos man po ko diha, katong miagi, naman po'y sunog to diha, itong irespondihan po na ko sa sulod, yun mismo, magdumkiya, katong nabiyaan nga, kuan, nabiyaan nga linuto.
2: Okay, kanin po ito, wala pa ginila yung nag-disclose, pero sila nga ito na po, posible baka electrical na gihapon yung magdumapresid kay hindi naman yun sila. Wala naman po'y ganito, do ka rin ganyan.
0: Pero ang mga bangko nila, wala man nga sunog itong mga bangko na subos, di ba? Ipang patong magdumkiya, wala man itong mga sunog.
2: Wala. Kanina ang second floor na gid magdumapresid, meron nga partially damaged na po ang kaning gagideclare sa BSP. Aning naisunan po niya sunog, gagaman kag totally damaged, sa patungdo, magin siya magdumapresid. Kaya kung makita niyo ang structure sa balay, ang iyang mga haligi.
0: Pero hindi kay mga kuwan siya, mamuning uso karon magdumkiya, magbalay ta karon, di ba gud uso na ang kahoy, no? Kay magabok mamuning kahoy lagi. Pero kani mga yun ani, mga steel bar, mas itawag ani, magdumkiya, mamuning kuwan karon, uso karon nga magbalay nga, di basta-basta ma, kuwan yun, maugdaw sa kalayo.
2: Kay kung kaning kahoy magandang presid no, barato, pero kung magandang siya kaning magabok sa ulan, kaninga pagsunog, dalira po kayo maugdaw. So kung kaninga naninga moraga, puthaw na niya siyang imundi mga haligi, at least eh, kung masunog magaling ang kaning mga dingding, sama ni kayo mag-hard deflex raman ang dingding ano yung magdumapresid.
0: Oh,
2: at
0: deflex
2: least,
0: ang mga dingding.
2: Oh, ang structure niya, magbarog ragi hapon. So kaya din ang giningon nga dali nga masunog sa kalayo, kaning nanay portion siguro nga mga mangitom lang po siya tungkol sa kaninga pagkasunog, pero dirigin siya ingon nga totally nga maugdaw. Alay, yun, yun. At sa paminawan gamay magdumapresid, sidang tipik sa pamayag ni FO3 Greg Lardo, ang investigator sa Kauswagan Fire Season.
0: Sige, binaw na to. Oh, kadali lang magdumkiya. Sige. So, karon magdumkiya ang... Oh, sige, paminaw to. Oh.
3: First station, isa sa
4: investigator
3: sa Kauswagan.
4: Sir, kumusta ang sunog, sir, nga inyong narespondihan din sa may barangay Kauswagan?
3: Yes, ma'am. Para out na karon niya pa noon, para out na siya. Ang address niya ini diri sa Kwan, Calcedo Village, same rick to, Cagayan de Oro City. Kering balay, ipanag-ayahan ni Robinson in Makiling. Puro sa atong pagpangutana sa iya, initially ya, kaya nga pangalan, pero atong ipangutana siya kaganiya, ingon siya nga, nangabang na siya, pero paning, ato paning i-verify, kinsagod ang unang ani. Then sa pagkakaroon under investigation pa ang cause ni ini no. Then na-receive na to ang fire call sa kwan alas 2 40 city sa Batlaon no kaganiya niabot ta diani alas 2:40 city. Ni-receive na to first alarm. Luckily abin ako kung nakaganya gideclare kayo na ako totally damage. Luckily sa atong pag verify karon partially damage ra siya. Second floor lang ang na-damage, no? Okay, pag-abot na mo, medyo napaman sa 1/4 ang kalayo. So, nagumbahan na ito, kwan. Sa ito ang kwan, tubig. Paspas ra kayo. So, ang ground floor na ini, ikaw lang siya nabasa. Pero, ang na-damage yun, ang second floor niya. So, i-bear out na ito, alas 3 o 2 kaganiya. So, atong pinidamis na ito, simples this, or 210,000, no? So, natay, kuha na ni injured, bata ni Makiling, yung anak, no?
4: Ano sa pagka-injured, sir?
3: Accordingly, nakuha, napaso daw sa, kuha, kalayo, yung nawas. So, possibly, first degree, burn, suffer siya, first degree. At the same time, kani si Vincent Makiling, suffer siya o kining sprain or kuan lang siya, sprain sa iyang tail, ankle niya sa right side niya, o left side niya ng ankle.
4: Alam mo sila karon, sir?
3: Dari sila kaganyan ni Agi, puro nilawas man sila, pasimul na sila at tuwan na makapangulay. Napangulay sila sa state of kuan manggod, ining kataranta, tapos sila, then, pinagat ako pata sa kaning bata, mga 12 anyos na tingon niya ang tigas yung bata.
4: Laki to, sir?
3: Babae. So, ang atong responding unit, atong fire truck sa Kauswagan Fire Station, kining Carmen Fire Station, kining atong friendly force na ito, no? Atong fire brigade na ito nga claims sa Bulwa.
4: Sir, so, unsa ni?
3: Yes, sa akong pag-interview sa mga witness na ito, no? Mostly sila kita ng tulog. Karong kaning alas 3 mang kultura, alas 2 nga oras, panahon sila sa katulog, katlaon pag ito. So nakurat lang sila kay naikuan. Ining, nanan ako na itinit ako nung kayo, kaso kayo.
4: Asa ka portion sa ilang second floor ay sumikad ang kalayo, sir?
3: Initially, no? Pero sa pagkakaroon, nilit pa na ito matupo kung sakit ang inundan. Pero kami mismo, pag-abot na mo, nakita na mo ang kalayo. Diri sa kuan na portion, no? Sa eastern, no? Southeast nga portion niya, kuan portion sa ilang ipuyan.
4: Kwarto na, sir?
3: Yes, kwarto na siya.
4: Kwarto
3: na, kuan, sa kanyang nakabang natin. Wala, wala ni sila kani actually kaning area nang abang lang sila. Kay gakuan sila mura siya yard sa truck kanang ginareko nila then ginabalingya. Mura surplus kumbaga ba? Surplusan.
4: So kada mo boss mo na to karin diri sir no?
3: Oo. Tindahan daw na sari-sari store at the same time kananan.
4: Pero kato si Robinson sir ang second floor lang yung giabangan.
3: Apil na ni.
4: Apil na to. Sir, pahimangan ninyo sa ato ang katawahan, sir.
3: So, sa kinabalik-balik na ito, no, sa kapaminaw nining nilayan ng radio station. So, mag-amping ta. Amping ta permanente sa matagpuan na ito, liyok na ito. Especially sa gabi, regular na ito, ginatik atong mga appliances, atong mga electrical wiring. Atong nining kinabalik-balik na pahimang nuno, mas bali pang makawatan kung sa masunugan. So mga pingda kanunay, may pan. Kung naman nga rin itong mga pwedeng nung nasa sunong, ato na kining pag-alikayan sa wala pa na ito po.
4: Thank you, sir.
2: So, mo tumag na ma-proceed na ang kapamayag ni FO3 Greg Largo, ang kaning fire investigator sa Kauswagan Fire Station. Siguro ipasa kang mag-dumaan. Sige, ito siya nanginabi po nga sakop sa pamilya. Nini nga pamilya ang makiling po at mag ma-proceed.
0: Sige, magdaman je.
2: Sa magdumafasin no kagriha dun ay usas mga anak na ini po nga kaning dini po no sa mao nga pinuy-anan nga nagpuyo niya pud magdumafasin katong abatanon di nagikan po siya sa Columbia Medical Hospital di ina yang gibutyag nga yang mangod ug yang mahan mao katong naa dito pud karon na sa may kaning Columbia Medical Hospital tungod lagi kay nakaangkon og samad umana kining yahapong amahan mag nga bilwa mo magdumafasin gikan sa yapong nga pag-abak sa second floor nga bahin ini po nga maong Pinoy anan dahil ang iyang banghod pagkod na kung uga paso kay lagi na pagagawas na po magdumapersis ng pultahan mo na po isugat sa ilaha ang kanil po nga kalayo may nalang ganit po magdumapersis no kay bisan pa man ini po nga maong insidente di ba po maingon nga naanag yun po sa kaning kamatayon po no ang sitwasyon ini pong mga biktima kay naluwas sila manggihapon po dahil sila po magdumapersis kasantangan pa nga i-assess gihapon po no ang nahisgutan nga kanil pong on nga nakaangkon og samad pud magdumafasid tungod sa maupong insidente samtang yapong amahan sa samad gihapon pud nga gitabang pud gihapon na karon pero di man hinuon may tag delikado kay naman siya yapong samad pud magdumafasid sa tiil naman pud tong bahin ang sagad pud ani tumutan sa tan sa iha pud din pong bayaw pud magdumafasid nga naapod din hipud no kay kani manggod ang ilhapong property nani siya kining kuan sa karinderya din sa ubo sa babaw kay mga kwarto dito po sa pikas sa mga kwarto niya yard naman din po din magdumapersig kaya nalagin sila kining surplus gani so mo kining ilaha po din po negosyo nini po nga pamilya makiling din sa nakisigitan na lokasyon so din hindi karo po magdumapersig naman yung mga gamit kaya nga ipang importanteng mga gamit ipang luwas kay ang ubang mga gamit na like kaya mga bags yan naman din karo sa second floor pang dumapersig na atop kay lagi gipang save po din nila kanay mga dokumento mga kaninga ilang nga gadget sa gina pero po nga sa labi na po din hinakabutang mo talang sa din ibig sa iya pong bayas pwede maka-interview balik sa imo sir sa Magdum Radio na sir Angie Alzado sir kaning sir kasi pangalan na to sir
5: Abi
2: sir Abi sir Abi kaning kaganihan ba nang abot man to yung pagbangko man to ni mo yung nasa polymedic ang imo kapumbayaw ug imo hang pagkumangkon nga isa unsa gyud ay ilahang naangkon gyud ato sir?
5: Ang bayaw nga lagi diri mo gikan pagambak niya na balance pa. Ang pakapog yan eh, ang yung yambakan. Wala kayo na plaster yan, tiil mo itong yupag. Na akong pagumangkon, dito nag-iagi sa agdan, na may kalayo.
2: Nakakuryentihan daw ito sila sa
5: akin? Diri, kaya pupaw muli tanan sa kami. Mga kuryentihan mo diri, pagduol na mo.
2: Pero ikaw, wala ra ka na unsa?
5: Ah, wala ra.
2: Ikaw sir, aha man ka ito nga tayong pagkasunog eh.
5: Ah, diri ko sa upos, na akong kwarto na.
2: Pero, yun sir, di ba, yung na-mention yung kaganihan, nasa sala-sala, unsa din na adito sir, nga posibleng mahimong hinungdan sir?
5: Ambot ng kalag, yung tangga. Pwede
2: ba, yung na-possibility ko rin, tira
5: na lang. Ah, na-yun sa ako rin sir.
2: Pwede ba, yung mga kandila, mga
5: ambot. Oh, okay. Kung na, tiyak.
2: So, sir, kanino nga maunga pang hitabo, first time eh, din sa inyo?
5: First time pa yun.
2: Naman may mga kuwan din eh. Dili po ito possible nga rin mga talsik-talsik sa welding machines po niya din eh.
5: Ah, katlaon mo ako wala may katarbaho din eh. Among yara na yun, para mas pikas.
2: Tulog na yun mo.
5: Tulog na may tanan.
2: Trabante.
5: Oo. Ah, wala may trabante din eh.
2: Ato nga tayo.
5: Para dito saran pikas sa mga trabante.
2: Sir, kanin siya, din sa second floor, na ay mga pwedeng magian. Lain, mga kalikagyan.
5: Wala, wala yung exit. Kadaarag yung magdan.
2: Napugos si Muhang Bayaw sa pag-ambak.
5: Oo, oh, dili tanan. Napilang magulang o mga pag-umangkon rin sa nangambak tanan.
2: Pero, kundo siya sir, kanina sa sila, susamag na trap yun sila ka ganyan dito?
5: Oo, trap na. Munang dili na sa nangagi sa ilang bintana.
2: Okay. Ganon din na sa taas, puro sa ginaan ninyo mga kwarto. Ano nila mga kwarto?
5: Oo, kwarto nila tanan.
2: Dili sa ubos, naigya pa yung kwarto,
5: ako
2: pero...
5: Ako. Ako.
2: Mga... Unsa iyo mo hang namatikdan yun ato sir? Na nagsampit na sa taas o ikaw?
5: Tamatan lang ko kay nanay mga tagak-tagak ako na dunggan pa. Sa tagakabino, nagkagubo sa taas, nagkaaway yung sabad niya. Ay mo rin, nagipanlabay nga na ako na dunggan. So pag-apiro, kintan, kalayo na.
2: Yun sa may unang kamata, ikaw o sila?
5: Sila kay paggawas na po, na naman sa diri sa, ano, atop tanan nagsgawas na.
2: Paggawas din mo, ikaw rin po yung nag-kuhan sila, nag-assist sila para mas save sila.
5: Andagan tao.
2: Nanay
5: tao.
2: Oo. Oh. Wala din mo yung nagdanan ko din po, sir?
5: Wala. Wala lang yun.
2: Pero, ang kaning ilahang property yun, sir, ilahang ginagini, kanina din ang luna.
5: Abang ra. Abang ra. Abang ra, minto rin sa luna.
2: Pero ang balay, sila na ito.
5: Oo, oh, sila na.
2: Oh, unsa na ni ka dugay po, sir, nga gigamit niyo nga? 4 years. Kanang sa 4 years, sir, usap na siya kanina yung mga fire extinguisher nga inyo po na bad ana.
5: Na, may mga fire extinguisher, pero tulog naman, dako ng kalayo pag mata.
2: Wala na
5: mo. Oo, wala na mo sa
2: wala yung mga nasalbar nga gamit sa second floor, yun, sir?
5: Wala, puro tanan.
2: Sini sa first floor,
5: ma'am. Wala may na. Wala may na.
2: Pan-
5: oo. Puro rapor na mga paninda sa karinderiya.
2: Kung second floor, sir, like mga appliances, pwento dito sa taas?
5: Oo, oh, computer, TV, aircon, electric fan, pang-pan naman nga, gamit.
2: Dali raman po ka nakabot atong taga-biyak?
5: Dali raman nun nakarespondi ang guan, bumbiro.
2: Kamu dyan yun, nag-bucket relay po mo ganyan?
5: Wala na, di man na mamabot po.
2: Basta kayo?
5: Oo, oh, dali raman kalayo, ikika.
2: Ito siya sir, nga pang hitabo sa ganiha, ito man to, napay possibility nga mapalong gito sa tukong pagdanglitan na adlawan na hitabo, na dahil yung pinakasamtip.
5: Ah, dili gabo.
2: Dili gabo. Dili. Listen po di access ang ilahang sa kasosyo.
5: Oo, pwede.
2: Kung nakadirigawas mo na kayo. Pero ikaw sir, so far, sa Taranta or sa baka, wala yun kayo mga sama, dinan
5: na. Ah, pakuntin na paso.
2: Ano naman?
5: Okay, pag... Tapang ako kay nakanaog na itong pagumanggon. Nakamakan ako.
2: Okay, yahalang si Ina. No, mga person nun ay sabat po nga naangkon. Pero gamay ra, sir.
5: Gamay ra. Pasura kay.
2: Okay. Katunog.
5: Natumba na kung mga tulog sa wire.
2: Oo, mo ito. Pero kamo sa itong ingon niya na kulintihan. Atul ka?
5: Oo. Oh, kana, itagan ni Madrid ko kay nakanaog naman sa... Ang dana, namuntang arsahon ba? Kurinti naman. Ya di puna mo ma. Tang-tang ng plangka kay grabe gilakan.
2: Pero karon okay na masudlan na din
5: sa. Oh, okay na, okay na kun na declare naman ang bumbero na pwede na.
2: Sir, abi salamat no kay subo subli sa natabo sa inyo ani ni Sir Kabuntagon kay lagi wa magi pud nagdakon pud ani magdama presino. Ang katong imong pagmangko sir, pinag-ida dato niya.
5: 12 years old.
2: Ang yahang mga sa talaki ba? Ba, ang mga samad niya sagad.
5: Ah, gamay raman murag kana ang sa kainit na lang po siya.
2: Lawas sa puro.
5: Oo. Oh.
2: Damat kasi ha, pasensya, disturbo. Sir, abi magdama pa sino. Ang, usa, sa mga kani pong nagpuyo, pag din sa mga pong kaning panimalay, flash, magdama pa sino, ang commercial na area, kaya lagi, maubos ani, karindilya, nga napoy, ang dunia, sa taas po Japon, kaya kaning, kuya ng Japon lapod magduma proceed. So, man lang ganun, no, kay dapling po isdalan na din po tamayin nga, ah, wag yung makabatikod kay at bang ano magduma proceed, mga, kwan ba, kanina ay food chain, na gasolinahan, ya, dapling isdalan, makita rin sa mga muagi. So, at least, dali po magduma proceed. Nga nakaani po dato ang mga taga viewer fire protection. Pero, malagin eh, ang naitabo magduma proceed na, kwan yun, no, nakanag yun din tayo ng, kering gipundar po dahil sa pamilya nga makiling din sila hapon sa second floor nga bahin kaya lagi ang ila hapon mga gamit mga dumaparsid na nga sunog mga gipunog apil din hindi man yun na tumaingan po mga dumaparsid nga dili na siya mapuslan ang building kaya sa taas ng bahin tungkol lagi kaya mga da ang ila hapon mga marko ang ila mga kaya nga success nila ni mga dumaparsid ba kaya hard duplex o kaya din pong steel o kaning aluminum po mga dumaparsid na materials so kaya nung dahil nga din hindi po siya makakunlap na yung mga dumaparsid ang nakikita ng struktura. So sa second floor, kinanglan lang siguro ni Lipiuhan o pwede pa dihapon ni mapuslan yung mga dumaparsid. If ever nung nakahimo na din po sa pag pangitag pamagi, ang pamilya makiling ma-restore po din ni ang kaduhang andana, din yung silang yabangan nga kaning property. So karon no, ang kanipong nakikita ng pamilya po mga dumaparsid, marag maingon niya po na itong life goes on. Kaya din si Sir Abi, humana sa sunog. Dinhi nga gaso si Susisya ng ispat-ispat sa unsa mga makita din yung mapuslan sa ilaha po din pong kaning yabangan naging panimalay sa kaning po din pong dahan. Din po din sa gawas, kinaman nila ilaha pong mga sakiran po mga dumaparsid mga kaning mga dump truck na ni magdumaparsid o mga 10-wheeler. So, iya po din pong 6-wheelers magdumaparsid. So, iya po rin po ang ipaang assist yun. Abot lang po ng mga trabante. So, na yung mga ipang ayo-ayo gamay din sa mga sakyan, pang karga-discarga. So, wag yung gina po na sayo mo nung makababag sila pong adlaw-adlaw nga kaning kalihukan po manumapasin silang pag-negosyo. Kay malagi na, wag nag-gintay kaning kung manumapasin no choice o sa akay. Kinanglay yun na ito, kadais kong kinabuhi. Gusto pa man na din ay trahedya nga kakantabo. Kaya lagi, kung
0: mag-laban lang, mag-manji. Mag-laban lang.
2: Kaning pagbangutan.
0: Hindi ko kita na isang tao sa kalibutan na yung problema. Laban lang kita.
2: Lagi mapo na. So, parun, nato makita din niya. Maski pag nag-uhol pa siya din niya ng glanta sa ilapong ipuyan sa ilapong nga bayaw yung isuon. Pero na po may asik kasungurong kung lumaposid sa ilang negosyo. So, din niya po siya pikas kung lumaposid na sa kaning may yarda po nila. Kay portion na niya maglumaposid. Iyan man pong gikusid. Ilang man po daw nang gitawag nga yarda. Pero na po sila yarda dito po sa pikas nga bahin likod. So, parun, din niya, ang among matay ang ikadala ka, medyo makasubo lang ipuno kayo mo rin na sunod-sunuran punta magdamaproceed sa mga incident na susunog din sa Tosdak Ben sa Cagayan de Oro. So sa tumakaisunan, 911 baka ha, or save ang mga local ng mga cellphone numbers sa ato pa rin po mga taga
0: man, importante kayo magdamanji, police o fire importante kayo nila mga hotline
2: kayo pagpunta lang ka nga, kung sa may kaning hotline sa kaning PSP kung sa may hotline sa kaning BFP hindi tayo makasubag magdamaproceed na sumakaisunan din na make sure yun nga nakasave na tadaan sa lahat po din po mga numero o baka 911 kayo mara ko na pinaka-basic yung magdumaparsid kung tawag ka 911 karon ang matubag magudaan na dili naman ko sa taga-CDR magdumaparsid if ever nga taga-CDR po magtubag sa imuha e relay man din punta dito sa BSP o sa PNP o sa nga agency mo pong ikinanglan o panahon sa kanang mga emergency nga patupong mga agencies nga kanang sila po magdumaparsid no ang sila po ang kaning gahimog po dahil sa pag-responde. So, karon kung may yun sa din sa itong lokasyon, at least mo naman po siya nung tuwa po sa BSP din sa kausadan. Kaya kung kausada mo naman po siya, distansya, bayan po sila. Kasi dito po dito sa may pasentro, magdama po siya. Nga, magawas po din sila pa din pa NHA, pa yung hindi din po dahil sa may kausadan highway. So, medyo, may ilayo po sila kaning dito pong higikanan, pero at least nakagod na gusto naman ng mabasin na kayo. Lagi, mas lagi na nga paspas food ang mahimo sa pag-report sa ilaha. Kaya mag-dapay, mag-inakuhin sa paspas food, papag-report sa ilaha. Sa paspas food na pag-abot po nila din ikaroon sa ilaha. Sa ilaha po din pong pag-respondihan. So, yung makaiso na, no, 911, pinaka-basic na lang po na kay pag-intag na, huwag kaka-memorize sa number sa ito po din pong kuhan, fire station sa Kaswagan, fire station sa Kugon, kay pinaman po nila ka fire station magdumapas eh. So, 911, or baka ang COFD nga number, 926-752-0623. 926-752-0623. Kaya kung din po ka sa hotline sa COFD, sila naman po yung mag-relay kung kinsa po nung fire station ang mo-respond nga nahapon sa mga pong lokasyon. Pero for example, din ko sa Kaswagan, no, kay Kaswagan man takaroon magdumapasin nga area, so 0926-669-4906. So, kung makita po din sa itong magdumlive, yan naman po din magdumapasin o ginapuso. Tapos po na ito ang mga kaning fire station po nga hotline. So muna, dapat i-save yun po na ninyo. Ito, lugar mo dumapasin na. Pero kung dili ka per lugar, mas may itong hotline, hotline nila ka 0926-752-0623 or 911 kay generic mo dumapasin. Pag mo yun lang kag-asa ng location, sila naman din po magpadala o mapasinahin nila kung kinsa ang naduol din na po sa inyo hapong mga lokasyon. So sa karon, or may angay kadala ka, alas 4.57 na madumapasin, no, anam-anam na po ni hayag din po sa mga area. So at least po ang mga kaning membro po nini po madumapasin nga nangasamdan na naman po sa hospital, samtang ang uban po madumapasin, no, na po din ito. Dahil nga po sa ila pong pagpanisikasikay, tungkol lagi kay susama sa kong gini ganiha, padayon nga po ng kinabuhi, bisa po man doon yung mga trahedya nga kakakita po. Kan diri sa my zone 7 sa Sir Village sa Barangay Kauswagan ng atong siyudad sa Banato Magdung 123 Kia de Leonosa. Kini sa Magdung 120 and si Alsado sa Balita o Serbisyo Magdung Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat magdumantan ang Jelsano. Mag-amping kita permanente may gala. So, importante kay ginang mga hotline numbers. Ayan ang pag naisunog may gala. Guys, tawag sa mga bumbiro, guys. Naisunog din, guys. So, guys, kita naman yung patawagan yung bumbiro na hinoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Mindset na ito karoon kay ang ato lang gin makarilas kita. Mga magina mga gala karoon basta sunog. Naisunog lagi may gala, pero ang kita pa may viewers ang ipatawag o bumbiro. Saan na mahinoon eh? Baliktad na galing niniwa na kita nagkadimao galing ani. Iba dapat ka mga ayaw sa mo reels or live diya sa inyong account. Unya na mo pag live, makatawag na mo o bumbiro. Unsa na may noon kita naman yung patawagon ninyo bumbiro na yun. Guys, live ta din karon sa sunog. Guys, guys, guys, bumbiro guys. Guys, paliyog mo tawag bumbiro guys. Big guys, dako na kayong sunog guys. Ano, unsa na may noon kita naman yung patawagon na yun. Kamoy, tawag kayo mo may naadias area. So, di lang kay ang imong silingan o ibong balay maong magbaton kag number. Kaya mo silingan, pag masunog imong silingan, na daw, bisim ako palayo, di, manawagin kag bumbiro. Di ba? Di, kay kami na mahinuhin mo yung patawagon na hinuon kay nag-live na hinuon mo. Ano saan na mahinuon yung style ni? Baliktad na galing ang mundo. Kaboy manawag kay kamoy nakabalo specific location kung asan sunog kay naamod as area. Di ba? Di kay, guys, ingon lang guys, tabag bumbiro niya, di raman magsaba asang lokasyon. Di ba? Mura, ibalik-balik, mga gala. Dako na kay guys, oh guys. Tawag bumbiro guys, paliog lang guys, naradiri guys, oh guys. Di po magsaba asang rapit na sunog. O lang ang tao, sige lang, asa man ni dapit, sige naman ingon na sunog dako kay guys. Di po niya ingon, asa rapita. O, nakaroon mga ingon, dapat ka mo, ayaw sa mo, abog live sa inyong Facebook. Ayan, amog live, og naka-secure na ang tawag sa bumbiro. Nga, sir, sunog sir, adri sir, nakagay ko adri sir. Arapit na, mauna yung location, sir. Okay, mauna, sir. Okay na, sir. Oh. Oh, okay, sige, sige, panulong na, mira. Oh, so, ayan, lain may galang. Oh, okay, huma na. Oh, pag live ni mo, guys, dako kayong sunog, guys, nanawag na ta bumbiro, guys, panulong na rin sila din, guys. Oh, di lami, paminaon. Diba, di kay guys, tawag sa mga bumbiro, guys, guys. Kami naman ipatawagaw ni nun, saan naman nun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nagata ni Mao galing ani. Diba? Oh, so, dapat nga tawag sa mudaan. Aya mo mag-live, guys. Oh, di ba, guys? Nga na, guys. Ayaw sa mi pa kwa na, guys. Ayaw sa mi pa kinibang ipa-tawag, guys. Kamu na matawag na, guys. Unsa sa demo, eh. San ba may galado ka para ito mga balita, karabuta ka, dari sa ito managuman sa ito, amurama, karabuta ka, buntang na Pilipinas. Stada na ito mga nanikay-sikay karoon, ha? Lunes na sab, na ting klase na sab. Eskwela na sabtaan eh. Diba? Mas maayo na mo eskwela ta para sweeto ta. Oo, sa eskwela ta. Eskwela taon niya taw-taw da. Di ta magluya-luya. Kaya magluya-luya ta. Matay na da. Luya-luya ta. Commercial sa ta oras. Alas 5-2 sa buntag.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
6: Oras. Hatod ka na to sa Jugs Commercial.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung last latest ko na titiscan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
7: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, San, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na o Mighty C.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Para sa matino na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500,
2: masaligat,
1: epektibo.
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Oras na to, alas 5:06 na.
7: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
6: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
5: Balik ta may gala sa atong panakuman sa atong programa karong buntag na may gala, Buntag na Pilipinas. Magnum Persid Blanca gyapon yung kauban may galas kanginan karong buntag na may gala. Bitaw mga igso, no? Grabe karon ang Manila karon may gala. Ah, tanan mga lugar karon dito sa Luzon. Walay klase karong adlaw dito sa ila ha. Masiyang magkamo, lahi isan mo, una-una isan mo, kapil bang ato. Tay labot ang baha diya karon. Grabe nga lubog sa baha karon mga igso ng Luzon. Grabe, may gala. Ho na nga tibuok karon mga igso ng Luzon. Nag-declare sila may gala sa white klase karong adlaw may gala tungod sa grabe kalawang kay tubig baha. Oh, mao na ni karon ang resulta. Di na ni matabang mga igsoon sa ingon-ingon patang at tungod sa paglabay sa mga mabasura. Ayaw na na. Ayaw na nag-istoryahin ninyo diya. Diba? Kanang mga maingon nga, kasalanan kasi natin ito kasi yung mga basura natin eh. Di ni siguro sa ato, madala pa natong basura-basura may galang na mga kanal nga nag-apo. Diba? Tungod sa mga basura. Pero dito sa Kinibang Luzon, grabe may galang nga baha mga igsoon. Ha? Halos tanan. Wala mga kaigsoon ay gitawag na to exempted, mapubri man o masapian. Nga naman, ang mga subdivisions nga gipuy-an sa mga kwartahan, mga sukit, tigman na utro po, lubog po sa baha. Mga sakyanan ato ah, lunod mga suking tigaminaw. So, din ni nagyod, mauna ning kuan karon makita na to nga, sige. Ba? Sige. Sige ba? Nat pamurya, tanawa karon. Diba? Pasangin na napo dato ang mga basura. Dili na eh. Mali na. Kumuingon patagtungod sa basura. Ipang siradan ang kanal. Kanang mga inanang nga steady na naman oh. Bisan pa mga kalagdako pa kayo ng kanal diya. Wala pa natabunin ang kanal. Tungod sa kadako sa tubig mga sukit na kuminaw. Useless nga po ng panultihon na tungod sa basura. Di maglabay yung saktong basura. Maukon ng hinungin sa madili na naman oh. Ha? Di na naman oh mga sukit na kuminaw. Okay ra nag lima na pulo ka mga kanal siguro ang nag apaw pero kanang malapawan na gid pati na mga dalan wa na kay maagian alay na nang istorya mga igsoon mo nang gitawag mga sukit kanang asan ang flood control
8: Magnum Buntag na Pilipinas.
5: Now tanan dito karon mga igsoon sa Kinibang Luzon dalay lima na lang mga igsoon nga wa nag-declared sa white classic karon dito. Mao na lang ang Makati, Pasig, Nabutas, Pateros o Central na lang. Mao na lang ni ang wala pa announcement sa walay klase but ang Muntinlupa o entire magigsoon ng mga area sa Rizal, nag-declare na sila mga sukit yun sa white klase na Metro Manila. Ang Metro Manila, mga sukit na tibuok na, nag-declare nga all levels white klase karong adlawa. Grabe nga baha, mga kaigsoonan nga sinatian dito karon. Di ba? Ang kanang mga area sa Metro Manila like Marikina, Quezon, Valenzuela, Mandaluyong, San Juan City, Manila, Malabon, Las Piñas, Pasay, Caloocan, Taguig ug Muntinlupa. Walay klase o level sila karon tungod sa grabe kay tagahawak ang tubig, mga kaigsoonan. Laom gagay nga tubig lagi. Batingala ko sa ilang tubig kay anuron ang motor o kanibito mga bisiklita-bisiklita. Mga tricab-tricab ay anuron. Magayon ko grabe sa niyo, baha nga medyo sulog. Kay kung baha lang mga igsoon bitaw nga, baha lang bitaw ka nang magitawag nila mga urban flooding, wala yung problema kay mulutaw ra ng imo mismo mga bao-bao, mga bike, mga motor mulutaw ra. Pero kato mga igsoon, kung ipark ni mo sa place dalan, anuron siya mga sukit ni kumanaw ang imo mismo motor o ganay mong tricab, maanod. Sulog ang tubig, but sometimes ang current sa tubig mga higala na ay source good niya like suba, source mga igsoon sa tubig like mga creek. Kaya ang tubig may galang ang bulog, ang current niya kusog. Pero kung baha lang na nagikan lang sa ulan yun, nga may saka, pundo man tubig, di na siya mulihok. Pundo mo saka to na siya, pero mulihok lang siya kagian, mga igsoon sa mga motor, agiang sakyanan, ayan na siya mulihok, gina siya mabawod yun na. Pero kani ilang tubig, maanod man mga igsoon ng imo mismo mga butang. But sometimes may gala ang tubig na nagikan mga igsoon sa mga suba, milaw mga igsoon nga pwede makontrol anytime. Kana kung naay gitawag nga flood control. Okay kana mga baha mga igsoon kuan magina siya. 100% like sa mga kanal sa mga suba, sa mga creek, makontrol siya gyud. Makontrol siya basta kung naa sa kay flood control nga sakto makontrol, magayiran gid ang tubig asa sa mo paingon. Paingon gyud sa dagat, so paingon bukid. So, paingon ka na sa dagat, makontrolar yun na siya mga igsoon, paingon dito sa dagat kung ang night flood control. Diba? So, makontrol na siya, pagbaglaw na, musubay maginang tubig, mga igsoon, asa siya mo padulong, mga igsoon, magiyahan na ni mo. O, basta na lang yung flood control. Mo, kung ano na siya, subay, gina siya padulong, gina siya sa dagat, o, ang tubig. Pero kung wala yung flood control, o, mungita, gina siya, asa siya mo paingon, mga igsoon, mo ato, gina siya sa mga subdivision. Na mao na karon may galang nahitabo na dito po sa Cavite, tibok kaya po ng Cavite, all levels why mga klase karon kay grabe kaya po ng kalaong kayong Cavite. Bacoor, Imus, Indang, Cavite, Rosario, Cavite City, Tanza, Novileta, Naik, Amadio, Trisi, Martires, Magallanes, Alfonso, General Emilio Aguinaldo, Mendes, uguban pang mga lugar mga igsoon like Buong Bulacan, Carmona, General Mariano Alvarez, tanan o levels dito sa ila, wag ya po'y klase mga igsoon sa area sa Cavite. Nah, mauna ni karon mga igsoon. So, tanan dito karon sa kinibang area sa Luzon, tanan may gala mga kaning Bulacan, Rizal, Laguna, Metro Manila, walay klase o levels tungod lagi may gala sa grabe kayong baha karon.
8: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Grabe may galaw. Saan pa di mong ispila magay gala kung tagahawak ang tubig? Di ba? May mag-awatan ni mo si Magnum Siegfried nga. Si Magnum Siegfried kani ato sa estudyante pa siya. Umaaraw, umuulan. Buad to gani sa eskwilahan. Pag-abot sa eskwilahan, pagbuingon ng teacher nga, wa man tayo klase kay kusog kayong baha. Kusog ang ulan. Muli na ikong balik. Ganon yung problema ba dahil na ma'am? Diba? O problema ba rin mo uli? Kung ay klase, di mo uli. Diba? So yun na, ramay gala. Pagbaingon nga nung eskwila mo, nga may klase, o muli di ma'am. Di din may kauli di kung wala klase. Muli. Problema mo guna ma'am. So yun na, mga gala ang sitwasyon nila dito karon. Grabe nga baha may gala. No? Grabe nga baha na kamo, kabalo na mo. Nga naman ni mga gala. Diba? Kabalo na mong tao kung ano man eh. Ano bang nangyayari kuya ngayon? Bakit nagkaganito kuya?
8: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Na mao na nang mahitabo mga kaigsoonan. Tungod na may gala lagi kay of course naamanggin mga isyu sa ato karon sa atong nasod. So, magdepende magulat-ulat lang ta kung unsay mga kasulbaran nining baha. Ang baha mga kaigsoon pirminti anytime ang gyud magigala siya kini bang makontrolar. Basta buhat lang ikag flood control kanang gitawag nilang mega dike. Isos, basta lagi. Bisa pag-unsa kadako ang tubig magigsoon, basta na'y migadayk nga himoon. Kaya kayo na siya magigala magiaan ang tubig. O basta migadayk gani buhato nimo, Isos. Ang tubig magigala, di ginaka, kuan, di gina magguba, mangyapo na ang migadayk kay sa dugay nga sige ba, makankan man na magigsoon. Pero kung sakto kay pagkahimo ang blood control, hindi ako baka kon magigsoon o magkasalir ba ang tubig. Dili kasalir ang tubig, eh. Tubig na tubig lang. Unya kinibang saktuon paghimo ang blood control, lubungan gyud pagsay sa ilalom ang blood control himoon. Tubig may gala di gyud ka ipsot, di gyud kagawas ang tubig mga igsoon. Basta maayo pagkahimo sa blood control. Di ba? Kanang uban mga igalaw nga himoon lang blood control. Matingala ka sige pang lubong na ipang lubong pang lubong niya lang kalot lawong kayo. Mao na sakto ang blood control, kalot sa ilalom. Kalotan gyud saktuon gyud may gala kalawom ang kalot dayon. Sulid gyud siya mangigsoon. Isulid gyud may gala. Nagapoy mga bato gyapon ibutang siguro para pang pakusgan, pakusog sa blood control. Pero isulid nimo na pag-ayo ang migadayk, blood control. Igna ko baka kon lagi magilag na abay tubig mangigsoon maka adtos mga balay. Ang inyo ra gyud ang tungod ra gyud sa ulana, mao ra gyud na dito sa inyong dalan siguro mangigala nga naay tubig. Pero noon kag tubig nagikan sa suba, adi kagawas eh. Hindi ko nag-atos mga balay. Basta kay migaday ko niya, blig on kay sulid kayo. Lahong kay ang lubong kay kanan magong dayk mga higala. Sito na mga dayk kay ang among lugar mga higsoon, baunon man pod. Ang dayk mangod may gala, dali na siya maguba kung mabaw ang paglubong kay ang tubig mo ato manas ilalom, mukutkot na dito. So makutkot na ang ilalom, mala sikutkot, sikutkot, maguba, gyan na siya. Oo, pero kung lahong kay ang lubong, unya, kinibang sulid ang siminto, ah, walay. Kwan, eh. Why tubig? Unil lang uban lagi nga proyekto. Kay para ko na sa proyekto sunod tuig. Kung magbaha na napot tayo sunod tuig ang proyekto. Munang dili solido. Di ba? Dili solido. Kay siyempre, sunod tuig. Sa budget. Saan na sa nato ani nga? Trabaho na sa tatis. Nana sa trabaho sunod tuig.
8: Magnum. Buntag na Pilipinas.
5: Pastilan bandamay. Alas 5:16 ang atong oras. Dinis ata kay duwa ka insidente sa kawat. Natala sa police station Tukugon. Bilawato sa nato report Magnum at 20 kay tala ko ng magalan duwa kakawat. Nga bisan ni mga kawatan sad ba, di isad ni kawatan magkwansad, di isad ni sila magduwa-duwa. Kung naay kawatan mag-iigsoon sa kawas, aw naa sa kawatan mag-iigsoon sa kuan, naa sa kawatan mag-iigsoon sa duha maning kawat mga sukit igbinaw. Kawatan ko sa kawas o kawatan ko ng magalan sa mala, kawatan sa tubig o kawatan sa mala.
8: Magnum! Buntag na!
5: Check the report, duwa ka SNS Kawat na talas kugon sa balita og servisyo na si Magnum Hunter and G. Alzado.
8: Magnum, buntag na Pilipinas.
9: As malabafers in order, duwa ka mga estudante ang ipatala ko sa mga police station to kugon. Human kining mga kawataan na may himo po sa silang pagpungatake din sa may barangay 33 o barangay 28 ning atong syudad. Una, kining Osaka security guard malabafers ilang may himo sa pag-turnover sa usa ka lalaki nga gila sa pangalan nga si Ronald 18 anyos nga residente sa may barangay San Antonio Hasaan Misamis Oriental human kini na sa punsa akto nga misulod din sa may unit of Kugon Magduma First Aid ug mihimo sa pagkuha sa usa ka palisan sa panlalaki nga sandal nga barato gud kay pud Magduma First Aid no ana ra gud sa 139 pesos ang kantidad niini apan ang maong lalaki wa mo gud mihimo sa paghapit sa cashier uga kini milahon sa exit one samtang dala ang nahisgitan nga produkto sa maong nga tindahan tungod dinhi giluyon po siya Magduma First Aid nga giharang sa mga security guard tungod kay dayag man pud kayo ang iya pong pagbiya pud sa mga establishmento nga dala pud niya Magduma First Aid ang sandal nga wa pud nakaputos nga timaan pud lugar pud Magduma First Aid kini nga maong baligya nabayaran na so mahinungdan nga na intercept gyud gilayon pod ang nahisgitan pod nga lalaki apil na ang iya pong item nga gikuha pud Magduma First Aid ug i-turn over din pud siya ngadto pod sa mga police station na Tukugon. Gilayon po ni Gibawi ang ihapong nagihuktan Magduma First Aid nga kaning chinelas o sandal alang po sa paghimo yun po Magduma First Aid sa pag-document ni ini pong maong insidente. Ganiman, tungod kay Sinto 39 Ibiraman Magduma First Aid yan na nga yun po siya siya uga pasaylo uga mihatan na lang po dayon uga yun na metark. Yan po nga consideration ang unit of Kugon Magduma First Aid mahinungdan na kining si Ronald niya taga Hasaan pa ipasaylo o gakaroon gawas nun na naniman naghimo sila sa pagpulmang nung ato kaniya makusubliyon kung niya maglumapasid ang pagpangawat gihapon diha silang establishmento naging posibilidad ng kinisya pagkapasakaan na ginuga kaso o wala na yung mahitabo ng humanitarian consideration sa ihapon din pong paghimo sa pagpunghilabot sa mga butang na diiyaha o pagsiba sa mga baligya na di po niya pagbayaran sa karon na gawas na siya maglumapasid. So nakabalik lagi po din tayo siya, nakauli na po din siya sa San Antonio, sa Anmi, sa Meso Rental. Sa amda nga, usap po daka lalaki, 24 anyos nga si Mr. Clyde, nga taga-Brabican, ituwa ni atong nga syudad. Ang imo sa pagdangob sa mga otoridad, tungkol kay iyaha nga iPhone na 12, color mint green with black case, nga nagkantinaan sa 12,000 pesos. Ang gikuha, sa mga po ma-identify nga suspitsado, sa amda nga, tama to pa nga ang kaninga biktima magdumapasid kay naigya si kaso lugar sa iya hapon din pong kaning gagaling motorsiklo kay naman siya dinigod sa mga Unit City sa mga barangay 28 ning atong syudad. So din nila sa dalan iya hapon magdumapasid nung kaning Captain Vicente Roa Street ning atong nga dock bayan. So isang gitungtong ang iyang cellphone. Wa niya dama magdumapasid nga dihang nakatungtong ang iya hapon din pong cellphone na maday po yung nag-ibid-ibid na dahil magdumapasid na hindi pong nahisigitan nga iPhone. O gila yun nga may kuha dayon sa iyahang cellphone nga nakapatong sa iyahang lingkuranan sa iyahang motorsiklo. O ga may karatil o ga dagan. Wala po na apas na nahisigitan po nga nahisigitan po nga biktima. Tungkol kaya ang mga suspensado magdumapasid ni sakay man po dahil po o ga motorsiklo mo hinundan nga wala nagipod niya i-kita pa kung aha may lusot ang nahihiskitan po nga lalaki. Tungod din eh, igaw lang yung po din tayo siya sa pagpablatter. O gaya na nga yung po nagtabang din po na sa city, sa iba't pang establishmento, din sa may Captain Vicente Royal Street yung atong syudad, aron yung ma-identify kung kinsa katong nahihiskitan nga kawatan, pinagi sa pag-trace magdumapasid sa iyong dagway o sa iyang motosiklo nga gisakyan, aron po nga matabangan po din tayo po dahil siya magdumapasid. Yung mabawi ang iyapong iPhone na 12 nga nagkantidad sa kapingin kulang nga 12,000 pesos. Ang mga insidente, girefer naman po din sa intelligence section alang sa proper nga disposisyon, hindi po nga maong panghitabo kung nagpasalig po ng atong mga otoridad nga ilang lihukon. Ang mga insidente po pangawad din na silang area of responsibility sa police station to Pugon. Balita gikan sa PS2, Kinisimog 120. Angie Alisado sa Balita og Serbisyo Mundo Radio.
10: Salamat Magdum Hunter Angie Alisado. Magdaminso sa takay syudad ko sa Cagayan. Of course, nagtapta sa in-demand job occupation sa riyon. May patsada kay standby Magdum Faith ha. Kay matod pa pare, nahitandaan si Pader. Susuloy ba ni Pader? Standby Magdum Faith. Una kong sana ko sa Magdaminso, ang Cagayan de Oro nagtap sa in-demand job occupation sa riyon. Sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter Minso Kabaktulan!
11: Miabot sa top demand occupation na nga rank ang syudad sa Cagayan de Oro isip the highest number ng mga na-record sa mga nagbukas ng mga job offer sa mga emergency employment program o sa mga ipatuman job fair sa botan sa Department of Labor and Employment Condoleo Region 10. Kinibasis sa mga napagawas ng record sa ilahang Northern Mindanao Labor Market Information Weekly Report sa nasangpit ng botan ning bulan sa Agosto 2026. Basi ni ini nga nag-top 1 sa rank sa mga job offer o in-demand nga occupation ang atuang syudad sa Cagayan de Oro sa ilang weekly monitoring gikan sa bulan sa July na miabot sa 800 ka mga job openings ang nabuksan. Diin usa sa pinakataas ang syudad sa Cagayan de Oro nga adunay 1,519 ka mga vacancies gisundan sa munisipyo sa Manolo Fortich Bukidnon sa 736 ka mga bakanting trabaho. Kini ang nagpakita sa pagpahingusog sa employment facilitation o pagpa-improve sa access sa labor market information ubos sa direktiba ni Dole Secretary Francis Tolentino nga nagabutyag sa pag-monitor sa labor market din sa tong rehiyon nga nabutang sa feature isip latest highlights nga mga daghan ang nagbukas nga mga bakanting trabaho din sa tong syudad base sa informasyon nga natala sa labor market sa tibuok rehiyon. Balita gikan sa Dole Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
10: Daghang salamat Magnum Hunter, medyo kabaktulan. Gikan may gala sa lokasyon karong mundaga.
8: Magnum Buntag na Pilipinas.
10: Magnum Pitbull sa takay pare. Matod pa na hit and run. Agoy kaloy ba ni Father? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Fate of Villas.
8: Magnum, buntag na Pilipinas.
12: Ni sumiti og reklamo sa kapulisan ang usa ka pare. Human ang iyang motorsiklo na bunggo sa usa-usab ka motorsiklo nga midagan human sa insidente. Subay pa sa report ang biktima na ila sa alias Ronel, 39 anyos, missionary priest o residente sa kamamanan ning Dakbayan. Nahitabo ang insidente sa may atubangan sa Robinson Market sa CM Rector Road, Barangay Gusa. Samtang nagdagan ang iyang Suzuki Raider nga adunay plate number K3334R. Kalit nga gibunggo kinigikan sa luyo sa laing motorsiklo. Human sa insidente ang driver sa nasangpit nga motorsiklo dali dayong miikyas ug wala muhunong aron mutabang. Nagpabilin pa kini og mga gamit sama sa duha ka flashlight usa ka itom nga kalo ug usa ka cellphone. Gituuhan nga hubog ang maong driver. Ang maong kaso gi-refer na sa Traffic Enforcement Unit para sa saktong disposition. Balita gikan sa Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum, Buntag na Pilipinas.
10: Salamat Magnum Hunter Faith Beles. Mubasa ko sminsay magadjot mga igalabi. Nagabang ang mensahe din ni Karon may galang sa itong linya. Wala mga nanay, mga tatay na to. Wala pa mo magkakape. Luyahan man sila, Karon. Luyahan sila eh. Ah, luya mo? Magabi sa ding luyahan nun mo. Ay mo pa luya-luya. Dapat nga energetic mo, Karon. Ay mo pagpa luya-luya. Diba? O ay mo pagpa luya-luya. O yun ay ha, sa mga nangutana, mga igsoon sa Kinibang Aprit, sa Kinibang... sa kagamahanan sa itong Dakbayan, labi na sa itong syudad, Cagayan de Oro. People's Day, karong adlawa, schedule nila sa Barangay Makasandig, Agosto 10, adlaw Lunes. Diya sa Tibasak, Covered Court. Oo, diya karon mga isoon ang People's Day sa Tibasak, Covered Court. Adlaw nga, Kinibang Lunes, ang ilang People's Day.
8: Magnum, buntag na Pilipinas!
10: Thank you kayo, magdumibi, lami kayo, akong tulog, karo, kaganina, kay... Ah. Di man pwede magtulog-tulog karon kay klase man ta ganong Lunes man.

0: Man, katawan labing kamahanan, managlaban barugan ako sa katawan ng mga tuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5:26 na.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
4: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
6: DTX 500!
5: Masalrigan!
6: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago niyong magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
0: Ang DTX Mabanet doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ang compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Mabanet bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection ni kadaadlaw ang imo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX Mabanid na. DTX 500, mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously, usahab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
12: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
14: Potent, safe, aseguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Mabibili sa mga butika.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto

0: Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Alas 5:32.
0: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
1: Alas 5:34 ang Magno Morning News. Natod ka nato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandi, Cagayan de Oro.
4: Magno Morning News. Nagpakang mga balita. Lokal, national, international, sports, uguban pa. Magno Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magno Newscasters.
1: Nangaluhan sa itong mga balita, karabutan ka sa itong Magdum Morning News sa mga balita at Magdum Lokal o sa kamoturista. Nakabsan sa kinabuhi humaan, magbangga ang gibanyong motorsiklo o ambulan sa cruising Kasinglo, Taguluan, Misa, Misa Oriental. Magdum National Work From Home Arrangement. Gibatuman sa mga buwatan sa NCR o bahan ng rehiyon tungkol sa daotan nga panahon. Magdum International Pope Leo XIV nanawagan nga hunungo na sa Russia ang pag-atake sa mga sibilyan sa Ukraine. Magnum Business Deep Dive. Mibutiya garagabilin target 3.5% hangtod 4.5% ang GDP o paglambo sa ekonomiya ning tuiga. Magnum Entertainment Roxan Ginoo. Excited na sa pagbalik sa telebisyon humana ug sa kadikada. Magnum Sports Alas Pilipinas Girls nasakbit ang duha ka sunod-sunod nga kadaugan. Human giparot ang Mexico ug Tunisia sa 2026 FIBA Volleyball Girls U17 World Championship.
4: Magnum Morning News.
1: Lesson, kumusta man yung buntag? Karong adlaw Lunes, Diyos ang Petsa, bulan sa Agosto 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca
5: ug Magnum Kia Abilenosa.
1: Karon sa atong Magnum Radio History Today.
4: Magnum Radio
5: History Today.
1: Agosto 10, 1898 ning adlaw si Pope kon si Felipe Agoncillo gimanduan sa pag-adto sa Estados Unidos isip representante sa revolusyonaryong gobyerno sa Pilipinas. Usa kini kamembro sa executive body sa revolutionary junta nga nakabase sa Hong Kong. Kini aron ipresenta ang Pilipinas sa peace conference sa Paris tali sa Estados Unidos o Spain. Maayo ang pagdawat sa Amerika kang Agoncillo apan siya mismo ang nagtuo nga ang maong nasod. Walay planong ilhon ang Republika sa Pilipinas rason nga mahimong aksyon si Agoncillo o gihangyo ang Luzon gikan sa kamot sa mga Espanyol. Human ang pipila kaadlaw, nagpatimausab ang iladong opisyal sa Amerika nga si General Wesley Maret. Dalang dokumento aron nakalatid ang gabayan na sundon sa Amerikang ilang pagdesisyon sa kapalaran sa Pilipinas.
4: Magnum Radio
6: History Today.
1: O garon sa Magnum Lokal. Dedon rival ang usang kabuturistang babae human mabangga ang maniyong motorsiklo sa ambulan sa balingasag nga magatulunta o kritikal nga pasyente sa Northern Medical Center sa Crossing Kasinglot, Taguluan, Misamis Oriental. Dalang biktima nga si Marites Gabonara kasamtangang lumulupyos barangay na tumulan sa nasangpit usab nga lungsod. Mato ni Police Master Sergeant Brian Vincent Enriquez sa Taguluan na Municipal Police Station nga gikan sa Crossing Kasinglot ang motorsiklo o padulong sa populasyon proper apan ang ambulans sa usap padulong din sa syudad dihang naitabo ang insidente. Nalabay o nabulag ang biktima sa iyang motorsiklo tungod sa impact sa nasangpit nga panagbangga.
7: The remains, vehicle 1 ng motorcycle coming from the interior road sa Barangay Hall Kasinglot bitang going sa population proper niya si ambulance sa Balingasag na ambulance ikan siya o population proper going to Cagayan de Oro kaya naposay gidala nga kuan na pasinti na critical na nabanggaan niya panreaching sa kuan sa place katong sa crossing. Nabab niya ang kulisyan yun sila sa vehicle to ang ambulance. Nara sila yun sa konser sa Tabuk Las Picas Lane. Nalabay yun siya, bulag siya sa motor. Tapos yun siya kay nadali po lagi ambulance kaya nagidala po niya critical po. Ambulance sir is nag-allow sa mga investigator na mag-proceed sa NMMC kay Magigiman na patient on board man. However, siya nga advice na mabalik sa timang
1: pamahayag gato ni Police Master Sergeant Brian Vincent Enriquez sa Taguluan Municipal Police Station.
8: Mukabat sa 210,000 pesos ang ibaraban ng damyo sa manggila mo sa kalayo ang duha ka anda ng baray sa Salcedo Village, Zone 7, Barangay Kauswaga ni Ngasyurad. Ang panimalay, ipanagyahan ni Robinson Makiling, samtang nakaangkor og injury ang atagiya nga si Robinson, og third degree ang naangkon siyang anak tungod sa sunog. Mata ni FO3 Greg Largo, investigator sa Kauswagan Fire Station, nga gideklarar ang first alarm sa sunog, gumanadawat ang report. Sa pagkakaroon, nagparayon pa ang investigasyon kalabot sa tinubdan sa kalayo, ilabi na nga doon ay wire nga nagsila og midi laab ang kalayo sa maong panimalay.
9: Base sa atong investigasyon, no, nakuha nato ang pangalan sa tagiya na si Juan, si Robinson Makiling, o ang address ni ining nasunog si Salcedo Village, Simbic, to Cagayan de Oro City. So sumala sa atong pag-investigar, ang hinungdan ni ini wala pa na tukoy nato ay kamulo pa tagpangita. At the same time natay duha ka injured ani ang lalaki mismo ug ang iyang anak. Ani yang anak na suffer sa I think third degree burn. So amo pang i-verify din ani yang anak kayang banan ay kanang possible injured siyang tiil. Kining murag nabikil. Nabikil possible ato pang i-verify kung say injury niya. So sa atong kuno pag-estimate ni ini kuan man siya do kay story. So, ni atong gi-estimate, wala mo tayo labot sa content per square meter ng atong gibasya na ni sa structure alone. So, niabot kini of 210,000. O sa pagkakaroon, ang atong initial nga kuhan nga asa nagikan ng kalayo sa second floor pero wala pa specifically kung asa dapit niya sa end o kung sa inungdan niya sa taas. Anong totally damaged ni siya sir. Wala pa. Initially, sa nalang tayo nakita kami as a first responder, nalang tayo nakita pag-abot. Nakita na ito ning wire nga grabe pagsila ubya ang concentrate sa kalayo. Then, nakita po na mo na mo pa ipagdagan sa kalayo dito. Ayang kuan, northern portion ani nga balay.
8: Ang pamayag ni FO3 Greg Largo, investigator sa Kauswagan Fire Station.
1: Diwit sa Pimangno Batok Online Cash Assistance Scam. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 20, Angel Saro.
10: Ang Pimangno Kurero Batok sa DOH, may kalabigitan ng online assistance scam. Dili na mihimo na matudpa sa pagpangita pong mga pamangi ang mga mangingilat magdumaparsid aron makapamiki mga tupod sa mga katawan manang inanglan ito ang punong kasuportang financial ikan puno sa ato po din pong abotan sa DOH. Labi na, na ito pong doon po yung mga pasyente po lang magdumaparsid na doon yung mga obligasyon din po din na sa mga kaninga hospital o gauban pa. So, mahinungdan niya, kini po nga ito pong abotan sa DOH karoon na po yung mga nungad sa publiko nga di ikin magpataka magdumaparsid o pagsalay sa mga website po at nilang pagkabuksan tungkol kaya doon na naging mga mihimo karon sa pagbuhat o mga pamaagi nga sila na po mismo po magdumaparsid no magpakroninod nga usa kaligiti mo nga online na account o kaniba ka po nga website magdumaparsid nga nagahimo sa pagtanyag din ng medical funds sa ito po din po mga kaigsuunan kinilugod na tungkol lagi kay doon na migawas karon nga mga peke nga DOH link websites o social media pages nga nagpakalat magdumaparsid doon sa sayop ng impormasyon sa giingong nga paghatag o 30,000 pesos nga tabang medical ang maong nga mga nga tabang po magdumaparsid sa tuwapag kong gobyerno di gina nila pwede nga ma-access din sa mga peke nga mga link tungod kaya nga tuwapag kong assistance karon sa DOH siya makuha pinaagi sa pagsulod mo sa DOH hospitals accredited health facilities o mo-apply po ka sa online magdumaparsid gamit ang IMAIFIP sa eGov PH nga super app. So, mag-download sa kag eGov magdumaparsid. Ayaw ka maka-add po na maka-access sa IMAIFIP nga kanipong assistance. So, ipahimang nuha ng publiko nga kumplitan makakita sila aning-aning na ay website nga dohgovph-medicalfunds.com basta hindi ni maupod magdumaparsid kay naabal yun po yung mga kaning susama po magdumaparsid no o gakulagway pero di yun ay tinuod ng mga kaning profiles or mga kaning lang nga website tungkol kaysa yun naman lang yun po para sa uban po magdumaparsid nga maghimo-himo o galang kaugaling yung website nga susama yun po no o lihiti mo kanagin po rin po ng mga logo guban pang mga detalye pero di yun ay na mao ang tinuod so di pa manuha ng publiko na di na yun po mo pataka o click o di na yun po mo hatag o mga detalye o share ang ibisan unsang link o website nga kanudahan po magdumaparsid o nga mas maayo na nga maghimo po ta sa pagmatron ilabi na ako mga yung personal na mga information bank details o gantong mga sensitibo ng mga datos kaya ang tanan matutuwa ang lehitimong programa medical assistance o anunsyo sa DOH dinarigin po na silang official nga Facebook page o social media platforms so mas maayo nga itong mga katawan mahimo matutuwa nga discerning po magdumaparsid ng mga individual nga di po mo basta-basta sa pagdato sa mga kadudahan ni mga posts online kung makadawat po ng mga susama ni ini po ng mga mensahe, mas may daw kung nga i-report nga to po sa ato po din po nga buhat sa DOH. Kaya karong magdumaparsid na amang gawin tayo proseso yun po sa kanipong e-gov PH nga DOH maisip nga program o medical assistance and dyan and financially incapacitated patients. So, kani siya, ma-access din mo sa e-gov PH app anytime, anywhere. So, for example, kung ikaw nang inanglan ka o tabang magdumaparsid pagka naglisod lugar mo sa inyo, po din po nga mga kaninga bayro sa hospital, gusto mo madidakan po magdumaparsid, so hindi po na. Kung naanap kayo mo ang eGov PH, i-open na nga mo. Pero kung wala pa, i-download ni mo, mag-create kayo mong account, at i-kompleto ang verification na process. Then mag-apply din ka o medical assistance. So i-open ni mo dito magdumaparsid ang app, o i-search ang IMAIFIP. So i-open ni mo yung eGov PH. Dahil na mag-himo rin ka, check po dito kung mag-apply ka para sa mga kaugalingon or isip guardian or representative. Then, piliin din po mo ang hospital or health facility. Mag-upload din ka dito sa mga required na documents. So, magulat lang din po ka sa results. Yeah, makadawat ka o QR code kung panalitan, approve ang imo pa rin po nga pag-process magdumaparsid. If dili gani, so dili ka makareceive, nini po nahiskitan nga QR code. So, kumplitan na ka kaning dawat na ka, na-approve magdumaparsid, muadto din ka sa hospital, dadunin mo ang katong QR code, or ipakita mo yung QR code, or SMS confirmation, then mag-proceed din ka sa Medical Social Work Department, kay mga hospital ka na magdumaparsid, nga accredited lugar sa DOH, no, nga doon na po din po dahil sila Nga ilaha pong mga kaugalingan na po ng opisina, ng medical social work po nila po magdama first aid. So dito ka, mag-verify ka sa mga application, nag-i-process ang mga po ng approval sa medical assistance. So mag-prepare lang yung valid ID, medical documents, sasama na lamang sa prescription kung panlitan, kinanglan mong datambal magdama first aid, statement of account, kung mga bayro nun, laboratory request, kung panlitan ng inanglan sa nag-assistance para sa mong pumpag para laboratory, o one pa mga required documents. So guban pa mga dokumento, mag-request po sa medical social welfare mo po yung hong kanyang rural worker yung mga po i-kompleto. So sa itong mga kaisuran, hindi kin magpataka no, hindi magpatuyang o kanyang open o mga account kung panlitan wala po po ka magdama facet na nakahimo po sa pag-validate daan po diyan na. So i-check daan kay ang ato akarong proseso ay gibuti naman ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na i-limit talaga ng kanyang mga GLGL. So mahinungdan nga online magdama facet ipaagi na sa e-gov.ph nga application ang paghahatag no og DOH maifit ngadto sa tuwa po mga kaisunan po din ha nga naglisod yun po mga fascinosis utanan po sa kanila po nga mga obligasyon sa mga hospital o sa ila po nga galingon po mga fascinosis nga panginahanglan sa pagpatambal. Balita na hipos ikan sa DOH ya kinis mga 120 and she also do sa balita og serbisyo Bongo Radio.
8: Pabiling wala pa makita ang usa ka 23 anyos nga lalaki nga gituhang malumos sa suba sa mangahon barangay Bayanga ni nga syudad mao ibiktima si Dominic Tolentino Kulot nga murupyo sa Procuno Liburan Baungon Bukidnon mato ni punong barangay Felipe Baang nga wala mabantay siya mga kauban nga nanglaya nga naanod ang biktima tungod kay kumpiyansa sila nga kabalo kini nga mulangoy taliwala sa pagpaningkamot sa mga rescue team gikan sa USAR MDRRM Baungon og Philippine Coast Guard wala pa makita ang biktima sa lugar kung asa siya malumos una ni nangiwag pa sila og bakbak o baki sa pagkagabi og kagahapon sa buntag ng laya sa suba og naghitabo kuna nahitabo ang insidente.
11: Nalaya mo itong kawal niya, na nagsunod ito isa, niya wala niya nabantay nga pagsunod, naanod na niya isa, ito po niya, kabalo mo ito, mulangoy, puro natingalan niya, nga nung wala niya malangoy ito, makaya mo ito langoy yun sa tawag ni Bali. Niya mo ito, nakita lang ko nila nga, nalungga ng singgit, o niya, mag-gauntul-untul ba, mag-gatungan o mag-gatabangon siguro niya yung ginawa. Anton, nga wala na nila makita po nga, nanawag na sila sa ako mismo, o niya, among irispulihan, nanawag po niya sa rescue sa USA, nabawagon man ko siya. Kung itawagan si, gitiksan si Mayor Raula, yan, nakapalik puli po siya sa iyang mga rescue. At yung karol, pag mo kumigikan dito, wala ko pag ibagkita. Tuluto kibali sila ang galiya, ang nag-rescue. At of course, naapon, nakamot ka galiya. Na wala ko makita, kung kay, ang kalama kong nalungsan niya, luwag na area ba. Sa akong estimate, hindi magparehas na ay mabot niya o walo kalupa. Nay unom. Kanya na po yung loob-loob pag ilala. Ito po, doon ay dirt dealer kibali sa inahan sa kauban nila. Kaya nagtrabaho man sa airport. Nakatulogan siya kuban sa ila. Pero kagabi po, nangiwag na po sila daan na kanang bakbak. Kaya na po yung nalayang ilang kauban. Kaya na po yung naglaghan po silang kauban. So kagabi eh, muna ito nga, nangiwag sila. Kaya pagkabuntag, kibali sila kay nalaya.
8: Ang pamayag ni punong barangay Felipe Baang sa barangay Bayanga ng syudad.
1: 73.8 million katidad sa supplemental budget sa general fund pag-uyunan sa konseyo sa maamot ng sesyon. Sa balita o servisyon na si Magno Hunter Mincho Kawaktulan.
12: Planong pag-uyunan na sa City Council sa Dakbayan sa Kagentiuro ang usa sa giingon pag-aprobar sa supplemental budget din sa tuang syudad ng mga ipatuman ng mga ordinansa o resolusyon kini sa proposed ordinance number 2026-365 may kalabutan na sa gingong supplemental budget number 1 sa general fund ug ang supplemental budget number 2 sa gingong special account ubos sa local economic enterprise utilities sa mga estimated incomes nga 73.8 million na kapina nga kantidad ug ang ikaduha moabot sa 14.8 million sa mga amount nga mga estimated income alang sa mga gitakdang mga estimated expenditures sa maong hisgutanan. Inubanan ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez nga pag-uyunan o hisgutan sa konseho nga maaprobahan gaging maaprobahan sa ipaygayon nga 48th regular session sa 21st City Council Lindak Bayan sa Kagandiyuro dugang kalambuan sa itong mga contingency plan sa General Fund o Supplemental Budget para karong tuig 2026. Balita gikan sa konseho kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Giklaro ni Konsehal Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho nga wala gisingil out ang baobao nga kolorong. Kini sukwahi sa mga pagsaway bato kaniya pinaagi sa social media matod ni Salcedo nga subay silang pag-review sa traffic dili lamang baobao apan dunay sidecar ug motorela ang kolorong. Gawas niini, dunay mga taxi usab nga kolorong apan mo-coordinar sila sa LTFRB alang sa maong hisgutanan.
13: Kamulog review ang atong traffic code karong panahon na ibatikos gyapon ko kay na single out ang baobao nga kolorom. Ang atong pag-review sa kolorom dili lang baobao kundi apil labi na naa ang atong mga kapitan sa mga kamerkaduhan, apil ang sidecar nga nakahatag og traffic dia sa Pugon Market, apil ang atong mga motorela kay ang motorela mga kaigsuna naay mga kolorom gani isa ka restro lima ka buok. Mo na nga uban ni General Claritoban sa mga kauban, kamulot ang review karon sa traffic code. Gani na iyon si Mayor sa meeting na mo sa taxi. Apilon ang taxi kay dagan nga pong kolorom ng mga taxi. Pero istudyuan kung unsaon nga ma-identify ang mga kolorom pinaagi sa pagbutang sa mga sticker. Labi na na atong chairman sa Ways and Means, tutukan nga unsaon nga maka-income po naagi aning kolorom mga kaigsunan.
8: Samtang gibutyag ni Salcedo nga tunan nga mahatagan sa barangay nga panginabuyan ang mga baobao.
13: Sa part po sa baobao, atong istudyuan nga tagaan gyapon sila sa mga barangay nga unsaon po nga mapanginabuyan po ang atong mga baobao po. Mula na ako nga inautunta masabdan sa mga katawhan nga wala na to gisingle out ang atong baobao.
8: Ang mga pamayag ni Konsehal Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities.
1: Duga mga balita sa ta mga sugid na gawinaw, mga employer na paimangno sa mga silot batok employers nga nagdumili sa ilang empleyadong inahan sa pagpasusus anak. Sa balita og serbisyo na si Magda Bahantar, Angie Alzado.
14: Okay, mga nagkaroon na batang sa inyo, isusunan nga sa suwapunin po ng mga employer na pagkang gagyapon magdamapasin sa oportunidad sa mga ginikanan nila ng mga inahan na makahimo kay hatin po magdamapasin sa pag-asuklar sa insakto o gagustong nutrisyon nga ito po sa ilahang mga masusob kinitong lagi kay doon nagit po yung ban po magdamapasin ng mga working moms nga kinahang lang yun po magdamapasin nga magpadayang gihapon po na silang pagpanginabuhi tungod lagi kay sila po na magdamapasin sa mga breadwinner po sa ilahang nga pamilya. So, di po pwede nung ma-compromise ang nutrisyon sa ilahang mga bata. Araso na sila po magdamapasin, naghahimog yun po sa pagpaningkamot yun nga pa-breastfeed sa ilahang mga anak. Tungod din eh, ang ato po rin po nga balaod, ang Republika 1192-98 magdamapasin, naghimutyag nga naghahimog yun po noon, niini po nga pagpahinumdog nga doon sa publiko. Nga bisan pa man na sa mga kaninga sitwasyon magdamapasin, nga naasin sa trabaho ang ato po rin po nga mga inahan, nga gusto yun gihapon maka income na aning kanyang Republic Act number 10028 o Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009 na naghimog ito sa pagmando sa kanyang ito pong mga trabahuanan na doon na dapat na yung mga lactation na station sa ato po din po mga workplaces. Dahil na bayad niya po magdumapersin ang ila po nga nursing break nga interval. So, napag-promote yun niya po sa breastfeeding education bisa naman din na sa ila po din po nga mga kanyang opisina o din na sa ila po nga trabahuanan. Aron nga mapaligon yun po ang infant o maternal health support kay kinibang dumapersin nga panginahanglan sa bata. Importante yun kayo po ang 1,000 mga sa 1,000 sa adlaw nga siya po magdumapersin nga makatake it po sa gatas gikan mismo sa anaha sa inahan o dili nini po mga formula milk kay dili lagi yun daw po no makimo nga makopya ni mga formula nga gatas magdumapersin ang kalidad sa gatas nga gikan mismo sa tuwa po din po nga mga inahan. Ano ang mga pahimang no? Sa ato po din po nga batan sa Dewey Region at Tan palabot usab sa posibleng atubangon yung mga silot po doon sa itong mga kaisunan po din ang dunay negosyo. Pero grabe na po kayo stricto nga nilang yung mga atang panahon sa ito po rin po nga mga working moms din nga makapatutoy po sa ila po mga bata. Ano yung pamayag ni Dr. Emma Ocleret, Medical Officer 4, uga head sa Family Health Cluster sa DOH Region 10.
15: Laman ito yung mga penal provisions, ma'am, katong ang RA 10028. For the first offense, we have a fine ranging from 50 to 200,000. And the second offense, 200,000 to 500,000. Third offense is 500 to 1 million. plus the cancellation or revocation of the business permit or the license to operate. So mao na siya ang mga penal provisions sa RA
14: 10028. Medical officer for Rogad sa Family Health Cluster sa DHU Isyuntan. Kinitiwag 120 ang siya usado sa Balitawag sa Bisyo Magnum Radio.
8: Ugaron sa itong Magnum Higalay Festival Update. Giawag sa Bureau of Fire Protection kung BFP ang pupiko nga suportahan ang 3rd Higalay Fire Olympics o sa parallel events sa Higalay Festival 2026. Kiniipahigayon sa Pacific Street Pueblo Business Park sa Agosto 12 ng tuiga, saksihan ng local firefighters o emergency responders sa pagtigay din sulayan ng ilang speed, tactical skills, endurance o teamwork. Dugtong nini, gidapit ang pamilya, higala sa pag-cheer sa men and women kinsa nagsiguro sa kaluwasan sa syudad batok sa sunog. O karon sa itong Barangay News Update. Nagkarya ang serbisyo ang mapahimudsan sa mga residente sa Barangay Makasangdiging Syudad dungan sa ipahigayong People's Day karong adlaw sa tibasa covered court uban sa tinguha nga mapadaol ang gobyerno sa katawhan kundi na naa mga kawani gikan sa nagkarayang departamento sa City Hall aron direkta nga matunol sa serbisyo uga tabang sa mga panginahanglan sa mga mulupyo sa maong barangay. Lakip nini ang dokumentasyon, konsultasyon ug uban pang frontline services ug nini giauhag ang mga residente sa pagdala sa ilang mga rekisito alang sa nasangpit nga mga programa.
1: Oras, alas 5:58.
16: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Karunay ka bang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika. Kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Pre, na ako'y project crew, nagkinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Marie.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Happy Higala ay fiesta ka na tong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
9: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
10: Magnum Morning News.
11: Alas 6:02 na og karon sa Tumagno weather alert sa pag-asa.
10: Magnum weather alert.
11: Joe Pribaldo, good morning.
12: Sa Magnum person may buntag o sa mga suking tingin ng audio sa Magnum Radio. Magpuli sa San Magnum Danao. Nang kagayon sa itong dapat sa probinsya sa Misor, wala may mga dagang weather disturbance. Kaya wala mga isolated ng mga paglalang, rupo sa nalagdog, dun sa hapon, o sa tabi, o sa localized, thunderstorm. May kasarangan nito sa usay kusong hangin, magagikan sa bagatan, nato sa baka bagatan, kapatang direksyon, na kadagatan, kasarangan nito sa kusog, ang pagbalik. Temperatura, 22 centigrado ang kabugnawan, ang kanilang 25 centigrado. Philippine Standard Time, mga 6 stars. Ikis mataan sa pagatan ng lugan, El Salvador City, Joe Pribaldo, Mayong Buntag.
10: Magnum Weather Alert!
11: Salamat na Joe Pribaldo, pag-asa weather forecaster, din sa ato may gala sa atong market news. Atong tanawon may gala si Magnum Hunter. Tanawon siya na ato may gala atong market news karong buntaga. Pinagi ni Magnum Hunter Angie, oras alas 6:03 na may gala itong oras. Sa balita ako, sir, bisa na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado. Sige. Ay sa may gala, pikas linya sa tabi. At na wanton may gala. I-plus na sa sige, para yun.
13: Sa Magnum Hunter, si Lola, sa karoon din ito na public market, ha, din yung mga parahuna, mas matigda na ito, madinagin po ikaw, sabat po sa mga presyos, mga bugas po sa Magnum Hunter, si sabat ka na ito, nasa 150 pesos nga bugas, pero karoon medyo minihip ang Magnum Hunter, si nausap po ng ilang po mga presyo, pero doon na pagyapon tayo makita ang karoon, na mga nagdaligyan ni mga planters, right, na tag-40 pesos ang matag kilo, dahil na doon na po yung hapon nagbaligya o kaning... Halosalo raos nga tag-sikot na process ang matagagino. Consistent ka po mag-uma proceed kini sa Halosalo. Nga doon na po yung 5% nga kaming broken na rice pot. Nga gisan po dahil sa nasa sa Vietnam. O gisan po mag-uma proceed no. Ang uban po din sa Thailand. So na itag 48 to 50 pesos nga mapalit karon. Pero ang uban mag-uma proceed. Nagparas ka na ito. Ang Yang Chow, Princess Leia, Jasmine Rice, Salas Jasmine. Nga tag-sikot na pesos ang matagkilo. Karon mag-uma proceed. Ano na sa taga 52 pesos ang mataga kilo. Ang uban nga ni Ford nag-display tag 54 pesos ang ilahapod mag-uma proceed. So ilan na ang range karon po no? Pura siya mabalik sa katapong normal na taas na presyo po niya po mag-uma proceed guys. Lagi atong nakita karon tindahan di ka matagay sa may Jarburhang entrance dahil hindi po dyan sa may Captain na din po Captain Vicente Roa o din po din po takaroon na side na po mga numaversit sa may Osmania. So ang nilahang presyo din naging pares sa kaniat kung ataga nung makita na ito tag 50. Ang mga tag 50 karoon na mga ko na mention sa kanya ang Salosalo Planters o kanin po din pong amigo o amiga na kanin rice. Dahil din sa ito sa uban pong mga ugas ang square line tag 62 pesos ang matagkino. Ang red vida na 65 pesos ang matagkino. Ang red tanner 65 pesos ang matagkino. Ang Grace Lucal, 52 pesos ang matagkino. Ang Japonica, 52 pesos ang matagkino. Ang display po sa karon na Maria Blue, 50 pesos matagkino. Ang Jasmine, mato mag-dumabasin na taga 54 pesos ang matagkino. Ang display po sa karon na kaning Valencia, Red Balingasag, tag 64 pesos ang matagakilo. Ang mais, magkaroon po mag lumapasit, nasa taga 48 to 50 pesos ang matagakilo sa numero 10 o numero 12. Sa corn, nasa 40 pesos ang matagakilo. Doon din sa taga, sa tumapanood ano, ng Carlos Bobby mag lumapasit, wala kayo po yung diferensya. Lagi po sa 300 to 350 pesos ang matagakilo. Display karon sa mga lokal na mga karne nga gikan pa sa ato pa rin pong dinhi po na sa slaughterhouse sa paingon sa dinis merkado nga display ni ini pong mga orasa. Samtang kumimpo sa dinis sa tuwa po nga mga imported nga karne sa baboy na nagya po magdaba pa sila 220 po ang pressure ni ini mga orasa dinhi po sa atbang magdama pa sila dinhi din sa at bang dahil kay na naman po diyan din hino bagong gi plaster o pani po da gibuksan pero nagawa sa tong nay nagrenta nga si Sir Chiki magdumapay si din sa Osmania at bang sa kani public market nga open na ni sila dapat po ni ini na din hi sa Emily Wheeler in between siya magdumapay si Nikering Kugon, Meat Shop, Convenient, Comfortable, Practical. So, dinhi na ibutang ang uban nga mga imported o kanyang mga frozen nga meat products. Dinhi po mag-ma-purchase na sa merkado kaniadto pero dinhi na sila sa gawas. So, dinhi na ka makapalit kung gusto na ito noong imported. Kaya lagi, sabi mag-ma-purchase, mamanggit po niya ang palitan. Ilibinan na ito nga din ang mga karinderya na masalas mango siya o 100 pesos ang ilahat po nga presyo. So, dinhi ko ron nakita na pero vivo ang namalit sa mga imported nga karne. Puro-puro kaming stall karon nga ilahat pong girintahan ni Sir Chiki o gaso nga pong mga kaubanan nga meat vendor sa imported magdamapasin o frozen na goods. Samtang kung may input ka karon sa isda, dito ka sa isda magdamapasin o ang bangus. Ang nasa taga 180 to 200 pesos ang mataga kilo. Ang display po na karoon nga kaming bangti ang nasa 100 to 160 pesos po ang mataga kilo. Ang isa na karoon pedlaya na nasa 160 to 200 pesos ang mataga kilo. Magdepende na po din mag-dumapasin kung asa po ba na kaming mamalit o asa po ba na vendor po makatiming po o ba sa marato o ba kanigit po mga press. So, gayon na matambakan na sa 200 pesos ang mataga kilo. Ang kanilin pong display sa mag-dumapasin Budlisa na nasa 180 to 200 pesos ang matagkilo. Pero doon ang iba, yung nagdaligya po magdama price dito, 80 to 100, medyo dinagin po siya, presko magdama price dito. So, katulong po itong po, gusto po na magdaginot po, diba? So, po nibihan po ninyo, kung ganahang yapon po mo, nini po nga nahisitan po niya klase. Dahil din ikaroon sa merkado mo naman price dito, nakahipos na itong summer system, sumabasura din sa mga UR Borja, yung nini po karoon sa dalan po niya, Osman niya, napay mga hipusunan po magdama price dito, yung kamulog pa nga gipala. Medyo di kayo po dahil labihan, traffic ang ato po nga area karoon na din sa Maya Osman niya. Bisa po man niya doon nakaparada. Kung lagi kayo siguro nagsaysayo po nagkipos ng lupo na ato po ng mga kalingagan. Bes, ang papigpig lang po sila magdamaparsid, no? Dili tapa, nagipos sila sa kaning na system na dump truck na kamulog karoon sa pagpala po din po mga basura. Pero nabay po din mapalit na ng mga alamaso, ng mga utanon din sa kilid, kundihin na kung mapalit ka din hi, nakaputos na daan ang mga alamaso, 20-30 pesos ang matag kaninga putos dahil nang ilahap pong binugkos po din po magdumaparsid na nasa 15-20 po kaninga mga alugbate, mga dahon magdumaparsid na kaning kamote, kaning kangkong, kaning saluyot o kaning po din pong kamunggay na apod na sa Sagis mo dumaparsid. Dayon kung maimputa, tatawarin po ng mga kaisunan po no, karoon natin he, na nagahimo po da sa pagpapaligya, sige mo sila pahimunuan, kaya nagrubil man po ngayon siya sa Sagusanda, so makita po natin nila po nga pagtabang po mo dumaparsid, yung mahinlog yun he, pinagi sila po nga kagalingan nga mga silhig, nang limpyo po da sila, dinis malibot ko rin sa merkado. Lagi ka, dinis may Kugan Public Market, kinis mag-120 ang Jossan sa Balita o Serbisyo. Magdum Radio.
11: Salamat Magdum Anji, alas 6:11.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifa, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. O puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Let's go!
1: Go with the flow! With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow! Charming Cottony Napkin for heavy flow!
2: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
3: Magnum Morning News.
4: Para yung tamagala sa mga balita, alas 6:14 na ugaron sa atong Magnum National. Sa atong Magnum National, gibatuman karong adlaw Lunes sa Agosto 10 ning tuiga ang work from home arrangement. Kung arrangement sa mga buhatan sa National Capital Region kung NCR, ang uban pang rehon isip papangandam sa gilaumang kusog nga ulan. Kinisubay sa pagpagawas ng Memorandum Circular number 123 sa Malacanang. Samtang nidepende sa mga local government unit kung LGU sa pagkatuman sa mga lokal nga kansilaw o subsisyon ng klase o trabaho sa mga buhatan sa gobyerno sa ilang kinsagupan. Samtang ang kutusap ng Monitoring President Renat Marcos Jr. ang epekto sa wagat, partikular ng sitwasyon karon sa mga lugar nga delikados pagbaha o ang pagtaas sa water level o mga dam o reservoir. Dugtong ni gibutyag ni Palace Press Officer Castro na parayon nagmonitor ang presidente sa sitwasyon o masiguro nga andam ang mga ahinsya sa gobyerno sa pagtubag samtang nagbago ang sitwasyon sa lautan ng panahon.
5: Kapig 5 milyones ka food packs ang nakapreposisyon sa libuan ka mga warehouse sa tibok na sud isip pa magpangandam sa daotang panahon. Matod ni DSWD spokesperson Irene Damlao, nga andam ang mga food packs alang sa pagsuporta sa LGU ng apektado sa kalamidad.
6: Ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ng aming pungbutihing kalihim, Secretary Rex Gatchalian, ay tinitiyak po yung kahandaan ng DSWD. Hindi lamang po kami nagpre-prepare kapag may mga disasters na o mga kalamidad. Araw-araw po nagpro-produce ang aming pong mga production hubs ng mga family food packs. Meron tayong existing framework agreements with private distributors and retailers para makomplement yung mga food packs na pinoproduce natin. So, we're ready. In fact, nasa mahigit 5 million family food packs po yung nakapreposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. We have more than 1,000 warehouses na nakapreposition na po yung mga goods natin. So we're ready to provide the necessary support to all affected local government units.
5: Okay. Samtang gibutyag ni Damlao nga kapig 10 milyones pesos na ang humanitarian assistance nga natunod sa mga apektado sa daotang panahon.
7: More than 10 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid ng DSWD. But gaya nga po ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa rin ang ating isinasagawa na pagtulong sa iba't ibang lokal na pamahalaan para ma-augment yung kanilang resources at agad po nating ma-provide yung kanila pong pangangailangan. Sapagkat ito po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na mabilis, maagap ang pagpapahatid natin ng tulong at dapat sapat ito.
5: Ang mga pamayag ni DSWD spokesperson Irene Damlao.
4: Samtang ibutyag ni Civil Aviation Authority of the Philippines Gunga Public Information Officer Bea Bernardo, 15 ka mga flight ang apektado kagapon tungkol sa rotan ng panahon. Matod ni Bernardo, nga gibisuan na usab nila mga apektadong pasayro nga mukodinar sa ilabisubong mga airline company alang sa dugang kasayuran.
8: Now, based on monitoring natin, 15 yung affected flights natin. So, meron tayong dalawang canceled flights. Ang mga ruta po niyan ay Clark, papuntang Basmati at pabalik ng Clark. Meron naman tayong limang diverted flights. So, dalawa dito ay international flights mula sa galing sa Macau at isa naman sa Kuala Lumpur na papunta sa Manila. Parehas po silang na-divert sa Mactan International Airport. At meron naman tayong 8 na go-around flight. Ibig sabihin po nito is before pa magkaroon ng standard arrival procedure, nag-decide na po yung piloto na hindi itutuloy yung landing, kaya nag-go-around. Kami po sa kaap ngayon ay monitoring po kami sa mga flights. No? So inabisuhan na po namin yung mga apektado ng mga pasahero na makipag-coordinate sa kanilang mga airlines para po matiyak na pwede nilang mabawi yung kanilang mga flights or kung ano po yung pwedeng operations o anong pwedeng options nila para makuha po nila yung flights nila pabalik.
4: Pamayag ni Bea Bernardo, Public Information Officer, kung PIO sa Kaap.
5: Nanawagan si Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan ngayong regular inspections o maintenance sa mga infrastructure projects sa gobernadoran masiguro na magpabiling luwas o dekalidad ang nasangpit nga proyekto. Matod ni Yamsuan, nga nasuta nga basura ang problema sa ilang distrito samtang hinabiyon ni ini ang mayor o vice-mayor aron masuta ang annual investment plan kung dunay napalitog nga ekipo nga magamit sa mga kalamidad.
9: Yan, kinausap namin kanina, sakto, nung nakipag-meeting kami ni Secretary Vince with sa kanya doon sa distrito namin, andun din yung head ng Senro, Mr. Bernie Amorao. So kinausap siya ni Secretary Vince na kinall out din siya doon sa sitwasyon, sa problema kasi LGU na yan eh, di ba? Mm-hmm. Yung equipment, yung pag-purchase ng lahat para doon sa mga rescue operations. Dapat yung City Disaster Risk Management Office na yung nag-handle niyan. So sila na yung kinausap niya para ito ensure na magkaroon naman ng mga equipments na mabili. And siguro kakausapin ko din yung ating mayor at vice mayor to also look at yung kanilang annual investment plan. Kung meron ba silang mga na-purchase in the last 2 years kung regarding dito sa mga equipments na kailangan namin para sa ganito klase mga sakuna. Kasi
5: ang pamayag ni Paranaque 2nd District Representative Brian Ramsuan.
4: Bago sa resolusyon na si Marikina Sariken 2nd District Congressman Miro Kembo albisigaan ang wala pa nag-operate nga mga pumping station sa barangay Balanday og Tumana sa Marikina City. Matod sa kongresista nga grabing baha ang ilang nasinatian og pagtaas sa level sa tubig.
10: Pinapahanda na akong House Resolution para magkaroon ng investigasyon kung paano nangyayari yung mga ganitong klaseng pangyayari. Because almost perfect na kami. So for the first time, yung buong gravity wall namin, yung pinayo ng DPWH, yung second district sa Marikina, hindi kami inapaw eh. So kung makikita mo, yung tubig na lang namin dito ay malinaw na tubig o rainwater. So kailangan siya ma-pump out. Hindi pwede because meron na kami several pumping stations na gumagana, turned over na namin sa LGU ito. Kailangan ma-accept ng DPWH and then ma-turn over na sa LGU para ma-operate ito.
4: Pamahayag ni Marikina City, 2nd District Representative Mero Kembo.
5: Mabot 32 ka mga anumalos ang flood control project ang diskubrihan ni Senator Panfilo Lacson sa Taguig City. Mato ni Lacson nga migawas ng investigasyon. Nga dinikin ni flood control project upon reclamation activity sa portion sa Laguna de Bay.
11: Slope protection and mitigation, so flood control yan. Pero lumalabas, hindi talaga flood control, kundi reclamation. Kasi wala ka namang, ano yung slope protection mo kung wala namang slope? Kasi tubig yung lalagyan mo halimbawa ng sheet piles, hindi naman slope. Pero tatakpan yun ng mga lupa at pamamagitan ng piling materials na kung saan ang gagaling. Okay.
5: Samtang kikumpirmahan ni Lacson yung mubalor sa binilyon ang katilad sa 32 ka mga proyekto.
11: Napakalaki, billion. Kasi ilang taon na yan eh. Ang nakita lang natin na insertion, itong 2025, 6.79 billion. Pero before that, marami pa mga proyekto na andyan nga. Kasi ang nung meeting ko with the ombudsman, assistant ombudsman nila doon, pinagharap ko sila ng DPWH para mas madali ang coordination. Sila na yung directly mag-coordinate. Hinarap ko na rin yung testigo na sinabit ko na rin yung affidavit.
5: Ang pamayag ni Senator Panfilo Lacson sa pagkakarunura pa itubag si Senator Alan Peter Cayetano sa pamayag ni Lacson kundi unang ipamugos ng Oray Ghost Flood Control Project sa Taguig City. O karon sa itong Magnum Health Alert.
12: Magnum Health Alert!
5: Gipasidanan sa Department of Health kundi DOH ang publiko batok sa fake news bahin sa bakuna sa tigdas sa hangin. Matod sa DOH, nga luwas o epektibo ang mga bakuna apan posibleng mabatian ang side effects sama sa hilanat o binod kundi ingi-inject ang bakuna o temporaryo lamang kini. Dugang sa ehensya nga may mong i-report kung doon ay seryosong insidente, human ang pagbakuna ron masusi sa mga eksperto kung ang bakuna ang hinungdan ini samtang ako gihapon ng risgo nga dala sa mismong sakit kung itandi sa talagang saon o seryosong side effects sa bakuna. Nanawagan ang ehensya sa publiko nga dili magpakaila pag fake news ug musalig lamang sa opisyal nga Facebook page sa DOH.
4: Alas 6:22 ng atong oras o karon sa Tumagdob International sa Vatican. Narawagan karon si Pope Leo XIV na hurungon na ang gubatan ng Ukraine ng Russia. O grispito ng International Military Law human misakang ihap sa mga sibilyan na matay o naangol sa magkalaing panig. Sa iyo sa minsay, sawa pa ang Angelus Prayer. Gibutyag sa Santo Papa nga hunungon na ang pag-atake batok sa inusiting tao. Lagip ang mga bata. Isa rin ang subay sa data sa United Nations. 16,000 na kasibilyan ang patay ay sa kapig upat katuig na nagubantali sa Ukraine o Russia kundi in kadaghanan sa mga nakamsas kinabuhi mga Ukrainian.
5: Samtang sa Yemen patay ang 7 ka mga tao samtang 35 ka mga ang naangol sa pag-atake sa rebelding Houthi sa Al-Makkah Airport kuna port sa Yemen. Lakip sa mga naangol ang mga empleyado human target ang pantalan ug ang mga pinay-anan sa mga trabahante na intercept pasab sa air defense sa Yemen ang mga drone sa Houthi samtang napakya sa mga puwersa sa gobyerno sa pagsulay sa usa ka sakyan sa Houthi nga dunay bomba nga puntrihon ang pantalan. Samtang ibutyag ni Deputy Information Minister Fayad Al-Noman ang pag-atake nagtala sa dakong damyo sa mga gambalay, pantalan ug mga commercial products ug nini giangkon sa rebuilding Houthi nga sila ang responsable sa pagpamomba.
4: Karon sa Tumagdob Business sa on track pagyapon ang Department of Economy Planning and Development ko DIPDA sa pagkabot sa target dini nga 3.5% at 4.5% nga gross domestic product ko GDP o paglambo sa ekonomiya ning tuiga. Matod ni DIPDA Secretary Arsenio Balisakan, human matala ang 2.3% DIPDA kon GDP growth sa ikaduhang quarter ni tuiga sa 2026 subay sa data sa Philippine Statistics Authority kon PSAI.
13: I think the second half, particularly even in the fourth quarter especially, I would expect major developments in the public construction moving forward. We are able to diversify the sources of growth, not just from consumption, but from investment also as well as in export.
4: Pawayag gato ni DIFDAM Secretary Arsenio Balisakan. Samtang sa forex exchange rate, ang sekis dalang balong karon, 60 pesos, 30 centavos kay Argentina dollar, 43 pesos, 32 centavos kay Hong Kong dollar, 7 pesos, 33 centavos, 3 dollar, 42 pesos, 66 centavos, Hong Kong dollar, sa Taiwan dollar, 1 peso, 78 centavos, 41 centavos, euro, 69 pesos, 94 centavos.
5: Samtang sa giyera sa Iran, tungkol sa nagpadayong kagubot sa tungatawang silakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai crude oil, anaa sa 75.64 US per dollar per barrel, kini miubos sa 2.04%, kung itandi sa daanin ng presyong anaa sa 78.04 US dollar per barrel. O karon sa itong Magnum Entertainment. Excited na si Roxanne Ginoo sa pagbalik telebisyon human ang usa ka dekada gikan sa pagpahulay sa showbiz. Si Roxanne nawala sa entertainment industry tungod kay nag-focus sa iyang nga pamilya. Matod ni Roxanne, nga kontrabida ang iyang karakter sa umaabot nga romantic comedy nga Mommy Guard nga bidahan nila Jurina Magdangal ug Marvin Agustin. Samtang gipaambit sa aktres ang mismo nga mga anak niini ang nagdasig kaniya sa pagbalik sa showbiz.
14: Medyo kontrabida ako dito. Oo. It's a very challenging. Mata pobre. Imagine, no, pinapanood ko lang sila nung bata ako and then now kasama mo sa trabaho. So sobrang blessed. They said na, Mom, you can work na. Don't worry about us.
5: Ang pamayag ni aktres Roxanne Ginoo.
4: Karon sa Tumagdob Sports. Giparot sala sa Pilipinas girl ang Mexico sa 25-19, 20-25, 25-18, 25-23 sa 2026 FIVB Volleyball Girls U17 World Championship sa San Felipe Chale. Gipangluhan ni Kaira Sales. Ang kadaugan aron matala ang 1-1 record sa Pool B. O ikaduhang Philippine team na nagtala sa kadaugan sa World Championship 1. Gidumina si Tony Brian Bagonas ang men's

0: nagsugod sa China alang sa ikaduwang, kung nagsulod ang China, alang sa ikaduwang pwesto sa Pool B. Inabati at umangdom mo ni Nuso, karoon sa itong headline review. Magnum lokalo sa kamotoristang babae patay human magbangga ang iba niyong motorsiklo o gabiulan sa cruising kasinglo taguluan min sa amin sorintal. Magno national work from home agreement gibatuman sa mga buhatan sa NCR gubang riyon tungod sa pag kontungod sa daotan niya panahon. Magno international Pope Leo XIV tarawagan nga hunungo na sa Russia ang pagatake sa mga sibilyan sa Ukraine. Magno business dip-dip gibutyag nga nagabiling target 3.5% hangtod 4.5% ang GDP sa paglambo sa ekonomiya ning tuiga. Magno Entertainment Truksan Ginoo excited na sa pagbalik sa telebisyon uban ang usa ka dekada. Magno Sports Alas Pilipinas Girls nasakbit ang duha ka sunod-sunod nga kadaugan. Hangtod ug maala sa Magno Morning News kini si Magno Versid Blanca
1: ug Magnum Kia Abellanosa.
0: Sa usa ka mas tungod diman katawa labing gamahan lain man burugan ko sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo.
1: Magnum Radio.
2: Bati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 6:29.
3: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo
5: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Sa liga
5: epektibo.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butik.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mayong adlaw, mga higalang anaminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Dito buhay pa ako. Pag-awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka may panggamot.
4: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Aro kita mag-isgot, mahitungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate usa ka matang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente.

0: paciente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
1: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
0: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo, adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
1: Unsaon nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod? Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
0: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
1: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglapat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corp. National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inom atag adlaw ug Genetox Possible Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Let's go. With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
11: go with the flow.
10: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy.
12: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban.
4: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho, tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
6: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
10: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500.
11: Mabalit sa mga butika.
12: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iyosang amarkuso. Chia seeds. Disugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
13: VTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
15: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o gaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
17: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ugado na po sila ay branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Oras, alas 6:44.
23: Time check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
0: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
8: Anong uluhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local, regular nga pag-inspeksyon sa tanang di paserong sakyanan sa Rion Jess, sugda na sa LTPRB sa musulun nga bulan. Grupo sa modern jeepney, traditional jeepney o traditional taxi sa Kanero, o yun sa lakang sa LTPRB. Region 10, nga regular nga gayon nga inspeksyon ang mga di paserong sakyanan matang renew sa rehestro. Sa ato Magnum National, kampo ni Vice President Sara Duterte, yakusahan sa prosecution nga pagkatag og fake news o paglangan-langan sa impeachment trial. Sa Magnum International, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu mibasura sa 15-point peace plan ni US President Donald Trump uban sa Gaza. Sa Magnum Business, DA mipasaling nga walay kabaguan sa presyo sa bugas, karni o mga tanon bisan pa sa pausab-usab nga kahimtang sa panahon. Sa Magnum Sports, Pinay Tennis star Alex Yara excited na sa iyang duna karong adlaw sa round of 16 sa Canadian Open.
0: Magnum 45.
8: Sa atong Magnum Opinion, naman sa balita, opinion karong buntaga, mas miskusog pa ang ugong karon kalabot sa mga planong kansilahon ang barangay and SK elections karong Biyembre o dito na kinipagayon sa tuig 2028 human sa national and local election sa Mayo sa nasangpit nga tuig. Dumduman nga din sa atoryon, unang nagpanayag si Comelec Regional Director Renato Magbutay nga magguba ang ilang mga pagpagandam kung dili inayon among piliay karong tuiga.
11: We are looking at the timeline, no?
8: Karoon,
11: ga-preparar me para sa barangay NSK election. Next year, kinahanglan nga full na nga mong preparation for the national and local election, which is the presidential election in 2028.
8: No.
11: So, kung magsige na postpone sa atong election, ma-appeal po ang atong national and local election preparation sa atong kuan. Madaot ang atong timeline. So, mo na gikuyawan sa COMELEC nga kung mag-interfere ang barangay election in the next year, magguba ang preparation. Kaya we cannot prepare two elections at the same time. We have to kuan yun. Kaning prepare it, kaning kuan ba? Kaning kuan siya, murag segmented siya para di makakuan kita, makafocus ta on one thing. So, muna nga, kung idungan sa nila sa 2028 ang election, ang the bulk of the preparation to agit sa national and local election.
8: Dito sa kauluhan, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia nagpanayag sa ilang kaandam og bigasto na ganit kuno sila ang binilyon sa gitakda ng pinay sa barangay Karutuiga. Aban masabot usab nga andam ang COMELEC pagtuman kung mahukmang iuktaba ang mong piliay. Nga naghatag signal nga dako ang puruhan nga, karantuiga, walay may tamong piliay sa barangay.
14: Patuloy pa rin po yung paghahanda namin para sa barangay SK election na nakaschedule sa November 2. Katotohanan nga po, noong nakaraang linggo, tayo po ay lumiham sa ating kagalang-galang na Pangulo na sa ating po sinasabi na baka pwede yung November 3 ay baka pwede madeklara bilang special non-working holiday din. Kung ang November 1 po ay undas, tapos po ang November 2 yun ang election, talagang walang pasok. Sana sabi natin baka pwede yung November 3 ay madeklara din na walang pasok sapagkat pagka po kasi may pasok na ang November 3, sigurado yung mga kababayan natin na nagsiuwian para po sa undas ay luluwas na ng November 2 at baka po sila ay hindi na rin makaboto pagdating po ng araw ng eleksyon. Ayan. Isang barangay MSK elections, ito po ay mano-mano, hindi po ito automated election dahil ang proklamasyon ay ginagawa lang sa mismong eskwelahan kung saan nagkaroon ng botohan ng mga barangay chairman, kagawad at SK chairman at mga kagawad po niya. Ito po ay kakailangan ng 19 billion pesos. Sa kasalukuyan, tayo po ay nakakagamit na ng 8 billion kapagka tayo nag-imprenta na, kumpleto na ng mga balota, nag-procure na o bumili na ng lahat ng mga kagamitan at mga iba't iba pa na gagamitin natin sa araw ng halalan. Yung natitira natin na 11 bilyon ay para sa honoraryo ng mga guro at kasama na rin po dyan yung pagtitrain sa kanila at yung deployment ng mga kagamitan pagkabago po sumapit ang araw ng eleksyon. Ayun po, yung mga nagamit na namin o yung po mga nabili na natin o yung na-imprenta na natin, kung tutuusin naman po kung sakaling ito yung hindi matutuloy na halalan, magagamit at magagamit po natin kahit pa nga yung mga balota halimbawa. May nakalagay na November 2, 2026, pwede po kami mag-issue ng isang resolusyon na kung saan sasabihin namin na yung mga balotang yan ay amin na rin po ang gagamitin sa susunod na halalan.
22: Iksoon tingong pagpagkaba na, i-comment o i-message sa mga opinion o manang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:50. Mga Iksoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
1: O Magnum Aileen, ako rin.
22: Karong adlaw Lunes, Agosto 10, karon sa detalye na sa atong mga balita, detalye sa atong mga skutanon. Una mga Iksoon, kinatun karato ni Kuya Ronald Rufin sa barangay Makasanding, Kagayan de Oro. Una ang may kalabigitan sa regular nga pag-inspeksyon sa tanan nga mga dipasayrong sakyanan pag-asugda na sa LTIP abis sa musulun nga bulan din sa atoryon. Regular nga pag-inspeksyon. Sa may diferensya sa mga nanda na nga pag-inspect. Di ba mo man ako nasabtan nga requisito?
2: Ingon to si LTFRB Chairman Vigor Mendoza Magnum June nga sugod karon September, i-check nila ang roadworthiness o kana bitaw daghan magong concern nga kanang mga guba nga bangko, mga buslot nga mga lingkuranan, dili mayong baho sa sakyanan. Kanang mga inana nga concern appeal na daw na Magnum June sa ilang i-check.
22: Morda ano man nga ma-concern magdiba niyan. Naspikas din niya karon si Regional Director Aljo Kuya Bindiho, Director mga Igsoon sa LTIFRB Region 10. Director, may buntag, sir.
3: Magbubyon, may buntag sa tanan.
22: May buntag, sir. Sir, pag buntag sunod bulan, medyo, ang sa mga pizzarot, pizza jazz pa. Medyo, may igo pang panahon. Mm-hmm. Kaya kini nga ito mga paglakbit siguro, apil lang itong paghinabi kay Director Bindiho, o saan ni sa mga naghatag signal nga to sa mga nagpadagan sa mga dipasaro sa kanan nga karong pagani, dapat siguro una nga makalusot. Makakomply. Magpasar ang ilang mga sa kanan. Director, sa umintag sunod bulan, wapay takdo nga petsa. Director?
3: Actually, Magnum June, nagsugod na tana o niya ato ng hugtan pa. No?
22: Ah, kama. Gani na ang dagat sa kong istorya. Oo.
3: Hugtan pa nato na.
22: Hugtan.
3: Mag-focus na sa pag-verify ng inyong validity sa ilang mga prangkisa, operating authorities, inaano na to, mandatory documents, importante. Yes, na to ang ilang roadworthiness ng public utility vehicles para masigurado na to safe, compliant, o authorized units. Allowed na sila mag-operate. Taxi na mga daghan diha, na pa. May mga taxi driver diha kapangontrata. May mga reklamo diha na dugyot, baho daw. Muna ingon nila, nga nung di nalang ipasulot yung electric vehicle. Ingon lagi ko nga, karong Magnum John, namis Bacolod, actually na ako karong sa Manila, bigla na diri, ay mag-conference mo sa Bacolod, may direct flight from Cagayan to Bacolod. Muna ipag-isgutan na mo kung fully operate na ba ang green taxi diyan sa Cagayan de Oro.
22: Uh-huh.
3: So, what lang ka sa mando, gigan sa central office, eh, wala pa man gawin, wapay charging station, wapay man sila business permit, ay sa silang garahe diyan sa El Salvador. Anyway, nagpadayo lang ato ang pag-check ni ining mga roadworthiness sa mga public utility vehicle. Magpadayo sila Magnum John, unya napatigipakatag na mga kaming gitawag nga mga mystery rider, no, sa mga kulurum na mga sakyanan. Tama na, Magnum June, kining buslot ang mga likuranan, ang ilang kaha, ang salog sa mga jeep, no? Muna'y in-defiance na sa modernization program. So magpadayo na siya, hindi lang mga POV kahasta mga terminal. No? Ipopektahan na itong riding public, ipomote na itong fair competition among legitimate transport operator.
22: So, pagbintang sunod bulan, Director, wala pa'y piho nga adlaw yun. Actually, amato pa rin mo nga, kung ano ba ni, gisugda naman. Pahugtan lang. Masa na kung nagas akong istorya ganina nga, tingin alam ko nga nung mau pa isugod pag-inspeksyon nga, sige na mag-inspect ni sila.
2: Okay. Mau may ingon po ni LTFRB Chairman
22: Magnum June. Sige na ba ni sila inspect. Pag mag-renew ka o magparesto ka sa imo mismo ano, gina-inspect ba nila ni. But doon na lang, murag ako nasabtan, palapdan pa yun ang nasgutan nga lugar pag-inspect, dinasgutan nga mga sakyanan. O niya nila ng weather na abay side mirror, na abay tail light, na abay brake light. Kundi li apil na ang baho sa sulod. Baho. Kay ang baho gani, ako nasabtan gani, Director, ang baho, di lang baho sa sakyanan, kundi li, baho po na apil sa driver. Director.
3: Muna na, reklamo sa itong mga pasahero. So, ang ato ang kampanya ni padayon ng yun, labaw na ni mga illegal transport operation, ano, ha? Ng dukyot ng mga taxi units, ha, na nagreklamo. So, patuloy lang ta, June, na mag-intensify ang enforcement activities aron na ma-deter na ito ng mga kolorum ng mga operations. At yung uphold ang itawag na road safety standards o kinisafeguard sa kayuhan sa mga commuter as well as law-abiding operators and mga drivers. Siguraduhan lang ha, siguraduhan lang yun sa mga operator o mga driver ilang mga units, roadworthy. Okay, daily kita mo undangan eh. They always carry ilahang bit-bit permanente ang necessary franchise nila o gubang pang mga regulatory documents para maiwasan na to ang violations and corresponding penalties. Mag-isolated socus order na. Pag na ako'y makita sa Facebook, nag-viral, ako na hindi na nga itong mga kauban sa LTFRB Region 10. Socus na yun na.
22: Socus.
3: Nag-iing na akong mga mystery rider kanang voluntary ni sa atong mga kaisunan sa Region 10. Pag na mo'y nakita ang kaguliang problema sa mga pang-abuso, kaning dili roadworthy, hugaw, buslot ang mga salog, i-videohin nyo na, picture i-send din sa among Facebook page, syokosan na ito kagad. Ato dahil na mag-issue din tag-syokos niya na.
22: So kung mag-iskot ang roadworthiness sa usak kasakinan, Director, wala lang na makakonfine sa weather ang ligid niya flat na o kanang upaw na kaayo ano ba no tanan na Director
3: ano na kanang mga medyo hilis na ang ligid way suga walay wiper ano daghan problema gas shorts ang driver gas carillo gas sando gas inilas mo na siya so dili man na maayo ha dapat po da kuan kining nagay professionalism institutionalized na to ang transportation ang public transportation no dili lang sa Region 10 sa tibuok Pilipinas ya
22: kanang kani adto ginapost pud kan adto nga mga transport public transport driver Magnum Island ba nga dapat makauniporme ba kaysa mag
2: murag na aman tana Magnum June kay kada kada grupo nila na aman atong mabantayan na tana pero karon murag wala na ni uwan gasuot
22: uwan magsando-sando pa o magsando ra Magnum Island panalitan open ang ilang ilok
2: mag short uwan
22: ang ilok baho na daan
2: diba? Uwan mag short na
22: mag short pa
3: asa na pita na sige ato nang ipa random inspection na pud karon si Manahan
22: so mayo na direktor kay inyong lugar himuon para nga kuan. But pwede ba nga i-requan yun? O na ano ba gina sa LTFRB? nga tanan nga mga drivers di mga dipasero sa kanila dapat mga
2: uniform.
22: Naka-uniforme.
2: Kaya naman ito ilang sky blue sa unang bulan
22: dyan. Oo, ganyan blue na red.
2: O, depende sa ilahang ruta, masiron, or grupo ba nila?
14: Okay, depende sa ilang kooperatiba.
22: Depende sa ilang kumpanya.
14: Magkuhaan ka ng at least may kwelyo na
2: polo shirt.
14: Polo shirt, no? So, di makinahang lang na magbarong ka diha, mag-amerkan. Basta kay naka-kwelyo, niya naka-sapatos, naka-pantalon. Sa Pilipinas magod, medyo init sa dari ang ato ang weather. So at least man lang, anong disente ba? No? Na kwelyo, niya dili magsinilas, dili po mag-shorts. So, salamat ha. Magdumailin kay ato nang ipalihok na po ng atong mga inspektor dari sa Region 10. Unahon ato ning mga target na po nato. Ganyang mga nagsando diha, nagsinilas, nagsort. So, natay mga random na po ng mga inspection pag-aimo na yan.
2: Parang magbalon po sila sa sapatos mag-room dyan. Kaya magdagan, mag-sinilas. Pag naanay po yun, ay dakop so na na.
22: Napay makita na ito. Magkukaling ang tuwalya ba? Tuwalya o pistawil?
2: Marang naman kayo. Siguro nga init mag-room dyan.
22: Okay naman na. Basta di kay lagom na po ng pistawil po. Anyway, nakantong Singapore mag-dumailin. Nakurat ko mapag-action akong sakay. Ang taxi namin, kung ako magtunga, taxi ba niyo? Hindi lang marunong nakabarong ba? Hindi marunong magandang, marunong Amerikana ba? Amerikana nga suot nga, makaing ko nga, marunong nasayot man siguro kung pagsakay aning kalakihan eh. But anyway, at least din sa atong region director, sugda nato din sa pagpatuman, aron nga lugar, maging presentable sa mga drivers, nga to sa mga, labi na sa mga, di malalis nga naging mga dumunoong din sa atong rion, mga turista, gumaan pa mga bisita. At is pag ano nila, makapanabi sabi sila dito, wow, dito sa Cagayan de Oro, okay kayo, ano, medyo malipay samta, no? Nga magkanoon niya na. Direkto na kalakbit kag, maka-operate na bagyon ang green taxi din sa Cagayan de Oro. Piyo o ninyo din sa inyong meeting?
14: Muna yung sasamong pag-isgutan na doon yun. Ang ilang magong application for franchise. No? Wala pa na sila yung mga pangkisa. Kay gina-plansya pa nila tanan. No? Ang ilang mga charging station, business permit, ginabuhat pa nila ilang garahe sa El Salvador. Pag-isgutan na muna sa mo ang regional conference management na no, doon sa Bacolod. Kung mo-operate na bagid na sila sa Cagayan de Oro, kasi ang ilahamanggong papel na get-playan is El Salvador City to any point in Region 10. So, igo yun ang Cagayan. Pero verbally, ang ingon sa chairman na nibisita sa Tuadia, ingon siya sa QRD, kung madayo na siya, kung magsugod na, mag-drop off lang sila sa Cagayan. Pending dito sa mga oposisyon, sa mga taxi driver, kaya naman tayo mapetisyon. So, mo sana. Pero magbago pa na siya, magnundyon. Magbago pa na siya. So, maghatag na kong update, siguro after anong timanaha, no? Ano siya ng mga 8th of July, August, siguro August 17. Pagbalik na ako diha. Para maklaro yun, no? Kung makabiyahe yun sila sa Cagayan de Oro. Daghan man po maingon na, why not? Diyan na sa Cagayan de Oro. Like Manila, in Cebu, and in Davao, welcome ang GSMK. Libyo lagi, bago. Ang barato. Then, kaya nga, ang plano na po ni SMP4B, i-reflect na lang po ang mga existing franchisee na, kaya mga luma na mga taxi nila, pagkambiyuan nila, dropping and substitute, kambiyuan nila bagong mga electric vehicle. So, muna ginabuhat sa uban karon, actually, nag-drop na sila, nag-substitute na sila mga electric vehicle, nag-gumpin yung mga hybrid. Kaya, kuwan magod eh, mas barato ba? Hindi mo kayo sila mag-salig sa gasolina. So, muna, unahon na to, mga franchise holder, mga franchisee diha, na i-substitute, i-drop nila, i-convert nila ang ilang mga unit to electric vehicle para mas nindot ang competition.
22: Pero kanang pag-reflect sa siguro director, medyo gradual sa siguro, dili kalit kay ang katakos mabod sa mga operator, maka-produce ba silang 15 ka unit 20 ka units diyan diha, director, di ba?
3: Yes, so dandahan lang, no?
22: Dandahan,
3: no? Sa tumagong balaod, eh, vidalo na ito, at least 5%.
22: Oh.
3: Electric na yun ang gadagan sa transportation na ito, sa modern public transportation. So, naana sa itong balaod, at least 5%. So, kung ang fleet ni mo 15,
22: oh,
3: at least 5% sa 15, yeah, naakay gadagan ng electric vehicle.
22: So, Director, humanon niya sa inyong panagtagbo, daghang mga mayong kalambuan nga mahimong mapamati nato sa tumating paminaw, kunisguta nato ang panakayan dili sa Rion Jess. But one thing for sure nga kining regular nga pag-inspect, sugda na pagpalapad sunod bulan. O ang mga operator dapat magkaroon panahon na kung na ay mga bikil, problema ang ilang mga sakyanan di pasahero, i-address na nila daan. Aron nga di na i-abdan pa dito sa pag-abot sa panahon nga magsugo na mo sa pagpalapad sa inspeksyon, Director.
3: Tama, no? Pero agawa, nasugda na nato na.
22: Okay.
3: Na, actually, gitugda na nato na. Mas pakusgan pa nato na atong kampanya niya na.
22: Okay.
3: Then after ng ating conference, nagantang kalambuan, motorcycle taxi, manulod na po na ito, na sila yung mga itawag ng provisional authority to operate na po franchise. So, we'll keep you posted, no? As soon as possible, magingin.
22: Okay. Director, salamat kayo. Gawas kung doon na kayo ibilin nga minsay sa mga transport operator, driver, o bisa mga commuter. Director.
3: Okay. Ang ahensya, mga igala, salamat magingin. Ang ahensya, padayon lang sa pag-intensify sa tuwang enforcement activities aron mapugna nato. Number one, Olorum Operation. At yung i-uphold ang road safety standards. Ito pong protektahan, safeguards o welfare sa ito mga commuter as well as ang ito ang mga musunod sa mga balaod, no? Law-abiding ng mga operators and drivers. Padayo na ito ng pagabuhaton sa Region 10. Nagang kay salamat, magdumdiyon, may buntan.
22: Salamat, sir. Inyo nabati si Regional Director Aljo Bindijo sa LTFRB Region 10. Oras alas 7:05 sa mga pagbalik kuman sa manumdom, grupo sa modern jeepney, traditional jeepney o traditional taxi sa Gadeoro o yun sa lakang sa LTFRB regular na inspeksyonon ang mga dipasayarong sakinan matag-renew sa lang resto. Standby sa mga pagbalik.
4: Oras, hatod ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
5: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
6: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Natural Detoxifier tigwagtang sa toxin sa lamas o sa Natural Remedy tigwagtang sa mabalatian puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas kaming hinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs aron makaangkon may palawas inuma tag-adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Gigutom na ba?

0: FBB Bernie Busog Batch CM Recto Branch is now open. The Olsa Nazareno Church, Gilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: Bites Busog!
3: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
4: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung gar.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Check fair trade permit number FTEB262368 series of 2026.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
3: Oras, alas 7:15.
0: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Magnum 45.
3: Yaspikas ninyo ang presidente o chief executive officer sa Dom Pedrasco o mausay general manager sa Pondransco, si Ma'am Luzminda Lalin Escobinal. Ma'am Lalin, may buntag.
5: May buntag, Magnum Jun, o may buntag sa Magnum Aileen, no? May buntag po sa mga sutintik paminaw.
3: Ma'am, walay problema ninyo ning gitakda sa LTF Army Region 10 nga nagsugod na magandik uno sila pero palapda nilang maayo unisamtan ko nga murag mas estrikto karong panahon na ang ilang pagpatuman sa mga angay nga mga lugar angay nga batunan nga mga sekiran ni Pasayro di asa kadalanan. Ma'am Lalin.
5: Yes, Magnum John, dugay nagigay na sa palisiya, no? Sukat pa sa pagsugod na kong transfer, na naman din ang inspeksyon. Pero dili tayo istrikto atong panahon na tungod kay nawala naman gani ang uban, no? Na, mag-implement sila karon kung kaugma, wala na po. Dinana, di pa. Pero
3: karon, dili consistent.
5: Karon sa LTFRB nga roadworthiness, no? Tungod sa atong public transport modernization program, ila naging strictly implemented na gyud ang atong inspection. Kani man kung adto ka sa LTO pangayuan na gyud sa LTFRB ang roadworthy certificate. Mao ang man sila LTO and then maayo roadworthy kasi LTO inspection man gyapon. Paabot na po din na sa LTFRB sao na roadworthy ra man ilang gapangitaon. Pero karon inspection na gyud actual tungod kay daghan naman gud sa atong mga sakyanan karon nga mga dilapidated na ba ang uban mahulog na ang sinsilyo dito sa salog and then daghan na pod ang mga dili na gud angay ibiyahe nga sakyanan so mao ka na nga distrikto nila karon starting gud karong September tinuod na nga nanagi actual inspection aside sa ilang kanang kanang mga markings nga naa sa kilid sa atong mga sakyanan ila kanang gapangitaon. Nadugay na gina siya nga balaod. So, karon gibalik nila, mas stricto.
3: Okay. Now, di ba ni maghatag o kalison sa mga ultimo lang in town, mga driver, halos di mo kita. Kita man galing, ba't igwar magkadala o kada bang barbecue, so, paguli. Ano ba, no? Kining, ma'am?
5: Actually, kana nga mga balaod, dugay naman na. Kaya dapat malanggit po niya. Atong sakinan, roadworthy git po, sudala, no? Kaya atong natanawang ang safety na sa atong passenger. So, isan ba kami ato Magnum June, naan naman gina siya nga palisiya. Kana na siya nga palisiya. So, ato lang, i-implement lang og balik karon tungkol kay gusto sa atong gobyerno nga ang atong mga sakinan, safe pa siya i-biyahe.
3: Okay. Di ba ni problema sa inyo kay mga bago man ang mga sakinan ninyo? Eh, moderno gud yung mga sakinan.
5: Napag-yapon kita yung mga membro Magnum Jun nga mga karaan pa nga sakinan.
3: Ano pa? Japon?
5: So, sa una-yapon kita yung mga membro. Kaya daghan matag-membro nga mga traditional units.
3: Kay, sa so, federation ba rin imo? Okay.
5: Sa kuan man na.
3: Subot na sabot ang posibleng maiguani kini mga traditional mga jeepney.
5: Yes, and, pero naagyapon tayo mga modern units Magnum June nga kanang makita na po sa kadalanan, no, nga tungkol siguro kayo wala kita, wala na matiman, no, ang ilang mga sakinan nga naanay mga guba sa Dublin, no, kay abot ng 5 years ba yan.
3: Okay, so at least magkakwani, magkakagat sa mga operator nga lugar improved na, kumpalitan bulgit na kayo, dapat siguro na, iwas uber daw, para mo siyag-siyag sa, labi na, kaya naapoy mga, naapoy naman tayo karun, ng mga moderno, ng mga jeepney, ng mga mabulit na halos advertisement ba? Kaya di man na makapiktar sa roadworthiness, no? Labi na kumpalitan, di masalipdan ang panan-os driver po, maatras ba no abante? Kaya pa yung roadworthiness magdaman, hindi man lang ang kalimpyo niya.
6: Oh.
3: Ang iyang pagka-safe niya mismo sa kadalanan, kung gamiton. Kaya yung Ma'am Lusminda, di ba? Okay. So, welcome ninyo ng Kalambuan. Ang adam ninyo suportahan. Andam ninyo ni nga suportahan kini nga Kalambuan.
5: Yes,
3: andam,
5: sir.
3: Okay.
5: Suportahan din na ito. Kaya nga ito ang road safety man ito ang tanahon. Aron dili ito makakwalit ito mga pasahero, no?
3: Sige, ma'am. Okay. Kaya marang ukupado sab ka na. Sige, ma'am. Salamat ka, ma'am. Thank you, ma'am.
5: Okay.
3: Thank you. Sir. Okay. Diaspikas ninyo si Mr. Jul Gabatan, ang presidente sa UNIDA, founder ng presidente sa United Drivers Association. Dere sa riyon, Mr. Gabatan, may buntag.
7: May buntag. Magnum dyan, huwag magnumahin. Huwag sa tanang sa kong pamayaw ni Magnum 45.
3: Kining mong grupo, United Drivers Association, walay pili ang mga membro ani, ma'am driver sa old jeepney or mga modern jeepney or mga traditional jeepney, walay pili.
7: Oo, walay pili ni siya Magnum dyan. Naganing driver ni staff, may sa taxi,
3: okay.
7: May sa motorila. Basta driver.
3: Apil na siguro sa mga... mga bao-bao. Apil na.
7: Wala pa tayo... Wala pa yung nagpamimbrong bao-bao.
3: Wala pa.
7: Legal pa man sila.
3: Tricycad.
7: Tricycad. Agang tagi meeting mga sikat. Doon mga ako sa ito. Pero wala na ako sila pamimbro. Kay nabiyaya mong tag-dispaces na tag-adlaw sa mga mimbro.
3: Okay, now, unsa inyong baruganan ani? Considering nga mura og, ang ako mga impression pag UNIDA, mura og na more on traditional jeepney, magdumaili, no? More on traditional jeepney. Considering sab nga si Mr. Gabatan, original sab nga driver sa jeepney. Katong traditional jeepney. Tama ba ko, Mr. Gabatan? So, unsa inyong lantaw ani toon? Kini nga lakang sa LTPRB nga palapdan ang inspection.
7: Kaya ako, nagsugod ko 1993 pa, nagsugod na ko drive sa jeep. Traditional talaga ng ating sako. Pero natin mga membro karon ron, nananas mga modernized jeepney. Kaliwala na sila sa co-op, nagpamembro gapon sila sa UNIDA. Kaya ang UNIDA, kanunay man magkatabang sila mga problema sa mga driver. Sama sa mga dakop, mga penalty, dagko. Ang UNIDA, kanunay gapailalong muna nga. Nagpabili ng ilang pagka-membro.
3: Okay. Ang UNIDA, by the way, association ni sa mga drivers nga nagikan sa nagkanilain ng mga franchisee. Mr. Gabatan, tama, no?
7: Bisikasan ni siya magnumdari. Kami sa roon, anatay Urukita, Usamis, Bukinlon, Samis Oriental. Bisikasan siya, basta ngalan nga driver siya. Sa UNIDA, gitsa mo kami bro, kaya iyan mo nakita nga magkakatabangan sila mga problema.
3: Huwag may different personality ni kunitan din nato sa mga cooperative. Kaya ang cooperative, muraman o maugi franchisee. Maoy franchise owner. Ano yan ang mga membro, maoy doon na sa ilang kaugalingon ng mga unit. Tama ba na?
7: Ang diferensya lang na mo magnumjon kay kami sa organization, association, dili makakuha og franchise sa UTFRB. Kaya ang ditugutan nga makapadagan, co-op lamang og ang corporation. Samtang ikaw association, naragin mo sa association para sa mga labor law ba?
3: Tama. Gawas mag-convert mo og cooperative siguro, di ba?
7: Ako, ang UNIDA yun, sa unang panahon, kooperatiba ni siya.
3: Okay.
7: Pero katabang kooperatiba nga, pang-negosyo lang ba, mga lending-lending, tindahan, wala may sa franchising.
3: So, napagin nga po ng UNIDA nga kooperative ka ron?
7: Okay, na member ni sa kuan 2000
3: sa CDA.
7: O CDA. Di nang kuan ito murag 25 lang imong capital build up. Karon kay andit ni kay 300 man. Pakita ang imong na kay share nga 300,000. Ano nga? Pero pwede gud mi un kami mag-apply mi og franchising sa UNIDA. Pwede man kay operatibo man mudaan.
3: So okay, so kini para ninyo ang suportahan kini nga lakang sa LTIP-RB.
7: Ay dugay na kini siya maglungjon. Pagsugod na kong drive na ani siya pero huyang lang.
3: Huyang implementation.
7: Dili pagka pagkatao na sa modernization program, din magparinyo mo. Di ba nagdungog naman tong alunay peace out sa mga traditional. Na sige tong extend, sige extend. Ge-extend to, pero sa usa ka kondisyon na kung ano imong sakinan, worth it na gitya. Karon, kumpleto na gano'y inspeksyon, suga, wiper, brake, ligid. Katanawa na, huwag na mga buslot-buslot sa loob. Mga kilid-kilid, di ba kita kapag mga jeep ka nga na, na nabagay ang ngayon sa bunta ipis out, kaya mga ngilad na kay mga pintal, mga buslot. Muna siya taroon ang ga-istriktuhan mo na kung magpa-renew ka sa imong franchise, kinalan imong inspeksyon ni Mr. Kenan. Na hindi ba siya magkauulo, magdagan, just dalan. Kadawa ka ron, kung mga driver ka ron, murag, wala na din na kay ga-uniforme. Nabiyay ko ang jeep, ang color sa jeep, blue. Ang taxi, pula. Ang bus, puti. Kung hindi mong tanawin mo rin, mga sinigas na lang gani, mga short pan, mga sliblis. Kini karoon nga inspeksyon, abas na yun eh. Kaya ko kanunay kuntik pahimang no sa mga driver. Tumano na ito ang discord o ang batasan sa mga driver. Kinaan na sa pagkuhan na itong franchise. Review sa ka-driver, discord. Kinaan na siya karoon. Okay lang istriktuhan. Ako din ako mabalaka sa akong mga driver sa UNIDA kay kanunay mga pahimang, no?
3: Oo.
7: Ang ngayon para walay mahay.
3: Oo. Kaya siguro, pag gawas ka lugar maka-uniforme, Magnum Aileen, kanang mag-uaritis ba?
6: Oo. Sus, abantay tanak Magnum John, mga taxi, uban, kasagara, Magnum John.
3: Oo, niya dayon. Labi nag-okay naman tag-aritis, babay ga-aritis, ano ba mag-angayan? Pero ang lalaki, tanaw ni mo ga-aritis.
6: Murag mabalaka.
3: Oo, murag magdudula kang sakay ba?
6: Oo, maugyan Magnum John.
3: Di ba kani adis-adis ka driver ni?
6: Kana mabalaka ang pasahero ba kay kuan magod, dili, magigigasuto na.
3: Oo, niya, tanaw ni mo, medyo pulo-pulo ng bata, kay bilar na kayo. Bisan doon, dili-adik. Pero tungod sa sitwasyon ba, bilar, pula ang mata, yun na, kay murag ginawa, pakatulog. Sumasay pan nga drag addict nga napay bungot nga
6: walay barbas
3: ang balahibos ilong manggawas pa ano ba kining Mr. Gabatan wa kanabang murag mo sibo pud sa uniforme na ka uniforme nga

0: Wala, 250.
1: Meaning, ilibre siya, ang gobyerno maglibre or ang operator may maglibre?
0: Ang gobyerno na lang magnum dyan eh. Unay, unay na pilaraman sa taon ng 250.
1: Pilaraman na
0: eh. Nagawit yung mga driver pa na pa-renew pa. Bayad pag-renewal, bayad pagka-ugrantis. Matugahan nyo kung gobyerno nga ilibre na lang ng 250 para sa mga driver.
1: Kanong patik, Mr. Gabatan? Daghan mo yung kining arites art ni oy. Patik art ni. Pero di magyan malalis. Ganay mag... Ano, baga mo kayong patik ni tawa. Sa baka ni. Ano ba, labi na kung patik di mo masabot. Okay lang tayong patik siguro. Nga mura o something nga mura dili unpleasant sa imong pananaw ba? Pero o wris-wris na nga patik. Sumari patik ka ni. Medyo... Usa ba na sa imong ganay pahimagno sa mga driver?
0: Aka ng patig doon magnum dyan, wala kay ko anang nagkapayman, no? Pero ka ng mga arites, ang ultimo ilong, ibutang arites. Magkasupa ko niya na.
1: Kaya kung
0: may... Kung nag-apply ganit siya sa pasakop sa unidad, di gaya na ako gadawaton kung minsas na anang yung mga arites niya, o ka na nang arites sa ilong.
1: Pero nakalak...
0: Pero sa patig, wala kay ko nagka-stricto.
1: Nakalakwit ka na, murag way back 1950s pa, driver na kang jeepney?
0: 1993
1: ba di pa kayo uso ang mga patik-patik. Ang ato magitar nga ay patik katong gikag prisuan. Di ba? Diri naman isa bago pa naman ning kuhan patik-patik pag naman di ba? Nga halos bulito ng lawas patik ba. Kani ato ang impreso lagi nato pag naay patik gikag prisuan. Mr. Gabatan.
0: Sino lang siya mag-doon kaysa ga-drive pa ko, wala pa maning mga patik-patik. Hindi naman yung nakusog sa mga 2000 na yun.
1: Lagi, only nga, considering nga naanda na kaniadto nga pag naipatik, gikang prisuhan, magdumailin. Kining, murag di pagin gaya, totally mairis karo panahon na ba? Samtang naanay mga patik-patik nga lagi, pang dayan-dayan sa lawas. Pero kay art lagi pero naapagid gapon sa una bang katong kanadto nga labi na gyud og ubanan bitawg arites magdumalin. Di patik pa, di arites pa, bunguton pa, sabot na. Di ba? Anyway, at least ang atong tuyo kining Mr. Gabatan mao nga ang kanindot tan-awon pod sa mga sakyanan di pasahero nga magdagan sa kadalanan nga diin mo reflect pud sa driver kay kun ang imong sakyanan makita ang grabe mo siya kinaan mo, gilakang naman yung kining junk shop. Ano ba no? Gilakang naman yung junk shop. Unya, bisampag ang driver, maayo ang niya mismong postura.
2: Oo, yung jeep.
1: Yung jeep ka gilakang ng junk shop.
2: Napahipagtambutso nga itong sa kayo ang aso.
1: Maka-apiktar yun, di ba, Mr. Gabatan?
0: Makatitanos.
1: Oh, delikado makasagin dito tayo. Tetanos na bas. Anyway, Mr. Gabatan, salamat kayo. Gawas kong dunak kay Paimagno o minsan nga to sa mga kauban ng mga drivers sa Yunida.
0: Ah, magnong dyan, una, ikaw ang mga karustosuagan isip transport local person. Lagi mo ganit kong grab ordinance nga pati ng mga sikad. Kinangra na ay dress code. Ay, mga maing pamatasan. Sana yata natin sa barangay nga mo ni pag-gayran para sa pag-aimong ordinansa, mga parking, kining mga driver nga may batasan. Ako na nag-submit sa barangay nga mo ni kuag base sa mga kagawad kong magpasaka man sila ordinansa. Andam kong matubangan ng council aron ma-prastar na to. Karon, sa mga driver sa jeepney, kanunay naman muna sa'yo nga naagin ng roadworthy check-up. Doon na karon LTO o LTPRB. Kagigikan ka LTPRB. Pag-adso mo LTO, check-upong kasam dito sa ipunan. Kompleto na. Suga, wiper, kanan, pati ang kabaga sa ligid. O sa gikinanglan nga, sa layo pa inyong registration, inyo nang iandam. Kailangan siya magdungdung, magdumahilin huwag sa... Tanang naminaw karon may buntag.
1: Salamat sir. Inyarabati mga agsyon si Mr. Joel Gabatan, ang presidente sa Yunida. Kortesiya sa dalan. Ito'y nag-agi ko, pasulot balay magmailin ba? Ang kining bao-bao, nag-iwad sa dalan. Kauna sa dalan ba? O sa Rakalin? Sa Picas po, nasa'y nag-standby.

0: motorsiklo na kay iwan sab. Pag naog ko, kaakuntang isibog ang katumbabao, di po masibog kay nakalakba. Unya dito speakas, pwede itong pahawa unta ang maunga driver sa motorsiklo. Matukong, nakita ko, pwede nga mo panaplin siya para makaagi ko. Pinan nga, bay, panaplin sa baybik para makaagi ko. Murang misipat pa, mamsipat. Kontra gusto. Pero naago nag-park ko na yung mismo motorsiklo sa nasgutan nga dalan nga di makaagi ako sa kinan. Tungod lagi kay naay sa wala, naay kantong bao-bao sa tuo na itong yung motorsiklo. But at least, yung lugar yung panaplin. Pero nga kung matpasamot ba nga, kung standby man, panaplin lang insakto. Kortesiya yun nga po na. Di lang kayo, kung palintan mo nyo na, ikaw nga driver, huwag kang kortesiya. Kung ikaw sa mga mapiktahan, magkita sa mga kortesiya po ni mo sa mong pagka-driver. Imbes nga ibutang mo sa kinan ni Asmusunalan, ipanaplin insakto. Para nga di maka lugar, di makasagabal pa sa mga umagi. Oras, alas 7:34, standby sa mong pagbalik. Kato may rabi ang presidente sa Kapitada. Kining alyansa, o gitawag kining kaginioro, First Taxi Drivers Alliance kon Kapitada, nga si Mr. Bernie Halaka. Standby sa mong pagbalik.
1: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
2: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.

0: Magnum 45.
1: Diyos pika sa inyo ang presidente sa kapitana, si Kuya Bernie Hamaka. Kuya, may buntag.
2: May buntag, Kuya. May buntag. Ang paminawan sa buntag.
1: Kuya, mga tanas ako. Ang kapitana, kaugpungan ni sa mga taxi drivers, dili ni corporation, dili kooperatiba, nga pwede mag-apply ang franchise.
2: Actually, kaugpungan ni sa taxi drivers at operators, Kuya.
1: Lagi. So, kaugpungan sa mga taxi drivers, kaugpungan sa mga taxi drivers and operators, but kapitana, ang kapitana mismo isip kaugpungan, dili franchise sa LTFRB.
2: Sa karon wala pa ta mahimong franchise, pero walk on na ito na. Huwag kayo mahimong magkulis ang umbrella sa tanang mga taxi organization, sa tanang nasa membro sa kan. Kahalos tanan man ang mga membro, driver nila. Kauban man amo. So, wala nga, gina-work out na mo eh, para mahimong siyang umbrella. Umbrella naman siya dahil kayo na naman may pito ka organization. Pero tungkol ka na may pisisize ka organization ng gagayan, gina-affiliate pa na mo ang uban.
1: So, gina-work out ni mo, mabot ng panahon na maging franchising ha, ang kapitada.
2: Indeed, Kuya. Mungin na siya nga mong ginabuhat karon.
1: Kung sabi tamo, anak, Kuya, pag maging franchise ang kapitada, ang maging mga membro, ang mga membro ani, dili na kinala magbato ng kaugalingon nga franchise.
2: Posible ka na may tabo, Kuya. Kaya nga itong application ng ordinon ani. Ang hindi nga itong gina-apply, dili man kay individual franchise. Ang gina-apply na to kanang corporate or operative franchise.
1: Okay. Nga ang requisito, unit lang. Dili, of course, unit, registration, yan na siguro. And then, mahimong magpamimbro na yon sa kapitada.
2: Yes.
1: Mauna yung mga workout karon para nga na ay personality ang kapitada pag-apply o franchise LTFRB.
2: Yes, Kuya. Able man sa ang mga membro ng operator ng kapitada. Kaya man mo operate o ganang mga units.
1: Kay of course ang requisito sab sa pagkamembro sa kapitada dapat nagpadagan ka og operator ka, nagpadagan ka og unit nga na ay franchise dili kolorob. Di ba, Kuya?
2: Exacto, Kuya.
1: Bawal ang
2: man nag-promote nga dili gyud maayo para ganon. Ang naay illegal nga mga binuhatan sa atong kagamanan. So kita man ang nakontra ng kolorob, dapat kita mismo ang sa atong awanan mismo o sa atong mismo tagkaran, wala kolorom.
1: So parang kapitada po, wala po yung kolorom ng membro. Wala.
2: Sakto gito ya.
1: Kana, okay. Anyway, Kuya, unsa inyo lang tawag ni Karon, nga medyo man og paminaw na to, si Kuya Aljo Bindiho, mura man og stricto, og decidido, determinado, nga i-correct ang dapat i-correct nga talanawon din sa mga sakinan nga ni Pasayro din sa atong riyon, na binagkurusgutan na ito ang pagka-roadworthy. Ang roadworthiness daw, dili kay kinanglan nga dili paupaw ang ligid o guban pa, kung dili apil na ang mga nagbaniho ni maong mga ni Pasayro sa sakinan. Kuya.
2: Kuya, alay o matarong lang nga buhaton nga di parbi ang inspeksyon. Tungod kay dugay nga panahon, nga nag-observe ba kay dugay nakita sa transport apan dili tino ang inspection nga ginabuhat sa LTFRB. Ato na karon ang mga igo na ano, katong mga dili gusto ma-inspection, mura nga sila mismo ang gusto nilang mo-addo rito sa mga grahe, pero dili maguna mga proseso. Dapat isa-isa kay unit mo-addo sa LTFRB para ma-inspection.
1: Okay. Unya, ang problema lang po sa LTFRB nga buhatan kay listen ka mo sa asa ka mo look.
3: Niingon to si Chairman Mendoza Magnum Jun nga makig tie up sila ng mga pare bitaw sa auto profile ina na Magnum Jun. Nga maunay mo inspection.
1: Okay, kana mga private nga mga inspection center.
3: Yes, Magnum Jun.
1: Okay. na binakay umintagil 10 hour with sa ato region, magdumailin, wala lang yung saktong
3: mapagkigan.
1: Ultimo ilang mga sakyan na di magka-park yung sakto. Oo, kay malagi na, why, na area unta nga dapat, nga dito, batang mga sakyan na mayro, mag, usa daw tulong na ka mga sakyan, usa daw tulong ka mga operator ah, magdungan-dungan pa ng uman, di ba? Sa mo na ang problema sa mga magdala ka, yan ako pag-inig sa akin, ang palitan. Danunin mo dito, okay, ang taxi, kaya medyo di magkain ako.
3: Mga modern.
1: Kaya mga modern nga mga jeepney.
3: O mga jeep nga traditional, mga dagko.
1: Oh, so, kailang ginaong space. Anyway, so, supportado ninyo ni Kuya, pero medyo na ay pamahayag ganina si Director Bindio, Kuya, nga mura, o naagi chance maka-operate ang kuanda.
3: Green.
1: Ang green taxi dress kaya ganyan. Kaya kanadi ang 200, sa El Salvador na. Ang ginawa itong 500 sa Region 10. Ang 300 ay ana, mura ako nasabtan intended for kagende oro. Kini nga kuya. O niya, makukunin niyo sa mga meetingan nila dito sa Bacolod. Kay dagan silang gapayan daw is throughout Mindanao, Northern Mindanao man. Kuya, unsa imong lanta, unsa kalabuan karon sa inyong ipaabot ng petisyon toon?
2: Kuya, gikan man tas kauluhan.
1: Okay.
2: Karon ha, karon nga kasamtangan nga oras na ako din iskat balugan sa Amar.
1: Uh-huh.
2: Going back to Cagayan de Oro, nag-land trip ako.
1: Uh-huh.
2: Sige na ano, kuya. Kung na ay papil ng katakita, ang green G is intacting, naligal na yun sila. Adili na ito na mapungan.
1: Uh-huh.
2: Pero sa tinayad ng kuya, napatay legal ng mga pamahagi para mapungan na. Napamantay korte, pwede pa manta mga temporary restraining order na. So, daghan pa tagpamahagi, daghan pang mga legal remedies ano yun. Kaya di mo ko na ito gusto na mag-operate ang iyaw ng korporasyon, dinisdak bayan sa Cagayan de Oro. Magluna mag-untahan na kuya. Magluna nga, anong makasulod na wala may consultation. Aside from that, nakita yung muset, karang muset kuya, muna itong study na nahitabo dito sa kauluhan. Mauna siyang nag-study dito na tungod na siya sa kadaghan sa mga taxi nga nag-operate, mga TNBs nga nag-operate sa kauluhan, nga daghan kayo ang wala mo kwa makapasar sa kanang mga qualifications na angay nilang mapasaran sama ng nitawag na itong inspection. Wala may inspect o mayo, tanawa ang tugaron, napay mga taxi nga dilapidated nga nagdagan. So muna hindi nila ito gusto. Hindi ito gusto ang dilapidated. Ang atong gusto, presentable, umot nga sakyanan, limpyo, o ka nang, ka na bang, di pa maulaw nga naibisita nga mga abot sa itong bakbayan, na musakay nga, muro pag nagsakay, magnum space. Na ayaw kayo paghimutang ni mo. Iyon na nagyan po na itong gusto sa musakay, sa itong mga taxi sa Dakbayan. Pero sa kasamtang kuya, mas gaggan sa itong taxi ng Dakbayan ang presentable kay mga bagutin eh.
1: Yes. Oh, nakita ito man naman na magnumeli. No? Nalipipila nga dapat siguro sa i-improve na o i-correct na o dapat i-replate na baka kay medyo sobrang na baka kakaraan. Anyway, so klaro man sab kuya, di ba, ang kapitada, di man supak nga mag-operate ang electric vehicle nga mga sakyanan kay naanas balaod gawas pamayo sa atong kinayahan. Ang inyo lang mao nga kuno galing man mag-operate og electric vehicle, ang taga kahigayunan, ang local nga mga operator nga mupadagag mga electric vehicle, inay nga naamagali mag-operate pero langyaw man. Langyaw nga naaman usab unta ang local nga mga operators nga kaya man sa mupadagan sa mga electric vehicle. Kuya,
2: eksakto gid ka kuya. Anong niya pag manimo rito sa kang Green GSM nga langyaw, pagabit na mga bilyonaryo, nga dili gina mo kaya bang raon, dili na mo kaya na kompetensyahan. Ha? Dili na mo kaya, nga nung di manimo yata kang John Albino. Pwede mo dyan ko taxi.
1: Or kay Kuya Bernie Hamaka. Di ba? Nga na existing na nga, nag-operate na ako pa, ngita pa, mungutang pa ko. Kuya, salamat kayo sa mong panahon. Sayon ko nga ikaw mismo isip, dako po nining kapitana, kapaning kabot sab ka nga unta, unsa may mga lagda nga dapat pagasundon, gipatuman sa gobyerno, sama lugar sa kalimpyo sa sakinan, kaumot sa sakinan, di lang kay ang sakinan na may humot, ang sakinan may limpyo, appeal ng driver, kuya, di ba?
2: Yes, kuya, appeal ka ng driver. Importante kinasaran, basically, dapat ang driver mo yung pinakaunang presentable. Kaya nga, no? Kaya man yung makikimama, yung makikistorya.
1: Kailan niya na yun, kanang, kuwan ba, kanang, mara sinapay bito ni mo, medyo pilit permanente ba, no? Ganil. Pag-itilapas si Eric. Ganili, magpanagana sa magkabalaka ang pasahero. Labi na mga babae, magdumailin. Kanabitang, pagsulod, pag-upin sa taxi, ganahan ang pasahira dito sa front seat.
3: Okay, humot ang taxi.
1: Oo, oh, kesa ka nang dito sa likod ba? Murabitang dalang likay dito. Di ba? Oo, murag dalang likay, di man may ipaduol sa driver. Ah, di ba? Dito sa likod.
3: Pasahirong kabuhion magdumdum kay ang baho sulod sa taxi.
1: Oh, di na masabot ba? Anyways, kuya, salamat kayo sa iyong panahon. Thank you, kuya.
2: Kuya, salamat sa kayo ngayon. Salamat sa kang Kuya Aldo Bindio, nga iyan ang ipadangat, nga ilan ang yung buhato, nangangayon ilan ang buhato, kaya dugay kayo nga panahon. Wala ko na buhatan yung Diparbe.
1: Salamat kuya. Kuya Bernie Hamaca, ang presidente sa Kapitana. Parenta sa ato mga balitang lokal.
3: Giglaro ni Dr. Elma Oclaret, Medical Officer for Heads of Family Health Cluster sa DOH Region 10, nga mahimugyapong magpa-breastfeed ang inahan sa iyang anak. Apan mato ni Oclaret nga ang angayan nga tamba lamang nga imnon sa inahan kadulang dili makapekto sa iyang gipasuso.
4: So kung ang mama magsakit, ang advice is to continue with the breastfeeding. Ngano kay anak nga time maka madugangan ang antibodies pud sa baby, no? Unless naay mga very specific diseases nga ang breastfeeding kinahanglan i-discuss pagyud si mama kung mupadayon ba or dili. So kaning mga prescription drugs naa ni category bitaw kung safe ba sa pregnancy and lactating. So tanawon lang nato dito kung unsay iyang recommendation, no, kung safe ba siya for pregnant or lactating. Most drugs okay man sila.
3: Ang pamayag ni Dr. Elma Oclaret, Medical Officer for OGHED sa Family Health Cluster sa DOH Region 10.
1: Gingusgan karon sa Commission on Population and Development kung CPD Region Director, kanagikan Regional Director Neil Aldrin Omega, ang kaimportante sa sakto nga birth spacing. Mata ni Omega nga kinimaghatag sa mainahan o gigong panahon aron nga makarecover o maandam usab ang kaugmaon sila mga anak.
5: Proper birth spacing, no, maghatag kini diha sa inahan og sufficient time para maka-recover and allow parents also to devote ang ilang adequate attention and resources sa matag anak nila, no, and makatabang pud sa pamilya aron ma-prepare ang ilang mga anak, no, diha sa education, nutrition, no, and health, and labi na ang kaugmaon, no, sa mga bata.
1: Pamahayag ganto ni CPD Regional Director Neil Aldrin Omega. Dumduman ko ganto, magduman. Pari, naghahan na mong anak ko eh. Pilag mong anak ko eh. Kaya na pari, walo. Gisan nyo na pag-manage pari. Kasi nga, basta pag mutinaw na gani. Hindi ko nagbantay-bantay. Tinaw na oh. Bago pang nanganak. Pero, gibantay lang pag mutinaw na. Mula patong-patong anak ba? Di ba supposed yun ta? Nabing at least kuno, duha ka tuig, no? Magdumayin eh?
3: Naiuban magdumdun. Bulan lang yun magdumdun ang gap. Like mga 9 months, 6 months, mga 7 months, ina na.
1: Mula siya siya bantay-bantay pagbutin na, no?
3: Minga, paspasa po kayo. Sundan man tayo.
1: Pero saan na yung asawa, pre? Ato ni aking buwan? Bantay-bantay ka tinaw, mga totoy pa ang anak.
3: Pero buntis na sapod.
1: Muna ang, kung kayo ba, very productive ba? Productive ba? Patong-patong lang, halos, kaedad na bitaw ang anak. Tanaw mo, ase magulang ani. Di na makalaw ka, ase magulang ani. Kay, kung man, ang gap lagi. Pero, ang akong gituan nga gakadunggan ako adto maglaylim o nga doka tuig after 2 years after kana medyo murag at least na ay murag minimum ba nga gap para pud nga lugar mubalik sa ang lawas sa
3: ina. Makaandam po siya Magnum June. Ug ma-focus sa pod niya tong iyahang bata nga bagunggi anak.
1: Oo, kay example, ang magulang nagdidipa.
3: Oo.
1: Buntis na sa nana sa
3: o, igo to mga anak Magnum June, magdidipa gihapon tong muhangyo gihapon tong didi tong bata. Oh.
1: Noy.
3: Padidiya lang kong gamay.
1: Padidiya, sabi ko na ibig palihog. Oras alas 7.56, tanda sa mga pagbalik para sa lugang mga balita. Tanong nung una, pero sa di pa, sa atong Mago Higalay Festival Update.
6: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
7: Viva! Viva!
3: Moabot sa 16 ka mga barangay ang nag-display na sa ilang mga produkto sa fiesta sa Kaumahan 2026 diya sa Gaston Park. Kinikabahin sa kasaulugan sa Higalay Festival, matod na ni Agriculture Productivity Operations Office sa Manager Engineer Bernie Daba. Ngayon ka rin mga pagkaon o mga tanom ang mahimong mapalit sa maong sa fiesta sa Kaumahan.
1: Sa atong pagbalik,
3: atong ma-interview siya.
1: Amay nabi na to.
3: Yes, Magnum June, si Engineer Bernie Daba.
1: Yan naman pikas linya. Yan naman pikas linya si Engineer Daba. Engineer, may buntag, sir. May buntag.
8: May buntag, Magnum June.
1: Happy fiesta ni mo niya, Engineer.
8: Magsugod na yun. Tama ni katapusan.
1: Oo. Now, kumusta to? Ang kahimtang sa mga mag-uuma, mamaligya ang tanom. May ibang pastada nila mukita ba sab kahalinan ba considering nga karo para mo na pamanta sa crisis gapon magdumali di ba crisis pa kay ang presyos gasolina mga usab usab o doog ba mar na ako
3: na
1: nai roll back gamay mar 4 kapi na man sab engineer unsa kumusta ang mga kwan mga mag-uuma in town nga paringkamot sab nga mahalina ning panahon sa piyesta.
8: Actually, Magnum June, Magnum Aileen, no? Kanyang pista sa Kaumahan, since 1990s pa until now, ga-display na gina nga itong mga farmers, mga landscapers, no? Ginatawag na ito diri sa Cagayan de Oro, sa Gaston Park, even ang atong mga mangingisda.
1: Uh-huh.
8: But ang nakanindot lang yun, sa una, dito pa sa 90s, dili pa man diri Gaston Park, but pagsugod early 2017, and karon mas nagipalambo pa, makita man kita mo Magnum June, actually naa kami record sa sales sa atong mga mag-uuma nga nag-display yun diri sa Gaston Park, no, every festa sa Kaumahan.
1: Uh-huh.
8: And in fact last year gali ni abot sila tanan exhibitors na to ni abot total sales of 5 million no.
1: Wow.
8: Sa isa ka bulan nga display nila diha sa festa sa Kaumahan. And despite sa crisis Magnum June, Magnum Aileen, adagan ga palit sa Gaston Park, it's because ang presyo pod sa atong mga lagot mon o tanon o mga kaning talam nun is diferensya yun sa uban commercial nga baligya like sa mga kamerkaduan kaya mo diferensya kaniyo mga 5 to 10 pesos.
1: Dakong diferensya kaysa palito na to na sa kamerkaduan. Anyway, apil ba diha to? Kinakalakbit kag isda? Apil ba isda na agyapon?
8: Sa itong mga mangingisda karon Magnum June, ato magid silang i-upgrade, no? Instead, dili mga fresh gud atong ibutangke, manimao man sa dang atong Gaston Park. Where atong ginabutang diya karon is katong mga value added na, no? Kaning mga uyap, kaning mga gihimo nagtinapa.
1: Amahong.
8: Medyo mataas na ang presyo Magnum June compare sa katong mga presko pag maginabalig diya sa atong mga mangingisda.
1: Okay, oo. Now sa mga mag-uuma to, kaya mga lagot mo, unsa mga matang sa lagot mo, kasagaran baligya?
8: Actually, karon Magnum June, masugot gali nga giamo yung gi stricto nga local kundi Cagayan de Oro ang mag-display yung mga way back before pa kanihan to. Namang gi masagol nga kanihan nang mukuha sa westbound. But now, gi stricto gid na mo, sugod last year until karon na pure local lang yun na produkto, mao ka lang na number one. Kaning saging Cagayan de Oro dagan kita
1: saging
8: mga root crops ube mga kamote
1: ug
8: mga ni mga pakbet nga utanon
1: pakbet
8: aduna pud kita yung mga nangka nga mga marang even durian mangustin then even abaka nga gihimog bag gihimo og mga paypay
1: kanaa
8: diya karon naka display diya sa Gaston Park Magnum June.
1: Pagmintag pakbit nga utanon masimasaypan nga na asa ta mangitag lisos pakbit kining mga utano, ako sa pagbit.
3: Sagol sa pagbit. Tanon nga sagol sa pagbit.
1: Kasagaran, talong.
3: Kalabasa.
1: Kalabasa.
3: Talong, okra, ampalaya, sitaw. Ampalaya,
1: sitaw.
3: Oh.
1: Wala na ba? Pwede rin ba na siya pagbit ng gawin sagol? Mga karni?
3: Pwede rin gapon magdumdum, pero gusto ka nga butang ka na, pwede. Gusto ka butang ka na yung hipon, pwede.
1: Hipon. Oh, kanang malami sa mga hipon, di ba? Marabugin ako pabalit, kasagaran ko ipapalit pagmalin. Ang gwapo mga sa pakbit kay dagang
3: butag uyap.
1: Oo, niya daghang utanon ba?
3: Oo, kay mo magyun na siya magnumjun. Gulay magyun siya.
1: Imagine, upahin kang okra.
3: Oo.
1: Talong. Ang talong, nabasa na ko tupang ni Aging Simana eh. Nga dagang sustansya, mayog yapon ganit kuno sa heart. Ang talong magnumailin. So, kining maong mga talam nun, mga produkto, na display gyud gihapon ni sa maong kalihokan tuod Engineer Daba, considering medyo usab-usab ang kahimtang panahon ba? Ang init ra ba? Pag buinit, grabe. Magkapangita gugong payo magdumainin pag mugawas sa kinan?
3: Oo.
1: Grabe kainit. Pag bahadlok ka mugawas tuon sa kainit.